الله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ubangiji mu mai girma da daukaka yace yauma tad'u kullu nasin bi imamihi ranar da zamu kira kowace al'umma ko kowace tawaga ko kowace jama'a zamu kira su tare da shugaban su faman hutiya kitabahu bi yamini to duk wanda suka zo a cikin tawakkal su sai suka zama cikin wadanda aka ba su littafin su da hannun daman su fa ulaika yaqra'una kitabahu to wadannan za su ta karanta littafin su cikin farin ciki wala yuzlamuna fatila kuma ba a zaluntar su ko mai karancin zalunci waman kana fi hadhihi al'ama amma duk wanda ya kasance a cikin wannan rayuwar ta duniya cikin makanta fa huwa fil akhirati a'ma to sai ya zama a cikin makanta mafi duni a wancan ranar ta lahira wa adallu sabila kuma sai ya kasance a hanya da tafi bata sama da bakar makanta da yayi a nan duniya bayan ayoyin da Allah ya faɗa waɗanda Allah ya ce ya jimmama bil adama Allah mabaukakin sarki ya ce kuma ya fifita shi akan da yawa cikin halittu to sai Allah ya ce tunda Allah ya muku wannan to ku kiyaye ranar kiyama ku yi abin da zai sa ku tsira a ranar kiyama kuma ku san suwaye za ku bi a nan duniya domin shiryarku ku kuma rage tsakanin waɗanda za su shiryar da ku da waɗanda za su ɓatar da ku magana da aka yi a kan sanin ubangiji da haƙƙoƙinsa da kuka ji a baya ku kiyayi waɗanda a cikin maganganunsu da ayyukansu za su raba ku da hanyar Allah ku bi hanyar waɗanda za su jagorance ku ne a kan tafarkin Allah saboda duk abin da kuke yi ku riƙa tuna yawma nad'u kulla unasin bi imamihim ranar da za mu kira kowace al'umma bima'ana kullu jama'atin wa kullu firqatin min annas wa kullu qaumin min aqwamin nas duk wata jama'a duk wata tawaga ta mutane za mu kira su tare da shugabansu shugabansu yana jawo da marsu yana gaba suna binsa a baya shi ne ma'anar yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi wannan bi imamihim da Allah mabaukakin sarki ya ce malamai sun yi masa fassara kamar yadda Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Basir Allah ya ji kansa da gafara ya ce har guda huɗu waɗansu suka ce al-imam da ake nufi jagora na mutane a nan shi ne annabin al'umma ranar da kowace al'umma za ta zo shugabanta wanda shi ne annabinta yana jagorantarta waɗansu kuma suka ce ranar da za mu kira mutane su zo ƙarƙashin littafinsu bima'ana littafin da aka saukarwa annabinsu wanda wannan littafin shi ne jagoransu waɗansu kuma suka ce ranar da kowasu mutane za su zo ƙarƙashin littafinsu wanda aka rubuta ayyukansu a ciki wanda mala'iku suka riƙa rubutawa waɗansu kuma suka ce ranar da kowace tawaga ko jama'a ta mutane za su zo ƙarƙashin jagoransu ba wai a cikin annabawa ba
waɗanda suka bi na kirki jagoransu ya zama na kirki, waɗanda suka bi na banza jagoransu su zama na banza. Wannan shi ne fassararin da malamai suka yi akan yawma nadu ummat nasin bi imanihim. Allah ya ce ranar kiyama za a kira mutane, kuma idan aka zo a cikin tsarin Allah zai rinka gabatar da mutane. Wa ruhu ala rabbika saffan, za a rinka zuwa ne sabu sabu sabu mutanen wani sabu mutanen wani sabu mutanen wani, haka za a zo. Ba wai za a zama rambatsatsau ba ne a hargitse, a'a, Allah ya ce wantazu yawma, za ku rarrabu ne, waɗannan su koma gefe, waɗannan su koma gefe, sai zama ba za a cakuɗe ba. Sannan idan aka zo kiran mutane, za ka kira su ne ɗaya bayan ɗaya, sai zama duk lokacin da ka hango jama'ar wanda za ka gan su a fili, za a gane cewa waɗannan su ne mutanen wani. Idan shirya da su ne, sai zama abin alfahari ana ganin su ɗaukaka ce. Idan fatar da su ne, sai zama za a gane su saboda kaskanci, ya kamata kowa ya gani, don rana ce da za a tona asiri yawan tubular sarari. To waɗanda suka yi fasara ta farko suka ce ma'anar yawan da guru kullum nasin bi imanihim, ranar da za mu kira kowace jama'a da shugabanta, sai suka ce bi ma'ana bi nabiyyihim alladhi ursila ilayhim, suka ce saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min kulli ummatin rasul, فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. التي قوت الأمة كندا من زنها تهكذا أجي الأمة سأجي أجراء النبي سيزو النبي سيزو النبي سيأبار شريعة سيأمس شريعة أكبر النبي سيزو كنا نقول suka ce wannan ya dace da fadin Allah madaukakin sarki, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula bi shahida, ya kake tsammani, ya kake hararo ramar nan da za mu zo da kowace al'umma da annabin ta da zai zama mata mai shaida, kai kuma za mu zo da kai ka zama mai shaida akan waɗannan al'umma. Kada shi ne shugaban al'umma, don haka shi ne mai shaida a kanta. Yana daidai da faɗin Allah ta'ala, wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ha'ula. Da yace ranar da za mu tayar da kowace al'umma, sai mu tayar da mai shaida a kansu, kai kuma za mu zo da kai a matsayin mai shaida a kan waɗannan. Yana daidai da faɗin Allah ta'ala, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Ranar da za a zo da annabawa da masu shaida. To wannan cewa wa ji'a bin nabiyyina shi ne ma'anar yawma nad'u kulla unasin bi imanihim. Tattara ta biyu ita ce waɗanda suka ce ba annabin mutane ake nufi ba, ana nufin kitabu a amalihim, littafin da aka rika rubuta ayyukansu a ciki. Suka ce ai littafin Allah ya kira shi da suna imam, ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kowane abu mun rubuta shi, mun yi dokumentin din komai a cikin littafi mabayyani. To sai suka ce wannan littafin shi ne kitabu a amalin ibad, littafin da aka rika rubuta ayyukan mutane. To kowace al'umma idan aka zo da su wuɗe alkitab, sai a ajiye littafin su, rekod ɗin mutanen nan, duk mala'ikun da suka yi aiki na rubuta ayyukan waɗannan mutanen, sai a ce ku kawo don kar a haɗa su da na waɗansu, sai a tara su a wuri guda, sai a ajiye littafin su. Sai aka ce alkitab kamar littafi ɗaya na duka mutanen, saboda yana comprising dukkan abin da mutanen wannan zamanin ko wannan wato tawagar suka yi, sai a ajiye.
fatara mujrimina mushfiqina mimma fi. A lokacin da zaka ga masu laifin suna cikin tsoron kar a bude littafin nan ba, duk abin da za a yi ba kar a bude littafin nan, don sun san a ciki ba ta yi. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab, idan aka fara karantawa sai su ce wa kai can wannan wani irin littafi ne, la yubadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, wanda baya barin babba ballantana karami, baya barin karami ballantana babba, sai ya taskace akwai abu rubuce wa wajen ma'anin muhadira. Allah ce duk abin da suka yi akwai abu rubuce an zo da shi, saboda wala yadullu rabbuka ahada. To wannan littafin shi da ma'anar imam, wannan yana daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa littattafan mutane shi ne kamar zai yi magana a madadinsu. Allah zai ce da su hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, za a ce da su ga littafinmu nan wanda yake magana a madadinku da gaskiya, duk abin da kuka yi ya rubuta akwai a ciki, saboda babu abin da kuka aikata wanda baya cikin nan. To sai zama wannan shi ne ma'anar yawma nadu kulla unasin bi'imami, wannan shi ne abin da Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya ce wannan fasarar ta fi ƙarfi, ka ce littafin mutane ake nufi. Fasara ta gaba ita ce waɗanda suka ce abinda ake nufi da imam a nan shi ne littafin da aka saukar musu a lokacinsu wanda aka ba wa annabin. Masu ƙur'ani alƙur'ani ne jagoransu, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙur'ani zai zo a ranar kiyama domin ceton ma'abotansa. Ya ce ya kaɗuɗuɗu suratul baqara wa suratul Ali Imran, waɗannan surori su suke gaba. To wannan ya nuna cewa ashe ƙur'ani zai zo tare da ma'abota ƙur'ani, sai suka ce shi ne bi imani. Waɗansu malamai su kuma suka ce bi imamihim ay bi ra'isihim wa sayyidihim wa qa'idihim allazi kanu yaktabuna bihi wa yattabi'unahu fakana imamahum sawaun kana imaman fi dalalati aw imaman fil huda, shugaban da mutane suka rike suna bi. Idan mutane suka rike wani akan sai abin da ya ce, shugabancin nan nasa a ɓangaren siyasa ne, ta yadda duk abin da ya dora su ko da Allah ba ya so za su yi, su shugaba ne wanda suke bin sa ido a rufe ba tare da la'akari da halal ko haram, Allah yana so ko Allah ba ya so ba. Wannan shugaba sawa'un shugaba ne akan harkar suta, harkar abubuwa na neman duniya, na harkar tattalin arziki, jagoransu ne akan neman kuɗi, duk abin da ya sa su za su, duk abin da ya hana su za su bari, ko da abin da Allah ya ce a yi ne za su bari don a je harkar neman duniya, duk abin da kuma ya sa su za su yi ko da Allah ba ya so abin inda za a samu kuɗi. Sawa'un wannan shugaban shugaba ne a harkar da ta shafi ƙabila ko harkar da ta shafi zamantakewa, shugabansu ne na ƙabilansu, saboda dalilin ƙabilancinsu duk abin da ya sa su, sawa'un ya yi daidai da abin da Allah ke so na shari'a ko bai yi daidai ba, za su yi saboda kare muradun a ƙabilarsu. Su ba addini ba da damuwarsu nasarar ƙabilarsu, haka shugaban ƙabilar shi ne imamu gun a nan. Wannan shugaban kai ko da shugaba ne na addini, shi wannan addinin na gaskiya ne ko kuma addini ne na bata da barna? Shi wannan addinin addinin musulunci ne ko addinin kafirci?
shin a cikin addinin musulunci abin da ke cikin musulunci yake gaya musu ko yana gaya musu son ranta ne su kuma sai suke bi kowa ne da shugabansa zai zo ba wanda zai zo hannu ne da shi karanta kawai da su a'a duk abin da kake a dogon ruwa ka kai akwai kuma jagora to shi ne ma'anar yau wannan da hukun da nasu bi imani bimana yau wannan da hukun da kawai bi sayyidihim shugabanni kuma dama akwai na shiriya akwai na mata na shiriya irin su ne shugabannin da waje allahu a ɗin mata ya duba bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun shugabanni na mata su ne irin waje allahu a ɗin mata ya duba ila nar wa yawmal qiyamati la yusaru a shi akwai shugabanni masu ja zuwa wuta akwai shugabanni masu ja zuwa aljanna shugabannin da suke shiryarwa zuwa ga aljanna sai zama za su shiryar da mutane ne idan shugabannin ne wanda suke kasa da annabawa tun da mun ga magana idan annabawa ne an gama su ne suke cikin ra'ayin farko amma wanda suke kasa da annabawa sawa'un malamai ne ko shugabanni ne na siyasa amma a irin tsarin annabawa to za su kai su zuwa wurin annabinsu haka za a yi ta tafiya wanda ma haira ƙarƙashin wancan wancan ma haka za a yi ta har zuwa wurin annabin wannan al'umma ko wannan mutane idan ba kungiya ce in abin da ya dace da tsarin addini ne za su tafi daidai har zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in abin da shafi son rai ne to za su bi shi shi ma har zuwa inda ƙarshen son rai yake karewa irin waɗannan shugabannin waɗanda suka ɓatar da mutane su ne waɗanda Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani cewa ranar da za ta ga in tabarra alladina tubi'uni min alladina taba'u ranar da za ta ga waɗanda suka bi shugabannin suna neman su barranta su ce ba ruwansu da ai su shugabannin da aka bi suna neman su ce ba ruwansu da waɗannan da suka bi su alhali sun makale musu domin aka zo an ce yamma na ku tare da su gansu sai ce mu ba ruwanmu da ku su kuma za su ce ba ku yi sa ba يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا لولا انتم لكنا مؤمنين سواء ان سوكا بير ما بس ان تنسوا شيء وان تنسوا مؤمنين الناس ابا ان ذا مجبر بركوا اي حدا مكي سبب ان ذا ما لم كوبا ما من زمان كان يمكن كذا من زمان مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد ان زاركم بل كنتم مجرمين هدى ما مسؤولين من بك هذا كبير وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أو كفرنا وكوكا لك أمرتنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا كنت أرى رضا يتدام لك سنة وعلا مسيشين وبرجوه توأسهم ندامة لما رأوا العذاب توأنا نسول إلي شوك بنيدا سوك جابت عليه أكبتا توزاس بيسو irin su ne Allah madaukakin sarki yake cewa mabiya za su ce rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah mun bi manyan manyan mu sai suka fatar da mu rabbana atihim du'afaina min al'azab Allah ka ninka musu azaba irin su ne wadanda Allah ya ce za su ce qala al-ukhrahum li ulahum rabbana ha'ula ya adalluna dan kasan za su ce wa dan zaman za Allah ga waɗanda suka fatar da mu fa atihim azaban dhifan min an-nar Allah zai ce kullun dhif ko ma za a nika masa ba su tafi ba walakin la ta'lamu to wannan shine ma'anar yawma na da kullu unasin bi imamihi a wannan fasara kun fahimta Ibn Jarir ibn Tabar yake cewa duk lokacin da ka ji wata aya ta samu karbuwa a harshen larabci kuma wanda ya dace da siyasar alkur'ani wanda waɗansu ayoyin ko waɗansu masocin na hadisai suke gasa ta fassara amma ta yi fassara ɗaya biyu uku duka haɗa su a kan ayar saboda yana daga cikin fasahar alkur'ani ta yadda za a dunkule magana amma an zo fassara ta ɗauki ma'anoni da yawa ta yadda ba sai an yi ta surutu a faɗinan ba ƙwaya ɗaya ma ya bambanci duka sauran to sai ka haɗa su duka ta ce ayar ta bambanci duka ma'anoni ba za ka iya cewa yau wani da yau kullum na sun bi imamin duka waɗannan fassarar sun gaskata a kai
tunda ba wanda yake so kanta idan annabi ne shugaba ai annabin shi ya zama littafin ne zama littafin ma'anar sa imam idan ana da wani shugaba da wanda yake kasa da annabawa ai karshe da zuwa wurin annabin za a zo idan kuma a bangaren batare to shi kuma shafa su tsarata kaga sun saba ma in ya zama wani littafi ne to abin da ke cikin littafin munafin kenan irin na wanda wa wajadu ma amilu hadiran wa la yaqdiru rabbuka ahada irin na abin da za su gani na ma li hadha alkitabi la yubadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha inda ba dukkan guda suka gani ba da za su tsaya suna wannan koke-koken ba to kaga sun aikata mummuna ne sun bi nuna na suka munanta musu aiki sai suka zo su gaba ta gaba daya to shi ne Allah ya ce faman utiya kitabahu biyamini duk wanda da aka zo ranar kiyama sai aka ba shi littafinsa ta hannun damansa fa ulaika yaqra'una kitabahum waɗannan za su ta karanta littafinsu kuma idan aka yi jarabawa sai da zarti ya fito sai ka samu kyakkyawar result duk lokacin da ka ɗauka kana karanta sai ga kamar sabon abu ne ka dinga tusawa ce kaza kaza a kaza kaza a kaza kaza b bari ya ɗan sa b a cikin ma kaza kaza kaza kana ta yi kana jin daɗi kuma duk wani gaci da ka ce duba ka karanta nawa amma in a ciki akwai abu ka gugule kayan ka ba wanda zaka nuna wa kuma kai ba za ka sake tusawa ba yadda kuka ga wannan scenario a nan haka za a yi a ranar kiyama kuma kitabahu littafin ka za a baka don ka zo sai a yi detaching ɗin iya naka sai a ce tsaya a nan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowane mutum zai zo da mala'iku biyu ɗaya yana rakoka ɗaya kuma shi ne zai ba da shaida to amma ka zo sai a baka sai a ce iqra kitabaka sai kana karantawa sai a ce a zala matka katabati alhafaza mala'ikuna da suke rubutawa ka riƙa duba ba ma ko kuskure ka gaya mana kaza da kai da kaza da yace din nan ba daidai bane ce wallahi haka ne duk nayi shi ne washahidu ala anfusihim sai mutum ya gama tabbatarwa sai a ce to kafa bi nafsika lima alayka hasiba kai da kanka kai wa kanka hisabi to a wannan lokacin ne idan abinda mutum yayi mai kyau ne to ya karanta kitabahu zai karanta kuma zai rinka ba wani ma yace a karanta fa yaqulu ha uqra'u kitabiya karbi littafi da ka karanta inni zarantu anni mulakin hisabiya ni ka ina kyautata zaton cewa yau ka yau ne zan ga sakamakon wannan takardar na ji dadi wani na ji dadi shi da wanda Allah ya ce fa amma man hoce kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا زي ريكا زوا غول متانن سا cikin farin ciki dubi litafi karba karba duba ku duba ka gani amma wanda aka bashi litafi ta hannun hagu wa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya she ce kai kuma ina ma da ba abanna wa litafin ba ina ma da har yanzu ni ba ma san da sunan ina ba wala ma ajri ma hisabiya ya la ta haka na tarqadiya ina ma da ban mutu ba ai ina ma da mutu kawai ina ma da na mutu magana ta kare ba za a zo nan ba da na mutu kuma ba za a tashi ba to wannan shine faman hoce kitaba ku biye bibi duk wanda aka bashi kitabin sa ta dama ba wai aka zo baka kai ne zaka zaba ko ka karba da dama ko ka karba da hagu ba idan kai mai karba ta hannun daman ne kawai za ga daman da ya miƙa saboda ranar baka da iko akan hannunka sai da aka juya shi al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannun ma za ga yana magana wa tashhadu arjuluhum kafar ka za ga tana magana kawai za ga hannun daman ya miƙa hannun hagu ba za ka taɓa iya motsa shi ba sai dai ka karba idan kuma kai aiki da hannun hagu ne to hannun dama ba zai taba iya motsi ba to amma man hoce kitabahu bi shimalihi haka mutum zai miƙa hannun hagu ya karba yadda kai a hannunce haka za ka gani a hannunce
wala yuzlamuna fatila, kuma ba za a zalunci kowa shay'an komai karancinsa ba. Balarabe yana amfani da al-fatil don ya nuna tasbihi, don ya nuna kaskantar da karancin abu. Abin ma'anar al-fatil shi Allah ya faɗe shi a cikin Qur'ani sau biyu, ɗaya a suratul Nisa, ɗaya a nan. Sannan akwai kuma Allah ya faɗe an-nadir shi ma a cikin suratul An-Nisa. To sai a can gaba cikin suratul Fatir Allah ya faɗe al-gidmir. Waɗannan abubuwan guda uku dukkansu a jikin ƙwallon dabinsu, bari ku ji bambancinsu. Idan ka ɗauki ƙwallon dabino bayan an ɓare dabino, an cire dabino, za ka ga akwai ƙwallon. A jikin ƙwallon za ka ga akwai wata ƴar leda da ta liɓe ƙwallon, farar leda. Banda wannan leda da ta liɓe ƙwallon, a ɗan tsaki inda tsagi yake akwai ɗan zare a ɗan tsakiyar. Kuna fahimta? Sannan kuma a tsakiyar wannan tsagin, a can ƙarshensa akwai ɗan ƙaramin point, ɗan ƙarami. To wannan ɗan tsinin point ɗin ƙarshen da yake saman dalilin shi ne an-nadir, shi ne wala yuzlamuna qadra al-nuqrati allati ala nawahi dam, shi ne gwargwadon ɗan wannan ɗigon da yake saman ƙwallon dalilin. So ko ɗan gwargwadon ɗan wannan abu ba za a zalunci mutum ba. Wala yuzlamuna fatila irin da nan, da kuma ɗayan da cikin suratul Nisa shi ne ɗan zaren nan da yake tsakiyar tsagin dalilin, shi ne wala yuzlamuna qadra al-khayti alladhi ala shiddi an-nawa, ba za a zalunce su ko ba gwargwadon ɗan zaren nan da yake shimfiɗa a tsakiyar tsagin dalilin ba. Sannan na cikin suratul Fatir, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, shi kuma shi ne al-ghisha'u alladhi yuhitu nawata tamr, shi ne wannan ledar da ta lullube dabino, ƙwallon dabino, ba za a zalunce ka ko kamar wannan ba. Idan aka zo cinikin dabino, ana amfani da ƙwallon cikin ta yiwu za a iya cire wani abu a ciki. Wani yana iya sayan dabino saboda ya ɗauki ƙwallon. Abinda kuma ya fi yawa shi ne ana sayan dabino saboda sama, wanda ya zo bukatar wannan abin saman wanda shi ne asalin dabino, ba ruwansa da ƙwallon don in ya ci zubarwa yake ko kuna tarawa. To akwai wanda ya taɓa in yana duba dabino in zai ci ya tsaya yana tuna fatar da take lullube da shi, na ci cewa yake ya jefar tana ma damunsa. To banda ita fatar kuma wannan ɗan zaren da yake tsakiyar shi kuma wanda ya shimfiɗa kan wannan shi yana da wata daraja a cikin dabino. To banda shi wannan ɗan ƙaramin point ɗin nan da yake ƙarshen saman dabino shi kuma me ya a cikin dabino, wa ma ya taɓa ba kulawa da shi in ba yanzu da ka ji ina faɗa ba. To sai Allah ya ce ko kamar ɗan wannan ne Allah ba zai zalunce ba, in dai haƙƙinka ne ko ɗan fatar dabino nan ne Allah sai ya sa an baka kayanka. In haƙƙinka ne ko ɗan wannan daren ne wanda kai zubarwa take yi, amma in akwai haƙƙinka a wurin Allah da ya kai kamar ɗan wannan daren sai Allah ya baka kayanka. Wannan shi ne asalin abin da zai fassara maka kamar yana bal misqala dharratin khairan yarahu, wanda ya aiki ko gwargwadon zarra ne sai ya ga kayansa. Wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu, idan ma sharri ne ko bin karancin sai ka ga kayanka. Kun fahimci ma'anar wala yuzlamuna fatila? Don Allah ya nuna ma

yau za a yi wani irin sakamako da duk abin da mutum ya yi ya samu kayansa yau ba zanci. Idan a duniya kana tunanin akwai wani abin da kai da za a iya ɗauye maka, ko za ka zo ka yi aiki sai kullum ya jin aiki a ce ba a cika kaza ba, ai akwai alawansa kaza, ai akwai wacece, ko kai a ce gwamnati ba ta gama ba ka haƙƙoƙinka ba kuma ba ta ba ka aikin ba, ko ai an muku kaza ba a yi kaza ba, ba yadda za a yi a ce akwai wani da yake da haƙƙi da za ka ce ya biya ka 100% in dai haƙƙi ne ɗan adam. To amma shi Allah maɗaukakin sarki zai ba ka shi jaza'a mawfuran kamilan mutakamilan, zai ba ka shi a cike kuma babu wani abin da za a rage maka ko da gwargwaron fatar dalilu ne, ballantana zaren dalilu, ballantana don dugaba yake saman dalilu. Shi ne fadulatika ya bar kuma kitabu guru wala yi gulam ɗaya fatila. Sai Allah ce wa mata mafi hadin yi a'am, amma duk wanda ya zama a cikin nan yana nufi a nan duniya a'ama mataku, a'ama shi ne fatidul basar wanda baya gani. To amma gani a harshen Al-Qur'ani gani biyu ne, akwai gani na wannan rururin idan, akwai kuma gani na basira wanda shi da kwakwalwa ake gani. Ganin da Allah ya nufi a nan shi ne gani na basira, ba gani na ido ba. Da Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai ya juya baya saboda makamo ya zo masa. Wannan makamo da ake gani ake magana shi ne faqidul basar wanda baya da gani na ido. Amma wannan da Allah yake magana a kansa fa darajar sa ce ma ta sa har Allah yake mu'akaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ashe maganar ba ana nuna kaskanci don mutum makamu ba ne, a'a ana nuna kaskanci ne don mutum baya da basirar da yake iya gane gaskiya. A addinin musulunci rashin gani na ido ba kaskanci ba ne, daraja ce, yana ɗaya daga cikin mafi girman ma abin da ke nuna darajar mutum shi ne idan Allah ya karɓe masa ni'imar gani. Yana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ke musanya wa mutum ya karɓe masa kawai zai ba shi aljanna gaba ɗaya cikakkiya, full package ɗin aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani sakamakon da ya dace da muminin da Allah ya karɓe masa ni'imar gani kawai sai zai ba shi aljanna. To makanta a wurin waɗansu daraja ce. Shi yasa wannan mutumin da ake magana a kansa ya zo da ba zai musulunta, sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin tattaunawa da manya-manyan mutane cikin Quraishawa, su sun kisa musulunta, su kuma ba sa so ana haɗa su da talakawa. To yau kuma sai ga makamu, to suna gani wannan ya wani ya kana cikin magana ko makamu zai zo ya disturb mu. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan canza fuska sai ya ci gaba da magana da su sai bai saurari makamun ba. Shi ne Allah ya saukar da wannan sura da ya ce masa, ya ce kaga ya juya baya ya rabu da shi wai saboda shi makamun. Umar bin Khattab Allah ya saka wai ga maka ko yanzu shi ya zo ne ya karbi abin da kake kokarin tallafa a can, su kana kokari akan su karba shi kuma ya zo da kansa yana so ya karba. Fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, fa amma man taza a fa amma man wa amma man ja'aka yas'a, wanda yazo maka yana sauri shi da kansa don ya karba shi kuma ka biya baya ka bar shi, sai Allah ce kanna kar ka saki haka. Shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama Abdullah ibn Ummi Maktum, ta yadda duk lokacin da yazo wuri sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa yaje tabo shi kawo shi zai zama shi kusa da wurin sa, yana ce marhaban bil ladhi ataba li fi rabbi, marhaban da wanda a sanadiyar sa Allah ya mun kira. To kaga ashe makanta ba makantan ido ake magana ba, laita ala al a'ma haraj wala ala al a'raj haraj wala ala al marid haraj, wannan makabo mai ido ne ba shi ake magana ba, ana magana ne akan fa innaha la ta'mal absar
walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Allah yace asalin makanta ba shine makantan rashin gani ba, abun Allah wannan ba makanta bace, shine yace fa inna hala ta'mal absar, ido ba shi yake makancewa ba, walakin ta'mal qulub, zuciya ce take makancewa.

ni ba wani ba sa iya magana amma ai kana ji suna magana ko tunda akan su ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ai dai dai ba magana amma nan an ce qalu da ka dai bancin ba na rashin magana da harshe ba ne sunnu su marasa ji bukmu marasa magana ne rumiyu marasa gani ne fahu la yajibu da ka taya za a yi su iya dawa in kana kiran su in ka kira su ba sa ganin ka in ka yi magana da karfi ba sa jin ka sannan su ba za su yi magana da kuma ka gane ba in suna tafiya zai yi su dawo to idan su ne Allah yake faɗa cewa waɗannan suna da makanta ne na zuciya ba makanta ta ido ba to su ne Allah ya ce ranar da za a tashi kiyama a nan duniya mutum ya zama irin wannan makama wanda baya sanin gaskiya fa huwa fil akhirati a'ma to a ranar kiyama sai ya fi makanta ma ku fahimta ko baka a'ma na farko din nan ismul fa'il amma a'ma na biyu kuma shi ko sifatu tafdil wadansu malamai suka ce a'a duka iri ɗaya ne amma abin da yafi shine wannan na farkon a'ma wanda baya gani a'ma na biyu kuma wanda ya fi rashin gani kuna fahimta wannan shi ne daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawm

wannan shi ne zai takar yau da na doron kulla da wasu imamihim sai a kira ta karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kai ka tashi a tutar wani, to shi wancan din zai fara ne baya a lokacin da ya za a fara sace shi zai iya zuwa wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba zai iya zuwa ba, wannan kuma Allahu a'lam. Amma ka zaɓi annabin kai ne to direct ma tare da shi za ka tashi. Shi yasa magabata suke cewa wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke kowace albishir wa ahlul hadith, wa'inda su in an ce kullum hidimar ku akan wa kuke yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waye shugabanku? In aka ɗauko isladi haddathana fulan qala haddathana akan wa ake zuwa ƙarshe, ana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk aikin da waɗannan suke yi saboda a je can ne, kuma ana zuwa kansa magana ta ƙare. Wannan sai zama shi ne asalin ma'anar yawma nad'u kulla unasin bi imami, ranar da za mu kira kowace al'umma da shugabanta. Duk wanda ya riƙe wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don aka ji ranar kiyama zai gane sani sosai. Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Ranar da mutum mai laifi zai riga cizon hannayensa, idan kana cikin damuwa mutum yana cizon ya tsaka ne, don haka ji lahira ba ya tsaka mutum zai ci ba, ba ya tsaka ba, ba duka ya tsaka ba, duka hannun mutum zai riga cizo ya ɗura su a bakin sa yana cizo, yana cewa ya kai cona ina ma da na rike manzo a matsayin hanya ta sallallahu alaihi wasallam, ya wallata mutum ya kai cona ina ma da ban rike wani ba da kada abin da ya halin cikin ba da irjaban, ya kautar da ni daga hanya bayan gaskiya ta zo. Wa kana shaytanu lil insani khazula, saboda ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya garanti, duk wani wanda ba shi da wallahi ba garanti ba ne. Ba a ce don ka rike wani ka faɗa ba, amma ba mu tabbas, tabbas shi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yiwu akwai wani amma shi ma zai kai kai ka zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, amma tunda ta yiwu ne kuma na tabbas ne ka ba za ka yi ka tabbas ba, shi ma wancan ɗin can yake nema, to ko abu mara a tafi, amma kar ka riƙe shi ya zo maka shi ya ƙarshe. Duk lokacin da ka riƙe shi sai ya zo faɗa wani abu sai ce annabi ne ya ce, sai ka karɓa, saboda nan ba shi kake bi ba, wa kake bi? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ne ya ce shi ke nan sai ya zama duk tafiya ake yi. Fassarar abin da annabi ya ce ne, kuma ya yi da fassarar almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam in gaskiya ne. Saboda in ka bar shi da fassarar zalla shi ma yana iya fassara sa nima in yi ta wannan ya yi kasa, to ko za a iya samun sauƙi? To menene hukuncin da zai sa a tabbatar da fassarar da ta fi daidai shi da sai a koma zamanin sa almajiran sa suya suka fassara, shi ke nan sai zama an raba miki? Jama'a muna fahimta? Allah madaukakin sarki ba zai tambaya ba a lahira sai akan waye annabinka. Allah ba zai tambaye ka waye malamin ka

wani shehin ka wane ne ka ba wallahi dukkan su wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al mursalin me ka amsa wa man zini waye manzon ka in kana cikin kabari tambayar da za a yi maka wane ne ubangijin ka sai kome ne wane ne annabin ka ba za a tambaye ka kowa ba ka bar kowa kawai ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karshe in ka samu wani shugaba ne yana yin hukumar ta baka sunan annabi cewa zai taka ne kaso annabi to in ya taka kaso annabi ce kauce ba ne barka sai ka rike annabi sai zama duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wurin sa za ka koyi to mutum ya ce maka kaso annabi amma a ƙarshe kuma ina practice sai wasu abu sai gaba daidai da na annabi ba kai kuma sai gaba baka so a taba shi kuma ko da an taba annabi kai baka damu ba a'a in dai baka ce ne in annabin ake so to a ce ko komai na mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yadda ya ce kafin mu sai abin da ya hana kafin mu bari shi kenan sai a zauna lafiya idan mutane suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine shugaban su sun dace da fassara yau ba na gumu kullum na su bi imani bari ku ji khasa'is wasu abubuwa da Allah ya kebe wa waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma idan aka zo ranar kiyama me Allah zai yi wa waɗanda su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka ware su abu na farko shi ne wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata tukuncin a ranar kiyama su za su tashi da wani iri wato unique specification wanda ba wanda yake da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane su don kuma aka zo ranar kiyama za a yi yawan da kasan duk duniya an taru ya zai gane kai na sani sannan kuma aka kai wanda na annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba bai taba haɗuwa da annabi ba kamar gidinmu to ko muna so annabi ya gane mu ta ya zai gane mu an tambayi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira da yake cikin sahih Bukhari da yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hubban muhajjalin ni ai al'umma ta a ranar kiyama za su zo ne suna da hasken fuska suna da hasken hannaye da kafa da shi da ni ka gane su duk sauran al'umma ba za su samu wannan ba ni ne ina ganin mutum yana kyallin fuska da kyallin hannaye sai in ta jawo mutane na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi yawma nad'u kulla unasin bi imami abu na biyu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su za su fara tsallake sirari kuma su za su fara shiga aljanna ya ce ni ne na ƙarshe mu ne na farko ya ce a cikin zuwa a zamani mu ne na haka amma aka ji kiyama mu Allah zai fara kira duk wanda ya zo hanyar sirari dama an kama hanyar da za a tafi aljanna ko a dubura a tafi a fada a wuta ko a wuce a je aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam in aka zo sai a ce shi zai fara taka sirari da mutum sai al'ummarsa wannan yana daga cikin khasa'is

0: Nawa hoci namu ne bani duk da su an ba su littafin da bani mu an ba mu a bayan su amma mu ne za mu riga mu shiga aljanna wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi Abu Lahab da Allah zai ba wa wannan al'umma wanda ba zai ba wa kuma ba shi ne mu ne za mu zama shaidun al'ummomin baya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce mana idan aka zo ranar kiyama Allah zai kira Annabi Nuh alaihi salam sai ce shi idan Nuh ya ce na ɗanka ba sa'adai ya Allah na amsa gani sai ce na aike ka wurin mutanen ka kai sai na ji ya ubangiji ka isar na isar sai Allah kira mutanen ku mutanen Nuh sai su zo ba duk na aike shi ya zo ya ɗauko da saƙo ya zo da saƙo na sai ce ma za a nan ka ci ne ba nan ba wanda ya zo mana ko ya kwance ya san shi ba ka ji ƙarya a wurin Allah to sai Annabi Nuhu sai Allah ya ce to ka ji sun ce ba ka zo ba sai ce a kira al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba su kun shaida sai a kira mu sai a ce kun san Nuhu duk kowa zai ce mun san shi ya je eh lallai ya je inna arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ga abinda ma yace sai Allah ya ce to kun ji al'umma Annabi Muhammad sun yi shaida su kuma ba sa kariya wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata ku ne al'umma masu adalci don haka tun da kuka shaida na ka bi shaida haka za a yi kowane annabi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam su zo su fitar da shi a gaban mutanensa kar ya ji kunya kamar al'umma akwai daraja muna ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya bamu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mu za mu yi aiki kaɗan sai Allah ya yi ka shi da yawa mu kaɗan ne Allah ya riga bamu wannan ka dubi da lalle lalle kadari kaɗai ba ta ishi mutum ba duk rayuwarsa in Allah ya sa ka dace da ibada a cikin dare da lalle kadari to abinda za ka samu fa ya fi abinda mutum zai samu a sama da shekara 80 a cikin dare ne kadai wannan bukari aka ba mu ba ba wannan su ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kwatanta ku da sauran al'ummomi kuka ba ku zo daga bayan Allah aka kai kuka kare sa yamma su kuma sun fara aiki tun daga safe har yamma ko kuka dan kare sa sai ana ba su daidai ko kuma ana ninka muku sai kuka samu sama da abin da su suka samu daga cikin abin da Allah ya bamu mu kadai wanda bai ba waɗansu ba shine Allah ya ba mu allocation din adadin waɗanda za su shiga aljanna sama da duk duniya din ku tuna da al'ummomin da Allah ya halitta suka ta cika duniya ta ku tuna da shekaru dubban da aka yi ana rayuwa ana mutuwa amma wallahi in aka zo ranar kiyama cutar da Allah zai yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Imam Muslim a cikin ai daga Abdullahi bin Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane a gaban sa sahabbansa yace amma tardauna an takunu wa ahli janna shi ba za ku ji dadi ba Allah ya ba ku allocation din za ku samu one or two da duka yan aljanna ku ne kai sa hudu Abdullahi bin Mas'ud ya ce fakabbarna sai muka kabbara ku ne kike jira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ma ya kara mu amma tardauna an takunu fi misa ahli janna ba za ku ji dadi ba a ce Allah ya ba ku allocation din one or two na duka yan aljanna ya ce sai kuka zaka kammara ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la arju an takunu shatara ahli aljanna ya ce ina fatar ma Allah zai kara mu ku ne 50% din dan aljanna gaba daya to ko sai abin da yake wannan dadi shine hadisin Buraida ibn al-Husayn wanda yake cikin tsarin al-Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahlul jannati 20 wa mi'atu sa yace dan aljanna tabu sabu sabu guda 120 samanun nabiy tabu bi hadhihi al-umma yace sabu 80 daga cikin 120 dukan su dan aljanna ne ai dukan su dan wannan al'umma ne wa 40 min fatir al-umma duk sauran 40 din kuma an raba wa duk sauran al'ummomi wannan ya zama Allah ya sake ƙara mana kenan ya zama muna da 2/3 of the total index of aljanna wannan duka falala ce sakamakon shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan gurbin kullu gunatin imani ana tsaya da mun karshen shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisi Allah ya ba mu
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Professor Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma. Sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu, za a ji mu da cigaban shirin.
2: A yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai uwa mahaifiyarka ta kiyayewa matarka wannan mutuncin ta kiyaye mata wannan hurumin kar ta shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa sai ta wanke ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙin kowa tsaya daidai iyakarsa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi sakewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda tana bincike me yaso wa matarsa kila yaso banan guza su ta boye yaso wuce da ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun ci tsere ba boye lokacin nan dan me kuma shi ba zai ci ba zai yanzu kin ci naki lokacin kina cikin gudurcin ki kina cikin yarin tarki kin ma ki kyale shi ci tsere da matarsa mana sai me ke yanzu ku ranki ba zai ci balango ba kyale shi ya ci balango da matarsa mana dan me baki ku gani in ya ci tsere da matarsa ke ma ba sai so miki gora ba me ne zan wuce wallahi abun farin cikin ki ne yaso tsere zai shiga cikin daki da shi da matarsa yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai wannan ba zai da karuwa a waje ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba ashe wannan matar shi mata albarka zaki ce ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan wadansu suna watan gareriya akan ti sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwar ta shiga ta yi fiki-fiki sai ta hana dan sakar ta hana matar sakar waye saki to nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa uwa ta san matsayinta shi miji kuma yayi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsaye cuto yar wani da ya aulo shi ma rana za a auriyarsa sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi hir da ita na uwa da jin kai mai take so mai take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai shekarunta daidai kuruciyarta daidai amfanin da take wa shi miji kowanne nashi amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio. Masu sa Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
2: A yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai uwa mahaifiyarka ta kiyayewa matarka wannan mutuncin ta kiyaye mata wannan hurumin kar ta shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa sai ta wanke ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙin kowa tsaya daidai iyakarsa kada uwar miji ta zo ta

Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio farin cikin al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, iyalansa, sahabbansa da waɗanda suka bi ta farki har zuwa ranar ƙarshe. Masu sauraro masu daraja, barkamu da wannan lokaci mai albarka. Ina maraba da ku da fatan za ku ji daɗin kasancewa da ni a tsarin shirye-shirye na Rahma Radio farin cikin al'umma. Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa. Allah ya sa zamanmu ya kasance mai amfani. A yau za mu tattauna ne akan darajar lokaci. Lokaci wata ni'ima ce mai girma da Allah ya yi wa ɗan Adam. Idan lokaci ya wuce, baya dawowa. Saboda haka, ya kamata mu yi amfani da shi wajen abin da zai amfani addininmu da rayuwarmu. Sau da yawa muna cewa zan yi anjima ko sai gobe, amma wasu da dama suna wucewa ne saboda jinkiri. Mutumin da yake amfani da lokacinsa yadda ya kamata, yana samun ci gaba, ilimi, aiki, kasuwanci da rayuwar iyali. Matasa su yi amfani da lokacinsu wajen karatu, koyon sana'a, karatun Alkur'ani da ayyukan alheri. Iyaye kuma su bi ƴaƴansu lokaci, su ba ƴaƴansu lokaci domin tarbiyya da kulawa. Lokaci yana da daraja fiye da dukiya. Dukiyar da ta bace ana iya sake samun ta, amma lokaci idan ya riga ya wuce baya dawowa. Dan haka mu tambayi kanmu, yaya nake amfani da lokaci na? Shin ina yin abin da zai amfane ni da al'umma, ko kuwa ina bata lokaci ne a abubuwan da ba su da amfani? Allah madaukakin sarki ya albarkaci lokutan mu, ya sa mu kasance cikin masu amfani da rayuwar mu wajen ayyukan alheri. Tambayar mu a yau ita ce, a ganin ku wani abu ne yafi sa mutane bata lokaci, kuma ta yaya za a magance shi? Kuna da damar da za ku iya kiran mu ta wannan namba 0707 779 2939, ko kuma 0817 478 7777.

0: هلو، السلام عليكم.
1: نعم، السلام عليكم
0: ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا فاطمة، من تشي لافيا. الحمد لله. To Malam Bashir Shugaba, Fadi Maudu in the Makita Tona. Yes, Yan.
1: Kuma gaskiya a yanzu matasanmu sun fi sake lokaci a ɓangaren waya. Za ki ga lokaci, kana da lokacin da za ka sa ka yi wani amfani kanka. To amma wallahi mutane sai ki ga suna ta sace har dare ya kai raba dare, ba ka sa ka amfani lokacin ka ko wajen karatun da za ku yi jarabawa haka ko wani abu dai wani wanda zai ƙaru da
0: kai.
1: Sai ka ga matasanmu suna ɓata lokaci a game da sace waya.
0: To masha
1: Allah,
0: Malam Bashir, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Hello, assalamu alaikum. To wannan layin ya gudu, da fatan zaka kare biyo. Hello, assalamu alaikum. To wannan ma ya gudu. Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah, malama zan
0: ka. Hello.
2: Hello,
0: ina jin ku.
2: Yawa, Bashir Abdullahi wa tura
0: sunana. To Malam Bashir wa tura.
2: Tambaya ne kika yi malama Zahara, idan kamata a ce mutane su bakin tambaya gaskiya ne ke sa mutane su ke bata lokaci kuma ce a za a ci gyara.
0: Gaskiya ne.
2: Yawa, cikin gai kowa ya kawo fahimtar cikin gaskiya duba ga ta yana mai yake jawo bata lokaci. Ina ta wa fahimtar shi gaba ɗaya mun tattara al'amuran mu ne yawan kashi 80 cikin dari mun mai da su akan duniya. Mun raba da lahira, to wannan shi ne problem da yake bata mana lokaci. Yadda kuma za mu gyara. Shine mu rage san abun duniyar nan mu koma kan lahira domin ita muke fuskanta kuma ita za mu je mu koma ta.
0: Wannan gaskiya ne.
2: Wannan dai shine shawara ta ga jama'a wanda shine yadda ne za mu samu gyara. Duniyar da yadda take sama na bata lokaci kuma kodin da shi zai samu gyara. Allah ta'ala ya ba mu gyarawa. Malama Zaharawa ta shi.
0: To amin ya Allah, Malam Bashir, an gode. Hello, assalamu alaikum.
3: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Kai ne ne mai magana da Abubakar Yakubu ne kan cikin gurin sabon kirki.
0: To Malam Abubakar.
3: Na gida da wannan bangaren sa lokaci a kan da abu da cikin wata da yake cikawa ba su karka take ba ta wata lokaci. Tun ga wata abu ne ba. Ka zo ka sa misali abu kai sun abu sai a gaban
0: kuma abin shawarai ne sosai. To an gode Malam Bashir. Hello, assalamu alaikum. Hello? Salamu alaikum. To wannan layin yana da matsala. Salamu alaikum.
4: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum
4: salam wa rahmatullah.
0: To da wai muke tare?
4: To alhamdulillah, kina magana da na babu mai inji unguwar Makera Doka Fura.
0: To masha Allah, na babu mai inji. Ka ji mu inda muke tare?
4: Kika ka fo mai mutakar mayammaci. Wannan ko shakka babu, idan kika duba lokaci Allah ne ya kawo lokaci.
0: Gaskiya ne.
4: Mutakar ba kai amfani da shi ba kuma za kai babban asara a rayuwa.
0: Haka yake.
4: Ikansa mutuwa da rayuwar gaba ɗayan su kowane ne bayana ta ciyari a kan lokaci.
0: Gaskiya ne.
4: Yawwa, da kuma dukkanin wani abu da kake nema, idan duniyar kake nema, lahira ce kake nema, su ma dai suna da ciyari a kan lokaci.
0: Gaskiya ne.
4: Yan kar wannan gamuna da Allah ya bamu, ga muna cikin ruwan sama.
0: Eh.
4: Duk kuma da muke karkara, ba ni da ka sani idan ba ka shuka ya. Shuka shi a wani lokacin ba, to za ka yi ba a tsarin wani lokacin.
0: Gaskiya ne.
4: Haka idan kika shuka amfani, to lokacin da yake da bukatar sa, kin ta kar ba ki amfani da wani lokacin kin wata ji ba zaki a tsarin wani lokacin.
0: Haka yake, gaskiya ne.
4: To kin ga kenan, komai yana da ciyayi da lokaci. Shi ya ɗauki yanayi, akwai daidai lokacin da ya kamata ya ɗauki rakayi, akwai da ya kafa sai sa, kuma ya sa. Idan gobe ka zaka yi a wannan lokacin ba, to mafi ya wuce ne na daga ko ka tura yin kuma abin da ya ne.
0: Gaskiya ne.
4: Lokaci ba karamin wani abu bane mai muhimmanci a rayuwa. Kuma duniya da lahira. Saboda haka za ki kai amfani da lokacin ka alhamdulillah ka samu wuri ka muka dai amfani da baka ya.
0: Gaskiya.
4: Na babu mai kin yin gwamnati kira duka kula muna fatan Hadiza yar maka da take fara na ba kai ba to da gudunmu a kuta ya dafiya.
0: To masha Allah, mana mushe mun gode, Allah ya saka.

To matsalar network na jin ta fara samu. Bismillah. Allah madaukakin sarki ya sa mu albarkaci lokacin mu. Ya sa mu kasance cikin masu amfani da rayuwar mu wajen ayyukan alheri. So har yanzu dai muna sauraron ku.

Fadar shugaban kasa ta yi watsi da zargin rayuwar almubazzaranci da ake yi wa jami'an gwamnati. Dakarun sojan Najeriya sun murƙushe harin 'yan ta'adda a kan sansanonin soji da aka kai a jihar Borno. Gwamnati a nan Kano ta amince da ƙarin albashi ga malamai da sauran ma'aikatan jami'o'inta guda biyu. Daga ƙasashen ƙetare, shugaba Donald Trump na Amurka ya buƙaci Iran ta biya diyyar sojojin Amurka da fararen hular da ta hallaka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na ambu inda ba ke tare da ku a wannan safiya ta talata 27 ga watan Safar. Jirafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 11 ga watan Agustan 2026 miladiya. Sai labaran fadar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta yi watsi da damuwar da ake nuna game da zargin rayuwar jin daɗi da almubazzaranci da wasu jami'an gwamnati ke yi. Shugaban hukumar tattara haraji ta ƙasa Zak Adedeji ya bayyana hakan yayin wata hira da ya yi a jihar Lagos, inda aka tambaye shi game da yadda masu riƙe da muƙaman siyasa ke rayuwa a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar tarin matsalolin tattalin arziki. Adedeji ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu baya rayuwa cikin almubazzaranci duk da irin matsayin da yake da shi a kai. Tattaunawa ta zo ne a yayin da ake ci gaba da yin muhawara a tsakanin jama'a akan yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe da kuma irin rayuwar shugabannin siyasa, musamman ganin yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da fama da tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki. Da yake amsa tambayoyi game da zirga-zirgar shugaban ƙasa da rahotannin amfani da motocin alfarma, Adedeji ya yi ƙirarin cewa Tinubu yakan tafi a ƙafa daga gidansa zuwa ofishinsa, kuma yana amfani da mota ne kawai idan zai je filin jirgin sama. Ya kuma ce shugaban ƙasar sau ɗaya kawai yake cin abinci a rana, sannan bai yi wata tafiya zuwa wajen Najeriya cikin watanni ukun da suka gabata ba. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shettima, wanda zai kwashe makonni biyu na hutu yayin da zai hutun, zai yi nazari kan rayuwa da harkokin shugabanci yayin hutun nasa na makonni biyu. A cewar mai magana da yawun sa Stanley Okocha, ya ce hutun zai ba Shettima damar zurfafa ilimi da kuma yin tunani akan muhimman batutuwa da suka shafi aikinsa da hidimarsa ga Najeriya. Stanley Okocha ya bayyana cewa Shettima ya saba amfani da irin wannan lokaci wajen nazari da kuma koyo. Yana mai jaddada cewa shugabanci mai ɗorewa na buƙatar mutum ya ci gaba da neman ilimi a kowane lokaci. Ya ce nisantar ayyukan yau da kullum na ɗan lokaci na ba wa shugaba damar sake duba ra'ayoyi da tsare-tsare cikin nutsuwa domin komawa aiki da sabbin tunani. Mai magana da yawun mataimakin shugaban ƙasar ya ƙara da cewa wannan lokaci na karatu da nazari zai taimaka wa Shettima wajen ƙara fahimta da ƙwarewar da ake buƙata domin ci gaba da yi wa Najeriya hidima. Sojojin rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso gabas ƙarƙashin sumaman nan na haɗin kai sun fatattaki wani hari da 'yan ta'addan ASUWAP suka kai a kan sansanin soji da ke Gajiram a ƙaramin hukumar Ingazai da ke jihar Borno. Rahotanni sun ce an hallaka da dama daga cikin maharan, sannan sojojin suka kwato makamai da harsasai da kuma na'urorin sadarwa. Muƙaddashin jami'in yaɗa labarai na rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso gabas Kaftin Muhammad Gwani ne ya bayyana hakan a cikin sanarwar da ya fitar. Gwani ya ce 'yan ta'addan sun kai hari ne da misalin 12:20 na daren Litinin jiya kenan a wani yunƙuri na mamaye sansanonin sojin, sai dai sojojin sun mayar da martani mai ƙarfin gaske wanda ya tilasta wa maharan janyewa daga wurin. A cewar rundunar sojin Najeriya, an hallaka wasu daga cikin 'yan ta'addan yayin musayar wutar, yayin da sojoji suka kwato makamai harsasai na'urorin sadarwa duka hannun maharan. Gwamnatin tarayya ta shigar da sabuwar ƙara a kan wani likitan kula da haihuwa da ke Abuja, Dr. John Abebe, bisa zargin damfara da fallasa bayanan sirrin marasa lafiya ba bisa ƙa'ida ba, da kuma zargin sayar da ƙwayoyin halittar haihuwa na wasu ma'aurata. Kazalika an gurbanar da George Abebe Facility Center Limited da kuma wani wuri da ake kira Olanike Bakare a cikin ƙarar. Gwamnatin tarayya ta ce ta shigar da sabuwar ƙarar a babbar kotun tarayya ta Abuja
ta hannun ofishin babban lauyan gwamnatin tarayya. Gwamnatin ta ce zargin fallasa bayanan ya saba wa sashe na 29 dokar kiwon lafiya ta ƙasa wacce aka yi gyara a 2014 wadda ta tana da cewa wajibi ne a kiyaye sirrin bayanan lafiyar marasa lafiya. Sabuwar ƙarar ta biyo bayan wata shari'a ne da aka riga aka fara yi wa abubuwa a ƙarƙashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya tun jeli su kan wato makamantan zarge-zarge irin waɗannan. Hukumar kula da shige da fice ta ƙasa ta tura wata tawaga ta musamman mai kula da fasfo zuwa ƙasar Birtaniya domin sauƙaƙa aiwatar da bayar da fasfo ga 'yan Najeriya da ke zaune a Birtaniyan. Tawagar za ta taimaka wajen sarrafawa da bayar da fasfo ga waɗanda ke da buƙatar fasfon da kuma suka makale da wato suke makale da sabbin buƙatu na fasfo da kuma sabunta tsoffin fasfo ga 'yan Najeriya da ke cikin Birtaniya. A wani ɓangaren na ƙoƙarin da ake yi ko ake ci gaba da yi domin sauƙaƙawa da kuma inganta tsarin neman fasfo ga 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje, mai son harkokin cikin gida Olubimi Tunji Ojo ya umarci shugabar hukumar kula da shige da fice ta ƙasa Kemi Nafdab da ta tura tawagar daga shalkwatar hukumar zuwa ƙasar Birtaniya. A wani ɓangaren na wannan shiri, tawagar za ta ziyarci wasu birane da aka ware a faɗin Birtaniya domin gudanar da aikin ɗaukar bayanan masu neman fasfo da kuma sarrafa buƙatunsu. Hakan zai baiwa waɗanda suka cancanta a sassa daban-daban na ƙasar damar amfanuwa da wannan aiki ba tare da sun fuskanci wahala ba na yin fasfo da ake ɗaukar tsawon lokaci. Shugaban hukumar kula da haraji ta ƙasa Zack Adediji ya bayyana cire tallafin man fetur a matsayin mafi kyawun abu da ya taɓa faruwa a nan Najeriya. Yana mai cewa shugaba Bola Tinubu ya cancanci yabo saboda ɗaukar wannan mataki a cewar su kyakkyawan sakamakon tattalin arziki da gwamnati ke samu a yanzu. Ya samo asali ne galibi daga matakin cire tallafin man fetur wanda ya bayyana a matsayin wani tsari da ba zai iya ɗorewa ba kuma mai cutar da tattalin arzikin ƙasa. Shugaban hukumar ta tattara haraji ta ƙasa ya ce tsarin tallafin na man fetur ya daɗe yana ci gaba har tsawon shekaru da dama duk da irin mummunan tasirin da yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya. Adejeje ya ce shugaban ƙasa Tinubu ya gaji tattalin arzikin ƙasa wanda ke fama da tsarin tallafin man fetur da ba zai iya ɗorewa ba da kuma fannin ba zai iya ɗorewa ba da kuma ba zai iya ɗorar da fannin mai ba yayin da ake aiki kafaɗa da kafaɗa na gina tattalin arziki, sannan kuma ga ƙarancin hanyoyin samun kuɗi da ake da su a ƙasar nan. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya amince da sabon tsarin ƙarin albashi ga ma'aikatan koyarwa da waɗanda ba na koyarwa ba a jami'ar kimiyya da fasaha ta Aliko Dangote da ke garin Wudil da kuma jami'ar Nobel da ke nan ƙwaryar birnin Kano. A cewar sanarwar sabon tsarin albashin, an samo shi ne daga tsarin biyan albashi na gwamnatin tarayya wanda ake aiwatarwa a jami'oyin tarayya faɗin ƙasar nan. Sanarwar ta ce amincewar ta biyo bayan rahoto da kuma shawarwarin wani kwamiti da majalisar dattawar jihar Kano ta kafa ne domin duba buƙatun jami'oyin jihar guda biyu na ɗaukar sabon tsarin albashin daga gwamnatin tarayya wanda ta amince da shi a matsayin babban tsarin albashin jami'oyi a nan Kano. Kadalika sanarwar ta ce sabon tsarin albashin zai jawo jami'oyin biyu ƙarin kashe kuɗaɗe na naira miliyan 391,840.

0: rahoto akan wannan batu. Tawagar kungiyar tarayyar Turai ta EU da ECOWAS sun yi watsi da rahoton da ke cewa sun ki aminta da gayyatar da hukumar zabe ta kasa INEC ta musu domin sa ido a zabukan 2027 da ke tafe. A rahoto cewa kungiyoyin guda biyu EU da ECOWAS ba za su turo jami'ansu yayin zaben ba bisa kasancewa al'amuran tsaro a kasar nan da kuma zargin wato musguna musu da ake yi ko da aka yi sakamakon rawar da suka taka a 2023. Sai dai a sanarwar haɗin gwiwa da hukumomin biyu suka fitar a jiya Litinin, EU da ECOWAS ta hannun jakadansu da ke nan Nigeria Mignot sun yi watsi da rahoton tare da cewa tuni suka amshi gayyatar hukumar zaben ta ƙasa tun a ranar 27 ga watan Afrilu na wannan shekarar. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum manan tashar Rahman Radio ya da shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com. To yanzu labaran zai dora. Jam'iyyar adawa a kasar nan na shirin wani taro na musamman akan yadda za su tunkari zaben shekarar 2027 da jimmar kada jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Bola Ahmed Tinubu. Wata kungiya da ake kira G100 ta bayyana hakan bayan ta ce ta gana da wakilan jam'iyyar guda 6 domin samun manufar bai daya. Wannan kungiya ta G100 ta ce jam'iyyun da suka tuntuba sun haɗar da ADC, APM, NDC, PDP, PRP da kuma SDP. G100 ta ce ganawar ta kunshi shugabannin jam'iyyun da 'yan takarar shugabancin ƙasa da kuma mataimakansu, kuma sun amince a tsakaninsu da su yi aiki tare domin tunkarar zaben mai zuwa. Wannan mataki na zuwa ne kwanaki 8 kafin gudanar da taron 'yan adawar da aka shirya yi a ranar 18 ga watan Agusta nan a birnin Abuja. Salu Lukuman, tsohon jigo a jam'iyyar APC, ya ce da gangan suka saka ganawar da suka yi tsakaninsu saboda muhimmancin batun da suke nazari a kai, wanda ya kunshi baiwa jam'iyyun damar tattaunawa ta hakika ba tare da sanya wani shinge ba. Sanarwar ta ce babu yadda za a samu adawa ta gari mai kutsafta ba tare da sadaukar da kai ba da kuma amincewa da juna akan manufofin da suka shafi jama'ar Najeriya. Lukuman ya ce dalilin ɗaukar matakin shi ne akan yadda suka hango cewa demokuraɗiyyar Najeriya na fuskantar barazana. A nan ma dakarun sojan Najeriya ne ƙarƙashin bataliya ta 3 shiya ta 8 tare da haɗin gwiwar dakarun fansan yamma suka fatattaki ɗimbin 'yan bindiga a kan iyakar Zamfar da Kebbi da ke nan yankin arewa maso yamma. Rahotanni sun bayyana cewa adadin 'yan bindigar ya kai kusan 240 kuma sun kwararo ne daga wani gari da ake kira Sangera Gap a yankin Zamfara, inda suka nufi Makuku da ke jihar Kebbi akan babura kamar yadda wata majiyar tsaro ta tabbatar. Tuni wannan al'amari ya jefa razani a zukatan mazauna wannan yanki, inda tuni suka fara kwashe kayansu suna tserewa da neman mafaka a wasu wuraren da ake da tsaro. Dakarun Najeriya da ke fafata da 'yan bindigar sun haɗar da sojoji, 'yan sanda, 'yan sintiri da kuma sojojin sama na rundunar fansan yamman. Rahotanni sun ce dakarun na aiki tukuru domin hana 'yan bindigar shiga cikin garuruwan yankin tare da lalata shirinsu na tsallake kan iyakar jihohin guda 2. Kwararowar waɗannan 'yan bindiga ta sanya jama'a sake ɗiga ayar tambaya a kan taɓarɓarewar tsaro a yankin da ke ɗauke da ɗimbin jama'a da kuma ya daɗe cikin wannan matsala ta rashin tsaro daga 'yan ta'adda. Yanzu za mu je ga rahoton wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau.
1: Agusta na shekara ta 1979, Najeriya ta shiga wani muhimman mataki na siyasa, inda aka gudanar da zaben shugaban kasa na jamhuriya ta 2. A wannan zabe, Alhaji Shehu Shagari na jam'iyyar NPN ya samu nasara, lamarin da ya bude sabon shafi na koma mulkin farar hula a kasar nan. A makamancin rana irin ta ne a shekara ta 2003, gwamnatin

0: ne.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio Radio.
2: Ga mu nan tafi
3: kullun tsarin mulki ya wajabta ma'aikatan gwamnati da su rika bin bayanin kadarorin su kafin su kama lagamar mulki. Alfanun haka shine dan a taimaka musu su dauke ido daga kan dukiyar al'umma.
4: Tunda mai girma gwamna Abba Kabiru sai ya ce mai tallan Asuwaju, sai mun yi tallan mai girma Alhaji Asuwaju. Tunanmu kuma yanzu ƴan Najeriya ai ta kuka da harkar tsaro, ana cewa mai girma shugaban ƙasa ya ka taɓa ƙware tsaro bayan gadar ta yi.
5: Kira ga al'ummar jihar Kano ku sani cewa Abba Gida Gida is a blessing to the people of Kano. Kuma Abba Gida Gida ya kawo canje-canje, lokaci ne na Abba Gida Gida, kuma yanzu shi ke reni.
4: Mai girma zababban gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabiru Yusuf, nan kwamishinan ma'aikatan ƙasa a bisa zargi, muna mai tabbatawa so suke sai sun tantsirar da wannan gwamnati. Yanzu a ce mutum ya biya kuɗi yana neman satifiket da wanda gwamnatin Kano take toka ce, a ce yau shekara uku an karɓe musu takardun su original, an ba su photocopy, kullum aka yi magana, sai a ce gwamna ne bai sa hannu.
2: Kuda kace mu ba sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkan mu da warhaka, kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan ke ci gaba da shirye-shiryen tunkarar ƙalubalen da ke tafe a kakar babban zaben 2027, ƙungiyar SERAP da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan ce ta miƙa buƙata ga dukkanin 'yan takarar shugaban ƙasa 19 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta sanya a shafinta. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ta SERAP ta buƙaci 'yan takarar da su bayyana kadarorinsu da basussukan da ake bin su, da na matayensu ko mazajensu, da na 'ya'yansu da basu kai shekara 18 ba, waɗanda ba su yi aure ba gabanin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2027. SERAP ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da mataimakin daraktanta na ƙasa Kolawole ya fitar, inda ya ce ƙungiyar tasu ta buƙaci dukkanin 'yan takarar shugaban ƙasa da su bayyana halastattun hanyoyin da suka samu damar mallakar manyan kadarorinsu, tare da kaucewa dukkan wata hanyar sayan ƙuri'u da cin hanci gabanin zaɓe da kuma bayansa. Ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa SERAP ta yi kira ga 'yan takarar da su kasance masu bin umarni da doka ta tanada, kuma su rungumi manyan ƙa'idojin gaskiya, riƙon amana da nagarta a yayin da suke fafutukar neman ganin sun samu damar shugabancin wannan ƙasa. Ko da yake ƙungiyar ta ce 'yan takarar da ke neman al'ummar ƙasar nan da su damƙa musu ragaman mulki wanda kundin tsarin mulkin ƙasa ya amince da ita, musamman tasarrufi da kuɗaɗen gwamnati da tafi kas da al'amuran tsaro da makula da albarkatun ƙasa, to tabbas ya kamata su kasance a shirye kafin su nemi ƙuri'u, su kasance za su iya jure dukkanin wani bincike da ke kan ƙa'ida. Ƙungiyar SERAP ta ce masu neman shugabancin ƙasa ya kamata su kasance a shirye, su cika dukkanin wasu ƙa'idoji na gaskiya, riƙon amana da nagarta. Tana mai cewa zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2027 wata dama ce ga shugabannin siyasa su nuna wa duniya cewa muƙamin gwamnati dai amana ce da jama'a suka ba su, ba wai wata dama ta ƙashin kai ba wadda za a yi amfani da ita yadda ake so, ba yadda al'umma ke buƙata ba. Ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa SERAP ta ce dukkan 'yan takarar da suka bayyana irin kadarorin da suka mallaka da kansu tare da kaucewa sayan ƙuri'u sun nuna cewa a shirye suke su tabbatar da gaskiya da riƙon amana, da suka yi alƙawarin samarwa idan aka zabe su. Inda tace ta fahimci kundin tsarin mulkin ƙasa bai tanadi kai tsaye cewa in takarar shugaban ƙasa su wallafa bayanan kadarorin su ba kafin zabe. Amma dai kundin ya tanadi ka'idoji na gaskiya, rukon amana da nagarta wajen rike duk wani mukami na gwamnati. To sai dai masanin harkokin mulki da yadda demokaradiyya ke murginawa, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya yi falsafar zance da ƙarin haske kan muhimmancin wannan bukata da sirab ta mika ga 'yan takarar shugaban ƙasa da za su fafata a zaben kakar 2027.
3: Wannan kiran da sirab ta yi yana da alfaninsa, saboda daman kundin tsarin mulki ya wajabta a ma'aikatan gwamnati da su rika yin bayanin kadarorinsu kafin su kama ragamar mulki. Alfanin haka shi ne don a taimaka musu su ɗauke ido daga kan dukiyar al'umma, su ji ƙarfin gwiwar riƙe amana. Saboda idan mutum ya shiga ofis da abin da aka san cewa wannan nasa ne, to bayan ya gama ofis za a auna a gani abinda ya samu ƙari, albashinsa ko kuma haƙoƙinsa na aiki za su samar masa wannan ƙarin. Idan ba za su samar masa ba, to zai bayyana ƙararrar cewar ya yi rashawa da cin hanci, don haka haƙini ne. Don haka abinda doka ya kamata ta yi shi ne a gurfanar da shi, a tabbatar da ya abinda ya yi daɗi na rashawa a ƙwace, a dawo da al'umma haƙoƙinsu. Shi an tsarkake shi daga tabbata cin haram al'ummar ƙasa, an dawo mata da haƙƙin ta. Wanda kuma yake gudun wannan kunyar don kada ya ɓata sunansa da na iyalinsa da na danginsa har illa masha Allah, don haka shi an taimake shi da ya kame, su ma kuma al'umma an taimake su daga yin ta'adi a dukiyarsu. Halin da muke ciki, 'yan siyasa sun ma fi tafka wannan rashawar akan ma'aikatan gwamnati, don haka kamata yi duk wani ɗan siyasa da yake hankoran ya samu wani mukami wanda zai sarrafa dukiyar al'umma, ko kuma to wanda sai da izininsa za a sarrafa dukiyar al'umma, to shi ya fi zama a ala a wannan halin da muke ciki, ya tabbatar wato ya kame. Don haka sai a dora wannan dokar a kansa, shi ma ya faɗi abin da ya mallaka, da shi da waɗanda duk muna gani idan sun mallaka ɗin wani lokacin da sunan 'ya'yansu da matansu suke yi. Saboda haka su faɗi duk abin da matan nasu da 'ya'yan nasu suka mallaka, ta yadda in suka gama aikin gwamnati suka kuma faɗa, to kuma in sun faɗa sai a auna a gani abin, duk da yake na haramun ne, doka ta karbe ta dawo da al'umma dukiyarta. Matakan da ake ɗauka da ana ɗora su ne akan nauyin ko rantsuwa ko alƙawari, wanda kowannensu abin tambaya ne ranar gobe kiyama.
2: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan, daga tsangayar nazarin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Bayero a nan Kano. Bari mu dawo fagen sha'anin siyasar kanan kai tsaye, inda magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa suka ɗauki gabarar fara fafe gorar yaɗa angizan buƙatar shugaba Tinubu a kakar babban zaben 2027. Kamar yadda za ku ji daga bakin sakataren ƙungiyar APC Media Forum Abba Gida-Gida, Aliyu Gyara ɗan mutan Hausawa.
0: Tunda mai girma gwamna Abba Kabiru sai ya ce mai tallan Asuwaju, sai mun yi tallan mai girma Alhaji Asuwaju Tinubu. Kuma yanzu 'yan Najeriya ai ta kuka da harkar tsaro, ana cewa mai girma shugaban ƙasa ya ka taɓa ɓare tsaro bayan gada ta yi. Yanzu a satin nan mai girma National Security Adviser Malam Nuhuru Bado da kan jiya kaki tsami shawara da ibar akan 'yan ta'addan nan, an kwato mutane sama da mutum 370, amma ba wani ɗan Najeriya da ya rabawa Malam Nuhuru Bado ko iya rabawa mai girma Asuwaju a kullu Tinubu. To mu man a rubakin ku mun yaba masa mai girma Malam Nuhuru Bado, a ci gaba da ba shugaban ƙasa shawara, a ci gaba da yaki da 'yan ta'addan nan ai maganin matsalar tsaro a arewacin Najeriya, a kawo ƙarshen wayannan 'yan ta'adda. Duk wanda yake ganin Abba ba zai maimaita ba, wayo yawa kansa ƙarya. Baka ji abin da angwayen nan ma suke faɗe ba, da aka daura musu aure su 1,500 a satin nan, ta suke cewa fa Najeriya sai Tinubu Kano sai Abba. Mai girma Malam Mujahidin Aminu Dini da Kuba Abubakar Asare mataimakin kwamandan Hizba yana kai gore, yana ɗagawa angwayen nan hannu, suna muna godiya Malam Mujahid, muna godiya Malam Aminu Ibrahim Daurawa, saboda an sa musu farin ciki za su rama kura aniyarta.
6: Ce wasu a cikin kanawan cewa suke kodan matsalar rashin ruwan sha 2027 sallama ku
0: da ka ji al'ummar rimun gada da tofa. Yau kwana uku a gidan nan an yi shiri, suna cewa suna muna ruwa ya fara samuwa, gyara ya zo ba. Mai girma Abba Kabiru Yusuf ya fara gyara matsalar ruwa da muka gage ta shekara 10 tun zamanin da ta Abdullahi Umar Ganduje mu ma da yadda Allah cikin gari saura irin naira biliyan 28 mai girma gwamna ya ware a shirin injinan fagaran harkar ruwan nan
6: suka ce injinan nan ko akan kunkuru aka dauko su ya kamata a ce sun zo
0: to ai su ba su sanya ya oda ta daga ƙarshen duniya fa za a kawo injinan nan shi kenan kifta da bismillah za a kawo kai abba ba sai ya maimaita su wajibin ya maimaita fa
2: to da alama dai bayan mutane irin su aligyara Hausawan akwai waɗansu magoya bayan jam'iyyar APC da suka motsa domin anan ma kungiyar mata zunzurutu ɗan dangwalen jihar Kano karkashin jagorancin Hajiya Hannatu No Shekin ne suka kai ziyara ga jigo a jam'iyyar APC karamar hukumar Gwale Malam Naziru Dattiya Sayyidi inda muka ji wa Hannatu No Shekin na bayyana cewa tuni suka dauki gabarar ganin cewa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yayi falle biyu akan kujeran mulkin Kano
5: mu mai girma gwamna muke yi 2027 kira ga al'ummar jihar Kano ku sani cewa Abba Gida Gida is a blessing to the people of Kano City kuma Abba Gida Gida ya kawo canje-canje lokaci ne na Abba Gida Gida kuma yanzu shi yake reni bai ce do or die sai ya samu mulki ba ya yarda Allah shi ke bada mulki lokacin da iso Allah ga Abba mun kawo kukan gare ka kai ka san yanda zaka yi kuma duk tafiyar da kuka gani mata sun amshe ta to tafiya ce mai kyau mun fito min yadda zamu tabbatar sai Abba Gida Gida ya maimaita kujerarsa 2027 me girma gwamna ga ma karamar hukumarka dama kai ne ka karbe ni yau ga nan a karamar hukumarka aiki gashi mun fara al'ummar jihar Kano musamman mata kada ku yadda me girma gwamna ya kubuce muku saboda ba a taba gwamna mai tausayi mai imani mai nagarta mai mutunci mai daraja irin Abba Gida Gida ba duk matan da bata yi kuri'a ba ta je ta lokaci yayi zamu shiga lungu da sako kada ku zauna kawai kuna zaman da koro a'a ga aiki magana ake ta hu isu Abba Gida Gida shine amsa girma gwamna ga dan uwanmu Naziru Ya Sayyidi a dube shi masoyi daga mai girma gwamna Naziru Ya Sayyidi mutum ne ingantacce mutum ne wanda yake struggle balle a fannin ilimi ai Naziru Ya Sayyidi icon ne shi na educational development kuma Naziru Ya Sayyidi ya tabbatar da kalmar nan da yake cewa education is the key of success bawon Allah na a bashi kujerar permanent secretary kai yake yi direct gashi yau mun zo santa ta karamar hukuma kaman kawo ziyara gare shi saboda ni da gaske yake yin sa lokaci ne na young generation Naziru sai ya sai dai su ne young generation ya kamata a lifting din sa mun san masoyinka ne muka kawo shi to muke so wannan kujera ta permanent secretary mai girma gwamna ka tabbata idan magana dedicated ne shi ne idan magana hard working ne shi ne ga wuya ku zo santan Naziru Ya Sayyidi ku jarabawa ba ku ci ba saboda me kwararre ne gogagge ne ya san hanya
2: Hajiya Hannatu No Shekin na yi da jawabi sai jigo cikin jam'iyyar APC karamar hukumar Gwalan Malam Naziru Dattiya Sayyidi ya miƙe ya kuma dora da jawaban jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf akan ayyukan da yake yi wa Kanawa gami da furta kalamai na siyasa musamman ma akan bukatar gwamnan takakar 2027 da ke tafe
7: da girma zaman gwamnan jihar Kano ina taya ka murna da samun wannan baiwar Allah jajirtacciya wanda a duk matan da suke siyasa a jihar Kano idan ka ambaci Hajiya Hannatu No Shekin kowace zai ta sunkuya ta yi gaisuwa ta yi jinjina kamar da suka zo da nuna goyon bayan su wannan tafiya falle bice a shekara ta 2027 kamar yadda ka ba mu umarni iyayen gidanmu suka ba mu umarni a karamar hukumar Gwale da ma kasa da jiha baki daya za mu zaɓi APC tun daga sama har ƙasa kamar yadda Hajiya Hannatu ta tabbatar mana cewa wannan tafiya no shake in yi godiya ga dukkanin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen ci gaban jam'iyyarmu ta APC a jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya ɗaya daga ciki shine mai girma babban jagora Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam akwai Dr. Mariyama Hamud Bunkure wacce ita ce OO1 ta Abuja ita ba muna ga godiyarmu a gare ta alherinta ya zaga ko ina tun daga jihar Kano Kano ya shiga bunkure ya bulle ya buta hanyar Jos ya zagaya har Najeriya har Abuja baki jama'a da babban gwamnatin jihar Kano muna tabbatar maka da cewa in Allah ya kaimu a shekara ta 2027 APC za ta samu gagarumin nasara kuma nasarar farko in Allah ya yarda daga karamar hukumar ka ne ta gwale wanda zamu zuba maka ƙuri'u duk wani gudunmawa zamu bayar ganin wannan kungiya ta ci gaba da zagayawa ko ina lungu da sako domin tallata jam'iyyar APC don samun nasarar jam'iyyar APC kuma a shirye muke a kira mu akan ci gaba da kuma aikin wannan kungiya mu bada gudunmawa domin samun nasarar jam'iyyar APC
2: sai dai a gabar da malam Nazir Dattiya Sayyidin ke biya wannan zance muka karɓi bakuncin shugaban kungiyar Abba Gida Gida shekarau Unity Forum Honorable Ahmad Rufai DOC wanda ya shigo yana yin kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ya daure ya kalle su tunda sun bada gudunmawa an samu nasara a zaben da ya gabata na kakar 2027 a cewar sa yanzu ma sun dauki gabara za su sake bada gudunmawa idan Allah ya kai mu kakar 2027
8: mutanen Malam Ibrahim Shekarau ne bayan mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekarau sun hadu da kwankwasa a jam'iyyar NNPP mai kayan marmari daga baya muna cikin jami'a Malam Ibrahim Shekarau ga ba zai iya bai tafi mu kuma ƴan kwankwasiya suka nemi mu zo mu zauna a hadu a kai gaci in an yi nasara insha Allah rabbi za su tafi da mu 100% za a yi gwamnati da mu a gudu tare a tsira tare amma abin mamaki yau shekara 3 da watanni har yau ba a saurare mu ba
6: yanzu me kuke son gwamnatin ta yi muku
8: ni ina yaba wa mai girma commissioner na information kwamara Abdullahi Wayya wanda mun kakkai ta Kadu Gamman House mun kai ta Kadu ofishin sakataren gwamnati da ofishin mataimakin gwamna na wancan lokaci amma ba a saurare mu ba cikin hukuncin Allah ma kai wa shi mai girma commissioner ya da labarai takarda muna son mu gana da shi ya ba mu lokaci muka je da dukkanin wakilci na wannan kungiya na lowa gama 44 muka zauna to ko ba komai zo ka cito ya fito an dadi wanda ya saurare mu ya tausaya mana ya jinjina mana irin hidimar da muka yi da irin yadda aka hadu da mu aka kafa gwamnati kuma ya ce mu hakuri insha Allah rabbi zai shiga abin ya ga cewa yadda an cika mana irin alƙawarin da aka yi mana
6: ina ga akwai buƙatar a taho kafa yaɗa labarai kuma ku ce an kun tura mota ta bule ku da haya
8: ya cancanci a ce an yi alƙawarin ma ya zamanto nan kusa an cika mana domin mun yi da dukiyar mun yi da lokacin mun yi da tunanin mun yi da al'ummar Allah kadai san irin abin da muka kashe dan tabbatar da wannan nasara ta Abba Gida Gida a kotun koli
6: yanzu misali idan ba a waiwaye ku ba kana son ka ce ku ba za ku jami'ar APC ba ko me
8: muna sarai ba yanda za a yi a ce yadda aka yi mana alƙawarin nan muke ta tuni kuma mai girma shi waye ya shiga abin a ce ba za a cika mana alƙawari ba
2: shugaban kungiyar Abba Gida Gida shekarau Unity Forum kenan Honorable Ahmad Rufai DOC daga karamar hukumar Dala har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC anan din kuma Honorable Abdullahi Rabi dan Shayi dake a matsayin hadimin Nura Hussein president ne ya dauko tallan bukatar Honorable Alhaji Samina Amuma inda yake cewa nasarar Amuman ba ta al'ummar bicice kawai ba ta arewacin wannan kasa ce
9: ina tabbatarwa da al'ummar karamar hukumar Bici idan Allah ya tabbatar da Honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma ba fa ku kadai ne kuka yi nasara ba nasara ce ta arewacin Najeriya nasara ce ta Hausa Fulani nasara ce ta al'ummar jihar Kano nasara ce ta Kano ta arewa haka nasara ce ta yankin karamar hukumar Bici baki daya wannan dalilin ne yasa nace tafiyar Honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma babu gudu babu ja da baya yanzu muka fara ta daga nan har Allah ya tabbatar da Honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma domin ko babu komai ina da yakinin cewa shi Honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma da gaske yake al'ummar karamar hukumar Bici ce a gaban sa kuma idan Allah ya tabbatar da shi a matsayin zababben wakilin Bici a 2027 mutanen Bici za mu taya juna murna bijahi annabi a gurin Allah Honorable Alhaji Saminu Shehu Amuma shine zai wakilci al'ummar karamar hukumar Bici a 2027 Allah a gurinka muke neman wannan kujera ba mu da sai naka Allah kai ne qulillahumma malikal mulki ya ubangijin samai da kasai Allah mun yi tawassuli da kyakkyawar sura ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah dan abun kaunarka Allah dan abun soyuwarka shine manzon tsira muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kaddara wa honorable alhaji samini shehu amuma zababban dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar bici a 2027 kuma duk abin da ake wa masoyi dan yayi nasara alfarmar annabi zan yi honorable samini shehu amuma mutanen kuma da suke zuwa suna yin martani suna kokarin cewar su shafa min kashin kaji cewar wai kungila aka ba rabi abdullahi dan shayi wallahi ina tabbatar muku naira daya bana nema agun honorable samini shehu amuma amma duk abin da ake wa masoyi dan yayi nasara zan yi da dukiyata zan yi da lokacina zan yi da lafiyata zan yi da basirata zan yi da duk abin da Allah ya bani dan tabbatuwar nasarar honorable samini shehu amuma domin ina da yakinin cewar idan alhaji samini shehu amuma yayi nasarar cin zabe a 2027 a karamar hukumar bici mutanen bici za ku yi min addu'a da fatan alkhairi
2: honorable rabi abdullahi dan shayi na yada angizan dan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar hamayya ta ndc a karamar hukumar bici sai ga honorable sani lawan jingau ya shigo a sukwane yana bayyana cewa lokaci yayi da ba za su bari wasu ƴan jam'iyyar ta apc su yi antifati ba ko da dai amma
0: lokaci ya riga yi da bayan da za a yi muna ji mu bar wasu masu baki da kunu ko daga sama ko daga ƙasa ba za mu yadda da wani ya ce za a yi wake shinkafa mai girma shugaban jami'a umar haruna doguwa ya zama lallai a gare ka ka aro sarkin ɗan sarki jikan sarki ba sani babu sabo to wanda ya ce antipati ko kuma iyalinta ya kamata ka mai da shi iyalinta ko a gwamnati yake a hantsalo da shi ko a shugaban jami'a yake a wargazo da shi jami'a zami tun daga sama har ƙasa babu ragin laka babu wake shinkafa yara yan kokochko doko kuna magana filaye kuna fakewa da su ga magana Abdul Jabbar Garko dan kuci mutuncin gwamnati babu wannan zancen akwai baturen gujiya da sabon galin maiwa wanda yake nan ma wurare ne wanda da gwamnati ta ce ta dakatar amma da aka bincika a ga wurin ya cike kaida ya zama kan tsari ba kwace musu ba akwai jagoran su Alhaji Hamisu Boila yana nan yanzu shi ya dauki ragama cewa karamar gumar angoggo su za su buga bana su za su posta su za su gwamnati kanta saboda jin dadin abin da yana adalci amma wani bawo yanzu yana cewa wai gwamnati ya kwace file kariye ku tashi kariya in ba sai da bayan ku fita ko kuna ciki zamu ci zabe ko ba ku ciki zamu ci zabe da karfin ikon Allah
6: su cewa suka be kamata a ce za a kashe wuta da wuta ba da ruwa ake kashe wuta
0: ba sa wurin nan ba da su akai ba babu kayan su tunda komar da Ibrahim Abdullahi waya ka yace mana mun zare muku takunkumi kamfen zamu shiga wallahi komin girman mutum ko a cikin me yake ko a wajen me yake ko yana takama da jami'a ko takama da gwamnati wallahi sai mun yaga mutum riga ta siyasa inda yace zai farar mar da gari
6: maganar wake da shinkafa a jam'iyya tilas ne haka suka ce domin sun ce dan takarar da kuka sa wanda bai dace ba su mutun za su
0: babu wani wanda muka sabe cancanta ba naji wannan yaron bawo yazo yana magana wai cewa da yau mai gidan naka zaura ya ce apc tun daga sama har ƙasa
2: ma a daidai lokacin da honorable sani lawan jingau ke yin wadancan kalamai honorable ibrahim bakaki mai goran ne sauko a fusace yana wata kartar ƙasa da ta da kura ta siyasa ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba Ibrahim Bakaci mai gora idan ka shirya ta Larabawa ta faddal
0: mai girma zababban gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kin maganganun nan da muke yi akan maye kasar kasa ba kiyayya bace soyayyar ka ce ta sa muke fada amma wa'annan kwamishinan da wa'annan ma'aikatan kasa a bisa zargi muna mai tabbatawa so suke sai sun tantsirar da wannan gwamnati banda wannan rigingimin na masu gonaki da fulotai yanzu a ce mutun ya biya kuɗi ya bada takardun sa ori ya da abinda za a yi ya cike yana neman certificate wanda gwamnatin Kano tace to a ce yau shekara uku an karbe musu takardun su original an ba su photocopy kullun aka yi magana sai a ce gwamnati ne bai sa hannu ba gwamnati ne bai sa hannu ba to wai ya ilahil alamin ne shi wannan commissioner meye matsalar sa ga al'ummar jihar Kano kiyayya ce ko kuma a lalle lalle sai ya tantsirar da gwamnatin nan burin sa kenan
6: idan gwamnati ya sa hannu ne za su yi da shi tunda al'amari ne na al'umma aida ta nasin me da mutane
0: maganganun nan fa da nake ga ya ma certificate din na maganar sa babu bahaushe babu ibo babu Kebbi da nauyin mutanen daga Saini makotan jihohin nan suna zuwa su sai kadara a jihar Kano suna so su zo su yi takarda ta mallaka to Alhaji sun je sun ba da takardun su a ma'aikatan nan ta kasa yau shekara uku kullun ci a bisake gwamnati bai zauna ba
6: su ba su da bakin da su zo su ci sun bi wannan tsarin ba a ba su ba
0: mu din nan fa daga gamu kullun aikin al'umma muke yi tunda gwamnatin nan ta zo shekara uku da wani abu ba mu adawa da ita amma an kai gabar da ba za mu yadda shi wannan Abdul Jabbaru bisa zargi ya zo ya lalata mana gwamnati ya tade mana ita ba saboda kawai akwai soyayya kwangwasa a zuciyarsa da kwankwasiya
6: banda yarfan siyasa
0: can masu gonaki da fulotai kullun ihu suke ma'aikatan nan a yanka fulotin ka amsa godanka a dauki guda biyu a baka a ina ka taba yin wannan abun mai kama da zalunci a
6: kara wasu su ce ku ne ba kwa san sabon tsarin da gwamnati
0: mai girma gwamna
6: a gyara al'amura
0: mai girma gwamna certificate din al'umma da aka je aka cike dukkan ka'ida a ma'aikatan kasa da su fi yau shekara uku idan baka sani baka sani shekara uku ko mutum ɗaya ba a kira an bashi takardarsa ba an ban mutane da acknowledge mai a ina aka taba yin rayuwa irin wannan muna kira gare ka lalle lalle a duba fa wannan matsala saboda al'ummar gari tsoron da muke 2027 fa kasi wa jam'iyyar nan ta APC tara tara
2: sai dai kafin mu nade muna mika sakon ta'aziyyar mu ga ma'abocin wannan shiri honorable Muktar Garba Injiniya bisa rasuwar kanin mahaifinsa muna addu'a Allah ya ji kan Alhaji don nan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya

0: ake bayan tukunya sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba ana dish na shayi ba shi da tsada kar ku yi gwada
1: sai na hajiya wannan yana aiki yadda ya kamata kalli yadda

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a jiyar da wasu mata yan gudun hijira da kuma yara kanana kusan su 20 daga Batsari ta jihar Katsina suke kwana a karkashin gadar sama dake a dangi a nan birnin Kano
1: nan muke kwana komin ruwa komin iska mun fiye wata gaskiya muna so a ce maka mana da inda zamu zauna shine muke bukata don Allah
0: sannan za a jiyar da wasu yan bindiga a jihar Katsina suka kashe wani magidanci Abdullahi Darmanawa bayan an sanya gidansa a kasuwa an sayar an kuma biya kudaden fansa
2: to da aka kai musu kudin kwana 1 kwana 2 kwana 3 ba mu an ci koshi ba a sai can kuma sai aka bugo waya aka ce to me Kano Suleiman to gaskiya mun kashe shi kun mun karbi kudin
0: to za a jiyar da mahaifin marigayin ya koma barata barate a saboda rashin wanda zai rika kulawa da shi haka kuma za a ci gaban tattaunawar mu da barista Bashir Muhammad akan dalilan daukar kara akan hukuncin rataya da babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da Habibu Sale Gabasawa
3: ai ba ya dauko tayar bane ya zura da ita da gudu dan sai asirin su fadi da shi da ita ta mutu ba haka ba abin
4: to yanzu gashi an yi hukunci
3: ah daukar kara zai ne
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton gami da ma rahoto nan musamman akan uwar gidan Sardauna Sa Ahmad Bello marigayya Hafsat Sardauna sunana Rabiu Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
6: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kwarre ku uwar gida Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu safara sai ga rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basiru to a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basiru to ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
6: Basiru to na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-4-85 ko 0800-807-2-5-2-2
5: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
7: Hajiya an sha hidimar biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
8: an sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform
7: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a daɗe ana mora sauki ga kuma ƙara lafiya
8: har da lafiya mai gida
7: kwarai kuwa domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar

0: kila yaran fulawa nake da adda a hannuna sai na dinga haka da addan ne ina kokorewa garin in kore sai na kafta maka a wuya badda niyyar kashe ka
1: kana kuma ina tsaya kusa da kai
0: a'a amma ban yi dan na kashe ka
2: shin ko me sauraro a ganinka hukuncin kisa da kotu ta zartarwa da Habibu Sale ya cancanta ko kuwa kai ma kana da tababa kamar yadda lauyan sa yace bai gamsu ba to kafin ajerin alfanan da zogale yake da shi ga koshin lafiyar bil adama ina ga muleka taskar tarihi inda ga alama azancin nan na matar mutum kabarin sa yayi daidai da yadda tarihi ya ga zamantawa da uwar gidan premium jahar arewa marigayi sa Ahmad Bello Sardaunan Sokoto wato Hajiya Hafsatu a saboda yadda ta daga darajar mata wajen bayar da kariya ga mazajen su Tarihi ya nuna cewa a tsawon shekarun nan 60 a Najeriya ba a taɓa tunawa da sadaukarwar da uwar gidansa Ahmad Bello Sardaunan Sokoto ta taka ba a lokacin da bujirarin dakarun sojin nan a bisa jagorancin Major Chukwuma Nzegu Kaduna suka far musu a gidansu dake Araba Road a jihar Kaduna a ranar 15 ga watan Janairun shekarar 1966 Major Chukwuma Nzegu Kaduna da sauran bujirarin dakarun soji dake mara masa baya suka afkawa gidan Sardauna tare da bankawa gidan wuta daga kokarin su na gano inda Sardauna yake ashe Sardauna na tare da iyalansa kamar yadda direban Sardauna marigayi Alhaji Ali sarkin mota na Sardauna ya taba fadi a wancan lokaci da Nzegu Kaduna da sauran bujirarin dakarun soji da suke lalube a gidan Sardauna suka gaji ba tare da sun ganshi ba sai zuciyar sa ta kara harzuka ya kama burari yana dakawa dakarun sa tsawa da cewa su lalubo inda Sardauna yake anan ne Sardauna ya bayyana sai dai abinda ya dada daukar hankali shine yadda uwar gidansa Hafsatu ta kira buwa da shi inda tace sai dai a kashe su tare da Sardauna sa Ahmad Bello in kuma za a barta to sai dai a bar su tare
3: ayyin kifkilla sai munka guda kan ta tana sai ga shi kullu wannan sashi dai tashi kiski shi sai waza Ahmad Bello sai amiya ana tuka bishi
4: Sardauna ba hago dan Hassan
2: a wancan lokaci fa uwar gidan Sardauna Hafsatu tana da komai na jin dadin rayuwa da dukkanin wata mace za ta bukata wajen rayuwa irin ta sarauniya da jin dadi amma ta ga gwara ta sadaukar da rayuwarta akan mijinta abun kaunarta daga nan ne Nzegu Kaduna ba tare da nuna tausayawa ba ya sakar mata kunamar bindiga ita da sa Ahmad Bello Sardaunan Sokoto kuma premium jahar arewa

0: sai dai kuma kwance tashi har mun manta da irin wannan sadaukarwa da uwar gidan Sardauna Hafsatu ta yi a saboda yadda a Najeriya ba a taba tunawa an sanya sunanta a wasu muhimman wurare ba domin dai ake tunawa da ita marigayya Hafsatu matar Sardauna sa Ahmadu Bello ta dada fito da yadda ya kamata mata ta yi wa miji biyayya a saboda yadda ta sadaukar da rayuwarta domin mai gidanta abin kaunarta sa Ahmadu Bello sabanin yadda abin yake a halin yanzu inda aure yake saurin mutuwa a saboda abin da bai taka kara ya karya ba inda da zarar mai gida ya fada kwata arzikin sa ya kare sai ka ji mata na cewa ni gidan mu zani ka sawake mini
1: duniya ya samu lahira ya samu gama ya shahada
0: shin me ya hana sauran mata a arewa da Najeriya gaba daya kwata su rika koyi da halayen uwar gidan Sardauna marigayya Hafsatu sa Ahmadu Bello masu hikima dai na cewa mata da miji tamkar fura da nono suke ta yadda martabar daya take tattare da dayan
1: kasada zaman ke ga jaran addini wannan Ahmadu Bello mana Ahmadu Bello
0: to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
2: Hagiga ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiya jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya

0: ya samu ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081 06 583 386 ko kuma 07 08 79 2 05 51.
1: Islamiyya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da sanannen Anaibawa Arifin Sa'adatu Minu Kano Zaria Mad Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Wani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-326-1182 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
2: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya, inda wasu mata 'yan gudun hijira da kuma yara ƙanana kusan su 20 daga Batsari ta jihar Katsina suka koma kwana a ƙarƙashin gadar sama da ke a dangi a birnin Kano. Ga yadda muka gana da wata budurwa daga cikinsu mai suna Mardiya. A nan kuke kwana a kan gada?
3: A nan muke kwana.
2: To garin ya kuke kwana a nan?
3: Mu 'yan gudun hijira ne.
2: Daga ina kuke?
3: Daga Katsina.
2: Ina maman take da na hange ta dazu?
3: Ba ta nan, ta dan je ta dawo ne.
2: Daga Katsina, daga wata karamar hukuma?
3: Ba tsari.
2: Kwananku nawa a nan kan gada?
3: To wallahi gaskiya za mu daɗe sosai, za mu jima. Mun fiye wata gaskiya. A nan muke kwana, komin ruwa komin iska.
2: To babu wata barazana ko haɗari?
3: Gaskiya babu.
2: Ba a taɓa kawo muku hari ko wasu maza su zo su riƙa damunku ba?
3: A'a, da yake kuma 'yan sanda suna zuwa nan patrol da daddare haka. Muna so a taimaka mana da inda za mu zauna, shi ne muke buƙata don Allah.
2: A lokacin da na je na tarar sauran matan da yaran dukkaninsu sun tafi bara, inda ita Mardiya take kwance a saboda ciwon ido da take fama da shi. Ke shekarunki nawa a duniya?
3: Yanzu ni shekara na 18. Na yi secondary school, amma dai ban ci gaba ba.
2: Ina mahaifinki?
3: Ya rasu.
2: A can Bazarin? Ba ku da dangin iyaye haka?
3: Akwai.
2: Me yasa ba ku je gurinsu ba?
3: Ba mu jin daɗin su shi yasa.
2: A can ba tsarin local government da gwamnatin jihar Katsina duk ba ta tanar muku gurin zama ba ne? Ku nawa ne kuke kwana a nan kan gada?
3: Wallahi muna da yawa, za mu fiye kusan mu 20, ba za mu fiye.
2: Sauran ina suka tafi?
3: Sun je wajen bara.
2: Wannan duk kayansu ne kenan?
3: Eh.
2: Baya ga mata 'yan gudun hijira da ke kwana a ƙarƙashin gadar, akwai kuma dattawa da ke zaman barace-barace.
4: Sai abin da ya kamata a yi musu, ya kamata a tausaya, a taimaka, ko a ɗauke su a kai su garin su, sannan kuma a ba su jari a ce ku zauna. Ni abin da nake tausaya musu, kaga 'yan yaran nan nasu ba karatun boko, ba na Islamiya, kaga za su taɓe a banza.
2: Shin ina hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kano? Akan haka ne dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin mai magana da yawun hukumar, amma kuma haka mu ya citara duk da ƙoƙarin tuntuɓar sa ta wayar salula da muka yi. Malam Sule Darmanawa, wani dattijo ne da ke zama a ƙarƙashin gadar dangi a birnin Kano, yana barace-barace, ya ce rayuwa ce ta mayar da shi haka tun bayan da ɗansa ya faɗa tarkon masu garkuwa da mutane a lokacin da ya yi balaguro daga nan Kanan Dabo zuwa Katsinan Dukko.
4: Barace dole ce, abin da yasa ce barace dole ce, ɗana ya je aiki a Abuja yake aiki, aka ɗauke su 12, an faɗa ma a rediyo a Homa suka tafi Katsina. Shi ne a 'yan waɗannan garkuwa da mutane suka kama su.
2: Malam Sule Darmanawa ya ce bayan sun siyar da ginin ɗan nasa sun kuma kai kuɗaɗen fansa, amma sai waɗannan 'yan bindiga da suka yi garkuwa da Abdullahi suka kira su suka sanar da su cewa ai sun kashe shi, a don haka sai dai su rungumi na damo.
4: Har ya kai wata biyu a gunsu, sai suka ce to in ba a kai kuɗin nan ba za su kashe shi. Sai ya ce ba ni shawara, ta ce abin da za a yi a sayar da gidansa. Aka sayar da gidansa, aka cika, aka kai musu kuɗin. Sai can kuma sai aka bugo waya, aka ce to mai Kano Suleiman, to gaskiya mun kashe shi, kun mun karɓi kuɗin, kun rena muna hankali, mu ne da Najeriya.
2: To daga nan sai ka dawo, sai kake koma bara?
4: Shi ne na koma bara nake zuwa nan kuma kaga ido na wannan idan na bana gani shi ya na tarihi wannan ne bare wacce aka yi mu aiki shi ya biya kudin ba muka je asibitin maka na gadan kaya aka caje mu 70,000 wannan idan wannan shi kuma gashi ya kamu
2: yanzu kana so to wani i daunoyi ya biya maka ai maka aikin wannan yanar
4: kware kwa amma ba za ka ya za ni zo ne bara ai dole
2: da fatan dai za a samu wani bawan Allah da zai taimaka wa mallan Siladar Manawa domin ayi masa aikin yanar ido to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
5: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
6: ke dai bari to kallu wannan
5: amma wannan swissless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga mun a ina ka siyo wannan kaya
6: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
5: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
6: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
5: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
6: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar kantin Kwari.

0: haka yake Qualitas College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Qualitas College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Qualitas College na nan a unguwar Shekaru Ballayi daura da titin a Lafiya kusa da Gwamma Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 070 69 73 730 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace rahotannin ku duka sun ja hankali na Allah ya taimaka sako daga Hajiya Hawwa Ibrahim wanzan sharifai ina jin dadin yadda kotu take yanke hukunci daidai da abin da mutum ya aikata sako daga Lawal Bagalli Daura Allah ya ji kan hasiya da Habibu Sale ya kashe ta sako daga Mai Sukari Tsakuwa masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ji kan mahaifanku amin sako daga Murtala General Daurawa kuna matakar kokarin kawo mana rahotanni masu muhimmanci sako daga Ibrahim Ozil na Goyi Zaria su kuwa sakonnin Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Hamza Santar Rago kasuwar Sabon Gari Layin Milo da na Aisha Musubahu Unguwa Uku Layin Masallacin Faruk da na Ayuba Muhammad Matinawa da kuma sakon Abubakar Wali Mai Gyaran Waya Barkun Bunkure dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 090 21 30 5 4 6 7 a yanzu to yanzu kuma ga mahaifin wata jaririya Malam Aminu Kofar Waika da wani dan kasuwa daga kasuwar magani ta Dangoro ya bashi madarar jarirai nan one
2: ni ne wanda aka ba madarar nan daga kasuwar magani ta Dangoro ni ne mai jaririn nan da nake da bukata aka taimaka ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara arziki Allah ya raya dira Allah ka ji kan iyaye in sarrasa in kuma suna rai Allah ya sa a rabu da duniya lafiya nagode ni ina kofar da wani
1: hakanan ga kashi na biyu na waɗanda suka amfana da tallafin magunguna da aka saya musu tun a makon da ya gabata
3: ni ne Rabi'a ya mai lalurar ciwon hanta da kafa an sai min maganin 7,000 Allah ya saka da alkhairi sannan akwai wata yarinya ita ma mai fama da lalurar kwakwalwa an sai mata maganin 7,500 Allah ya saka muku da alkhairi mun gode amin da
4: da na zo neman taimakon nan na gidan rediyon rahama magani da na ce a saya mana Allah ya sa an saya mana na naira 300,000 wannan bawan Allah da ya saya shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi
5: saya wa magani 300,000 mun gode Allah saka da alheri Allah ya biya da gidan aljanna Allah jikan iyaye dan bawan Allah da ya saya mana magani Allah ya biya masa bukatunsa na alheri
6: wani bawan Allah ni da yaya na mashi matsayi kokoiwa ya shiya mana magani na 18,700 Allah ya shaka da alkhairi Rabi ya dauki kura kai ma Allah ya shaka muka da alkhairi taimaka mana da kake ake shiya mana magani Allah ya shaka muku gaba ɗayan ku
1: to anan kuma akwai wata yarinya Khadija yar shekara 6 da haihuwa a duniya wadda kishiyar mahaifiyarta ta kwarara mata tafasashen ruwan zafi a unguwa uku to a halin yanzu asibitin kashi na dala sun bukaci kudade inda ake neman cikon naira 260,000 a saboda dashen fata da za a yi mata
7: su uku ne a kona ɗaya ya rasu ɗaya kuma yanzu yarinya tana asibiti ana neman a mata aiki akan naira 460,000 an samu 200 yanzu ana son cikon 260,000 muna neman taimako ga musulmi wanda Allah ya horewa
1: to da fatan dai Allah ya nufa a taimaka mata kana muna addu'ar Allah ya biya dukkanin bukatunku kana ya share dukkanin hawayenku kamar yadda kuke kokarin share hawayen bayinsa amin summa amin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad
8: jira shine inda nake samun kwanciyar hankali ban nuna wa juna kauna irin wacce nake ba wa ƙunga shine yasa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin ƙunga jira wuri ne da zuciya ke muraji ni da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi ko ya taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙunga
9: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jiran mu

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban liman masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهذا السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: barkamu da wannan marece na Laraba 15 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta 1446 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 18 ga watan tara a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah za mu yi darasi na 63 in ba manta ba muna karatu cikin Kitabus Siyam. Makon da ya gabata mun tike da karshen hadisi na 190 daidai da aka yi za mu tashi farkon hadisi na 191 kuma farkon babi ne malai ce babun afdalus siyami wa ghairihi babun da yake bayani akan mafificin azumi da ma wani mafifici mana azumi wani ya fi wani to wanne yafi kuma wanne aka fi bisa ga ka'idar Allah subhanahu wata'ala baya yin abubuwa daidai da daidai ubangiji yakan yi wani ya fi wani wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi yan adam Allah yace mun fifita shashin ku akan shashi ta fuskar arziki to wannan dangane da masu kudi kenan ko da dukkanin sauran mutane to haka annabawa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd kuma yace wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtaru to koda ayyukan ibada zaka samu wata tafuwata cikin ibadoji duk wacce ba ta farilla ba to ta farilla ta fita kula da wannan da kyau duk wata nafila da za a gaya maka ta sallah komin ladanta bata kai sallar farilla daya ba to amma da yawa daga cikin mutane ba su fahimci wannan ba sai kaga mutun yana sakaci da farilla ya tafi nafila to kaga wannan ga koshi ne ga kwanan yunwa babu yadda za kai ka samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala matukar kana wasa da farillarsa duk nafilar da za ka rike indai kana sakaci da farilla to ba za ka samu kusanci da Allah ba farkon abin da ake samun kusanci izuwa ga Allah da shi shine ayyuka na farillai in sallah ce ta farilla shi yasa da zaka ki nafila duka ka rike farilla zaka shiga aljanna amma da zaka ba farilla ka rike nafila komin yawan ta ba zaka shiga aljanna ba an gane ko ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan cikin hadisi qudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taratuhu alayhi bawa na ba zai taba samun kusanci izuwa gare ni ba da wani abu da nafi so sama da farilla an gane ko to sai farilla ta tsaya sannan ake zuwa ga nafila kuma manzo Allah ya gaya mana a lahira farkon abin da za a fara hisabi shine farillai salla a cikin farillai a cikin salla sai a fara maka da ta farilla idan farillar ka ta cika maka da matsala nafila ko binciken ta ba za a yi ba safaya taya ce in kaga ana neman safaya taya to original taya ce ta samu matsala haka ne in an zo batun azumi da na farilla ake magana ramadan in ramadanan ka ya cika duk wannan sittu shawwal da kai ta yi su ta su ada ashura su litinin da alhamis duk ba maganar su in dai farilla ta cika ina fata an fahimci wannan hadisin muslim wani ya zo ya ce ya rasulullah ara'aitu idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulul janna yace ya ma'aikin Allah in nayi sallar farilla ta biyar guda biyar asuba azhar la'asr magriba isha iya wannan ba ruwana da wata nafila kowace iri ce ko mun falalata ba zan bar zan yi azumin mata ramadana ban da shi ba zan kara ba duk abin da na san halal ne zan kiyaye haram zan guje in na tsaya da haka zan shiga aljanna manzo Allah ya ce kware kuwa bal ma da ya juya annabi ya kalli sahabbai ya ce aflaha wa abihi in sadaqa na rantse muku da wanda ran babansa ke hannunsa ya shiga aljanna farada inda ya cika wannan abin da ya faɗa shi yasa Bukhari ya babu babun wanda ya takaita da farilla zai shiga aljanna amma babu babun wanda ya takaita da nafila zai shiga aljanna da haka mu kula da kyau Ibn al-Qayyim yana magana a cikin abin nan a cikin ɗaya daga cikin littattafansa na manta kowanne ne dangane da yadda shaitan yake rudan mutum farko shaitan abin da yake so ya kai ka gare shi shine shirka idan ya ga yayyayyaki ya kai ka shirka to sai ya kai ka bid'a in ya ga yayyayyaki ya kai ka bid'a ya gagara to sai ka ya sa ka fara sakaci da farillai an gane ko sai ya kawata maka san nafila akan farilla sai ka ga mutum duk abubuwa na nafilfili ba sa wuce shi amma na farilla fa yana da sakaci to anan ma shaitan ya kada kai da haka mu kula da kyau to sannan yana daga cikin hikimar gaya mana mafifici domin mu gabatar da shi akan wanda bai kai shi ba domin ita rayuwa takaitacciyar aba ce lokaci bai da yalwa idan ka ji mutum yana cewa lokaci yayi masa yawa bai da abin yi ne amma duk me abin yi to lokaci kaɗan yake masa to a duniya ta masu abin yi masu hankali wanda lokaci yake musu kaɗan to kokari ake yi ana gabatar da wanda ya fi cikin ayyukan ibada ga kaza yana da kyau ga kaza ma yana da kyau to amma wanne ya fi kyau sai kai mafi kyau ka bar me mai kyau in dai ba za su yi duka ba to yi mafi kyau ka bar mai kyau an gane ko to wannan shi ne الحديث الهادي والتسعون بعد المئة حديثي نقريد تسئين دقاء أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مالك عبد الله بن عمر الله كارم سيدا قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال أنزان الله صلى الله عليه وسلم ياهن توري إذا ما كتي توري أعزمي دهوسا ميمكي نفي أنا نفو متن أي أعزمي a sha ruwa a yi sahur kai bai yi sahur bai ya wuce ko wannan shine a Hausa amma ba haka bane a shari'ar musulunci a shari'ar musulunci dore shine kai azumi a sha ruwa baka sha ba ka sake wucewa to wannan shine dore kaga mu muna fassara dore da rashin cin abincin sahur to amma a hadisi ko dore shine rashin cin abincin buɗa baki to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin dore kai azumi baka sha ruwa ba kuma gobe ka wuce ka sake dora wani azumin akai qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah innaka tuwasilu to ai kai kana yi to nan an samu abin da babun usulul fiqh ake ce da shi at-ta'arudu bainal qawli wal fi'li cin karo tsakanin magana da aiki annabi zai ce ayi abu shi kuma a ga ya saba ko ya ce a bar abu shi kuma a ga yana yi to ana samun haka a shari'ar musulunci ka zama wayayye kuma wannan zai nuna maka bambancin wanda ya je makaranta ya karatu da wanda a kasar ya saurari karatu ya ɗauki karatu ne a tasha irin ya je zai shiga mota ɗin nan kawai an kunna a nan ya ji kwanan nan ina jin ko kwana uku ko huɗu wani ɗan kaduriya daga Sokoto ya bugo min waya ba wai shi ya haddasa ka za a cin danko wai zai tattauna da ni akan maganganun da nayi sai ya rika cakuɗa abubuwa to na manta me ya kawo makamancin irin wannan annabi ya ce kar ai kuma aka samu yana yi sai ya kasa fahimta zai nace ai ba haka ake ba ka gane a nan akwai bambanci in annabi ya ce ayi abu shi ya bai yi ba ko ya ce kar ayi shi ya yi wannan babi ne mai zaman kansa a cikin usulul fiqh idan ka samu kanka a irin wannan hali ya ake yi kuma wannan ya nuna maka kowa ma zai iya samun wannan matsalar tunda in sahabbai ma sun same ta to min babu aula sahabbai annabi ya ce kar ku yi abu suka ce to ai kai kana yi to anan ne zai saita musu ne hamma da kafireto ko da malam kabir gombe zai nuna musu to idan nace muku kar ku yi ni nayi to ga yadda ake da aka ka'idar shine idza ta'arada al-qawl wal-fi'l fal-qawl muqaddamun 'ala al-fi'l in annabi yace kar ayi shi kuma yayi to maganar sa ake bi ba aikin sa ba saboda shi aikin sa akwai khususiyya magane akwai abin da shi Allah yake bance shi da shi to wannan shi ake kira khususiyya khalisatan laka min dunil mu'minina yace kar mu auri mata sama da hudu shi kuma ya auri tara ba za ka zo ka ce to ai shi tara ya aura ni ma sai na ƙara a'a wancan aikin sa ne wannan kuma me maganar sa ce to magana ake bi anan yace kasi dore shi kuma yana yi to kaga doran khususiyyar sa ce su kuma me umarnin da ya ba su shi za su bi ina ba ta amfani wannan Allah ya kiyaye to da ka sabai suka ce innaka tuwasilu to ai kai kana yin doran mu kuma ka ce karmi qala sai yace inni lastu ka hay'atikum to ai ni ba kamar ku bane inni ut'amu wa usqa ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni to anan ma ya za a yi ka hada tsakanin ni ba kamar ku bane a hadisi da kuma aya da tace qul innama ana basharun mislukum ka ce musu ni mutum ne kamar ku nan kuma ya ce ni ba kamar ku bane akwai tufka da warwara ne a qur'ani da hadisi babu sai dai in baka je makaranta ba kamar kana nesa ne mota da mota su taho haka sai ka dauka haduwa za su amma kowace hanya ta daban ba za su hadu ba to yadda ka'idar take shine annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kamanceceniya da yake da ita da ɗan adam akwai kuma halin da ya saba da me ɗan adam ta fuskar mutuntaka manzo Allah shine yafi kowa mutuntaka duk wani abin da in ka cika shi a matsayin ka na mutum za a yaba maka a ce ka cika mutum to manzo Allah yafi kowa cika wannan ta fuskar halitta da kuma tabi'a kaga kamalar dan adam ya zama yana da lafiyayyen gabbai manzo Allah ba wata gabbar sa da take da ciwo ba wata gabbar sa da take da nakasa kamalar dan adam ya zo ta hanyar aure tsaftatacce manzo Allah yafi kowa zuwa ta wannan hanya kamalar dan adam ya zama yana da kyawawan halaye manzo Allah Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim dan haka manzo Allah yafi kowa kamalar dan adam taka dan haka dan adam ne cikakken dan adam domin cikin waɗannan abokan halitta na mutane mala'iku da aljanu duk dan adam yafi su kamala dan adam ne Allah yake wa laqad karramna bani adam mun karrama dan adam ba wata halitta da Allah ya wannan kirara yace mun karrama ta a'a dan adam ne wala karkar ranna bani adam kuma ta fuskar halitta da Allah ya wa duk ɗan adam Allah ya wa manzon Allah irin wannan halitta tare da fifikon da tasa take da ita akan sauran mutane manzon Allah yana da idan duna guda biyu kamar kowa ba ce dan shi annabi bane idan sa uku a'a manzon Allah yana da kofar hanci kamar kowa tare da nasa sunfi na kowa kyau ba ce dan shi annabi bane kofar hancin sa hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kunnuwa guda biyu irin yadda ɗan adam suke da shi nasa yafi na kowa kyau da albarka manzo Allah yana jin yunwa kamar yadda ɗan adam suke jin yunwa kuma ya mafi su juriyar yunwa manzo Allah yakan yi rashin lafiya kamar yadda kowane ɗan adam yake bal yafi kowa shan zafi in ana jarraba sa dar shin lafiya domin ladan sa yafi na kowa inna izamal jazaa ma'a izamil bala shi ka'idar Allah gurgudan musibar da ya dora maka gurgudan ladan da zai baka to tunda ladan annabi yafi na kowa musibar sa tana fin ta kowa sallallahu alaihi wasallam to da ire-iren waɗannan manzo Allah yana gajiya yakan yi bacci yana cin abinci yana kasuwanci yana bukatuwa zuwa ga matan aure yana haihuwa yana to amma ta inda annabi ya bambanta da sauran ƴan adam shi annabi ne ana yi masa wahayi ƴan adam ku ba kowa ake masa wahayi ba ko a cikin wanda ake wahayin manzo Allah ya fi kowa ko a cikin wanda ake wahayi to sannan duk abubuwan da Allah ya yi wa ɗan adam na manzon Allah suna da bambanci da na sauran ƴan adam ta fuskar albarka manzo Allah yana gumi yana hawaye yana majina yana bawali yana tsugudo amma duk nasa sun fi na kowa albarka ana shan bawalinsa ana shan jininsa ana shafa guminsa ana shan yawunsa ana jika gashin kansa a sha ya fi kowane magani a duniya warkar da cuta kaga ta wannan bangare lastuka hay'atikum ni ba kamar ku bane yana cin abinci amma cinsa ba irin namu bane ba yana shan abin sha amma shansa ba irin namu bane ba mu sai dai mu kwaikwaya daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yace ni ba kamar ku bane ta fuskar dore ana ciyar da ni ana shayar da ni to anan sai malamai suka ce idan ya zama ciyarwa iri biyu ce akwai al-it'am al-hissi akwai al-it'am al-ma'nawi akwai al-isqa'ul hissi akwai al-isqa'ul ma'nawi a ciyar da kai ciyarwar da ido ke gani ga tuwo ga shinkafa ga fura ga nono ga kaza a baka ka ci wannan ciyarwa ce hissiya ido na ganin abin da aka ci da wanda ya ci akwai kuma ciyarwa ma'anawiya shine ba abinci za a baka ba wanda ido ke gani a ci amma sai a sa maka koshi da energy na kamar ka ci to sai malamai suka ce wanne ake wa annabi anan da farko dai ya ce ni ba kamar ku bane to sai mu duba mu ga menene namu kamannin to daga nan ne za mu gane wanda shi kuma ba hakan bane kaga mu namu kamannin ana ciyar da mu ciyarwa ne hissiya wanda ido ke gani Allah zai baka dama ka je kai sana'a ka samu kuɗi ka zo ka siyo masara a nika ai maka tuwo mai kuka ka zo ka ci kayanka kaga it'amun hissiyun ciyarwa ce da ido ke gani ka debo ruwa a randa ko a buta ko a kofi ko a famfo ko a rijiya ka sha isqa'un hissi Allah ya shayar da kai shayarwar da ido ke gani to anan a batun azumi ba irin wannan ciyarwar da shayarwa annabi yake nufi ba domin mu irin wannan ciyarwar da shayarwa shi muke yi idan kana azumi lokacin shan ruwa yayin ka sha ruwa ya ake gane ka sha ruwa ka dauko ruwan ka sha ko ka ci wani abu ko ka ci dabino ko dai wani abinci ko kuma zan Allah shi ba irin wannan ake masa ba zai yi azumi ya kai azumin lokacin shan ruwan yayi bai ci ci a ganin ida ba bai sha sha na ganin ida ba amma kuma kamar bai yi azumi ba kamar ya ci hakoshi to kako wannan in ba Allah ba ba wanda zai wa dan adam wannan shi manzo Allah ane masa wannan wadansu malamai ma suka ce a'a zaki da garbin ibadar da yake wa Allah ne yake dauki hankalinsa gaburan tuna ci da sha suka ce domin idan mutum ya kai martaba irin ta muhsini ko sama da haka wanda yake bautawa Allah kamar yana ganin sa duk da ya san baya ganin sa amma shi yana ganin sa to zai kai ibadar Allah tana mantar da kai wasu abubuwa na rayuwa kai ta sallah har ka manta baka ci abinci ba kai ta azumi har ka manta ma kai baka sha ruwa ba kana mantawa da rabon ranka saboda shauki da zaki da garbi da dandano na bautar Allah da kake yi suka ce yadda zaka gane haka dawo duniyar ƴan duniya mu ma muna samun kanmu irin haka to amma a yaya tambayi ƴan kasuwa idan dan kasuwa ana kasuwa tana garawa kwastomomi suna zuwa sai wani bai ci ba bai san bai ci ba saboda yana ta ninke kuɗi yana ta ninke kuɗi to ana irin haka ko kuma duje ka duniyar mata in ana biki sai a wuni a sha a wuni a kwana ita take dafa abincin tana raba ita bata san mata bata ci ba saboda shauki irin na biki a zuciyar iyayenmu mata je ka kuma duniyar samari in ana wasa yanzu wani sai je filin kwalla ya wuni bai ci ba bai sha ba kamar mai azumi kuma himma bata dame shi ba saboda irin yara da samari yadda shaukin wasa yake shiga zuciyarsu to shi annabi sallallahu alaihi wasallama da bayin Allah na kwarai ibada ita take dauki hankalinsu har ta manta musu ci da sha to sannan bambancin da zai dada bayyana tsakaninmu da annabi kai in baka ci ba din nan ba baka sha ba saboda wani abu ya dau hankalinka to facin da shan kuma zai dawo ya biyo ka shine sai ka ji an ce mutum ya kamu da ulsa ko haka kawai mutum ya yanke jiki ya fadi ai wannan sabi yana wata hada-hada bai ci ba wannan sabi yana wata hada-hada bai yi bacci ba to shi annabi da garbin ibada zai dauke shi bai ci ba bai sha ba bai yi bacci ba kuma wannan abun ba zai biyo ya taba lafiyarsa ba to kaga shine ana lastu ka hayatikum ni duk ta waɗannan fuskokin ba kamar ku nake ba an gane ko to amma kaga kai ku dan adam zaka ci zaka sha in baka ci ba ma baka sha ba ma to rashin cin da rashin shan zai dawo ya tambaye ka zaka yi bacci annabi zai yi bacci in annabi ibada ta dauke shi bai yi bacci ba to wannan rashin baccin ba zai cutar da lafiyarsa ba saboda Allah ya ba su tsaron lafiyarsu dan su isar da sakonsa to amma kai ku in baka yi haka ba to rashin baccin in ba ya sa ba sai ya dawo ya shafe ka sai an ce jininka ya hau sai an je an kwantar da kai a asibiti sai an taimaka allurori dole kai baccin to wannan shine inni lastu ka hayatikum innama ut'amu usqa malamai suka ce abin da yasa waccan fassarar ta farko ba za ta yi ba it'am da isqa ba zai zama hissi ba sai dai ya zama ma'anawi domin in an ciyar da kai an shayar da kai ciyarwa da shayarwa irin wacce mutane suke yi a baka abinci ka ci daga baki ya shiga cikin ka to ai wannan kuma bai amsa azumi ba domin me azumi yana ci in ya ci ya zama me mara azumi ya kare azumin sa an gane ko rawahu abu huraira abu huraira ya rawaito wannan hadisi wa aisha da aisha wa anas ibn malik da anas ibn malik radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda baki da wali muslimin arwayar muslim عن أبي سعيد الخدري دق أبو سعيد الخدري الله يكرمه سيدا قال يأتي من زال يأتي فأيكم أراد أي يواصل دون دق تشم في سوي دوري فليواصل إلى السهر دورن سزوا سهر كاكي ينن دوري أفسر ستمسلين تشيني رشن چن أبن چن بودا باكي با رشن چن أبن چن سهر با أنغاني فو ينزو دا أتي بنچ ناچ أبن چن بودا باكي da naje na sahur ne ban ci ba to a yaran musulunci wannan ba sunan sa dore ba amma da ban ci abincin bude baki ba da naje na sahur sai na ci na sahur to a yaran musulunci nayi dore kenan doren shine rashin cin abincin bude baki ba rashin cin abincin sahur ba to shine manzo Allah ya ce duk wanda zai yi dore daga cikin ku to kar ya wuce sahur abin nufi daga azumi ya wuce bude baki amma ya tsaya a sahur ya dora ya ci abinci sai ya sake daukan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yakan yi dore na kwana uku fa kwana uku a jere azumi ba bude baki ba sahur ba bude baki ba sahur ba bude baki ba sahur azumi kwana uku wanda ku tambayi likitoci likitoci sun ce dan adam baya iya wuce kwana uku bai ci ba bai sha ba da rai shi yasa duk gararin da ake cikin an kai ka asibiti ko bakin ka ya makale ba zai bude ba to sai an san dabarar da aka yi aka shigan ma da abincin ta wani waje ko ta hanyar allura a rinka zuba maka abincin ana yi maka allura mai glucose wanda za ta tallafa abincinka ko a za maka mesa ta hanci ko a sa ta kunne ko a sa ta dubura duk wannan yana faruwa saboda dan adam baya wuce wannan kwanakin amma Allah saboda kudurarsa ya zaunar da ashabul kahfi shekara 309 ba ci ba sha kuma suna bacci kuma ba wata matsala yanzu kai duk yadda bacci ya kama ka yi na kwana uku ka gani in baka ya samu da kai baccin kwana uku za su yi malik kafani su binne ka su ce mutuwa kai saboda ba a yi a ɗabi'ar ɗan adam amma ashabul kahfi kuwa shekara 309 suka yi suna bacci kuma ba sa ci ba sa sha Allah shi yake ba su duk abin da suke da bukata na iskar da za su shaka na abin da zai tallafi lafiyarsu na energy wanda zai motsa jikinsu da sauransu an gane ko to wasu daga cikin sahabbai sun yi kokarin su gwada da annabi ya dore ranar farko suka bi shi da annabi suka bi shi sai suka fara suma sai aka zo aka gaya masa wani fa ya yanke jiki ya fadi wani ma ya yanke jiki ya fadi yace me ya faru aka ce ai dore suke yi sai yace kash kash kash ai sun ga kai ma kana yi ne yace ku daina ni ba irin ku bane ba an gane ko wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dore a hadisin farko anan kuma an ce yayi izini nan ma babu cin karo tsakanin hadisan ya hana dore yayi izini wanda yayi izinin shi yake fassara wanda aka hana da yace kar ayi sai mu ga wani nau'i ya hana yi da yace ayi sai mu ga wani nau'i yace ayi to sai mu hada zancen sai mu fita da natija da yace ayi kar ayi yana nufin kar ayi sama da kwana daya da yace ayi yana nufin ayi iya na kwana daya kenan karkai dore na kwana biyu bare na uku bare na hudu bare sama da haka domin anan ya ce fa ayyukum arada ayyu wasila falyuwasil ila sahar duk wanda yake son ya dore daga cikin ku domin doran shi ma sunna ce ta tabbata sunna ce tunda annabi yayi to akwai mutanen da su shaukin su kullun in dai annabi yayi abu to ko sau ɗaya ne a rayuwa sai sun kwatanta wanda haka Imam Shafi yace idan ka ji an ce annabi yayi abu kar ka yadda a rayuwarka baka taba yin sa ko sau daya ba ina da bai taba fitsari a tsaye baka je ka gwada annabi ya taba yin sau daya eh sunna ce ina wanda bai taba sallah da takalmin sa ba ka je ka gwada annabi ya taba yi Shafi yace domin a ranar lahira a tsakanin mu'minai a tsakanin ahlus sunna ma gasar da za a yi kenan nafi ka bin sunna kai ahlus sunna ne ni ahlus sunna ne shi ahlus sunna ne ita ma ahlus sunna ce to sai a zo a gwada sunnar waye ko wani domin ana gujejeniya domin annabi tun a duniya ya ce wanda yake yi wa mutane limanci wanda ya fi su karatun qur'ani yace in karatun Qur'anin su daidai ne ma'ana kowannen su izun su tinyi haddace kowanne ya iya tajwidi kowanne ya iya tafsiri to sai a dawo gwajin sunna an gane ko fa a'lamuhum bis sunna wa yafi su sanin sunna wannan 40 hadisi ya haddace guda 40 wannan kuma 50 hadisi ya haddace guda 50 kaga yafi shi sai a gabatar da shi a kansa to haka a lahira za a yi kai ahlus sunna ne shi ma ahlus sunna ne to sai a zo a ce kai sunna nawa ka taba aiki da ita nayi sunnar kaza nayi ta kaza nayi kaza shi kuma zaka ga yayi sunnar kaza amma ta kaza ka fi shi shikenan daga nan ake nuna falaloli ake nuna tafaduli an gane ko da aka karkai sakaci duk inda kaji an ce annabi ya taba baka yi shi domin baka san da me Allah zai karbe ka ba kuma da me Allah zai tsirar da kai ba a gobe kiyama wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya fitar da shi yana daga cikin Afradul Bukhari wa wazim al-musannif haysa nasabahu ila muslimin amma mawallafi shine Abdul Gani ibn Surur al-Maqdisi an gane ko yayi wahami kamar yadda Sheikh Bassam ya fada wahamin sa shine a madadin yace wali al-Bukhari sai yace wali muslimin hadisin yana cikin Afradul Bukhari Bukhari ne kadai ya fitar da shi Muslim bai fitar da shi ba an gane ko sai yace kama nabaha alayhi Abdul Haqqi kamar yadda Abdul Haqqi yayi tambihi akan haka Abdul Haqqi yana da littafi mai suna Al-Jam'u Bayna Sahihain to haka nan wal Majdu Majdu shine kakan Ibn Taymiyyah Majduddin Ibn Taymiyyah kakan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne yana da littafi sunan sa Muntaqal Akhbar Muntaqal Akhbar zababbun hadisai shine Shaukani yayi musu sharhi da Nailul Awtar fi sharhi Muntaqal Akhbar to shi ma a cikin littattafan a cikin rubuce-rubucen Majduddin ya ce wannan hadisi yana cikin Afradul Bukhari wal Hafiz haka nan Hafiz a ka'idar ilimin hadisi in aka ce Hafiz aka shiru ake nufi Ibn Hajar an gane ko kamar yadda a cikin sahabbai ne in aka ce Abdullahi ba faɗe gaba ba to Ibn Mas'ud ake nufi an gane ko jamil to sannan wa ahadithu kulli man kullin min ibn Umar wa Abi Hurairah wa Aisha fi sahihain hadisan dukkanin waɗannan su ko sauran sahabban Abdullahi dan Umar Abu Hurairah Aisha Anas su wannan duk suna cikin Bukhari da Muslim ne amma na Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Bukhari ne kadai banda Muslim an gane ko to malamai sun yi sabani shin yin dore ya halatta ko bai halatta ba wasu suka ce dore haramun ne kwata kwata wasu suka ce dore ya halatta wasu suka ce a'a ya halatta da sharadi sharadin shine kar a wuce zuwa lokacin sahur kuma kwana daya tallin tal an gane ko ma yu'khadhu min al-hadisi tahrim al-wisal abinda zamu dauka cikin wannan hadisi na fiqhu akwai haramcin dore jawazuhu lil qadiri alayhi ila sahari abin da wasu malamai suka ce ya halatta ga mai iko amma shi ma kar ya wuce zuwa lokacin sahur wa tarkuhu aw labarin sa kuma shi yafi abu na uku rahmatu shari'il hakim ar-rahim bil umma tausayi irin na mai shar'antawa mai hikima mai jin kai ga bayin sa shine Allah idh harrama alaihim ma yadurruhum domin duk abin da zai cutar da bayi Allah ya haramta musu abu na hudu annahyu anil ghuluwi fi dini a wannan hadisi za mu fahimci zafafawa cikin addini yin abin da addini bai sa ka ba addini bai yadda da shi ba idan aka ce ghuluwi wuce gona da iri ba ghuluwi shine abin da da yawan yan boko suke dauka ba yin addini daidai wai zafafawa ne a addini yanzu akwai yan bokon da in suka ganka kana sallah biyar a jami'i kullum ya fi zafin addini wai sallah biyar din ita ce zafi ko a kasashen larabawa akwai masu irin wannan akwai kasashen larabawa da doka ce ma jami'an tsaro suna kula da masallatai in aka ga kayi sallah biyar a wuni a masallaci sai an kama ka wai wannan shi yake haifar da zafin addini wanda kuma wannan ƙarya ne sallah biyar a masallaci akan lokaci Allah da ma'aiki suka ce ayi hafizu ala salawati wa salati al-wusta kullu lillahi qanitin wal ladina hum ala salatihim hafizun wal ladina hum ala salatihim da'imun haka sallah yin ta akan lokaci da dawama akan yin ba ta kawo zafin addini Allah da ma'aiki su suka hana zafin addini kan kowa amma ba su hana ai sallah biyar akan lokaci a jam'i tare da jama'a ba an gane ko haka wannan ba shi yake haifar da zafin addini ba jahilci da son zuciya shi yake haifar da zafin addini dan mutumin da zai so addini kuma bai da ilimin sa to zafin addini zai biyo baya zafin kan addini zai biyo baya daka shi addini kana san sa kuma kana neman ilimin sa to shine yake saita ka amma kai tsantsagaran san ne ba ilimi to shi yake jawo zafin kai kamar yadda kuma ilimi in yayi yawa ba neman dace daga Allah shi kuma yakan jawo sakaci mutum ya koma yana raina komai ma na Allah irin abin da Yahudawa suka yi da suka san addini suka fahimci Allah suka gaza kuma sai suka yi tawaye sai suka raina komai ma an gane ko to su kuma nasara san addini da jahilci wannan shi ke haifa musu da zafin kai a cikin su ne sai a samu wanda zai ce shi ba zai sake cin nama ba ya haramta wa kansa cin nama ya dauka a rashin cin nama akwai lada haka wannan shi ne zafin addini wani ya ce ba zai yi aure ba ya dauka rashin aure akwai lada a'a annabawa sun suka fika sanin Allah sun suka fika ibada sun ci nama sun yi auren su kuma haka bai rage su ta fuskar komai wajen samun kusanci da Allah ba an gane ko to da haka abin da ke kawo zafin addini jahilci ne da san addini kana san addini amma baka san shi ba to wannan sai ya haifa maka da zafin kai a cikin addini to da haka sai mu rinka roƙon Allah ya datar da mu sannan kuma ilimi mu dage wajen ilimin addini roƙon da muke wa Allah ya datar da mu shi zai sa duk yadda muka yi ilimin kuma ba za mu zama 'yan duniya ba an gane ko neman ilimin addinin kuma shi zai sa ba za mu zama masu zafin kai a cikin addinin ba to da haka fa inna hadhihi shari'a domin ita wannan shari'a ta musulunci samha mai sauki ce musqita sannan mai sauke nauyi ce tuqir rabba haqqahu tana ba ubangiji haƙƙinsa wal badana haqqahu jikin dan adam ma tana ba shi haƙƙinsa fa innal wajibati shar'iyya domin wajibai na shari'a wajabat limasaliha ta'udu ila al-'abdi ko wajibat an wajabta su ne limasaliha dan musu maslahohi amfani ta'udu ila al-'abdi da za su dawo wa bawa fi dinihi wa dunyahu a duniyarsa da addininsa wa inna mulahazata shari'i li tilka al-maslaha hararowar shari'a ko mai shar'antawa ga wannan maslahohi amfani da bayi za su ci gajiya ta hanyar bauta hiya sababu fil ijabi ala al-abdi su suka jayo wajabtawa bawa mana duk abin da kaji Allah ya ce maka wajibi ne to ya san abin zai amfane ka to amma kai rashin ganewar ka da rashin hikimar ka da rashin fahimtar ka yasa baka gano amfanin ba yanzu sallah da yawan mutane suke kasala da ita da kana yin sallah yadda ya kamata fa a kullum baka bukatar jin baka bukatar jinin ka ya hau baka bukatar glucose ya maka yawa a ce kana da ciwon suga amma matsalar ba ma yin sallah yadda ya kamata ne to a ƙarshe zaka ga mutum yana lalaci a sallah amma da suga ya hau shi ko jininsa ya hau in an je kai shi wajen likitoci za su yi masa to ka kama motsa jini kaga motsa jinin da baka yi a sallah ba ka dawo kana yin sa ne a filin kwallo to Allah daman ya san dan adam ya zauna baya motsa jiki akwai matsala kawai ka cika kwanta akwai matsala sai shar'anta maka sallah a cikin sallan nan akwai motsa jiki sannan kuma akwai samun kusanci da Allah domin yin abin da Allah ya sa ka ne baka in kana yi Allah zai soka kuma za ka rinka samun lada kuma zuciyarka za ta rinka samun nutsuwa da kwanciyar hankali domin tana biyayya ga mahaliccinta saboda a ɗabi'ar da Allah ya wa dan adam in yana daidai wata nutsuwa ce take zuwa masa amma da baya daidai to shi kansa zai fara tsoro ba sai an ce kama shi ba amma a firgice yake shi yasa Allah yake game da munafukai ya hasabuna kullu sayhatin alaihi duk tsawar da aka ce su dauka da su wake saboda tsabar rashin nutsuwar zuci saboda ba sa bin Allah amma in kana bin Allah wallahi hankalinka kwance baka da damuwa komai abin da yake damun yan adam kai ba zai dame ka ba abin da yake tada hankalin mutane kai Allah zai sa maka nutsuwa da kwanciyar hankali da haka bin Allah Bahaushe ma yake maganin wayyo Allah abu na biyar innal wisala lalle dore min khasa'isin nabi yana daga cikin hususiyar annabi li'annahu allazi yaqdiru alayhi domin shike da ikon yin sa kadai wahadahu shi kadai wala yalhaquhu ahadun fi hadha almaqam ba wani dan adam da yake iya cimma annabi sam a wannan fagen abu na shida anna ma'ana ta'am wa sharab bin nisbati ila annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith huwa ladhatul munaja abinda ake nufi da ci da sha dangane da annabi cikin wannan hadisi da yace inna ma ana ut'amu wa usqa yace abinda ake nufi huwa ladhatul munaja gardan ganawa da ubangiji da annabi yake ji wa sururun nafsi da farin ciki da zuciyarsa take yi al-kabira mai girma mai daraja bilika'i mahbubiha ta hanyar gamuwa da masoyinta shine ubangiji mai girma da buwaya walahu shawahidu fil nasi manzo al-qur'an wannan yana da shaida faruwa a cikin mutane idan mutum ya zama bawan Allah na Allah Allah yakan iya san masa irin waɗannan abubuwa sahabbai su suka fi kowa irin wannan abin yanzu ka dauki Urwa dan Zubair Urwa ibn Zubair yayi cutar majeduwa majeduwa wani irin ciwo ne da yake kama dan yatsa ko na hannu ko na kafa a ƙarshe in ya ci ya ci yanke shi yanke dan yatsan ake yi kamar ka ce dan kankara ne in kankara ya bala'i ya bala'i ne kankaran yana iya daukar gatar ya sara hannun saboda yana ganin gwanda ya fitar da hannun ma ya huta da ciwon to Urwa dan Zubair yayi ciwon majeduwa kamar yadda malamai suke faɗa hatta Hafiz az-Zahabi ya kawo cikin sirru alamin nubala a tarjuma Urwa dan Zubair Sheikh Uthaymeen ya kawo a cikin kitabut tauhid da yazo magana akan Urwa dan Zubair kuma kaman tan haka alqaulul mufid kenan fiye da kitabut tauhid yake cewa wata rana Urwa dan Zubair yayi ciwon majeduwa a kafarsa sai wanzani yazo zai cire masa dan yatsa ana kama dan yatsan za a yanke sai haura raki raki dai irin normal na dan adam wanda aka kama gabasa za a yanka ai dole ji zafi musamman su a wancan lokacin babu wani maganin kashe zafi kawai za a yanke sai matarsa tace kwantar da hankalinka tafi in ya tada sallah ka dawo aka ce da ya tada sallah wanzamin yazo yanke hannun dan yatsan bai sani ba sai da ya idan da sallah sun ne ga jini sannan zafin ya dawo masa sai aka gaya masa ai dan yatsan ka ne wanzan yazo yanke to ahli sunna ba sa musu samuwar irin wannan amma damfara suke karewa dan ka adamfar mutane an gane ko duk wani dan adam din da yake bautawa Allah bauta ta gaskiya akan tsarin littafin Allah da sunnar manzon Allah to dan irin wannan ya faru gare shi ba abun mamaki bane amma kuma cewa hakan ya faru ba wai lasifi ake baka kuma ne ka zo kana damfarar mutane ba ka bude kamfanin addu'a saboda wayancan sahabban duk da irin wannan karamomin suka tabbata a gare su ba su yi irin abin da kai kake yi a yau ba amma na kan gaskiya ne wannan shine magana ta gaskiya Allah ya sa mu gane
3: amin ba da lada
1: وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه wannan ma'ana da take aukuwa ga mabada dayin ubangiji kuma masoyinsa Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi Muhammad bada dayin Allah dan aikin Allah cikakken annabawa limamin manzanni farin jakada tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi la yalhaquhu fihi ahadun ba mai cin masa akan wannan abu na bakwai anna ghuruba ash-shamsi waqtal iftar lallai faduwar rana shine lokacin buɗe bakin mai azumi wala yahsulu bihi al-iftar kama taqaddama wala yahsulu bihi al-iftar kama taqaddama wa illa lama kana lil wisal ma'anan idha sara muftiran bi ghurubi ash-shams wala yahsulu bihi al-iftar amma dan rana ta fadi azumin bai kare ba sai in ka ci abinci kama taqaddama kuma yadda bayani ya gabata wa illa in ku ba haka ba lama ka dalil misalima nan to dore kenan bai da ma'ana idan sara muftiran domin idan an ce da rana ta fadi azumin ka ya kare ko baka sha ruwa ba to ai magana dore kuma babu ita an gane ko abu na takwas fi subutul khasa'is lin nabi cikin wannan hadisi akwai tabbatarwa da annabi khususiya kamar da ayoyin qur'ani sun tabbatar da khususiya hadisai ma sun tabbatar da me khususiya daka annabi yana da khususiyya qur'ani ya tabbata hadisi sun tabbatar wa takunu mukhassisa liqaulihi ta'ala kuma wannan hadisi zai zama mai kibancewa ga fadin Allah da Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lallai rayuwar annabi abun koyi ce gare ku gaba ɗayan ta to amma banda ire-iren waɗannan abubuwan da aka togace mana zakai koyi da annabi amma banda a doran azumi sama da kwana daya zakai koyi da annabi banda a auren mata sama da hudu a lokaci daya zakai koyi da annabi banda a kaza banda a kaza abubuwan da aka ce banda shi domin manzo Allah Allah yake bance shi da abubuwa da yawa misali in kana da mace sama da daya dole ai raban kwana ko ba haka ba in kwanan ake rabawa in ma awoyi ne dole ai raban awoyi daidai da daidai dama shi manzo Allah Allah bai wajabta masa raban kwana ba ubangiji ya ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك دو وجهك kace so ka tare da ita tare da ita dow wacce kace so kace ta jira ka ta jira ka haka manzo Allah zai iya yin sati a dakin wata daga cikin mata in ya ga dama in ya zo dakin ki kuma ya kwana daya kuma ba wata bai laifi ba kuma ko kai ne wa a duniya duk isarka duk isa iyayenka duk gazawar iyayen matan da zaka aura da danginta dole sai da izinin su zaka aure su amma manzo Allah ne kadai Allah yake duk macen da ka gani tayi maka aure ta daga baya a ga yawa babanta shi manzo Allah waliyun kowa ne annabi auladul mu'minina in anfusihim amma kai ka kuskura ka aure irin mutane ba wali za ka gane kura ya Allah ya kiyaye على حديث الثاني والتسعون بعد المئة حديث نقلي دا تسعين دبيو أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لقى عبد الله بن عمرو بن العاص الله يكارى مسيدا قال يتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول أنقيا وأنبي تهني اللاباري ويني إنا تيوا معنى أنقيا وأنبي سيب مينا إن جاء عبد الله بن عمرو بن العاص توشيني دا جنني إمام النووي أمكم أنت بلوكو تندبكي كراتون رياض الصالحين منذ باب جيبا babun gulma akwai inda gulma take halatta shine kaje ka kaiwa malami labarin wani dan kaje abinda yake daidai ne ko kuskure ne kaga wannan gulma ce baya nan to amma halattacciyar gulma in ba ku manta ba Imam Nawawi ya kawo wajaje guda shida da gulma take halatta to daga ciki akwai mustaftin mutum mai neman fatawa shine ya kawo baiti azzammu laysa bijibatin fi sittatin sai ya ce mutazallimin wa muhadhdhirin wa mu'arrifin wa mudhhirin fiskan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari waje guda shi da to akwai mustafti mai neman fatawa yana iya gulmarka yace ai mu wane yayi kaza ala gafata malam daidai ne ko ba daidai bane to shine Abdullahi dan Amr yace an kai gulmata wajen annabi an masa tsaigumina anni aqulu waini ina cewa wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu wallahi ni kullun da rana zan yi azumi kullun da daddare zan yi sallar dare tsawon rayuwata ma'ana shi kullun zai rinka yin azumi ba sha kullun zai rinka sallar dare ba bacci to sai aka je aka ga wa annabi dan aji shin abin da yayi daidai ne in daidai ne mu ma mu ci gaba ko mu ma mu kwaikwaya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت الذي قلت ذلك ما ناسي ساك كراوشي تونم كمينا نونا من يد يكبات إن أكي مكا قل ما أما سينك نبب بمتن بمنا ني كي شوبان قصاني كي مي أرض كيني كي بسراكين غرغاجياني كي مالميني كي كوما واي كي انكات كدت تيجو إذا من يزو يفعل مغانا واني ويد أكي سيك كراو واند أكي مغانا أكنسا سيك تنبيش حكا دي نسا جكا إدر إن جاءكم تاسكم بنبئين فتبينوا أن تسيبوا قوما بجهالتي

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan zaure namu na wannan shiri na zaman ƴan murna wanda na yau na musamman. Ranan ma ta musamman ce tunda kowa dai ya ga irin ni'imar da Allah ya saukar a wannan gari namu na Kano. An sha ruwa tun kusan karfe 4 da 'yan mintuna ake har zuwa wannan lokaci. Alhamdulillah, Allah ya ba mu damuna mai albarka. Kano, Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace ta fannoni daban-daban. Babban abin da Kano ta kushura a kai shine batun addinin Islam, addinin Musulunci. Kowane fanni ka zo da shi bangaren magana addinin Musulunci, Kano tana gaba da wannan abin da ka zo da shi. Don haka Allah ya hore wa Kano manya-manyan bayan Allah tuntuni, kuma har yanzu ma suna nan, kuma wasu da suka shahara ma gidajensu har yanzu suna tasiri wajen ci gaba da yaɗa addinin Musulunci a nan Kano. Alhamdulillah. Masu sauraro, a yau za mu kalli wani abu ne na alfahari, ko in ce na tarihi, da yake dab da faruwa a jihar Kano, inda aka samu ɗan Kano cikakke wanda ya ba da gudunmawarsa, wacce gudunmawar nan za ta amfani duniya gaba ɗaya wajen fassara littafin Sahihul Bukhari zuwa harshen Hausa. A ƙarƙashin cibiyar Hadith Science Studies da ke nan Kano, wacce ke kurna a madatai cikin ƙuryar birnin Kano. Alhamdulillah, masu sauraro, ina farin cikin gabatar muku da alƙali Sheikh Imam Ahmad Zaruku Idris Kabara, wanda shi ne wannan aiki. Barka da shigowa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Muna daukan wasu daga cikin jigajigai a wannan aiki da yake tunkarwa wanda za a yi na ƙaddamar da wannan littafi na Sahihul Bukhari da aka fassara cikin harshen Hausa. Muna dakon Farfesa, wato Matabuli Shehu Kabara, da zara ya ƙaruso shi ma za a gabatar muku da shi. Mun san yana ruwa ne ya sa bai samu ƙarasowa a kan lokaci ba. Ana gafata malam, an ɗauko aiki
1: alhamdulillah
0: cikin yardar Ubangiji, za a iya cewa an kammala shi
1: alhamdulillah.
0: Abin da ya rage a ƙaddamar da shi
1: haka ne.
0: Wannan ba ƙaramin abu ba ne
1: alhamdulillah.
0: Wannan ba ƙaramin nasara ba ce ga jihar Kano,
1: insha Allah.
0: Amma duk wani ɗan Najeriya da yake magana da harshen Hausa, kuma Musulmi, tunda abu ne Hausa yanzu ta watsu da duniya
1: haka ne,
0: tana daga cikin manyan harsunan duniya yanzu da ake ji da su
1: haka ne.
0: Wannan ba ƙaramin abu ba ne ƙwarai da gaske
1: alhamdulillah,
0: wanda zai taimaka ta kowane irin fanni
1: insha Allah.
0: Wannan aiki da aka yi, duk wanda ya ji zancen an yi wannan aiki, abin da yake so ya ji waye ya aiki
1: haka ne.
0: A wannan gaba malam, za mu so mu ji ɗan tarihi na rayuwa a taƙaice, da kuma gwagwarmayar da aka sha ta na wani.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكم الإيمان. يا أمام السرار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana Ahmad Zaruk Idris Kabara. An haife ni a cikin unguwar Kurna Madatai cikin birnin Kano. To amma ana je ana cewa Kabara saboda a Kabaran ne aka raine ni, saboda haka Kabaran ita ta cinye Kurna Madatai din. Sunan mahaifina Alhaji Idris Mustapha Ali Nagau, kuma asalin su kakannin namu na wajen uba a akwai shi Abdurrahman Zaiti Allah ya daga gare shi wanda shi ne ya zo da tabawagarsa kamar kusan shekara 600 kenan da suka gabata lokacin sarkin Kano Ali Yaji dan tsamiya suka kafa daula ta musulunci kuma suka kafa shari'ar musulunci ko kuma ince suka saki jaddada ta wanda har yanzu gashi suna ci da alhamdulillah sunan mahaifiyata Fadimatu Alawiya babbar yar Maulana Sheikh Muhammad Nasir Kabara Allah ya kara jaddada rahama a gare shi kuma kamar yadda na fada karatu na daga gida ya fara kuma a gidan na gama karatun na ita mahaifiyata Allah ya kara mata lafiya jakwananta ita ce ta fara kama hannuna ta nuna mun yanda ake rubuta sunan Allah da shi ta soma na kiyayewa ta kama hannun ta ja ta ce ya Allahu to daga wannan kuma har ta kama ina rubuta kamar yanda aka sani karatu irin na da'a allo ake da tawada to sai in wanke sai ta shanye sai ta ci mi shanye to daga baya kuma da hannuna ya tsaya akan sunan Allah to kuma sai ta biyanta min da sunan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya Ahmadu to Ahmadin da kike take nuna min take koya min rubuta ne sai na dauka sunana take koya min inda zan iya rubuta sunana ashe sunan mai sunan take koya min to wannan kuma sannan na fara karatu na tattafai kamar yadda aka sani Ahlari Ashmawi su 40 hadisan duka a wajenta na soma alhamdulillah tace malama ta da kanan kuma na kuma wajen mahaifina da karatu na ya fara nisa har kuma lokacin da Maulana Amiru Jeshi Allah ya gare shi ya fanso mana littafin Muwadda Malik to sai ya zama tunda ni ina wajen su iyayen nawa to su Maulana Halifa da su akwai wana da ake cewa da shi alkali Sha'rani da kuma ya ma'azan su kuma suna karatu a gurinsa saboda haka sai ya fanso mana wannan littafin na Muwadda tare su ya ba su ina koya musu ni kuma ya bani ana koya min a gida to da karshe shi mai gidan namu sai ya ga ya kamata na koma can a haɗe ni da yan uwana to shin dalilin koma ta Kabara kuma a can na ci gaba da karatu na gida kuma kamar yadda na faɗa ba inda na je ne karatu a wajen wani duk karatu na a gida na yi shi a gida na ƙare shi to kuma dangane da karatu irin na zamani shi ma ɗin dai a gidan ne akwai ma'adin dini ta malam ɗin cewa ta ke a Gwale da ita na soma kuma duk daman gidan gabaki ɗaya da waɗanda duk suke ƙarƙashin amana Maulana Amin Yeshi da ita suke soma bayan mun gama to kuma aka ga Aliya za mu je mun ɗauki jarabawa mun samu to amma sai aka ce shekarun sun yi ƙanƙanta mu zauna a judicial school to muka yi shekara ɗaya to daga nan kuma muka tafi Aliya madarsa durusu islamiyya al'adiya kuma a nan muka yi ba mun yi kuma alhamdulillah aka yi koyarwa ta shekara biyu to shi ma sai aka jihar Kano sai ta ce ya kamata za ta buɗe makaranta ta alƙalai to suka gayyato malam suka ce ya ba da shawara yanda za a buɗe wannan makaranta idan an buɗe ta za ta cimma nasara da za ta dinga yaye alƙalai tunda da judicial school ita ce to kuma yanzu matakinta kamar yayi ƙasa to duk wanda yi wannan makaranta da yanzu wanda za su zama alƙalai da ma'aikatan shari'a to malam aka ba da sunayen mu wanda ka ciki ina ciki muka bude ta ita ce legal studies legal terms ne muka bude ta to an yi ta bayan an fito kuma alhamdulillah aka kama aiki daga matakin registrar a shari'a court of appeal kuma daga nan aka yi ma alkali na hawan dukkanin matakai dai na alkalanci har na kai matsayin chief inspector shugaban masu duba alkalai daga nan kuma aka maida ni deputy director na ma'aikatar shari'a ma gaba daya to kuma anan na ajiye aiki kuma na koma gida gadan-gadan kuma na kama abin da daman shi ne ya haife ni kuma shi na sani shi ne koya da koyarwa kuma a kansa ake yanzu.
0: Masu sauraro, muna lokacin da shi alkali yake wannan bayani, Farfesa Matabudi Shehu Kabara ya shigo kamar yadda muka yi muku bayanin cewa zai shigo, to yana tare da mu. Amma algafata malam, ka faɗi a takaice irin yadda aka yi rayuwa ta karatu, to me yasa ka zaɓi ɓangaren hadisi? Tunda kaga ka riga ka yi kafin ka bayyana anan, duk gaba ɗaya an riga an san ga inda ka karkata ɓangaren hadisi, me yasa ka zaɓi wannan ɓangare?
1: To in ma na zaɓa, to ɗora ni akai-akai kamar yadda na faɗa. Maulana ne jai shi ya ɗora ni akai,
0: Shehu
1: Nasir Kabara. Duka karatuttuka na da na faɗa duka a gabansa muke yi, to akwai karatuttuka guda uku waɗanda suka yi shuhura a gidan Kadiriyya a wajen Maulana Ali Shehu Nasir Kabara. Akwai tafsirin gidan sarki wanda Maulana Halifa ne shi aka ɗora yake yi. To daga cikin karatuntukan kuma da akwai Sahihul Buhari wanda ma da shi yake yi a gidansa na Kadiriyya da kansa a shekara, inda waɗancan ake yi a shekara, to shi ma wannan ɗin a shekara ake yi. Inda waɗancan ake kwana 30 ana yi, shi ma wannan ɗin kwana 30 ake ana yi a gidan Kadiriyya. To da aka ɗora waɗanda za su yi waɗancan karatuntuka, to ni kuma sai aka ɗora ni akan wannan karatun na littafin Sahihul Buhari. To shi ne kuma na ga tun daga abin da aka ɗora ni a kai, to gabaki ɗaya rayuwata ma gabaki ɗaya kamata na bayar da ita akan wannan aikin don ya zama na fitar kunyarsa, kuma na fitar da shi kunyar jama'a. To wannan shi ne dalilin da aka ga ya ɗauke ni akan ba da muhimmanci akan ilimin hadisi, musamman shi littafin Sahihul Buhari.
0: Tunanin kamata ita da a larabci yake, me yasa kai tunanin ya koma Hausa, ka maida shi, ka fassara shi da Hausa?
1: To alhamdulillah, abin da yasa, wato kamar da aka sani ta ɗabi'a ta garuruwa, musamman babban gari, harasa suna shigowa daban-daban, suna cuɗanya, suna canja harshen mutanen wannan garin. To sai muka ga cewa ana fassara shi littafin hadisi ba ta hanyar da ta dace a fassara shi ba, ana fassara shi ta kan harshen larabci. Shi ko larabci daban, hadisi daban, kamar yadda Qur'ani hadisi ne ya fassara shi, to shi ma hadisi masanansa su ne suke fassara shi. Tun daga kan shugaba sallallahu alaihi wasallama da daga kansa hadisin ya fito, akwai abubuwan da in ya faɗa gashi larabawan ne sun san komai na larabcin, amma sai sun tambaye shi me yake nufi da wannan abu, sai ya gaya musu ma'anarsa. Yanzu kamar misali a cikin akwai hadisin da Sikkinu ta zo, a wannan lokacin sahabai suke tambayarsa menene Sikkinu, sai ice ita ce midiyatu, wato wuka. So suka ce wallahi ba su taba jin wannan kalmar Sikkinu ba sai a bakin shugaba sallallahu alaihi wasallama. To haka koyarwa take, sai ka karba daga wanda shi ne ya faɗa, shi ma wanda zai karba a gurinsa shi ma ya tabbatar daga wajen shugaban ya karba ya faɗa. To mu haka karatun na gidan Kadiriyya tsarin sai yake. Na ji da kamala Maulana Muhammad Shehu Nasir Kabara shi ma ya karɓa daga wajen shehunsa malaminsa mai tarbiyyarsa Shehu Malam Ibrahim Matsugune, shi ma ya karɓa daga wajen mahaifinsa mai tarbiyyarsa Shehu Ahmad. To haka abin yake tafiya har zuwa kan wanda yi littafin Imam al-Bukhari, Allah ya dagare shi. Idan aka jero maka za a karanta ma haka sai ta kai kan Imam al-Bukhari din. To abu ne na lakani, inda kowa abu ne na lakani, to ba za ka karanta shi ka nemi abin da yake kamus ko manhajin ka nemo fassara wata kalma ka fassara ta ba to in za ka haka sai ka fassara kuskure to shi yasa naga tunda nake karatun a gaban sa kamar yadda daman koyo nake yi to waɗansu kalmomin dama ma ban taɓa jin su ba sai na rubuta shi a cikin littafin da nake karatu a gaban sa din ga abin da ya fassara mu to da aka dora ni akan wannan karatu sai ya zama ya dada bani muhimmanci da ƙarfi cewa lalle in tsaya in dage akan wannan littafi kuma har wani abin da ya dada zabarar da ni tafsiri na alƙur'ani na gidan sarki gashi an fassara shi da Hausa kuma gashi nan a kasussuna ga Maulana Halifa Madina a kasussuna to shi kuwa wannan littafin na Sahih al-Bukhari na yi iyaka cigiya har zuwa yanzu ban goshe ba ina cigiyar ko akwai wanda yake da wani kasa na malam da ya ɗauka lokacin da yake karatuttukansa ban samu ba so sai na ga idan na tafi da wannan ba rubuta shi ba to kamar ya zama na baiwa musulunci da musulmi wata asara babba to wannan ta dada karfafa ta akan cewa ya kamata na rubuta wannan littafi irin yanda na lakance shi a gurin Maulana Nijai Dr. Nasir Kabasho Nasir Kabara irin yanda ya fassara min shi na rubuce shi gaba daya yanda musulunci da musulmi za su amfana kuma musamman harshen Hausa kamar yanda na faɗa cewa gari dama al'ada ce baki sun shishigo sun shigo da bakin abubuwa to hatta ita kanta Hausan na ɗaure ta tamau inda in dai ba a gurin makaranta ba ba za ka ji irin wannan fassarar ba kuma an fassara ta da irin yadda take a wasancenta da larabcinta ake fassara ta a ilimin hadisi ko a ilimin alkur'ani sannan kuma ya zama a faɗi bayanin nata ta wasar ta zamani inda mutane za su fahimta ga tsohuwar Hausan ta karatu ta ilimi da ita aka sani to kuma ga ta zamani yanda ake fassara ta a yanzu to a haka na danga tafi da abun kuma shi kowa kamar yadda kowa ya sani shi littafin Sahih al-Bukhari akwai mai mujalladi uku akwai mai mujalladi hudu amma tunda fassara ce
0: kamar mujalladi da ma sauraro da dama za su tambaye wannan mujalladi ne mujalladin nan
1: to haka dai muke kiransa kalma ce ta larabci amma ga shi professor da yake sune suke barkar ko akwai fassara ta da Hausa
2: shi ne ake cewa sifili ko ya ce littafi sifili biyu ne ko sifili uku
1: yawwa to sai zai fito a sifili shida maimakon kaga wannan uku mai uku da mai hudu to shi kuma zai fito a shida insha Allah
0: professor ga wannan aiki wannan ba karamin abu ba ne don ku ne na farko a ƙasar nan da kuka yi wannan kuna so abin nan ya tsaya iya yanzu ne ko kuma yanzu aka fara na wannan aikin fassara wannan
2: fassara littafi
0: saboda aiki ne wanda duk wanda ya je ba karamin bajinta aka yi
2: ba
0: abu ne na farko da aka yi
2: gaskiya ne
0: an yi wannan aiki ya kuka kallon aikin da shi ne muke so mu ji daga wajen ka ya kuka kallon aikin kuma wani mataki kuke so iji
2: to alhamdulillah kamar da shi malam ya bayani cewa shi Allah ya muwafaka ya zauna ya rubuce wannan fassara da ya da karce ta kalma kalma daga mala wanda ba karamin aiki bane ga ilimi ba karamin aiki bane ga harshen Hausa ba karamin aiki bane ga musulunci ma baki daya to na tabbatar wannan aiki ba aiki ne da ya shafi gidan kadiriya ko ya shafi yan kadiriya ko aiki ne da ya shafi duk musulmi ne la ilaha illallah inda ya yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aiki zai amfane shi musamman idan ya zama mai amfani da harshen Hausa ne saboda haka aiki ne da yake ya gama kowa ba iya Najeriya ba duk inda ake amfani da Hausa a Najeriya saboda haka ba aiki ne da zai takaita iya jama'ar Kadiriyya ko iya mu nan ba alhamdulillah sannan kuma matakila ban sani ko kana nufin ba haka ake so abin tsaya ba to nan gaba kuma za a dora da wani abu eh to ai na san alhamdulillah san da malam shi alkali ya dauko wannan aiki yana tai dubba ba wanda ya gawa sai da Allah ya taimake shi ya gama to kuma irin yanda yanzu duniya ta karba mu don tun kafin a zo ga ranar taron nan duk wanda ya ji labari sai da labarin ya fara fita yanzu a safiyan nan Allah ya sani sai da mai communicating da wajen mutum biyu ko uku professors akan sun ji labarin wannan aiki to na san wannan zai zama kamar kaimu gare shi kan kuma sauran littattafan hadisin wanda suna nuna karshe su da malam daga malam ya zama a dora a kai dama kamar da faɗa karatukan nan wanda suke na malam yake tara mutane a munasaba ta shekara shekara sune tafsirin Qur'ani Ash-Shifa Buhari to malam ya fassara Qur'ani da kansa ya rubuta shi ya fassara Ash-Shifa da kansa ya rubuta ta to wanda bai rubuta ba shine Sayyid Buhari gashi jikansa yayi ya rubuta abin sa yanda yana kalta kalma kalma da gare shi to kuma na san yanzu ba iya Buhari ya ji ba ya ji wasu littattafan mana hadisi kuma na tabbatar wannan karbuwa da abin ya samu tun ma ba a zo ga taron ba duniya tana ta san barka to za ta yi masa kaimi kan ya dora daga inda ya tsaya alal akal wata kila kunshi ko wani a gidan shi ma a dora saboda dama abinda aka san gidan kenan tun da ya kafu a harkar ilimi da hidimar ilimi ya kafu kuma in zuwa yau gudunmawar da gidan yake bayarwa kenan
0: lokaci da dama an dau lokaci da kai da alkali kuna kuke wannan aiki kuwa
2: na'am
0: kun kai shekara nawa da wannan aiki
2: to karatu a gurin malam da zan iya tuno tun sanda muka fara malam ya tattara mu muke karatun hadisi a gurin sa ba domin ni na san sanda malam ya sa mana karatun hadisi tun ma kafin zancen bada karatuttuka ne bada karatuttuka 1990 malam ya bamu karatuttuka ya bada karatun tafsiri ya bada Ash-Shifa ya bada karatun Buhari kaga wajen shekara 30 da wajen 5 watakila eh to amma kafin wannan lokacin ni na san su sa alƙali sannan sun na gama aliya mu ko muna yan ma'ahad to tun a sannan malam ya dau cewa ya rika tara mu da daddare yana mana karatun hadisi aka bani ya mana isnadi na hadisan nan kowanne duk guda shidan nan kowanne aka fara don da kara da harkar isnadin nan mu aka fara kafin a kai ga sabakin haka ma na aka ina jin zamu kawo zan mutum goma su wa ma'azzamu su khalifa su alƙali su shon halka ba zalla da malam Bello Kaura da malam Ibrahim ne garaje haka muke haɗuwa malam ya hau kan dare da daddare haka da duk waɗannan littattafan sayyara ce 60 dinnan sai da malam ya bamu isnadin su to ni tun ina dan ma tun ina dan primary su kuma sannan sun gama aliya to tun daga sannan wato fara harkar karatun hadisi ta dauko to sannan kuma da aka matakin farko kenan ni wanda zan iya cewa na tuno mataki na biyu aka zo kuma sanda da an yi wani dan lokaci da karatun Sayyid Buhari aka dan dakatar da shi balan baye to a wajejen 1982 sai ma na kuma dawo da karatun sannan na bana mantawa na shiga aliya na a sannan malam ya sassai mana ba da su alƙali tuntuni suna nasu amma ni ce a wannan don har yanzu akwai date na rubuta February 1982 malam ya sai mana na ji a lokacin naira 25 aka bani na su to shi ne da aka dawo da karatun a masallaci karatun watan safar malam yake yi da kansa to har shi ne kamar da alƙali ya faɗa da lokacin kuma da girma ya zo kuma ya ga kamata ya huta ya rarraba waɗannan nauye-nauye kuma Allah ya sa ya ayyana alƙali ya zama shine na karatu ne kuma yace harka jambaki
0: insha Allah to wannan abu da aka yi na kaddamar da shi na kaddamar da shi zai shiga kasuwa
2: na
0: kuna da manufar a zauna da gwamnati dan a saka shi a cikin manhajar karatun dalibai tun da ba karamin tasiri zai yi ba
2: eh to a yanzu dai gaskiya ba a yi wannan tunanin ba amma kai ma ka zo da wani babban shawara na cewa musamman a yanzu da duniyar take fuskantar kalubale game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar mu ta kasar Hausawa din tunda da Hausa aka yi to lalle ya kamata hukumomin mu hankalin su ya dawo kan wani kokari na san duk da karanto manhaja ta karatu akwai hadis
0: na'am akwai
2: to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata kamar ga wani wanda an yi shi da Hausa
0: na'am
2: a duba a ga a matakan ilimi da wannan da shi Sahih Bukhari ba littafi ne na mubtadi'ai ba littafi ne wanda ya daga sama to sai an tunanin da wace marhala ma'ana wani matakin ilimi ya dace wanda in za a sa shi ya zama ya hau kan manhaja ko kuma hatta mana abin nan matakai na ƙasa din da na tsakiya tun da yanzu an fassara shi da Hausa to za a iya dan tsamar wasu gurare wanda za a zo a bin wannan zai sauƙaƙa wa malaman da ɗaliban saurin ganewa tun da shi da harshen su
0: wannan zai taimaka ƙwarai da gaske to professor a lokuta da dama malamai sukan yi irin wannan namijin kokari shi kokari su yi aiki da zai amfana da al'umma kamar yadda shi wanda ya wannan aiki ya bayani yanzu ya ce ya yi tunanin cewa ina da wani nauyi in zai sauke shi ba akwai bashi da al'umma musulmi suke
2: gudu
0: ya sauke da dama daga cikin mutane suna ganin cewa irin wannan aiki wani lokacin daga an yi an kaddamar da shi to an bar shi sai masu dama ne kawai ko waɗanda suka mai da hankali akan abun su ne za su amfane shi muna da rukuni tsarin makarantu a ƙasar nan musamman akan makarantu masu zaman kansu wanda ake kira balantiri sun kusa fanna gwamnatiya mun zauna da su mun kira su mun yi hira da su a nan sun tambayi matsalolin da suke fuskanta mun gaya musu yunkurin da ake na wannan littafi sun yi maraba da shi sun ce su ne akan gaba ma da za su koma a cikin manhajar su
2: alhamdulillah
0: kamar Awwal Hussein ya zo nan shine shugaban su na Kano
2: alhamdulillah
0: ya ce wannan ba karamin abu bane
2: gaskiya ne
0: to irin wa'innan abinda yasa na kawo gwamnati ta saka a ciki ai muna da littattafan da ake amfani da su a bangaren Islamic studies littattafan da ake amfani da su a wannan bangaren Islamic studies ka dauka za ka ga cewa kusan ba za su yi tasirin waɗannan da aka yi yanzu a ce dan Kano ne
2: gaskiya ne
0: kuma da Hausar kan
2: gaskiya ne
0: general Hausa wacce kowa a ina kake da
2: gaskiya ne ita ce kamar kace su ya standard ko
0: ya standard Hausa to ba ga ganin wannan yunkurin daga ranar da aka kaddamar kan ku zauna ba zama ran ku ba ko
2: gaskiya ne
0: wata in kuka zauna to an bar abin daga ranar da aka
2: kaddamar gaskiya ne gaskiya ne
0: wannan shine ni
2: ai wannan babban kalubale musamman ga wanda ya san dabi'a ta irin malam Bahaushe da yawa yana cikin ma abin da yake sake guwan marubuta kai ka san irin yanzu watakila na san a gaba watakila ko ka tambaye shekara na yanayi lokaci ya ɗauka ba ƙarami ba ya yana aiki amma yanzu ba dan Allah ya taimaka ma an samu wani bawan Allah wani gwarzo da ya gabaran cewa zai buga ba watakila da har Allah ya karɓe shi littafin yana da shi ba ɗan kasuwa ba ne aikin wancan ma ya yi ritaya ɗan fansho ne to zama da haka na ɗan fansho zai ce da kuɗin da zai iya buga littafi a yanzu mai ganin miliyoyi ake to saboda haka yanzu daga cikin gudunmawar da mutane ba su bayar da ita gwamnatin da ƙungiyoyi irin waɗannan mutanen a shajja'a su ka yi abu nan da nan a ce an si littafin nan yadda ka faɗi cewa makarantun bayan makarantu kamar na gabar secondary jami'o'i ma wannan littafin sai ma yafi musu amfani saboda kamar da bayan littafin zai al-Bukhari littafi ne da yake a ƙololuwa a harkar ilimin hadisi to kaga jami'o'in sannan masu bangaren ma koyar da harsunan Najeriya ba ma iya Islamic Studies ba department na hausar hausar suna da bukata saboda me saboda irin hausar da malam yake amfani da ita wajen fassara kalmomin larabci masu koyar da hausa ma suna bukatar ka aje ma Islamic Studies zallar hausa suna da bukatar wannan aiki kamar da yake faɗa yanzu akwai kalmomin da wata kila in ba a zaure ka je ba ba za ka san su ba to kaga wannan wani aiki ne wanda ma irin wannan masu bangaren suna da bukatar sa sannan in ka zo alƙalai hukunce-hukunce za a ce hadisi kamar a rawahul Bukhari to kana da Buharin ka mai Hausa wata kalmar wanda ya faɗa ko kamus ɗin ka ji ba lallai ka gano yanda take daidai ba saboda kamus zai baka kalma ta ma'ana wajen 20 ne to a nan gurin ka san a cikin 20 ɗin wacce ake nufi amma in ka zo ga wannan da Hausar ka da yaren ka ga masu wa'azi limamai duk waɗannan suna da buƙatar wannan aiki to babban abin nan kwadaitarwa shine a ce duk rukunonin nan an zo an wawa shi littafin nan to kaga an ƙara ramasa gwiwa watakila abinda aka hassala aka siyar sai ka ji kuma ya kuma ƙaimin buga wani amma in aka samu aka daƙire ce sai ga ba a samu ci gaba ba
0: dama saboda al'adar mutanenmu kuma ka tsora akai to alaga mutum malam ga tambaya nan professor yayi shekara nawa aka kwashe ana wannan aiki
1: shekara 13 nayi ina wannan aiki ya dauke ni shekara 13 saboda akwai babban wani Dr. Nurain Shehu Kabara shi ya bani shawara cewa kada in dauki aikin inda na fara na ajiye shi na gaza yace na fara na yi a hankali inda na soma in na gaji ko kuma na abu na ajiye na bi maramari na da nishaɗi na da sha'awa ta wajen aikin to saboda haka sai na ji daɗi kuma wannan ta taimaka min wannan shawara kwarai da gaske akan cimma wannan buri shi yasa ya dauke ni wannan tsawon shekaru 13 ne
0: yanzu na baya wani darasi za su dauka akan wannan aiki da kai
1: to abinda za su dauka kuma ina da bukatar hakuri kuma ba tare da amci da zuci ba kuma ko a harkar addini ma wannan shawarar shugaba sallallahu alaihi wasallama ya bamu cewa ita ibada ka dauke ta yanda za ka iya idan ka dauka ranka zai sike kuma sai ka ajiye sannan kuma ina da bukatar jajircewa sannan kuma wanda yake kamar ma shi ne na farko ina da bukatar ikhlasi saboda idan kana tunanin cewa za ka yi wani aiki musamman shi irin wannan na rubutu za ka yi ne don samun wani abu to daga nan ma gwiwar mutum za ta yi sanyi amma idan mutum ya san ikhlasi ina yi ne saboda Allah ba don wani abu ba ba don kallon wani abu ba to duk abin da zai samu a lokacin da yake wannan ba zai dame shi ba ba zai zama wani kalubale a tare da shi ba to wannan shi ne
0: to alhamdulillahi masu sauraro kuna sauraron wannan shiri ne na musamman a wannan dandali namu na zaman yan murna tare da manyan malamai dama na gaya muku shirin dai na musamman ne duba da batu ake yi na taron kaddamar da littafi da aka fassara shi na Sahihul Bukhari zuwa Hausa wanda alƙali Imam Ahmad Zaruku Idris Kabara ya yi wannan aiki ƙarƙashin Hadith Science Studies da ke Kano a Kurna Madatai da kuma Farfesa Matabuli Shehu Kabara wanda babban malami ne a Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yana daga cikin na gaba-gaba wajen wannan aiki tare da shirye-shiryen ƙaddamar da wannan littafi masu sauraro idan kuna da lokaci za ku iya samu a 07077925993 ko 08174577777 domin ku ba da gudunmuwa ku a wannan tattaunawa da muke yi ta wannan aiki na alheri wanda ko abun alheri da ya samu Kano da Najeriya baki daya. Professor, idan aka duba shekarun shi alƙali da kuma yadda ya zauna ya samu lokaci har shekaru 10 ne wannan aiki na baya, me za su me ya dace su hankalta tunda shi ya faɗi da hakuri, me ya dace su hankalta a kai?
2: Ai ga kusan na jan a cikin jawabinsa akwai amsar cewa wani abu ne da ikhlasi za a koya cewa yin abu dan Allah, wataƙila da so yake nan da nan ya fito a yi suna a yi lancin a samu kuɗi a yi kaba, wataƙila da zai zauna cikin shekara ɗaya ko biyu zai iya gama, kuma wataƙila ba lalle abin ya zo da kwaliti da nagartar da yanzu aka tsaya aka bi shi dalla dalla. Wadanda duke malamin adabin larabci ne a jami'a akwai a mawaƙan jahiliya akwai wasu waƙoƙi da ake ce musu hauliyat, a lokacin jahiliya akwai waƙoƙi na wasu mawaƙa wanda su sai a shekara suke fito da waƙarsu. Mawaƙi ne zai yi waƙa amma zai zauna yana ta duba ta yana rere ta yana gyatta ta sai a shekara sai cika shekara sannan zai fito da ita
0: da waƙar.
2: Yawwa, me yake nunawa? Wato bin abu a sanne a sanne don a fito da abu mai inganci. To kaga irin haka ne shekara 14 aka yi ana wannan aiki a sannu a sannu saboda mai karo neman yarda Allah ake yi da kuma neman don zatin Allah za a yi. To shi saboda haka yana daga cikin abin da 'yan bawa akwa sa ikhlasi yin abu don Allah ba don neman shuhura ko ne wanda babban matsalar muke ne yanzu ba a tafas ba an ƙone. Wannan ita ce duk take damun mu a harkar musamman harkar koyarwa ta addini. To wanda ake yi a sannu a sannu a sannu har a kai gaci idan Allah ya nufi za ka fito ɗin ba kai za ka fito da kanka ba, Allah ne zai fito da kai. In kuma shi haka ya shirya maka rayuwarka to kai dai ka yi abu don shi kuma sakamakonka za ka je ka tadda shi. Zai iya kuma kayi don shi ɗin kuma yana niyyar zai nuna wa mutane kai don su amfana. To duk wannan aikinsa ne. To mu kuma yanzu garaje da ƙoƙarin yin ɗage sai an hango mutum.
0: To Allah ya mutu mana ilimi dai in aka ce ilimi ilimi ne kuma tun talatala ake ilimin nan tun daga shi ka faɗi yadda aka sha gwagwarmaya a gaban magabata har aka kama ɗayan da ake. Akwai bambanci tsakanin yadda ilimin da yake tafiya da yadda ilimin yanzu yake, tunda akwai in aka kula za a ga cewa in aka ɗaura su a mizani aka ɗaura a mizani za a ga cewa na da yayi nesa sosai da na yanzu. Me ya jawo haka ne?
1: To abinda ya janyo haka wato magana dai ta kan ilasin za ta koyo. Su magabata suna neman ilimin nasu ne kamar yadda aka faɗa don neman yadda Allah ba za ka bauta wa Allah ba sai ka san shi, ba za ka san shi ba sai ta kan ilimi. Ba za ka tafi kasuwa ka je ka buɗe kanti ba sai ka karanta littafin fiqh ka san hukunce-hukuncen saye da sayarwa. To haka ba za ka yi aure ba sai ka san hukunce-hukuncen da suka rata a kan aure. Duka wata mu'amala ba za ka yi ta ba har sai ka san abin hukuncin wannan. To na farko kenan. Sannan na biyu akwai wato girmama na gaba, girmama ilimin da kuma mai bayar da ilimin da neman albarkarsa. To saboda haka ilimin da da masu neman ilimin da akwai albarka, yawancinsa ma neman albarka ne. Za ka ga inda ake wa malami a da to mutum ko iyayensa ma ba zai iya musu irin wannan ladabin da biyayyar ba dan isami yadda malamin nasa shi ko malamin nasa idan ya yadda da shi ne duk abin da Allah ya bashi ya hore masa yake a kirjinsa na wannan ilimin zai dinga amayan masa da shi ina karuwa da shi to amma ne yanzu idan suna karatun ma a gurinka suna nuna ma kaman wani abu ma sun fi ka sani ko kuma idan ka ba su wata mana ko kuma sai su ce ko dai ko kaza ne to ka gani ba su ma yadda da malamin ba ballantana kuma su amfana da ilimin da yake a tare da su kuma wannan an samu shi ne wannan ladabin daga majalisar shugaba sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa idan ina faɗan magana duka kowane sun kuyi da kansa yake baya motsi kamar tsuntsaye ne a kansu idan kuma ya jefo musu magana ko da sun sani ba su ce sun sani ba kaga misali rana bude maka yace wace rana ce wannan suka je Allah da ma'aikinsa ne suka sani ba ce rana kaza ba ce wani gari ne wannan suka ce Allah da ma'aikinsa ne suka sani ba ce garuwa na ban to haka haka duk abin da shugaba ya tambaye su ba sa cewa sun sani gashi tambaye yi saboda ladabi ba za su nuna sun sani ba idan kaga sun amsa tambaya to yayi ne dan ya jaraba su ya ga kokarin su kamar yadda ake jarabawa a yanzu a makarantu so ake ga kokarin dalibi da kuma kwarewarsa da irin fahimtarsa to irin wannan ne a malamanmu da almajiranmu irin nada in ka ga sun amsa wata tambaya to sai dai so suke su faranta malamin yayi tambayar ne dan ya ga yaya dalibansa suke dan su shiga masa da farin ciki su nuna cewa suna gane irin karatunsa to wannan sai su amsa amma in ba haka ba ba sa nuna sun sani kullum wannan a karatutuka musamman shi professor yana ba da misali da yanda malam Yusuf na kwarari yake neman ilimi a gaban malam Shehu Nasir Kabara idan ya shiga gidan shi malam Yusuf na kwarari komai ajiye shi yake akwai wani lokaci da abokan zirin kara neman

0: 오늘 남은 이야기.
1: 네.
0: 오늘 사고 오게 되시.
1: 네. 사 오신이 주라가 알 우마 무슬림인 득 우리 암살라 일라 일라 무함마드 라술룰라히 살라 알라이 살라마 주와 예조미 타라야 되시 아 완난 파린 치키 na wannan gagarumin al'amari da Allah ya yi wa Kano baiwa da shi don wani abin alfahari ne na Kano alfahari ne na harshen Hausa abin da yasa nace alfahari ne na harshen Hausa abokai na ko wani professor wanda malami ne a jami'ar Edo shikenan
0: to agurin nam nam da muke tare
2: to ba Mustafa shi wa Abubakar daga nan wacce in yola
0: nam
2: Allah ya saka ku bisa da alkhairi Allah ya saka alkhairi ni tambaya da kake Assalamu alaikum
0: muna tare da kai
2: yawa daga cikin malaman hadisi da suka karantar da malam alkhairi Ibrahim yana ciki Allah ya saka da alkhairi
0: to mun gode kware da gaske tambaya yake yi wai daga cikin malaman hadisi da suka karantar da malam wai alkhairi Ibrahim yana ciki
1: to shi ka san karatu irin na da ba irin na yanzu ba komai da ijazar sa ake komai da ijazar sa ake kamar da yanzu muka fadi bayanin sanadi na karanta a gurin wani na karanta a gurin wani wani ya karanta a gurin shi ma ya karanta a gurin wani to in ta kan sanadi ne to ga waɗanda malaman da malana aminu je shi ya karatu na hadisa a gurin su amma in ba ta wannan bane karatun ilimi ai kowanne shi malam alkali ibrahim ai yana daga cikin na gaba gaba daga cikin malaman malam kuma za a ce ya yi karaji ya yi shura a sunansa na malamin shi na su kabara ba a ce bai karanta hadisi a gurin sa ba ai ba zai yi ba
3: Eh abinda na dauko nake cewa alfaharin Kano ne da alfaharin harshen Hausa wani aboki na shi ma professor ne a jami'ar Ilorin da ya samu wannan labarin ne kira na a waya sai ke cewa gaban aikin da aka yi a gidan Kadiriyya wanda wannan ya sa masa kishi shi ma yanzu ya dauka ba da yanzu ya fara zai fassara Buhari da Yarbanci to kaga an masa kaimi kuma yanzu duk Yarbawan da suka karanta wannan fassara ta za ta Yarbanci sai alƙali ya samu kamishin nata saboda shi ne wanda ya fara aikin alkhairi to wanda duk ya kwaikwaye shi yana da wannan ladan jin karsashen abun ya ba shi cewa yanzu ba ma shi professor ne kuma a bangaren harshen larabci ya ce yanzu shi babban abin da ya dauka ya ma fara zai fassara shi ma da Yarbanci sayyid Buhari
0: to alhamdulillah to ai tun daga lokaci yana hararan mu alƙali wani sako kake da shi na ƙarshe
1: to alhamdulillah ne ya sako na ƙarshe a wannan guri shine hadisi shi ke fassara alqur'ani kuma alqur'ani wahayi ne malamai su guji neman suna akan batanci akan kalama wani hadisi da ba su sani ba a tsaya magana ce ta addini kamar yadda yanzu professor ya fada idan Allah ya yi za a san ka za a san ka amma a san ka ka yi kyakkyawan suna akan alheri ya fi ka yi mummunan suna da zai janyo hayaniya da rikici kuma ita neman ilimi kofa ce da take buɗaɗɗiya har zuwa mutum a zare numfashinsa in dai ba girman kai zai saka ba to in ya nemi sanin abin da bai sani ba sai Allah ya sanar da shi shi ilimi wata baiwa ce za ka haifi ɗa da a cikinka kai ka bi shi ɗanka ne ya zo ya san wani abin da kai baka sani ba sai ka tambaye shi abu kaza ne ake nufi ne kuma sai ya sanar da kai sai ka ƙaru amma idan mutum ya ɗauka cewa shi

0: wani zo mu a safara kan barshi jama'a masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shiri ne wanda har kullun yakan tattauna al'amuran masu bukata ta musamman ta hanyar gayyato wanda suke da ruwa da tsaki cikin al'amuran su ko kuma kai tsaye a jemu da su domin fadin albarkacin bakin su a lokaci zuwa lokaci mukan tattauna kan al'amuran da ya shafi ilimin su lafiya da makonin da za su dogara da kawunan su a cikin shirye-shiryen mu da suka gabata na sati biyu wato mako biyu da suka gabata mun fara tattaunawa ne tare da Dr. Samira Ali malama a sashin ilimi na musamman ta kwalejin Sa'adatu Rimi wato kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi kuma mataimakiyan director a sashin da ya shafi kula da yara da cigaban su kazalika kuma shugabar sashin da take kula da wato al'amuran rayuwa da yadda matsalar kwakwalwa take a wajen dan adam da kuma dabi'u ta Bonnie Hack Dr. Samira kiyo masu sauraron musallama
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: sati biyu da suka gabata jama'a suna ta faman doki suna ta bukatar siji an fara tabo bangare da ya shafi yadda ma dabi'a da kuma kwakwalwa take saboda yanayin lokacin da muke da shi a makonni biyu da suka gabata a daidai yau dinnan muka ci bari mu ji daga bakin masana kan abin da ya shafi lamarin kwakwalwa domin tana da alaka da rayuwarmu kuma tana da alaka da dabi'armu kazalika tana da alaka da yadda muke gudanar da al'amuranmu gaba ɗayansu kuma watakila daga nan ne ma za a iya ce an hango wani mutum yana yin abu ba daidai ba Dr. Samira da Allah ai mana bayanin yaya kwakwalwa take
1: Dokta kwakwalwar dan adam akwai muhimman bangare guda biyu na farko ana ce masa frontal cortex wanda a nan ne kamar executive function
0: wato bangaren farko kenan na kwakwalwa
1: za mu ga kamar bangaren
0: goshi ta farko kenan idan mutum yana iya siffanta ya siffanta goshinsa a tashin farko waɗannan su ne bangare na farko
1: shi ne frontal cortex to shi wannan bangare nan ne tausayi yake
0: to
1: a nan uzuri idan mutum ya maka laifi a nan soyayya take ka ji tausayin mutum ka so shi a nan kyautatawa take a nan ganin darajar kai kai da kanka
0: ka da ganin darajar kanka ka san kanka kana da muhimmanci ko baka da
1: shi ai babban matsalar da muke fama da shi sau tari ana samun mutane da a ido haka zaka gansu kai kana ganin su a misali da daraja da mutunci amma su idan suka zauna su kadai ba sa ganin suna da wannan daraja su kadai so anan ne mutum yake iya ganin darajar kansa a nan ne yake iya ganin darajar wani duk abinda da ya shafi wani aiki mai kyau da mutum zai yi saboda ya inganta rayuwarsa ko ya inganta na wani
0: wannan sashin
1: farko
0: shi wanda ya kunshi goshi shi ne yake yin wannan
1: akwai wani bangare shi kuma ɗan ƙarami a halitta ai muna magana ne akan manya-manyan bangarori masu
0: abu
1: muhimmanci so akwai wani bangare shi kuma ana ce masa amygdala
0: to
1: shi dan karami ne amma shi baya tashi aiki sai idan ranka ya baci ko ka firgita
0: shi ma wannan shi kuma ta wani bangare za mu kalle shi a kwakwalwa misali
1: kamar haka ta gefen kunninka na hagu yana nan dan da dan dis dan karami ne bashi da girma sosai amma yana da yawa yana da matukar muhimmanci a rayuwar mu
0: na fahimta
1: saboda
0: shi dan din mai dan saman kunninka ko kasan kunne ka dan
1: sama ka dan
0: kunne saman kunninka ka dan
1: shi bashi
0: da wani gefen yake
1: shi ne amadala
0: to gefen hagun dama ko dama ko hagu da dama akwai kowane gefe akwai shi to don haka duk wanda ya daga hannun sa ya daga hannu ya taba gefen kunnensa saman kunnensa kaɗan jikin kansa to a nan wannan sashin da yanzu muke magana yake
1: ne a madala kenan
0: na gani
1: to shi yana aiki ne in ka razana
0: to ban gane yana aiki in na razana ba misali duk wani razani da zan iya misali wani zo ya irin ba ni tsoro ban sani ban firgita
1: kawai yanzu a zo a ce malam Nasiru ai an ce kaza na faruwa mara dadi
0: mara dadi dan haka sai in ji irin hankali na ya tashi saboda na san suwaye a wajen
1: sa a wannan lokacin shi kuma yake aiki
0: na gane
1: to inda ake samun matsala kowanne a cikin su ana training din su da shi frontal cortex da shi
0: amygdala
1: to idan aka yi rashin sa'a amygdala ka yafi aiki sosai
0: fiye da gaban wannan kwakwalwar da take gaba
1: zaka ga mutum baya tunani kan ya aikata abu zai wulakanci zai rashin da'a zai aikata ba daidai ba
0: doctor da Allah dan yi hakuri saboda akwai mutanen mu da suke karkara kuma suna bin mu dan saboda wani lokaci zaka ga ai mutun yana da zafin rai lokaci mu da sai ya tashi to kin ce sashin gaba na kwakwalwa shi yake dauke da tausayi yake dauke da kyakkyawan tunani yake dauke da adalci da yanda mutum
1: yanda
0: martani so idan shi wannan yanzu da kika faɗa na bayan nan wanda yake dan samun kunne kadan idan shi ya rinjaye na gaban to yanzu aikin na bayan zai yi ba na gaban ba
1: kowanne aikin sa daban
0: na gane
1: to idan misali ya kasance koyaushe kana
0: wani ya bata
1: nutsuwa idan abu ya faru ko na bacin rai
0: ko na
1: firgita ko na daukar mataki to in ya kasance kana baka tsaya kai tunani kana acting impulse ake cewa
0: abu daga abu ya
1: faru ka yanke
0: hukunci kawai
1: to kana daɗa training din wannan amygdala din wanda yake dan karami to zai ta buɗuwa ya ƙara girma
0: fahimta da shi asalin sa din menene ne amma saboda yawan yanke hukunci da kake da rashin tunani wajen faɗar magana ko rashin yanke hukunci a cikin kamar kana ƙara masa ƙarfi kana sake buɗa shi yana ƙara faɗaɗa wata ranar zai yi girma kenan
1: yawa to kana ba shi ƙarfi zai zama shi kuma frontal cortex ɗin sai aikin sai rika komawa baya
0: tunda an janye masa aiki an ba mu wani aikin sa daban
1: yawa kowanne aikin su daban shi wannan aikin sa dama nutsuwa tausayi
0: sanin yadda
1: kamar da martani da dai sauransu shi kuma wannan yana kama aiki ne sanda kawai aka bata ma rai ko ka firgita
0: na fahimta
1: to yanayin yadda kake responding yadda kake mai da
0: martani
1: idan ya kasance in aka yi ma abu mara daɗi zaka tsaya ka nutsu kafin ka yanke hukunci
0: to wannan ta gaban tana jin kake
1: to frontal cortex tana aiki sosai zaka dada kuma kara mata karfi
0: na fahimta
1: za ka kasance kana da nutsuwa baka yanke hukunci a cikin
0: sauri sai ka nutsu
1: yawa kamar za a zo a ce maka kawai wuta to a take amygdala dinka zai fara aiki
0: na fahimta
1: cewa abin tsoro ya
0: faru
1: amma frontal cortex dinka shine zai ce maka Dr. Nasiru duba ka ga ta ina hayaki yake fitowa ta ina hutan yake
0: dan haka me ya kamata
1: ya Dr. Nasiru duba ka ga inda kake akwai yara kanana da zaka iya sura ka dauka saboda ka tsira da su Dr. Nasiru duba ka ga ko akwai mata wanda da
0: jiyu ne
1: ya zai yi duba wanda zaka iya taimaka musu to wannan frontal cortex ne zai iya
0: yana gwada maka cewa ka dawo ka nutsu karka fita kai da gudu
1: ka waɗanda ma suka tada hankali zaka yi kokari kai kuma da ta inda mutum yake kudakata ba nan bane waye to amma idan amygdala din kana da ƙarfi ana cewa wuta baka sani ma ka iya zuwa ka fada cikin wuta saboda
0: kai saboda ka riga ka gama razana na fahimta
1: to kuma duka waɗannan bangare na kwakwalwa training din su muke na taɓa gaya maka cewa shi ƙwaƙwalwar mu kamar kwamfuta ne ba komai a ciki sai abin da ka bashi
0: abin da ka dura mar
1: shi zai ba
0: ka kawai shi zai ba
1: yawa kamar kwamfuta ne ka yi typing ɗinka
0: gobe ma zaka zo ka
1: tare akan farallan sallah misali ba za ka zo in ka zo retrieving ka zo
0: ya koma ya koma azumi ya riga ya zama farallan sallah har abada
1: yawa so abin da ka ba ƙwaƙwalwa shine so kuma muna training ƙwaƙwalwar mu ne daga yadda muke abubuwa akwai abin da ake kira neurotransmitters su neurotransmitters su ne suke kai bayani
0: wato sinadarai na'urori ne da suke kai bayani wa kwakwalwa ta yi aikin da ya dace
1: yawa
0: daga kowane sassa na jikinmu
1: ta hanyar kamar electricity kaman
0: eh kaman misali a ce jikin mutum yana da wayansu dabi'a na wutan lantarki wanda idan har zaka kunna yin aiki misali sai ne ni yanzu ci abinci to ai wayannan ne yadda ne har ya kai mu kwakwalwa ta aiki yanzu abin da nake bukata shine in ci abinci
1: to yanzu wannan abin wayanda suke kai bayani cikin kwakwalwarka su ne neurotransmitters za su kai bayani ne ta cikin wani kwayoyin halitta da muke da shi sun kai kusan biliyan nawa so ana kiran su neurons a kwakwalwa suke su aikin su shine idan suka dauko bayani neurotransmitters to akwai abin da ake cewa synapses
0: nagani
1: a tsakiya
0: wato shi
1: tsakanin neuron da neuron
0: shi dan mahada ne tsakanin wancan sinadaran da zasu kai sa
1: yawa masu kama da wutan lantarki misali
0: nagani
1: fasara Hausa
0: akwai misali akwai halaga
1: kamar spark din wutan lantarki
0: kamar kici
1: kamar a ce
0: okay to yanzu mu dauka kamar a wutan lantarki wasu akwai miji da mata
1: yawa
0: akwai ja muna gani akwai baki
1: yawa
0: sannan wani lokaci ana iya sa yellow ya danganta daga yanda aka gani amma mu dauki baki da ja idan ba su haɗu ba za su ba da wuta ba kwaya ɗaya ba zai ba mu wuta ba amma guda biyun su suke ba da wuta to amma akwai mahada wanda misali yanzu shine wanda yake zuwa
1: kuma idan neuron da neuron suka dauko bayani so synapses nan a tsakiya shine zai dauka ana ce masa receptors
0: na gane shine ne karɓa kowanne irin bayani
1: idan ya karɓa yanzu dunkule hannunka doctor
0: na dunkule
1: shike ina cewa doctor nan ina cewa dunkule hannunka neuron sinka ne suka ba synapses
0: ina gane suka ba mu bayani
1: to synapses da ya karɓa
0: receptors
1: shine sai ka iya dunkule hannu ka iya sa idan aka samu matsala ko daga karban information ko kuma synapses ya zama shi da zai karbi
0: bayanin da mata bai
1: karba ba sai ya zama an samu blockage to ba za ka iya dunkule hannu
0: ba yanzu ni na nufin cewa yanzu misali wanda ya samu matsala ta shanyewar gabar jiki bayanin tafiyansa ba zai karbi yanda abin yake ba
1: eh shanyewar gabar jiki shi ma wani abu ne misali na daban kaman ai ana iya samun jijiyan da ya kai jinin kwakwalwa sai ya toshe
0: na gane
1: ko kuma ya kumbura to wannan rashin kai jini kwakwalwa shine zai hana wannan
0: aikin gabar
1: neurotransmitters su ma kai labarin cewa ya kamata in daga hannu sai ka daga idan mutum ya samu bayan jiki ya mutu ai kwakwalwar mantawa take ma mutum na da wannan jikin wannan barin da ya mutu
0: wannan barin da ya mutu
1: to kwakwalwarka bata san da shi ba shi yasa ake ta wannan training din a je physiotherapy a yi ta yi
0: saboda a gano matuƙa
1: gano ana dagawa idan ka na kallo ana daga hannu kullum to shine maganar da muke creating neural pathway kenan a cikin ado a hankali sai kwakwalwarka ta bada ta bude hanya kamar a daji kake a
0: gona na bata
1: let's say gona so ba hanya duka akwai ciyawi so yau in ka bi ka taka ka bi gobe ka taka
0: zai ga na wani yazo ne gana zai zama hanya
1: to neuro pathway kenan to the same thing abinda yake faruwa da amygdala din mu da frontal cortex neuron abinda kake yi shi yake creating neuro pathway
0: a masa kwali da kai
1: so the neuro pathway sai zama ai ya zama wani in ka kasance kana acting under impulse wato kana yanke hukunci ba tare da ka nutsu ka yi tunani ba to kana creating neuropath ne a kwakwalwarka
0: ka sake samar da wata hanya wacce take sabuwa wadda kwakwalwa bata san da ita yanzu kai kake dura mata don haka za ta ci gaba da yin aiki
1: akan
0: wannan ba ji ba gani shi yasa idan aka ga mutum wato gaskiya ne zan so in tuna wani abu ko wata ranar malami na addinin musulunci yana magana sai ya ce ai kowane mutum siffa biyu yake da ita yana da siffa ta kirki yana da siffa ta banza in ya riga ya saba da yin aiki a siffarsa ta kirki to mutane da wannan abin za su kalle shi in ko ya saba da duk ranar da ya aikata wani abu wanda ba daidai ba za su iya fahimtar cewa kai wani akai haka idan ko ya saba aikata aikin banza in duran da ya zo ya aikata kirki mutane su da kansu za su yi tunani su ce
1: anya
0: wani kaza irin wannan abin ko na fahimta
1: so muna creating neural pathway yanayin abinda muke yawan aikatawa kullum.
2: Na fahimta.
1: Duk abin da kake aikatawa akwai program inda muka je tare da kai nayi wani magana sai akai ta tambaya na cewa duk abin da kai wata uku kana aikatawa ya zama dabi'a.
2: Ya zama dabi'a.
1: To ba there's no any question. Duka masu sauraro in akwai wani abu da kake so ka fara yi. Misali ka aikata wannan abin ka bashi lokaci ka bashi ta karfe 1 na rana ne 2 na rana ne 3 ne a da safe ne kullun ka yi shi na wata uku wannan abin ba ya zama wai aikin ka bane ya zama dabi'arka ko ina ka samu kanka sai ka yi shi.
2: Dokta yanzu kina so ki koya wa mutane cewa yanzu idan mace a gidan miji tana so ta zama mutuniyar kirki ba ta so ta ƙara yin fada da mijinta misali in dai ta yadda ba za ta ƙara yin fada ba kawai ta sa a ranta nan da wata uku
1: ba wasawa a rai ba.
2: Ok, ta aikata sai dai abin da zai zama aikatawa.
1: Yawwa, aikata.
2: Wato idan misali in yayi laifi in aka ce ya haƙuri sai ya zama wannan haƙurin shine kamar ɗabi'arta yau duk abin da ya faru a to shikenan kai haƙuri ba za a ƙara ba to in dai harka har za ta yi zai zama haka shi ma mijin ya yadda cewa duk laifin da aka yi masa sai ya ji bari ya kwatanta cewa ya ba da uzuri ya ce to me yasa aka yi haka kuwa amma bai kamata ba a zuwa kaddara wannan to yanzu idan ne wannan na wata uku ya zama ɗabi'ata
1: ya zama ɗabi'aka amma ba zan ba da irin wannan shawaran ba
2: amma kamar karatu ba
1: eh bari mu clear mu wannan
2: tukunan.
1: Yes, I don't want to give false information. Ba zan ba da shawaran cewa duk abin da ya faru a ce maka kai haƙuri sai kai haƙuri har wata uku.
2: Eh, za mu zo
1: wannan ka rusa kanka ka rusa wanda
2: kuka dakta za mu zo wajen saboda ai akwai wasu ɗabi'u da jikin wani bayani wani ya tambaye ni shi zan so in yi miki tambaya cewa idan mutum yana riƙe ana masa laifi yana riƙe fushi ko kuma a'a idan aka je gidan aure sai in aka je wajen shari'a sai a ce kai ya haƙuri tafi je ka ba karkarin ƙarajin wannan magana wannan shi yaya a cikin ɗabi'uwa wanda ɓangare yake watakila za mu zo wannan waje yanzu muna magana ne akan ita ƙwaƙwalwa da yadda take sarrafa
1: ba yanzu mu ɗauka cewa ka yanke hukunci kowane rana da safe ƙarfe 6 za ka yi karatun ƙur'ani na minti 15
2: na gane
1: don haka ƙarfe 6 na safe na yi ka sa alam ka ɗauko ƙur'aninka ka sa timer minti 15 na yi kawai ka kai sadaqa Allahu
2: azim
1: ka ajiye idan ka yi wata uku kana yi malam duk inda ka samu kanka idan lokacin ne sai ka yi karatun ƙur'anin nan
2: Allahu la
1: so haka kuma idan wani aiki kake yi wanda mummuna ne a mutane da yawa suna aikata mummunan aiki sun gaji da aikatawa ba sa so suke aikata shi amma ba za su iya barin sa ba sun samu addiction
2: saboda matsalar wato saboda matsalar wata uku sun wuce wata uku a baya
1: sun yi 80 neuropath a kwakwalwar su na ga
2: maka
1: ba yanta gaskiya ko ƙarya abinda ka bata ka
2: shi za ta dauka
1: shine kawai haka Allah ya yi mu. So
2: doctor ko ni na da alaka idan ana so za a yi kamar misali a wajen rehabilitation idan kun zo aiki rehabilitation sai a ce a dauki wata uku ko wata 6 wani yana da alaka da
1: ai da ma shi ni ban yi karatu rehabilitation sosai ba amma ni certified therapist ce so a therapy akwai abin da muke kira phases so idan kana so mutum ya bar wata ɗabi'a ko ya develop wata ɗabi'a ko kuma ya fita daga cikin matsala muna raba phases 3 phases ake cewa kowane phase guda matakai uku kowane phase guda ɗaya wata uku za a yi ana yi idan aka yi wata uku sai a sake reassessment sai a duba goals ɗin da aka yi setting me dama ake so a canza an fara samun canji a ba a samu ba sai a canja treatment plan
2: na gane amma
1: akalla sai an yi yawa wata 9
2: na gane
1: a yi wata 3
2: a sake wata 3 a sake abin da ya
1: shi ne a ƙarshe
2: dokta wannan wato ya sake bani tsarin ilimi da tsarin yadda ake koyan sa gaba ɗayan sa shi ma a wata 3 ko ake koya
1: haka ne
2: hakikan ni satuttukan da ake ɗauka za a ce sati 12 ko sati 13 wannan shi ne mafi ƙanƙanta ko ko da certificate ko diploma ne zaki ji an ce a wata 6 ko 7 akwai wata magana mu je zuwa dokta
1: so idan mutum yana so ya daina wani abu
2: ya daina wata
1: ɗabi'a to ya daure kada ya yi wannan abu hannun wata 3 shikenan kwakwalwarsa ma za ta manta da cewa yana
2: kamar misali yanda yake cewa shi wallahi ya kasa daina shan sigari
1: a addiction
2: and tunda ya riga ya zama dabi'ar sa yayi shi ne na wata uku akai akai dalilin da yasa ya zama jikin sa kenan na fahimta
1: kuma kamar yadda na ga maka shi addiction din nan ba fa sai kamar su sigari
2: eh a da ma yanzu misali kamar dabi'a yanzu misali kamar mutum ya je ya dinga ba zai dawo gida ba sai da daddare shi kullun in yi tafi sai kowa sai irin kamar wanda ake ce sai sun kori kari sai dare can tsaya tsala sannan zai dawo kage ai wato ya saba wa jikinsa ya saba ma dabi'ar sa wannan
1: sannan ga wani sabo da muka samu san shi wanda bai wuce kamar let's say shekara 10 ba shine addiction na waya wannan waya ta mun
2: wannan waya ta mun wato ita yanzu ita ba mutum ya riga ya zama
1: akwai addiction akwai addiction yanzu zaka iya minti 30 baka taba wayan nan ba
2: eh gaskiya ndai ba wani abu nake na sosai ba
1: kana iya yi
2: eh zan iya minti 30 ne ni ban da matsala da shi
1: kace alhamdulillah
2: alhamdulillah zan iya gaskiya zan iya kai awa guda ma ni ba wani da
1: to kace alhamdulillah mutane da yawa suna fama da addiction na waya mutum yana sallah yana idar da sallah
2: sai
1: dauka ya duba kafin ya tasbih
2: ban yana
1: yana tasbih yana duba message ko yana duba eh
2: wani
1: ma ba abin da zaka duba yes
2: ta riga saboda ya riga ya yi ta sama da wata uku
1: yawa
2: Allah mai tuba ka rafe mu
1: ya zama eh kokolwarsa ta creating neuropathy
2: ta saba da wannan abin dole kawai sai ta tilasta masa ya yi saboda da lokacin ya yi za ta saba
1: oh jini kawai kaji kawai ai baka san sanda ma kawai ya kamar shi da ganin ka kawai zai dauka
2: doctor muna da yara matasa da yan mata wanda wataƙila muna buƙatar ya zamto sun koyi waɗansu ɗabi'u daga wani shekaru ne alal aƙalla yaro ko a cikin gida ya kamata a koya ma ƙwaƙwalwarsa yadda ya kamata ya fahimci ko ya koyi wata ɗabi'a wacce take ana buƙatar ya koye ta domin yin rayuwa da ita
1: shi tarbiyya tun a ciki ake fara shi muna maganar tarbiyya
2: cikin ciki
1: yes saboda research da yawa ya nuna cewa yara da suke ciki suna jin abin da ke faruwa a environment din da suke
2: to da Allah ki sake gawa wa matan mu na yanzu da muke maganan nan saboda muna da mata a karkara wanda ba su yi ilimi na boko ba sosai kuma wataƙila ba su halarci tarurruka na ilimuka ba cewa duk yaron da yake ciki tun kan a haife shi yana jin duk abin da ake yi a tsakanin iyayensa da kuma gidajen gidansu kenan ko zagayen da yake
1: na'am kawai dai bambanci ba zai iya fassara ƙwaƙwalwar shi ba ta kai
2: ya dauki ma'ana
1: abin da zai dauki ma'ana me aka faɗa ba
2: na gane amma dai yana
1: amma yana ji in kiɗa ne yana ji in karatun Qur'ani ne yana ji in faɗa ake yana ji in ashar ne yana ji to inda ake samun matsalar shi ne sai da ya fito remember duka mu ba ma iya tuna sanda muke ciki amma wannan information din yana subconscious mind din
2: na fahimta wato wani bangare ne shi kuma
1: wanda
2: na tunani wanda yake kara bayanai suna nan randa aka ce su bullo in dai an taso su
1: ai ba sai an ce su bullo ba su ai ba sa tambaya suke bullowa
2: na fahimta
1: yawa to idan ya fito duniya in ya ji misali ashar ya ji yana ciki idan ya ji wannan ashar din nan ne zai gane shi okay ai a inda nake ne
2: ya gane
1: okay familiar environment
2: za ta gaya masa cewa ai a wurin da yake nan ne saboda ya ga cikin ya riga ya gano cewa ana iya dura ashar
1: haka in karatun Qur'ani ko kuma magana mai dadi ake faɗa akwai wanda suka yi magana mai dadi a macikin nasu
2: okay su zama suna
1: eh koko miji ya rika yi wa yaron da yake cikin
2: eh magana
1: eh yana yi ya je kusa da cikin matan nasa yana yi wa yaron magana kai zaka ga kaman wannan wani irin rashin hankali ne misali ko amma
2: a kwakwalwar zahiri za mu ce wannan ya yi hauka na
1: wasu ne ba wanda ba haifa ba ka zo kana cewa yadda Allah ya maka albarka ko kuma a zaka girma ka zama ba a zaka taimake ni kowa kana dai faɗin wasu kalmomi ina son ka zan lura da kai in ka zo duniya irin wannan abin sai a ga kaman a baya ne
2: ya zanci na gani shi yana
1: sai dai kokolwarsa ba ta fassara
2: na fahimta
1: san muke ji so amma san din nan fa suna zama
2: doctor turawa a wani bincike da yake kin ga bangare na shafa abin da ya shafi saurare ko ji sai suka ce wanda yaron da ake so ya zama mai hazaka da fasaha in mata tana da ciki a dinga kunna musu kida da to akwai wayansu malaman mu da muka bincike da su tare da su sai suka ce a a ai mu kowanne context yana kowanne wuri yana daukar irin dabi'a da al'adarsu ne mu ana mu al'adar ba za mu ce ai qur'ani ya fi kowanne irin abu a duniya idan da a ce za a dinga kunna ma yaro al-qur'ani a cikin ciki to kenan idan ya fito wannan fasahar da ake so yaro yayi zai yi fiye da abin da waka tunda waka wani dan ziririn abu ne shi kuma qur'ani complete abu ne na ilimi da intelligence to wato wannan yana da alaka da in dai za a dinga sauraron alqur'ani duran da ya fito ya ji an kunna qur'ani zai ce okay to nan zuciyarsa za ta nutsu
1: sannan na dan yi wani dan course wanda ba wai na certificate ba irin dai dan course ne da ake yi akan sunan abun ana ce masa frequency therapy
2: gane
1: wato sound therapy ne
2: wato yadda sauti yake shiga cikin jikin mutum bayan da yake
1: idan na gaya maka cewa akwai psychological wanda ake iya azabtar da su da kida yes kida ne amma frequency da yake cikin kidan
2: gane yadda aka
1: azaba ne ga dan adam dan haka in aka kulle shi a inda aka kulle shi wannan kidan za a saka masa har sai an rikita mai kokolwa sannan akwai kidan da idan aka sa wa mutum ka bashi minti 15 bacci ma ne
2: na fahimta
1: in nace maka kida ba wannan irin kida
2: da ba nan wannan inda
1: generation din sa ake yi
2: musamman
1: ake
2: samar da su dan saboda yadda kwakwalwa za ta ji shi in ta ji shi ita za ta sarrafa shi yadda yake
1: yawa to frequency suke amfani da shi wanda kuma yana yi kamar yanzu ni particularly akwai therapy da nake na waɗanda suke da larurar bacci insomnia
2: a
1: package din mu mai tsadan gaba daya akwai sound wannan frequency sound a ciki amma ba ni nake generating ba
2: na fahimta
1: ka gane akwai ina da mentor ina da ne karatu a gurinsa zan tura mai shi ya generating ne turo mun ban iya yanda ake generating ba ban iya yanda zan hada ba shi yana can kasa waje su suke abubuwa so na ga in ya turo mun ni kuma sai in tura maka amma so dai zaka saurare shi
2: na fahimta
1: sai ka zo ka kwanta ka gama addu'an ka kai ko
2: ka saka ya ki
1: a kunni sai ka danna kana sauraro ya kayin shi kenan
2: shi zai sarrafa
1: frequency din shine yake da impact
2: da zai sarrafa
1: melatonin akwai abinda yake samu mai bacci ana ce masa
2: melatonin
1: wani sinadari ne da Allah ya halitta
2: wanda
1: shi ne yake samu mai bacci
2: gaskiya ne
1: so yana da impact wajen improving melatonin production
2: a wanda za su iya
1: karuwa a cikin kwakwalwa kawai ka saurari kamar kida yake eh sound ne ba kida na ganga
2: ba kida na ganga
1: amma sound ne
2: kamar yanda ake jin
1: sauti yau haka ji shi to kuma sai wannan sautin kwakwalwa ka za ta dada
2: za ta saka da dukkan kasa yanda za ta iya samar da sinadarin bacci sai mutum ya ci gaba da yin bacci
1: sai kai ka ci gaba da yin
2: ga wanda yake sauraron mu yanzu muna tattaunawa ne da Dr. Samira Ali malama a sashen ilimi ta da sashen ilimi na musamman ta kwalejin ilimi na Sa'adu Tirini da ke nan cikin jihar Kano. Dokta, kwakwalwa mun ji ta kashi biyu akwai wani kasan ko kuma
1: akwai kashi sosai ma kuwa
2: to
1: but masu mahimmanci a matsayina na therapist masu mahimmanci a rayuwar mutum ka duba ni magana akan frontal cortex da aka
2: bola ko da kuma wancan wanda ya kusa mutane su tafi cikin rigima
1: yawwa rayuwar dan adam is either kana da control ko kuma in ce kana da
2: mutum yana da nutsuwa
1: ko rashin nutsuwa ko zaka ko
2: na ga kashi biyu kawai yanzu muka
1: dauka amma
2: gefen da yake lura da nutsuwa da gefen da yake lura da rashin nutsuwa idan mutum ya rashin nutsuwa mutane da kansu za su gane cewa wannan akwai matsala rashin nutsuwa idan haka mutane su fahimci cewa in har matsala ta rashin nutsuwa ce to ga bangaren da yake
1: bangare yawa
2: in bangaren ta nutsuwa ce kuma shine da kansa ya saba ma kansa kuma ma kin dan ba musatar ansa kika ce in mutum yana so ya daina to ya daina aikata wani abu nan a cikin wata uku kawai zai daina dokta muna jinki yaya kuma dabi'u suke taruwa su kuma
1: so shi ɗabi'a ta dan adam mutum yana samun sa ne ta hanyoyi guda uku na farko shine iyaye kamar family setting yadda suka haife ka akwai gado da zamu gaji wasu ɗabi'u a gurin su
2: ga oke ana gadon ɗabi'a
1: sosai a chromosomes
2: eh wato kwayoyin
1: halittan nan guda 23 mahaifiya
2: ta bayarwa
1: 23
2: na baba guda 23
1: a cikin wannan 23 na mahaifiya ai dole hadda ɗabi'anta
2: hadda ɗabi'anta
1: a cikin wannan 23 na mahaifi
2: shi ma akwai ɗabi'a da haka idan na farko ne ɗabi'a in aka taso aka ɗauki mata na ɗaya da na ɗaya in aka haɗa in ɗabi'a ce to zai kwashi ɗabi'an baban sarki zai kwashi ɗabi'an in siffa ce haka har ya kai 20 da
1: haka to sannan akwai environment
2: wato wurin da muke zaune
1: inda
2: muka girma na gane misali yanzu okay to ko dalilin da yasa kenan watakila ake maganar ɗabi'a tana iya naso a jikin mutum daga wurin da yake rayuwa duk wata ɗabi'a ta wuri zai iya kwasarta
1: sannan kuma akwai yanayin abincin da ake ci
2: hata abinci yana iya canja mana ɗabi'a to a baya mu so mu ji dalilin da yasa abinci zai canja ɗabi'a bari mu dawo da farko tukunna mu ji
1: yaya
2: wato maganar gado yake
1: su iyaye bayan abin da muka gada a gurinsu na wayan halitta sannan kuma akwai yanayin tarbiyyar da suka bamu
2: na fahimta
1: wato ina ce tarbiya shi tarbiya fa ba wai ka ce wa yaro yi kaza kar ka yi kaza ba kyau yi kaza na da kyau wannan ba tarbiya ba ne ba a'a ai yaron nan ya ganka kana yin wannan abu mai kyau kar ma ka ce masa yi shi ke nan zai
2: da to dokta dan yi hakuri to muna magana da akwai iyaye wanda yanzu haka suna jin mu misali in kamar duba nan da uwa ta ce wa ɗanta ko ya misali sai ta ce je ki wanke wanke ko je ki shara wannan baya cikin tarbiya
1: a'a ba haka nake nufi ba
2: to yaya bayani nake
1: mu dauki misali mutunta dan adam
2: na gane
1: sai ka ga babanka idan ya ga mutane assalamu alaikum zai gaishe su zai ba su ruwan sha zai mutunta su idan an yi mai abu kafin ya yanke hukunci yana
2: tunani bagulosa ta farkon nan tana yin wa
1: wannan kana gani ba sai an gaya maka ka koya ba automatically za ka koya haka in ka tashi unfortunately sai aka samu baba kamar mai ashar in ya zo gida yana wulakanci
2: zai
1: yi duka in ya ga kwano a bakin kofar gida maimakon ya ɗauke ya tunanin ina da yara ƙanana kar su ma su taka sai ya yi bol da kwano ya shiga yana ashar yana waye sai yaron nan wata rana ya zagi ɗan uwansa sai ce masa in na ƙara ji ka yi ashar sai na zane ka ka daina ashar ba kyau
2: shi bai daina ba
1: to yaron nan ba zai daina ba
2: na fahimta
1: gani ne
2: dokta wannan ɗabi'a ce ne kyau ko wuri ne mai kyau ya kamata a siffanta mutane
1: yanda family setting inda muka taso
2: gidan da muka
1: rayu
2: da irin ɗabi'un da suke
1: yi
2: wannan yana da alaƙa da abin da yaro zai kwaya
1: kwaikwaya kawai yake yi
2: misali kamar kawai mu taso mu ga yaro namiji ya ga uwarsa tana saka hijabi za ta yi sallah misali mu a nan kawai sai shi baya sauko
1: a farkon
2: rayuwa ba
1: sai a farkon rayuwa dan adam namiji in ka samu yaro mai shekara 2-4 in mamansa tana tsaye da sallah kullum tana sallah da an kira sallah in yi alwala ka ga ya nemo dan kwaliya rufa zai sa
2: gaskiya ne saboda ya ga kawai ya dauka
1: ta ga ya masa lullufe kanka ka kai sallah kawai he was just observing
2: gani yake tana yi
1: to problem din da ake samu iyaye suna da double standard
2: ka gane
1: kai lokacin da ka taso misali kai ne kake daukar na 25 a ajinku sai ka haifi yaro Allah ya taimaka yana zuwa na 10 sai ka zane shi don me yasa ba zai zo na 1 ba kai
2: lokacin da kai ka kasa gaya wato wancan kwakwalwar ta kasa ta yi lissafi ta gaya maka cewa ai watakila yanzu nasara ma aka samu
1: ya nemo ya samu
2: kwayoyin halittar ka yanzu kai ma kuma daga jikinka suka fito in kana da kwakwalwa to shi ma yana da kwakwalwa
1: yes
2: in baka da ita to shi ma haka zai tunda akwai gado a ciki
1: akwai gado a ciki
2: ya salama
1: to in kana so yaran ka tun suna yara ƙanana shi abin da ya dace
2: na fahimta
1: kar ka sha wahalar jamsu abba ba a kaza baby ki daina kaza ka rika aikatawa suna ganin ka
2: na gane
1: mu'amalarka da iyayenka su gani
2: na fahimta
1: mu'amalarka da mamansu su gani akwai mistake din da maza ke yi idan suka samu matsala da mahaifiya yaro maimakon matsalar ya tsaya tsakanin shi da mahaifiyar yaro sai as a dragging yaro ma a ciki
2: subhanallah
1: ya yaro bashi da lafiya saboda maman shi ta bata maka rai sai ka ci ba za ka kai shi asibiti
2: dan haka yanzu mun abinci ne ma in ka hana ta saboda ta bata maka rai yanzu ka hana har yara
1: har yara
2: saboda kai kokolwar mutum wancan tabbin da kika fada
1: amygdala
2: amygdala to Allah ya sauke kenan wannan ma wata dabi'a ce wanda mutane suke kirkira wa kansu wanda ita ma sun sama mata gurbi a cikin kokolwa
1: to zaka ga in yanayin iyaye ba sa nuna tausayi yaro zai tashi ba tausayi remember na gaya maka kokolwar mu kamar slate yake clean
2: dan haka duk abin da ka dora mata shi ne zaka je ka tare
1: to kuma mu ɗan

0: Yes.
1: To yanzu kenan wannan yana nufin kowane yaro a gidansu irin ɗabi'ar da aka ga ya taso a kanta mutane su fahimta cewa wannan yana fassara abin da yake faruwa ne a cikin gidansu
0: shine
1: da aka yanzu iyaye ya kamata su ji kunya ko kuma su ji murna in ɗansu ya zama na yana yin abu mai kyau daga wurin su ya koyo to amma kuma akwai wasu ɗabi'u ne daban wa'anda su kuma tsakanin shi da yaransa ne koda a cikin gidansu akwai abu mai kyau wataƙila kuma in ya fita tsakanin sa
0: da kansa remember ai abu uku ne
1: cika
0: na ce maka akwai family akwai environment
1: sannan
0: akwai yanayin abincin da muke ci so shi ta tarbiyya ko ɗabi'a ɗan adam abu uku ne su ne manya akwai sauran abubuwa amma wa'annan su ne manya so in a gida an samu an yi komai lafiya
1: ba ko ne ya gano ne
0: ya ce ka kasance unguwar da kake duk tarbiyyar babu kyau
1: na fahimta
0: to in yaro ka yana fita kuma in dole ne ya fita
1: dole zai mu'amala da wa'ensu yara na
0: daban to kuma zai iya ɗauko wasu ɗabi'u wanda kai kuma a gidanka
1: babu
0: shi shine ai aka ce akwai environment din inda yaron ya tashi
1: wannan wani
0: abu ne akwai peer groups yanayin abokai abokan yara
1: idan wannan unguwar da kake sunanta unguwar karatu ko in ya tashi da safi karatu yake tafiya ba wanda yake zama
0: za su ji daɗin tafiya makaranta
1: don haka duk abokansa da zai yi daɗa yan makaranta ne shi ma zai ji ya koya idan dukansu yan kasuwa ne zai ji kawai shi ma kasuwa yake tafiya don haka wancan environment din wato yanayin wurinsa ya canza masa ɗabi'a ba irin ɗabi'ar ka kai a cikin gidanka ba
0: yawwa
1: dakta akwai wa'ensu ɗabi'u wa'anda suke baƙi duk da kin ce akwai batun da ya shafi wani sabon ɗabi'a da yanzu muka kama ka'in da na'in kuma ya riga ya shiga cikin jinin shine ɗabi'ar taɓa waya da inda daga mutum ya yi sallama duniyansa kawai shine ya taɓa aljihunsa ya ji ina wayarsa take ya sauri ya buɗa kuma ba wani abin da zai yi fa haka kawai zai buɗa ta
0: addiction ne
1: to akwai wasu ɗabi'un da ba a asalin wurin da muke suke ba yanzu kamar misali waya za ta iya gayyato mana wata ɗabi'a ta wasu wurare misali ni ba balarabe ba ne ko ni ba bature ba ne amma zan ce ina da wata ina gani a waya ta sai in kalli yaya shi kuma wannan alaƙar yawan yadda yara suke kallo ko kuma in tambaye ki in ce menene alaƙar da ya sa masana suka ce kar yaro ya dinga kallon in fim ne kar ya kalla in bai kai shekara 18 ba da alaƙarsa da ƙwaƙwalwarsa da ɗabi'arsa
0: wato akwai abin da ake kira mind control wato yanayin
1: yadda mutum zai sarrafa
0: ba mutum ba wani ne ke sarrafawa
1: okay yadda wani yake sarrafa ƙwaƙwalwar al'umma
0: yawwa
1: na fahimta wani daban ya sarrafa ƙwaƙwalwar mutane shi yana wani waje kuma yana iya sarrafa ƙwaƙwalwar al'umma
0: to akwai mind control sosai a waya da kuma fina-finan da muke gani ban san ba zan iya cewa fim kamar irin fim na Hausa akwai mind control ba shi wannan
1: wato kenan duk masana
0: akwai fina-finai na ƙasashen waje ka gane confirm akwai irin su Korean films su American films su Chinese films wanda akwai mind control a ciki
1: wato su suna can amma sun yadda da duk inda za ka gani to sai sun sarrafa
0: ɗabi'a
1: na fahimta
0: sai ka ɗauko wani abu sabo daga cikin
1: wannan abin da
0: kuma za ka ɗauko shi ne ba lallai a san da ka ɗauka ya yi aiki ba za ka iya ɗaukan wannan ɗabi'a zai zauna a subconscious mind ɗinka sai bayan shekara 10 sai wani dalili ya zo
1: ya shi ma ya
0: bayan wannan ɗabi'a sai ya yi puppet sai kawai kai exhibiting ɗin
1: kawai sai mutum a ga shi yana
0: yi da cewa ka taɓa wani wani film
1: gaskiya
0: ne irin wannan abu ka ga
1: na fahimta
0: yes
1: don haka wannan yana da alaƙa da ɗabi'un ko ɗabi'un yara kuma dalilin da yasa kenan ake so a hana yara kallon fina-finai ba su kai shekara 18 ba
0: ai ba sai yara ba har da manya
1: to ai kin ga mu da yake muna kallo ne kawai babu ilimi kallon mu na nan rashin ilimi ai su ba
0: su yin fim ne misali da
1: ilimi da su
0: ne na kasan waje zaka gani zaka ga akwai shekaru
1: kwarai da
0: wata shoshin su na TV zaka ga akwai wanda zaka ga sun sa 0 to 9 years ka gani akwai 7 to 12 years
1: na gani
0: sannan akwai

0: 11 to 15 years.
1: Nagani.
0: Malai ai su akwai abin da baka isa ka yada shi ba
1: kamar mu kai tunda muna zaune da gara da haka komai ma zai iya canja mana dabi'u ba mu sani ba
0: yo sannan kuma suna da zurmi idan ka zo in anan ne abin ya faru aka tuhume ka dan me yasa kai haka zai lalata tarbiyyar yara zai waye to in maganin ya fito su kuma za su zo su na defending din ka kai da ka aikata cewa ai ba wani abu bane dan ka aikata right din ka ne ma misali ka aikata suna da amma su a wurin su ko irin tasha yadi na labarai akwai gidajen da kwata-kwata ba a kallon labarai misali saboda labarin yaki kowa ba a so yara su
1: gani don saboda ai bai shafe su ba
0: yanzu kamar a asibiti zaka je asibitin su ba haka ga ana labari kamar mu anan yanzu ka je asibiti ga Al Jazeera ana ta nuna
1: za mu iya zuwa mu je mu
0: kana in kana in ba ma ka zo da karamin cutar ka sai ka ga ya karu to su ba a nuna irin wannan tashin hankalin a asibitocin su
1: na fahimta
0: ko kuma ka je asibiti ka ga an saka wani film an yi hatsari a film din kuma dama san da ka taho kana jin tsorokar motar ta yi hatsari ko kuma wanda ya dauko ka kana tsoro yana gudu da mota yanzu kuma
1: kin dauko ni gagarumin aiki guda ɗaya wanda ya shafi butun ɗabi'an nan domin ita ce shine kaso na farko da ya kamata mu yi magana a kansa wanda kuma mun fara shafa shi mun kalle ɗabi'a ta hanyar gado mun kalle ɗabi'a ta hanyar wurin da muke zaune sannan kuma za mu kalli ɗabi'a kashi na uku ta hanyar abincin da za mu ci sannan kuma za mu zo batun da ya shafi magance irin waɗannan matsaloli a watakila saboda yanayi na lokaci dakta ina ganin dole sai dai mu daga aya ban sani ba da wannan kalmomi za ki iya ƙarƙare mana yau darasin yau gaba ɗayansa
0: abinda iyaye abinda zan gaya muku dangane da yara shine karkacewa yaro karkai kaza karkace masa karkai indai karami ne karkace ka ce masa ba a yi
1: akwai bambanci
0: karkai karkai to kowa zai iya yi shine ba zai yi ba he become curious
1: to amma a ce da babu da miye sanin asalin kwakwalwar ƴaƴan mu don haka ba za mu iya fahimtar cewa yaya girman kwakwalwar su da ka fasa sun tunanin
0: ta amma an ka ce masa ba a yi kawai ya riga ya ɗauka ai in yayi shi kaɗai ya aikata kuma ya aikata ba daidai ba
1: na fahimta
0: to kuma yayin da yaro yake ƙiriniya ka hana shi aikata wannan ƙiriniya to ka kuma samu masa wani abin da zai yi karka ce masa da yin hawa kan gadon nan kana tsalle sauka
1: to ya kamata ka samu
0: to in ka ce masa sauka kai ce to dauki bol ɗinka ka yi wasa ko dauki paper ka kai rubutu ko je ka nade kayan ka ko ka takalmi makarantar da ka goge shi da brush in ka hana shi wannan a to ka samu masa b ya replace saboda energy ne a wannan lokacin yake da shi sugar ne sai ya yi bonin wannan
1: sugar da aka yi kuma za mu yi lokacin da zaki ce wa mutane a nuna ba su so
0: ai da ma yana zaune wannan
1: Allah kara lafiya da aka duk wa'annan yaran da suke ƙiriniya iyaye su tare mu a gaba za mu ji yadda suke gallaza ma ƴaƴansu ta hanyar ba su wa'ansu sinadaran da suke sake haɓɓaka wannan ƙiriniyar da suke ji wanda kuma yana iya canja musu ɗabi'a wannan yana cikin abincin da muke ci dakta to wataƙila sai dai a yi sallama da masu saurari
0: to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: a dole mu gani sai dai mu diga a daidai wannan lokaci a madadin wanda suka rahama radio da television da suka ba mu wannan lokaci don mu tattauna kuma ita Dr. Samira Aliyu da ta samu dama da mu tattauna tare da yarketa sai kuma wacce ta sadamu da ko Zara'u inda bawa sai kuma ni da shirya na gabatar Nasira ku shi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: Dr. Dinzo mun kuka

kawai shugaban kasa ta ce tallafin man fetur zai iya kaiwa naira triliyan 53 da ba a cire shi ba. Sojoji da 'yan sanda sun fafata da bindiga sama da 100 akan iyakar Zamfara da Kebbi. Asu ta fara yajin aikin sai baba ta gani a jami'ar jihar Nasarawa da ke Kefi. Da kasashen ketare shugaban Amurka Donald Trump ya sauya jirgin hanyarsa daga Turkiya saboda fargabar barazanar Iran.

0: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ya muka ji da ruwa? Yau fa an sha ruwa gagarin nan kuma sai san barka da fatan Allah ya mana jagora. Masu sauraron mu, sunana Hussein Amba Indaba. A wannan lokaci nake tare da ku kai tsaye. To, aure babban abu ne a addinin musulunci, kuma babban abu ne mai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Sai dai kuma addinin mu na musulunci ya tsara sharuɗan aure da neman auren da yin auren da ma wanda ya cancanta a bawa auren, duba da matakan da za a bi wajen ganin an yi auren kamar yadda tsarin addinin musulunci ya tanada. Bayan wannan, duk inda aka je ɗaura aure, mu dai a inda muka sani, za a ce muhalli, tufatarwa, kula da lafiya, addini da sauransu, duk ya wuce a wuyan wanda zai aura, wato ma'ana namijin kenan. To, wannan zamanin da muke ciki tun daga shigowar tsarin demokuraɗiyya na siyasa, gwamnatoci sukan yi taro gangami su aurar da mutane. Wasu kira gangamin auren zawarawa, wasu kira shi auren gata. Ga shi nan dai, kusan za mu iya cewa yanzu wannan batu ko wannan abu da ake ya zama al'ada ma a wasu jihohin arewa, musamman arewa maso yamma. A baya-bayan nan an yi wannan aure a Kano, daga jerin aure-auren da gwamnati ke ta yi a duk shekarun nan da muka taho na demokuraɗiyya, to bana ma an kuma yi. Mutane sama da 1,500 an kashe musu kusan biliyan ɗaya. In aka ce biliyan ɗaya, ana nufin miliyan 1,000,500,000 abin da aka kashe musu kenan a wannan auren da aka yi. Mun ga hotuna a kafafen sada zumunta da wasu kafafen jaridu da suke na yanar gizo, na wasu daga cikin mutanen da suka auri 'yan matan ko zawarawan ko waɗanda suka amfana da auren gatan. Mun ga akwai waɗanda suka haura 70 ma, akwai masu 60, akwai masu 65, akwai kusan 80. Suna daga cikin waɗanda suka rabauta da wannan aure da aka yi, aka kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe. Ba muna sukar abun ba ne, amma mu kalli yadda tsarin rayuwarmu da zamantakewarmu yake, mu kalli matsayin wannan abubuwa da ake yi a daidai lokacin da al'umma suke cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Ana matsatsi na rayuwa, kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan, musamman mu a nan arewa. Jihar Kano, Allah ya ba mu albarkar jama'a, yanzu haka mun shiga sauran manyan birane na duniya guda 9 da suka fi yawan jama'a. Alhamdulillah, jama'a arziki ne. To, waɗannan abubuwa da ake yi, anya mahukuntanmu suna kallon abin da mutane suka fi damuwa da shi. Kuwa mu kalli matsalar ruwan sha, mu kalli makarantunmu kaso 85 cikin 100 abin zama ma babu. Wallahi, wallahi, wallahi, sau uku kwanan nan na zaga makarantu a lokacin da ake jarabawar ƙarshe ta 'yan makarantun sakandare a Kano. Na ji gama karantu sama da 10 waɗanda yaran da suke zana jarabawa ƙarshen a dandariyar ƙasa suke rubuta jarabawa. Wasu ma babu siminti mai kyau, wani kwali zai sa, wani tabarma zai sa, wani ma a ƙasa, musamman wata makaranta da ake kira wato ta maza ce, goron dutse, kana nan an shiga kofar famfo yaran da suka jarabawar ne ko a makarantar abana sun haura dubu amma a dubun nan sama da 600 ko 700 gaba dayan su a kasa suke zauna dan diriyar kasa ajujuwan da suke ma babu tebur koda na malami amma aka zo aka ware wa budan kudade irin wayannan ga matsaloli in aka zo maganar lafiya dama ba a magana gwamnatin tarayya ce da kanta tace cibiyoyin kula da lafiya kaso 79 na kasan nan suna da matsala ba sa aiki to bare ma a zo maganar Kano to waɗannan abubuwa su ya dace da irinsu musamman tsaro a maida hankali wajen ganin al'umma sun amfana ba maganar wannan amma mutane ku za ku yi alƙalanci tun daga layin mu ya fara bugawa 0707795239 ku yi alƙalanci akan wannan ya kuka hangi waɗannan abubuwa da na lissafo salamu alaikum
1: assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: na'am da muke sare
1: kana tare da mutane rakka malam Hussein
0: ah baba na yaruwa
1: ayyo fa sai dai alhamdulillah dan yanzu ka gani na a gona fa ka ci ya kurkun yadda yake ruwa ne a kwanta kullum
0: to masha Allah
1: ya ci ne ai muna yawa Allah ku sai ina ba mu nema muna ba to ka san shi ubangiji ba ya ruwa
0: eh gaskiya ne
1: kowa sai a wada tashi da abin da ke ba tunanin zai samu ba
0: gaskiya ke
1: yanzu wannan magana da kai
0: na'am
1: ai ka ga san zuciya ne mun karara wannan aure duk da na san duk wanda aka ce an yi wa shi gani shi ya Allah ki kuma amma sai ka tuna na baya ma da aka yanda zaka fi samu guda nawa ne babu su yanzu kaga irin waɗannan abubuwan da ma su shugabanni mafi yawanci ai fa suke neman ra'ayin jama'a ba su abin da ka san zai a Najeriya za a ce wa ana neman ra'ayin talaka ko a zo a zauna da shi to a ina ake neman talaka kaga wannan abun ba daidai bane yanzu kamar inda ka faɗa din nan ni kan na yanzu makarantar da kake dauke makarantar nan ne ta faɗi a gidan rediyon ka iska ta ta fi shekara 10 iska ta kwashe ta ba gyara ba nace maka wata ta iska an a fannin nan ma iska ta kuma kwashe mana wata amma saboda ba dan Allah ake ba wai yanzu wai yan dan majalisa wai me makon ya dubo wannan ya gyara yanzu zo sun dauko sabon aji wai zasu dan Allah kai ne da ka tayaki baka ji ka dinke bo kuma ka taba dauko sabuwa dan Allah irin waɗannan abubuwan da su kuma suke maka na sani da yawa kuma shi auren nan wallahi da jina da illa wa kadin ba ta musu ne duka waɗanda aka aurar ban san anan cikin garin ku ba ba ainihin dan talaka ma da yake cikin talaucin ba zai iya auren da ka sake aurarwa mu ne zan can da kake ma mu a daidai ba maza ba 14 muke da su ba to shi da aka yi aka ce masu nan ba za ta gaba da yin guda shirin kaga ai murda ce ta biyu ana yi aka tsallake shi wani lokacin za ka rasa talaka wanda ba zai iya auren da kansa ba yanzu ba tore tore ba mu yanzu ga za a yi ma wanda aka dauka za a kai a je a yi wa auren gatan arantan Allah ya kuma san zuciya ce wani shi kan sunan ya ishe ka ci kudin ya ba wanda yake zai ba a yi mai amma ka ga sai aka je aka dauko san zuciya aka yi to duniyar wani na abubuwa kullum shugabanni ni fa kusa da wani mutum fa da Allah ya sa ke ina da nisan tunani a tsini na talauci wallahi a Najeriya ba hawan jini ba hawan mutuwa masu ya sa mutane wasai kai da abubuwan nan ba tsayi ba da safi ko wallahi ni a Najeriya Allah na su ba su kafirin da wallahi kai ki kaura da samun sauki a waɗannan shugabanni ko ba sa ba su biyo hanyar saukin ba duk tabbas da suka tsara na siyarar su idan ka ji an fitar da kuɗi za a yi wani abu wanda bai shafi ko kaɗan bai shafi abin da idan ci yawa mutane ba sai ka ci aka dace aka tsari aka je saboda akwai alkai na ta ciki wancan zai ci an ba wancan iko ba an ba wancan iko waye kudin haka za a ci ne a yi abin da aka ga za a iya amma kullum ma na kusa ne waɗannan abubuwan da gwamnati ta suke in dai suna jin mu to mu abin da muke musu sai mu kawo musu muke domin wallahi billahi idan aka je lahira muna ci muna gani Allah ya sike su ma su inda za su ci bayanin waɗannan abubuwan da suka ba su sa mutane yanzu ko sai suke gaya maka a yanzu taki ma na rasa yaya zan yi wannan zan zuba a gona ta yanzu ya gagara sun mana takakin nan wani wasu na neman su rasa yadda za su yi gona ta fashe da suke tare ba taki to kai kaga an zo an ba mutum kwano biyu taki wanda yake nan buhu biyar ko shida ko goma an ba shi kwano biyu bai shi ne shi na ba kyauta ba ne su yi kai dan Allah irin waɗannan abubuwan an kashe noma an kashe ilimi an kashe komai a Najeriya aka yi komai wannan a Najeriya zaka yi
0: Allah
1: kuma yanzu ka ji boye a cikin labarin da ka rubuta ne ana cewa wacce ruwan fitir ya kawo garin kudi trillion to da suka kawo me suka dada wani sun dada musu a cikin wasu wai shugaban kasa so sai yake cin gaba ko wani ma tun da shi wai yanzu inda aka yi wannan wallahi wani sai aka gire shi ba sai da ma ya ci ko za shi an narka bai gona da rawan zaka ko da gol ya fasa sai ka zo ka shi ka kalli ubangiji ya zai amma su su ce wai shugaban kasa da cin gaba su ne to idan da mun ke ji ni ba ka tare nan Mata Husaini, Allah ya rabu da tsira mai cin sanda. To ai ba ma ruwa da shi. Ya sai an ji shi ne neman da zanci. Amma ce wai shugabanni suna fito. Kullun gari zuwa ka bude gidan radio sai shugabanni su ne magana za su fasa maka rai. To Allah shi ya san za su yi zumbu za su yi ba. To ya Allah kai ka san yadda za ka yi suna neman sauki Allah ka kawo mana sauki. Ko dai ya ni Allah in laifi muka maka mun tuba. Ko ji ji gyara abin da yake cikin zukatansa wallahi wadannan shugabannin ko wallahi da sai da ni abin da yake ni wallahi. Kin zo a ke sa je a ke sa a gradi a tarbiyya yayin na kira suka tafi da ita yanzu sa da irin da bakin da za su iya ga Allah abin da suka yi wallahi wannan ba daidai bane wannan auren wallahi san zuciya ne kin san da ba aka fara da masan zuciya ne kawo san da farkon da aka fara wannan san zuciya ne kuma da haka ne haka ake tafiya Allah shi yasa za su yi Allah amin
0: sai dai gyara guda daya da za a yi to ga wani Allah assalamu alaikum shekara goma sha biyar
1: ka gane ko wacce matsala uka samu saboda me yasa ba ku samu matsala ba saboda kowa ya cancanta duk wanda yake kowanne bangare ya cancanta to abin da ake so da shugabanci aka ake so kowanne bangare kada ku kuskura mutum in kuka yi mai jarrabawa ma ta bangaren zamantakewa ta bangaren mutunci ta bangaren komai ta bangaren hakuri in dai mutum bai ci kaskashi 99 cikin 100 ba to bai kamata ko mai gari ya bashi a gidan gwamnatin jihohi ba bai kamata a bashi aiki a gwamnatin tarayya ba wannan shi ne magana ta kashin gaskiya saboda wuri ne wannan yake rike gaya ma shi ne na karshe gidan gwamnatin jihohin arewacin Najeriya da fadar gwamnatin Najeriya shi wuri ne na karshe a laji wanda sake duk mutumin da ka gan shi a nan wajen yana ta hanya zai shiga aljanna idan ka ga ma'aikacin gwamnati bai shiga aljanna ba shi yace ba ya so ya shiga saboda me yasa zai ce ba ya so ya shiga idan aka bashi mukami ko aka bashi mukami kuma aka dauki amana aka bashi shi yanzu ai zan bada misali da ni kaina a lokacin wasai wallahi nake ga ma Husaini an bai dama wa gaba na hukumi 19 na raba wa taki saboda haka in ka gama ka samu ba maka je ta wallahi din asuba ba ba zan dan wanda ba zan dan ga mai iya wani ni ban ba wa kowa naira da ya ci hanci ba amma ni kuma da aka bani nake ba zan karba ba kuma inda na karba ko FPM ba za ta tsome ni ba
0: wanda
1: kaya ne na na sai da amma inda ma na rama radio sai da amma inda ma ya biyo ni wai house ba ni kaya nan sa ma hannu
0: alimin ke
1: ni hannun nan da zaka yi mun kana sai ne da wani na zo gidan rama radio amma mai shi kuma ta
0: kaka ka
1: kaka babu
0: alimin ke ni
1: eh
0: me zaka ce game da auren zaurawa
1: auren zaurawa wannan littafi ne guda ma ne tun kafin ba a fara na riga na faɗa cewa kar a fara shi auren zaurawa da auren gata da ake faɗa yana ɗaya ko shugo na uku daga cikin wannan suka jefa arewacin Najeriya cikin matsala mutum ne bai san yadda zai ci abinci ba bai da aikin komai wai aka zo aka ce ammar auren kuma musamman ga yara yadda suke watan daririya damar littafi kaɗan zan gutsura ma daga cikin auren zaurawa da hana so a saki aure da hana so a gyara komai na ba su shawara tun aure na farko kafin aure na farko zamanin kwankwaso na ce a je a samu magidanta a samu masu unguwanni waɗanda suka yi aure gwamnati ba ta sani ba kuma yau ta zo su kasa riƙewa su za a je a ba tallafi na ce auren gata da ake magana auren gata mu ɗauki manzon Allah cewa mace idan tana son a yi mata aure bata samu ba ko namiji yana son ya yi aure ba ni da hali har manzon Allah ya faɗa a ce a yi azumi to inda ana ɗaukar maganar manzon Allah
0: Almiskin mun gode da wannan gudunmawa da ka bayar akan wannan batu da muke tattaunawa a kai. Masu sauraro, ra'ayinku muke so mu ji game da wannan lamari da ake ciki yanzu na auren da aka yi na Zawarawa. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Da wa muke tare?
2: Ina tare da Muktar Jalal Jogana.
0: Malam Muktar, sanne da kokari.
2: Fata alheri a gare ka da fatan ka zo lafiya. Ka zo lafiya, Allah ya kare ka lafiya.
0: Amin.
2: Allah ni ma kan magana auren inda tan nan.
0: Na'am.
2: Kani da Allah ya wanke san kai aka nuna a gurin sa.
0: Ta ina?
2: Wallahi akwai yaren da yake namu ne nan ya gama komai an hakudin ma an ka kawo mai yan uwa wallahi sai aka kawo ba sunan sa.
0: To.
2: An zari bai.
0: To wai zari?
2: Ai ai ko ma shi.
0: To.
2: Kaga irin wannan kamata sai da mun wani ya kamata a yi sai a bincika ka wallahi wallahi akwai irin da zaka je ka sami yan mata uku wasu duk suna da sabo ko uban ba shi da yanda zai yi auren nan irin su zai kamata a rinka tifowa a cikin birni marasa da kauyuka a rinka taimaka musu tsakani da Allah amma wallahi wallahi sun abin da aka yi ba a kan yin hurumin sa a ce ba.
0: Mun gode ƙwarai da gaske. Mun gode dan mutanen Jogana. To. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin. Gashi da layukan dai suna ta cin karo da juna. Ina

0: kamata yana wannan gurbin ke da wuri yan gada ko na zora ne kamata yi
1: na'am
0: idan so a kyake mu kam al'umma
1: na'am
0: da gurbin da yawa da gurbin da doka na'am yo auren da gaba da komai an kayyade shi misali bangaren dinya ba ya dafi ya bun da wuce gado da kici baba don nan wuce ta ci wannan doka take ran ke kuma bangaren sauri da zaka aura a wani baka ke wuce a fadi guda da ko da kana da haji kuma ka da haji dan kana da haji ka fi an ya bun da haji ta tare an zo ka zo ka tin kudi da sabon gare kai mata ke kuma bangaren yarinya aka ce ka wuce gado a kar ku wuce gado da kici ba idan kuke wannan shine abin da doka ta yarda da shi idan an yi auren ta je ta tare an su in ma sai in abin da za ku zo kai mata inda kace na za ku zo kan dake kai mata daga ba wannan za ku yi amma wannan doka ta ne saboda matsalan za ka ga wani yana so su aure amma kuma ne wannan ya ji ya yi akwati gogo daga da ya ko shida doka ta idan kan wanda ta taso sai ga cewa dole sai wanda zai akwati da ko shida nan za ba wannan shi kuma tun sai sun yi ya iska da na gani na fara su ma wanda sai da tun da an yi wanda ya kama wanda sai amma da ta shi da yana su ko kuma a ba su kai an wanda wasu kuma ga abin da suke to amma idan aka kayyade abin fulfiliti ne aka ce wannan doka ne kamar yadda ake dokan nan ta gwaji cewa in ce sai kai sai kun yi gwaji sannan Allah ya daura wurin amma kayan daki da rifan nan kawai gore ta kayyade iya jihar kanan nan ga iya abin da ake so to wannan shi ne abin da za a so ka ka kai idan ka tashi nema auren ka su iya akwatin nan da ya rayu baka da fargaba wannan bangaren da za su sai kai akwati shi da kuriya ko bangaren yarinya kun riga kun san kai yadda ya doka ba ga iya abin da za ku
1: to mun gode kware da gaske
0: Allah
1: ya amin da albarka annabi mun gode kware da gaske da wannan gudunmawa da ka ba assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na'am
0: ara shi ba ka da wannan lokaci
1: barka da shigowa
0: alhamdulillah tabarakallahi Allah ya kiyaye ka barka da kware na'am
1: na'am
0: alhamdulillah wannan da barwa sai mun ce na lawa na ya raje mara sai
1: na'am
0: ayyan da ba ci ko me da kyan da su ko da shi ana na ko yin wannan ko da ba ci sai ya ci kawai ai a da su ko ba da ba ga ko da ra shi ko da ka mai ko kan ya fada wa zalunci sai ko so na hawa ba ta ko kuma kawai ka so ko kuma hawa da ra wannan ya kare shi gaskiya kamar ke da shi ba shi ayo a wani
1: to kana tare da mu
0: na'am ma da san kana ci
1: na'am
0: don da ni gaci ne da gaci ma ayi shi ba da ko wasu wanda wani ya ga mun na zuwa ki ci shi no ni da ta tsaya wannan auren ka kan ba da ko wasu wanda a samu a inda ta ma wani da ke cikin gidan auren ba wani samu a yi shi ko da wasu auren ba amma da kuma kamar da shi babban ya fada ki ci shi da ma yayi wannan nazari yayi wannan nazari ba kai wani ba ya kamata ka tsaya tura gaskiya idan za ka yi ta ta san me ka mutu idan ka fi wannan da yawa wanda ka mata ka yi mutane amma kuma ba ki maka ba
1: Hassan da wannan gudunmawa da ka kawo mana Assalamu alaikum
2: Assalam
1: da muke tare
2: Allah barka da
1: yi ya barka shigowa na'am
2: yau gaskiya ne wannan abin da yake fada abin da yake wata gwamnati ta yi kyakkyawa amma gaskiya akwai gyara da ke domin tun wajen ma wannan da za ta alfarma ce sai kana da ma alfarma ba mu san ma ka samu haka shi
1: shi na auren gatan?
2: Idan akwai mutanen mu da muke ta su a saka su a ciki sai yanzu idan ba ka da hanya kun ba ka da dama ka samu famfin mata
1: to Allah ya tawaita
2: ya kamata ya dama a samu wa matasa aiki ne abinda ya kamata ke maka kafin auren
1: to mun gode
2: kuma akwai kamar yadda mutane suka faɗa akwai mabukata auren wanda wasu na da hannu ne rashin kayan aiki da rayuwa ya hana a yi auren shekara da
1: to wai masu sauraron mu mai wai jama'a wannan kayan ɗakin da wannan lefan nan da ake sawa sai an kashe abubuwa da yawa wanda yake hana

0: ta san da su iyayen yaran aurar da su dole ne ko kuma za a iya daukan mataki akan sa
1: a gaskiya da ma wannan ba zan ba
0: to dan mai isa ba za mu aje ba
1: yanzu da ma kamata ya sa doka gwamnati ta sa doka sassauta duwan ma abun ajiye shi ya zama an tada
0: doka ba za a rage abubuwan nan mu rage buri mu kalli kanmu mu yi juyan mu adalci da duk yawanci yaran nan maza da matan da muke gani wallahi ba za mu gansu a titi ba musamman matan nan matan sun yawa
1: ga su nan gaskiya ne kamar yadda ayi wani mai magana yanzu kamata ya gwamnati ta duba wannan al'amari
0: wato
1: ya shi ka ana ya
0: aure yau da safi ai an yi ruwa bayan na zo nan na yi aiki tun asuba sai na fita saboda akwai yara za su fara jarabawa yau a jami'ar Northwest na tafi na sauke yaran waje na a can abinda ya bani tsoro ya bani mamaki duk gaba daya na ruwan nan yaran sun tafi jarabawa amma kaso 90 na waɗanda na gani suna shiga jami'ar da cikin jami'ar mata ne kaga akwai abun dubawa
1: wallahi akwai abun dubawa ya kamata iya yi
0: to ina jin ba za su sa
1: na kawai wannan a ga an yi wa wannan wannan ita ma wata ko ta cikin da ta mata irin wannan
0: to kaga ko ai ba zan yi ba
1: wannan ta fara to ka ta dole a kayyade a abin da za a yi kamar yadda dai wani ya ba da shawara ma abin da ya kamata
0: to mun gode kwarai da gaske
1: mun mu sauka da kanmu kan kai kanka ne miji ka ba da sadaki su kan su su kawo ma abin da
0: to ma da Allah mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa masha Allah mun sauraro da iyaye mu ma iyaye fa ni wa kanmu nasiha assalamu alaikum assalamu alaikum sai ka daga murya ba ma jin ka sosai
2: to malam sai na fakar ta lafi ka alai
0: na'am awala abakar
2: gaskiya na ji wannan abu da ke tattauna a kai a kai irin yadda abu ne mai kyau ta wata hanya kuma ta akwai saɓa na kamar wasu ne zin ka dubo yadda ba za su ke yi ba karin iyaye mata za a yadda an mu sauran gata amma dan Allah dan annabi malam Husaini ina gata ga wanda ya ta fara ta biyu da uku ni ba yanzu duk wannan a ce misali yanzu ina da mata ta ɗaya ka ce ka kawo wannan fam din a matsayin za a kai min auren gata to ni kai da zan iya ma su ta tara kai wanda ya kasance a cikin sau na biyu ko na uku ai ko a al'adar malam Bahaushe a cikin ta ma misali auren farko za ka gana kama gudunmawa 200 amma daga lokacin da ka karo ta ɗaya ta biyu ta uku kana da karfin da za ka yi rikiya ne shin wanda ya zo ya kara ta ɗaya ta biyu ga yayyanin su suke gida wani hali suke ciki yawancin su za ka ga cewa suna da 'yan mata ciki kamata ya mutum ya kawo 'yansa kawo ɗansa amma sai mutum ya kawo kansa gani nake gaskiya a wannan tsarin da gwamnati ta yi a gani na za a sake idan Allah dan annabi akwai wa'anda suka marayu ne akwai marasa karfi birni da karkara loko da sako inda suke matasa ne wa'anda ba su yawar nan kamata yi a yi biyar amma wallahi ka ce wani shekara 65 ka zo ka ɗauka ni ne nake da arwain da ya'ya ma yanzu nake da mace ɗaya da ya'ya na ka ce da ni ka sana cikin wannan tsarin wallahi ta zan yi ba kauna ta kake ba kuma ka ɗaya tawo ka ma taimaka min ne ka taimaka min yadda zan taimaka min rayuwar su da ya'yansu ta makwata na cikin wanda ya kamata amma ka tsara min aure gani nake ka taro ka taso min wani aiki to da tsari ya kamata a yi gaskiya duk wanda ya zo yana da aure bai kamata a sanya ciki ba wanda ba shi da aure ba a taimaka masa da fata za ta
0: zai to mun gode kwarai da gaske wannan shawara to ina ganin lokaci fa yana hararan mu assalamu alaikum
3: na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa kan
3: sai da ba mun ji Allah ya saka maka da alheri da mu ne da ku
0: amin
3: na'am so kamar tsari da gurguje dai duba ga lokaci malam sai da anan daga cewa gaskiya a kodin shi mutane su kan dora kanta kamar abin da ya zama na shawara ba za su iya dauka ba a karan kan nasu kuma da shi abin ya zo ya dame su haka zalika ita kanta kamar gwamnati a fikirori da dama bata fiye kamar la'akari da kamar daukan kamar shawarwarin su kansu waɗanda suke jagoranta ba sai ga lokacin tana yin abu kamar gaba gani ba tare da shawara ba a maimakon kuma kullo wani abu na kamar mai kyau sai ga kuma ana gudanar da kamar abu na kitso da kwarkwata ko na kama da haka za ka cewa shi kansa wannan aure da aka gudanar sai ka cewa kamar yadda mutane suka yi kira ni idan na kalli wani bugiran sosai da sosai za ka cewa akwai alfanun haka to amma kuma dole ya zama da cewa abu idan aka yi na farko dole an gano wasu lambobi da aka gudanar a wannan abin to idan za a yi na gaba kuma ya zama da cewa an ƙara tantancewa an ƙara tacewa sake mu daga kankuran a shi kansu wani abin da ake gudanar da rawa sosai da sosai ita ita gwamnati kwarai da gaske ga abin da take yi tana yin sai kamar bisa ga ita kanta kamar kyakkyawan niyya to amma kuma daga bisani idan aka yi abin sai kuma ana ta gano lamboshi to maganin idan aka gudanar da wannan abin ba tare da an gano lamboshin ba shine fa dole zama da cewa ana duban shawarwarin al'umma wasu malamai ne magabata da dukkanin gaba garin mutanen mara yake jagoranta mutum aka yi irin neman wannan shawarwari to za ka cewa za a yi abin ciki lafiya bata lafiya ba tare da samun wata matsala ba ko da kuwa an samu matsalar to za ka cewa ba wai wacce ta taka karya ta karya ba ce wacce za a zo ana faɗa ko kuma a zo a ganta a zahirin ta taro ta haifar da wasu matsalolin sosai da sosai maka to fatan mu da a kodo shi kira da gwamnati da ƙarshe ta dinga tsara a kodo shi tana duban bakin gaske kuma duk abin da za a yi a dinga karɓar shawarwarin talakawan da suka zaɓi da suka ce ta je an yarda da tunani da hankali da nazarinta mun yi da aka kazo da waɗancan angwaye da amari kuma zaman lafiya ba tare da an samu wata matsala ba Musa Hashim Kallamu mai rubutun gida ma sai na ce wa
0: to alhamdulillah rabbil alamin ba sauraro iya abin da zamu iya yi kenan a yau a madadin Zarawa Abdulrahman Indabawa da Husaina Amba Indaba ni da na jagoranta nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Jama Balasadu, do gimam beating Gulf, who be entinin, Jogitan Pelakmin. Jama Salam Alekum, Warahmatullah, Tala, Barkatu, Barkamin, Hautikan Kurandedo, Nukuran Taskan Kaisi, Munia Fui, Rahma Radio, Kano, Dumir Chapanjini, Jerry, Betuja FM, Serama Radio, Abuja Kaisi, Dumita Temer, Benai, Betuber Wari, Bilal FM. Alhamdulillah, you had a Taskan when you want to be hot, be tip to be tilling be a Wurongodo. Aram jojin wonde babira wamin watu arjido watu soro be chobbal e kosan modibbo babira modibbo lan modibbo jabaako
1: assalamu alaykum
0: a dida bo min donde be modibbo tajjido tilimbe mi andi kanko hawta fulani ko watu wolo watu arjido dengal denta fuldam da karama kuma kura jabaana
2: okay to assalamu alaykum wa rahmatullah
0: to hande taskaram bo insha Allah min waran kimani kusan minti chapan enjoy jeru kulara ni matsala ni fulbe fere mi fuddi wan do gol man lawan ala da bata manan to hosa fulani shugo ma su sai da farada ne ne ta ga kanu a kai tsaye mata da kai a cikin wannan shiri na duniya fulani ko da ke duniya fulani tana tare da kai kuma ɗan fulani suna tare da kai alhamdulillah na ga wannan satin an kantar da harkar wato matu seda wato madara to mun kida ba da dama duk inda cibiyar ta fita da madara an kantar da su kalubale ya zama gare ku wani shiri kuke yi ta samar da wannan madarar mai tsafta mai inganci wanda za a bawa al'umma su amfani da shi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim gaskiya mun dade ba mu samu kullun ciki kamar wannan sati ba wanda gwamnatin jihar Kano ta gina gidajen madara guda 98 kuma da haɗin gwiwar bankin musulunci na Saudiya wanda gidajen madaran nan in Allah ya yarda muna ganin in dai Allah ya sa an tafi da su yadda ya kamata to jihar Kano ba ma jihar Kano ba Najeriya ma za a iya samar da madara wannan gidajen za su iya samar da madarar da za ta ishi Najeriya gabaki daya
0: to muna cewa kana cewa wato za a samar da madarar da ta ishi Najeriya gaba daya to mu anan kanin wani lungun ina tunani kamar wasu ungwannin wato madarar ko faran ba ta je gurin su ba kuma dabbobin da za su samar da wannan madarar ina tsammani kafin a samar da madarar sai an samu dabbobi ya kuke kula da lafiyar su dabbobin tukun kafin a samar da wannan madarar
1: to gaskiya dabbobi a yanzu a dole ne shekaras gaskiya alhamdulillah don ga duk lokacin muna tare da su na harkar butanariya a gaskiya ba a samu cututtuka sosai a wannan shekara ba saboda gaskiya an ce wai za kuntun fa'ali ne wani kan za kurba dole ka jinjina ma gwamnati ta yi kokari akan wannan shekara wajen annure na cututtuka wanda a wannan shekara gaskiya dabbobi sun samu lafiya ba kamar shekarun baya ba wanda kuma ina faɗa shekara 20 ba a samu nono ya wadata a jihar Kano kamar wannan shekara ba kamar shekarun baya can zaka ga sai mun tafi irin su Jos irin su Nasarawa irin su Imamin Jami neman nono amma wannan shekara wannan fita neman nono za a ga muna ta tura yara suna tafiya mota ana kawo to wannan shekarar ba zai bayu ba saboda nono ya wadata
0: to yanzu kenan tunda nono ya wadata za a samu wato karanci wanda ake zargi wasu bata gari da suke amfani da wasu abubuwan sarrafa a cikin nono
1: a gaskiya yanzu in ka ji mutum ya lalata nono idan wai neman auki to san zuciya ne saboda dabbobi ne farko suna da nono kuma saboda zaman lafiyar jihar Kano kusan duka wasu state gane ne kano suke tahowa shi yasa duk inda ka duba jihar Kano a gewaye ko ya zaga mugaye ne fulani ne to wannan ya sanya ita ma gwamnati sai ta hoɓɓasa don wannan gidajen akalla kusan shekara bakwai da fara gina su kullum ana cewa gobe za a buɗe jibi za a buɗe wanda kowane gidan madara guda ɗaya akalla zai tara maka madara kimanin litar 1,000 zuwa 2,000 har sama a 2,500 ne wacce mu suna kai kimanin 2,500 kowane gidan madara akwai wani an gina blok uku wani an gina blok biyu to yanzu in ka duba wa'annan gidajen madara inda a ce duka za a samu gaba ɗaya su kama aiki ka'in da na'in to ya zama wa'in shi ne wannan madaran ma
0: to yanzu tabbata nake so na yi ko abin masawar suke zaje an ce an samar da gidan madara daban-daban kusan guda 90 a jihar Kano a tsananin hukumomi 44 gidan madara wurin ne ya sarrafa madara ko kuma akwai shanu da kuka ware aka aje a gidan madara ko kuma a'a fulanin ne za su ɗauko madaran daga inda suke su kawo wannan gidan madara a tabbatar da ingancin za a saya
1: ai dai matsalin da aka yi tun da aka gina gidajen dama an yi kuriti kuritin nan kuma na fulanin ne akwai fulani wanda suke masu samar da madara akwai kuma sarrafa madaras akwai kuma masu sayar da madaras ka gane don haka shi gida da aka gina shi dama an gina ne dama don fulanin dama don su zo su zo su yi abin da kansu ka gane su fulanin su ne yan kwamitin su aka dinka ma kuma yanzu ko mai girma gona sai adalci ne kwamiti ya ɗauko wasu yan boko ko wasu ƙwararru sai ya ce ku dai fulanin ko za ku zo ƙalubale gare ku in kun gyara kanku idan ba ku gyara ba kanku da wannan nake ƙara cewa fulani wallahi ya kamata ku samu alkhairi da alheri ku saka alheri saboda shi da gona ya fita haƙin mutane mun ya dauki wannan wurare ya dinka wa fulani don yin kaga ƙalubalen ku idan mun zo mun riƙa mun inganta ne idan mun lalatar mu ne yanzu magana ba fulata ne ya ce ko matarsa ta ɗauki ta yi ta hasara to wannan shi ya ga dama don wa'annan wurare idan mun riƙe su an inganta su maganar mata ka ɗauki nuna ta
0: yi ba ya wuce yanzu kana nufi malam idan ba fulata ne ko ba fulata na saka tatsin majalisa da ba kai tsaye ba sai sun zo kasuwa ko sun bace za su yi a suna da wanda cibiyar za ta duba nuna in yana da inganci a siya kai tsaye da darajar kenan
1: wani kuwa kai tsaye mata ka ta zo nuna nan idan ta kashi wannan cibiya akwai na'urori wanda suke za su duba nuna nan idan yana da wani matsala ko aibi za a gaya maka don ka je ka gyara kaga kai tsaye kuma akwai karfin da aka zo aka hada wayannan gidajen madara da su wanda yake ba sai na kira sunayen su ba wanda kai tsaye ya zo su dauki wannan madara su sarrafa
0: da kake kenan
1: amma shi yasa ma yanzu gona akwai sauran kaya ma da za a kada zuwa wurin aka ce a'a ba za a gaggawa ba sai an ga wani gidan madara ne tukuna wanda ya kwafi su wanda ya kokari da kansa ka san shi dan adam kullun su yake ya ci banza to su ake a ga su ba ne gidan madara ne suka yi kokari ne wajen tsayawa da kafafuwan su su inganta abu kaga na farko an samu fulani aikin ne da kuma yanzu ƴaƴan fulani su ce ba su da aikin ne sun samu matan su zai zo su koya ƴaƴan su karatu inda in mata ta ɗauko magana ta kawo wannan wuri madara za ta iya kwana biyar a wannan wuraren ba ta lalace ba an sa na wuri ne za su ba za su gaida da madara ba za ta lalace ba
0: kayan sanyi kenan
1: wani kuwa an sa sononi kowane gidan madara an sa masa sola an sa ruwa an yi duk abin da ya kamata ba a yi an yi illa kawai ku fulanin ku zo ku inganta da kanku
0: to amma malam kafin a zo na ake kuma ka tambayi masani idan ba ka da ilimi akan abu su fulani da aka ce ƙalubale gare ku an ba ku dama ku zo ku yi aiki da kanku to wato akwai wato horaswa da aka yi musu musamman ne kafin a ba su wannan damar ko kuma aka yi sai aka ɗauke su aka ba su su yi aikin gaskiya harkar akwai harkar buƙatar ilimi da waye na horaswa yayin ake sarrafa madarar ya ake kawo ta akwai tsarin da aka yi na aka kai shi makaranta ta horo yanda ake sarrafa nonon da yanda ake tabbatar da ingancin nonon
1: gaskiya ne sun biyu
0: na
1: na farko a wancan kwaleji ta federal government ta Bauturu farko na an yi wannan inganta yanda za a tsabtace nono yau kamar kusan zai kai kusan shekara daya an kira kungiyar nan an yi sanuna ta kwana biyu an ilimantar wanda ma har ma mun rigina gina gona da wannan kwana biyu ya yi kaɗan da cewa kamata yi akalla ka gane wannan makaranta a ba ta wa'annan yaran fulani akalla kamar wata shida ka gane to a lokacin daga wannan kwana biyu wasu jibar wasu yin rikodin to a kuma waɗanda a yanzu ba abin da za su iya yi ba za su iya sarrafa maganar ta zama yogurt za su iya kuma inganta ta to kuma bayan wannan ma kuma nan bai wuce wata ɗaya ba ko sati uku an sake kiran kamfanoni kuma na masu sarrafa madarar kuma an haɗa su da su wanda idan kun tara madarar ma kai tsaye kuma kuma ku tsaya sarrafa ta zuwa yogurt ko wani nono ko wani abu su wannan kamfanin direct za su su karɓa ka gane wannan an yi wannan shi bai da wata sati uku a santar hotel duk wannan ana yi don a tallafa wa rayuwar fulani to ka ga ne kamata idan an ce zuka tuto ya fito da daɗi kamata yi tun da har aka yi wannan ko da ba a ɗauki nauyin mu ba mu ba ɗauki nauyin kan mu wurin zuwa ƙaro ilimin sarrafa madaras mun ce ilimin da aka bayar ko wani daga nan ma kawai sun samu ilimin kuma sun ci gaba da mu'amala amma a yanzu muna ƙara roƙon gwamnati da ta ƙara ɗaukar 'ya'yan fulani tun daga wannan makaranta wadda aikin take ni dama ilimantarwa a kan harkar ka gane to muna roƙon da aƙalla ko certificate na shekara ɗaya ko wata shida ɗauki sauran waɗanda suke kula da wannan gidajen madaras ko da duk kowane gidan madara ɗauki mutum ɗaya ko biyu a tura zai su ƙara ilimi a kan abin saboda shi ilimi ba ya yawa to muna roƙon gwamnati har yanzu a kan taimaka wannan don aka shigo da wannan da ilimin sosai a zamanance to abin sai ya fi ƙara inganci
0: to mai girma shugaban masu sai da fura da nono an kawo gidajen madara ka an ce guda 98 akwai Kano ta kaso uku akwai Kano ta kudu akwai ta arewa ko ta tsakiya yawanci fulanin nan wasu sun fi talaka ne tsakanin Kano ta Kudu da Kano Arewa ta tsakiyar makursa ba su sai ba to yayin nan kaso wannan gidajen wani tsari aka yi yanda kowane bangare za ta amfana musamman wannan abin a tikantara an yi shi don fulani ne mazauna karkara ko da za yi abin yawanci in yi abin yana tafiya ne da masu akan masu rigar study wanda ke yi a cikin gari wasu suna zargin sun fi amfani da wannan mazauna karkara ba su amfani ya kuka yi kokarin da za a tabbatar mazauna karkara sun amfana da wannan abu
1: to ai gaba da masu gidajen madara kusan ina gaban da kumbosu da dawaki ina gaba wanda aka yi ma a cikin area ma municipality gaba daya ma kwata-kwata
0: kuma su tsakiya kenan
1: wurin kuwa an yi a dawaki an yi a kumbosu amma gaba ki daya duka a wajen kuma kullum an yi abin da ilimi sai da aka yi amfani da yanayi nuni na fi samuwa ka san nuni a Kano ta Kudu nuni ya fi yawa Kano ta Arewa nuni kan yi nuni shi sa in ka auna gidajen mai zaga sun fi yawa a Kano ta Arewa
0: ta Kudu
1: Kano ta Kudu kai sun fi yawa sun ka dauke ne saboda gore irin su hura irin su abin nan ajingi irin su gaya ga su nan dai to za ka gani irin su garko to irin wayannan karamin kuma za ka kusan wani karamin kuma masu yayi kamar kuma ka ga guda biyu ne ma to su kanan kuma saboda fulani sun fi yawa a nan bangaren shi ba aiki da magana cewa wani duniya ne muka daga man a an yi aiki da ilimi ne an yi aiki da dan kaje ka gina kangon guri kuma ba shanin a wajen kaga mai amfanin sa ya zama kango dan haka an aiki da ina shanin suke shi sai a gaba ki dai naga a cikin municipality gaba dai na tsammanin wannan da naga maka daga duwakin kudu sai wannan sai kungotsu sai da sai duwakin wannan duwakin tofa sai kura amma galibi cikin dingi dai ba ai ba in kai da ma kaga ai ba kai dan planin bane ba tunda shanu ya zauna a cikin gari ne to dan haka wannan abin an yi shi da gaskiya bisa ga adalci kuma an raba su akan a hannun planin wanda suke cewa su ne ahalin abu
0: to bari dan barka dan mota han koma gurin wato likita Bokan Turai likita barka da zuwa
2: to assalamu alaikum
0: na fara da bata da suna da inda aka fito
2: to assalamu alaikum sunana Usman Alhassan Karfi karamin hukumar Kura kuma ni ne shugaban kungiyar Freedom ta karamin hukumar Kura
0: to kuma masani a rakan
2: dalibi akan kula da lafiyar dabbobi
0: mai girma yanzu ba mu aje a matsayin kujera ta shugaba hukumar kujera ta mai ilimi akan harkar wato kiwon dabbobi yawanci mu a nan jihar Kano muna samun karanci masu karanta wannan bangare na harkar kula da lafiyar dabbobi saboda ake gani kamar babu harkar mai tana kamar ba harkar samu sosai to ya kuke kula da yanayin lafiyar dabbobi musamman a ita dabba ma kafin a tatsi madarar ta yi wace shawarwari kuke ta bawa wannan plan
2: gaskiya ne to kamar inda kai tambaya dan jarida haka ya kamata kuma dama kai tambaya kai tambaya kan gaba ita dai harkar dabba ita dabba ce amma dai ita ma tana da rayuwa daidai da dan adam duk abin da dan adam yake da bukata dabba tana da bukata daga muhallinta zuwa abincinta zuwa shan ruwanta zuwa gurin da za ta je ta yi kiwo ta dawo da gurin da za ta yi mu'amalar dabba tana so daidai da dan adam kamar yadda dan adam yake so ya samu guri mai kyau ya kwanta huta mai tsafta tsaftatacce to ita ma dabba haka take so kamar yadda kai magana cewa yadda ake mu'amalantar dabba haka yake to kamar mu inda za mu iya cewa mu a cikin dabbobi aka haife mu don mu alhamdulillah fulani ne mu makiyaya kuma an yi harkar kiwon an yi duk abin da ya kamata a harkar kiwo dalilin ma da yasa ya ja hankalin mu muka karkata muka tafi muka karanta lafiyar dabbobi don ka zo ka bunkasa harkar kiwon dabbobi tunda ka raye da ita ya kamata kuma ka santa a ilimance ga kafin mu karanta mun ga yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi sai muka ga cewa to sai ka tafi gari ko gini mai nisa ka nemo wanda zai zo ibaka taimako akan harkar dabba ka bata da lafiya so sai kuma Allah ya kawo ka taso muka dan shiga muka dan yi karatu na zamani kaɗan daga ciki sai muka fi tsundun wannan layi saboda haka ita dabba kana gane ta ne da wajen mu'amalarta kamar in ta tashi tana da damuwa to kana kallon ta ka sani saboda haka da ka kalle ta zaka ga cewa to wannan yanayin da ta nuna to na wani bangare ne bangaren lafiya ne ko bangaren muhalli ne ko bangaren abinci ne ko bangaren ruwa ne duk abin da take da bukata tana nuna maka alamomi kai matsayin ka na masani zaka gane tana bukatar abu da kaza sai ka dau mataki akan wannan abu da kaza
0: ni doctor kana nufi idan mahallin da take kwanciya bai da ke shi ma yana yanayin jikin ta na
2: sosai ma kuwa sosai ma kuwa wasu lokutan ma ya fi ma ka sama mata mahalli mai kyau fiye da ka ba ta wani abu dan yanzu ka zo da abinci ka daure ta a gurin mai cikakkuri musamman yanzu ga damuna ta zo ta fitsari a gurin ta kashi a gurin da ragowacciya a gurin ta hada ta dama ainihin ruwa ya ci kwalkwale ka zo da wani abincin kuma sai ka zube mata shi a kai tana kai bakinta za ta ji wannan wari ko karni ta kwana a tsaye yawanci mai garke ko tikke ne irin wannan za ka ga dabba a tsaye take sai ta kwana ta yana ba ta kwanta ba tana cikin wani yanayi abin lura ma musamman kananan dabbobin na gidaje zaka tare da inda dan karamin dan tudu ko dutse zaka ga ta dora kafafunan ta hudu ta rabu da can kasa saboda tana neman taimako na araba ta da wannan guri amma shi ne dabba in zai lai bai sani ba sai ibatta a haka saboda haka zaka ga yana ga hadari yake so sai ma kuwa za su balle da cuta sannan kuma za ta taramewa yawanci ma zaka ga suna yin bari ko ƴaƴan su ki girma ko su rasa nono wanda za su sha su wadata akwai damuwa kin wannan mahalli na rashin tsaftatacce
0: idan ana bada shawara musamman yanayin damuna masu dabbobi na gida da waje barin dabba a cikin cikulkuli a cikin tabo da waye zai ina haifar da matsaloli sosai
2: sosai ma kuwa babban matsala ma kuwa sosai dan wannan yana janyo asara ta bangare da dama musamman bangaren yanzu tun da program da muke akan ai harkan nono muke yanzu musamman bangaren nono shi kansa a cikin yawo na farko dai akwai magana tsaftar sa tsaniya tana cikin wannan cikakkun muke muna kira sa goriya tariya cikakkune kazo zakai ta tsatu akwai hadarurruka da yawa ko kai asaran nono ko nonon ya baci ko ita katta dabbar da kai da ita duk ku baci kaga an janyo matsala saboda haka yana da kyau
0: a inganta
2: gurin kuma in Allah ya sa an tsinci kai a irin wannan yanayi to muna kira ga ƴan uwan Fulani kar ku tatsawa nan gurin ku kwance ta tafi ta tsandoni gun da tsauni yake sai a sa sinadaran wanke jiki a wanke jelarta a wanke hantsarta a wanke duk gurin da zaka mu'amalanta sannan ka tsugura kai tatsa duk da dai an horar da mu akan wannan a wancan gwamnati da chairman ina makarantar aikin gona da take Hoturo an ba da horo akan wannan an ba da shawarwari akan lura da yanda za a tatsu nono da bukatar tsafta da ita harkar madara tutsunin ta gaba ɗayan ta 100% tsafta take da bukata
0: to idan aka koma ba batun yanayin abinci wasu mukiyaya suna dole fi wasu gurare misali akwai kamar ruwan nan dan batta wasu ma suna cewa idan dabbobi sun sha ruwan da ruwa ne ba maguda ba mai tafiya ba ruwan ne da ke tsaye a guri daya yana jawowa dabbobi sun cututtuka to yin wannan ruwan yana jawo matsala
2: sosai ma kuwa ai dukkanin ruwan da ka sani ko ga dan adam ko ga dabba
0: inda ya tsaye a kuri
2: inda ya tsaye yake a tsaye ba gudu yake wani shigo wani ifita ba ma'ana a tafi ba to ina tattare da matsaloli matsalolin suna da yawan gaske akwai misali zan dauka a yi hakuri yan uwa na manoma akwai wanda zai je da injin feshin sa zai yi feshi a gonar sa sai ije ina zuwa sai dole bututun diban da yake da magani ya ɗebo ruwa yace zai zuba a goran feshin sa saboda haka kaga ka gurɓata wannan ruwan da kaje ka tara maimakon ka je da tsaftataccen abu ka matsa can gefe ko gokiti kai nesa ka je ka hada chemical maganin feshin ka ka tafi gonarka ka je kai a'a sai i kwantar da injin feshi isa mazubin maganin ina zubawa ina dawowa cikin ruwa to ba mistakenly in kana tashi kuma dabbobi lokacin shan ruwan su ya zo yayi suna gangarowa kan wani zaka gama kan ruwan yana maiko ina ja saboda haka dabba tana zuwa in taji ta sha wannan kaga ta sha matsala daya kenan na biyun su akwai ciyayi da suke rubewa su lalace a gefe sakamakon ruwa ya ci ya tattara to in ruwan ya janye sun dibe tani yana takawa ta gangara da dattin cikin ruwa yar uwa tana zuwa shi za ta sha sannan akwai kwarin duka irin su dangin matsatsaku su dodon kodi da shauran abubuwa wanda suke gurɓata ruwa dabba ta sha ta samu matsala a gurin da su din su irin wannan suna nan da yawa ruwan sha da yana da muhimmanci a tsaftace shi a dau mataki a kula da shi sakamakon dabba in ba ta samu ruwa mai kyau ba akwai matsala
0: idan dabba ta sha wannan irin wannan matsalar da ke magana ko ta abinci mara inganci yana haifan wannan madarar idan ɗan adam ya sha zai iya baki matsalar shi ba
2: a'a shi akwai cututtukan da suka rabu kana ba dai kai tsaye layin likitanci aka tafi ba amma dai shawarwari ne ko kuma duba ne akwai cututtukan da suke kama dan adam da dabba akwai kuma wani iya dabba zai ilanta bazai ilanta da dan adam ba saboda haka ya danganta da kwayar cutar da ta sha amma dai a ruwan nono ne ba a cika samu wayannan ba an fi samun su a cikin wasu bangarorin wanda yake ba yawa wani abinci ba
0: wanda
2: kwanciya a guri amma fa shi din ma akwai wanda za ta ci ta samu matsala kai ma ka ci ka samu matsala suna nan da su daban-daban
0: idan muka koma baya a yawanci a lokutan baya a kasuwannin dabbobi musamman kamar shanu wani an kawo saniya ko rago ko dinki ya zaga ko likitan dabbobi da suke duba kafin a sayar da wannan dabbar amma yanzu wanki da baya an rage wannan abubuwa kuma bayan an sayar da dabbar in an kai mai yanka ma kafin a yanka wannan dabbar wannan malaman lafiya za su duba ta bayan kuma an yanka dabbar ana zuwa a duba naman ya inganci su ne a gurin da taba gani ma naman ma dabbar gaba da bayan an yanka an duki naman an akara ne an binne
2: gaskiya
0: to ya me yasa yanzu kuma wanki bangaren ku ba ku fiya damuwa ko kuma gudun da ke sakaci ko kuma sakaci har ga wannan kula da wannan ingancin wato dabbar ma kafin asiri ita a zo kuma a yanka ta
2: gaskiya dan jarida duk kasuwar da ka sani ka'ida ne ya zama wajibi akwai sashen likitocin dabbobi a kasuwar ko mayanka ko kasuwa sai dai kai ko da ka je Allah bai sa kun haɗu da su ba amma wajibi ne duk gurin da ake tara dabba ka tarar da likitan dabbobi a gurin sakamakon shi dama kai tsaye mu'amalarsa ta dabba ce kuma kasuwa mata tarar dabbobi ce wata da cutar za ta zo wata a kasuwa za ta samu wata a hanya sakamakon ɗorawa mota da saukewa ko doguwar tafiya a wannan gajiya za ta same ta ta samu cutar ta zo da ita a gajiye saboda haka tana zuwa ta contact ta kasa tashi ko kuma ta samu cuta a gurin ko kuma ina na gaya ma da zai ci akwai cututtuka da suke kama ƴan uwansu ƙarshen ta tana zuwa lafiya ta karo ta zo kasuwar sai ta haɗu da ƴar uwarta mai wannan cuta suka haɗu sai ta ɗau wannan cuta
0: ko kana nufi kenan dabba wata tana kama wa cutar wani
2: barai ma ku sosai ma ku suna nan da yawa tsakanin dabba da dabba tsakanin ɗan adam da dabba to akwai haɗarin da ake samu ko dabba kwaya ɗaya mara lafiya aka kawo ta kasuwa aka saka ta cikin marasa masu lafiya to da sun ci kuɗi sun haɗu ku sun san sanar hanci da hanci irin al'ada ta dabba ko an ajiye musu gure shan ruwa a kasuwa ko abinci ko iska saboda ka za ta kamu da cuta ita ma sakamakon lafiyar ta kalau saboda ka to kaga in aka ce an aje kasuwa ba likitan dabbobi kaga da matsala haka shi ma mayanka duk mayankar da ka sani in dai babban mayanka ce ma gwamnati tana gina asibitin dabbobi ma na duba wannan dabbobi da aka kawo nan gurin wato misali in ka ɗauki wannan musamman abbatu waɗannan tamu ta Kano da shauran gurare duk gurin da ka je akwai veterinary officers babba za a ajiye sannan akwai ɗalibai masu koyon aikin lafiyar dabbobi suna zuwa gurin dolen ka ne in je zaka zama mai kula da lafiyar dabbobi dole ne sai ka je mayanka kuma ka je zaka yi aiki a gargashin likitocin dabbobi na wannan gurin haka ma kasuwa saboda haka duk kasuwar da ka sani yanzu misali in ka ɗauki Gombe a ƙaramin hukumar Sumaila akwai asibitin dabbobi a Gombe a nan kusa da kasuwa haka in ka ɗauki irin su ɗan batta da shiru musu mudiri su kwana ɗan gora dukkanin su zaka ga ana mu'amala da malaman dabbobi ana cikin cin kasuwa zaka ji an ce ga dabba ta faɗi ko za ta faɗi ko tana buƙatar agajin gaggawa to dama already da shi a gurin ko sai a ɗauke shi je kuma mataki su wani shi na muna godiya sosai kafin mu je gaba barin koma gurin Zara'u a ta bamu waƙar guda ɗaya a waƙar gaina ku idan ki duba gaina ku a sai ki idan muka dawo sai mu daura tare da wato Ustaz Sheikh Mallaman mu duba kuma yayin nan ita madina ya ga tun shugabannin madina da suke shan miya ko ɗan jaridu suna taɓa da na zanar bismillah da ranar ku mure wannan shi na 90.9

0: aitama wato baba sadu be gima mada go fu be tinan lele ndo wondi dokane sen ndo wondi rahma radio mita chapanje ne jedidi bitu jojol fm rahma radio kanu kaisi rahma radio abuja de mita timre be nay bitu be woro jara fm be min mustafa shaka bukari pullo handas kan wondi be modibbo lawan kan kon arji do soro cembale ko sam lesdi kan ndo wondi bo be jago do dental fuldam e karamaru kumar kura wadi min bayanuji fere fere ko larani halan jamu dabbaji ja e modibbo win dabba do mari matsalaji fere fere e lumu to biyenga mari nyaw ga wala nyaw foti nanga ne modibbo bi hala ko larani yarukin diyam dabbaji mulay wadi remobe to yadi be wato peshin magani ko hu nyedi diyam ha der wato diyam ko mayongon ko undumun to dabba war yari diyam man dem heban matsala sosai ne modibbo rewo wi purna fata wangi gene fere nyoli to dabba wan yabi gene den mursitan do andel mayongol o bu hudon de wakata matsala amma ko fodi hakkilo derbabe ko larani hala wato nokkore dungol atawan tun dungu wari ndiyam tobi atawan ndiyam hebbi no cebalbali dum wonni nokkore den atawan dabba bu en german selle german wodi matsalaji nyaman gene germanajum atawan dabba wangi ngira boni o usini neddo to wakati den wadi hande heba ko leddi ko gene rufa en kure den wo ina kure den hiddo ko dabbaji mabbe warta jodo ton no kure den modde bon jamu kura o leddo modde ke der rawi fulbe musamman ko larani hala buriki wato kusam kan wuti biradam to wadi heba ndiyam lota ko sey dabaman lota wato hansa ko indi maga hiddo ko heba wato bira biradam kuka biradam yara dami himbi na wutuni biradam birama hander chablo bali ko der wato ndiyam nyiddudam biradam wato mari hatani ko larani jamu to mari hatani ko larani bo wato ndabba wangan hani neddo wurtina dabba man daga der chablo bali wurtina ga yasi heba ndiyam lota bandu maga lota hansa maga lota kodi min to ko biradam man ko sadam yara dam dumo dum on sedda de dum wadana wato wato tarjama hido ko modibbo woni be dengal hausawal e fasirna be dengal popular ngam taskam dum wadama ngam jirrabe fulbe hedan tobe dengal popular min bo min tona modibbe fere fere ko larna hollite en ko larani jam dabbaji min jam bibbe min jam kodi mi daw ka batun majara da basalam sakadan ne jeli eh kuma magana akan batun ai kullum zai kokari ko ana ta kokari ya za a yi a inganta harka sai da madara kuma a maida abin na zamani kuma magana da ke cewa ana ta kokari yadda za a yi tunani musamman iyayen mu masu zuwa su kawo madara cikin gari su samu guri su zauna a yasi da makaranta to amma har yanzu akwai wani kalubale da mutane suke maganganu a kai kamar iyayen mu masu kawo wato madarar kunnuwan a cikin gari musamman in ka dauki nan kasuwar kofar Bombay daga nan Kano Line to a matsayin ku na shugabanni musamman nan gurin Kano Line wasu lokutan za ga iyayen mu mata sun kawo ruwa da ke su rata da ke su sun mu sun zauna a gefen titi ga ƙura na wuce ga kaza ga kaza ga kaza wannan abin da suna yi kuma zai haifar da matsala ga shi ne da sauransu kuma wasu ma iyayen sai suka yi hakan ke sha ɗaya da rama suna zaune a gurin wani lokacin yin su mai lalace in ba ya sa ba to wasu shawara kuke ta kokari a tsakanin ku da kuma kiran gwamnati ga wannan musamman nan gurin Kano Line
1: to magana ta gaskiya Alhaji Mustapha
0: ko ba
1: sun shi shugabanci abin da yake damu mu dama kusan ita gwamnati akalla mun kai shekara sama da goma muna kirai cewa akan a samun da kamar kasuwa ta zamani wanda za a samu tsabta saboda ka gani an sai shi da dafa za ƙara yi ba an yi sai sha za a yi ka ga yafi komai san neman tsabta ka gani to wannan abin da kuma ta yi na wannan kaddamar da wannan gidajen madara yana ɗaya daga cikin policy ɗin da sun ta fito da shi cewa maimakon a ɗauki wannan ma a je ana yawo da shi ka gani har yin kuran to in kin da komai da kai tsaye ga inda ake kai ta su kuma wanda suke da yanzu kaga kusan sana'ar nan ta da ɗaya daga cikin sana'o'i manyan ya jihar Kano wanda za ka ga matasa sun kama shago sun gyara shi an yi decoration an yi abubuwa kusan duk inda ka zagaya cikin birnin Kano to daga gidajen wannan madarori mutum zai je ya ɗauko madarar sai ya zo ya dafa ta ya sarrafa ta ka gane kaga a tsamtace kenan to wannan ita gwamnati tana daga cikin kokarin da take akan cewa a samu da wa'annan gidaje sannan game da mutanen da ke kan layin da sauransu to wannan wuri da wahala da magwanta yi mana rumfa a wurin nan saboda wuri ne wanda yake kusan ma'aikaci ta gwamnati amma kullum muna da kwamfanar cewa ta sama mana wani wurin tunda harkar ta riga ta zama taburin kasa kaga na duka wa'annan mutane kofar gaskiya amma yanzu kaɗai ne su kai su kofar wanda ba wanda ba ta yi ɗauka su ba saboda harkar Allah ya mata albarka ta faɗa da filin da ake tsammani to don haka har yanzu tunda ko da an yi wancan na gidajen madara dole sai an yi local orientation dama to muna roƙon har yanzu gwamnati cewa ta samu mana wani wuri wanda wa'annan mutane za a sani a yi musu rumfunan su ma a inganta musu harkar su ta sana'ar su sannan kuma wa'annan gidajen madara muna kira ga Fulani cewa kaga kusan duk irin su alluran da kyauta ake yi kaga duk irin wani alluran da ake na rigakafi da sauran abubuwa za a ga duk gwamnatin da ta zo tana kokari ta ga ta dora a kan cewa ta inganta rayuwar Fulani to mu sani fa cewa wannan abu wata rana fa ka gane ko ba ni ne a duniya ana yi mana shi kyauta ba yanzu kwanan nan an yi wannan gefe ma na wajen kusan 100 da wani abu cewa mutum ba yi kyauta wanda bayan nan idan mai gidan gona ne ya zo ya kira ma'aikacin yanzu ya mata sai ya ba shi 100,000 da wani abu to amma aƙalla daga bankin duniya da haɗin gwiwa gwamnatin jihar Kano an yi wa aƙalla na gefe sama da 100 kyauta bayi sannan aƙalla an zo an gina rijiyoyin burtsatsai a kan burtale wajen guda 30 da wani abu duka wannan tallafe-tallafe da gwamnati suke yi Fulani to kaga ya kamata mu ma mu farka tun ana yi mana kyauta wata rana fa dole sai mu ma mun tashi mun iya kanmu yanzu kamar sanda asibiti ya zo allura da magani komai kyauta ya maka makarantun nan na boko da kanin ka ake kaje ka yanzu ba to don haka su kanshi wannan harkar da ake Fulani ya kamata mu duk abin da muhimmanci sannan kuma a yi hankula mu yi mutunci mun dogara da kanmu wannan shine babban kalubale amma har yanzu muna roƙon gwamnati da ta sama mana wuri da za a gina kasuwa ta zamani wanda za a yi rufuna a yi tiling a komai wanda yake so ya kai gidan madara ya kai gidan madara wanda yake so kuma ya kawo wannan kasuwa ya zamanto an samu tsafta an samu cewa da nuna gaskiya abin da ke baya san kadanta yanzu kamar yadda chairman Fulani ya faɗa idan yanzu nuna kada ta kwariya ne kazanta ka tatsi nuna kana dafa shi lalacewa zai saboda nuna baya jure kazanta yanzu nan nuna zai gobe ce lalace don haka muna roƙon gwamnati da har yanzu ne mun gode amma muna roƙon da a samu da wannan wuri mai tsafta mai inganci don muna tunanin kanu layin da wahala a yi mana wata rumfuna a wurin nan tun da a cikin ma'aikata ta gwamnati ne amma in zai yi kuma ko da rumfa zuciyar gadi ta ana yi wa bayan Allah nan saboda a rana suke wannan shi ne share da an bana.
0: Kuma a kan maganar taka wani kokari kuke yi musamman iyaye mu mata idan sun kawo madaran nan ko sun kawo nonon nan idan karfe 5 ta yi zuwa karfe 7 na yi kokari a in nonon bai kare ba a yi kokari a canja musu guri ko su koma cikin kasu ko ba wanda wannan gurin da na titi tun da kaga guri ne mai abin nan mai hadari sosai kai ma a kai dare har karfe 11 mu yi kokari kuke ku zama da shugabannin wannan kasuwar a matsayin ka na shugaba na jihar Kano gaba daya kuma a zauna da ita gwamnatin ko da hukumar hizba tun mutum da ta hura karfe 8 ta yi kokari ta bar gurin
1: gaskiya wannan hukumar hizba sun rubuta takarda sun kawo mana a matsayin mu na jiha akan korafin matan da ke kai ba dare a wannan wuri kuma mun samu shugabannin da ke wannan wuri saboda muna aiki tare da su ka fada da ka fada kuma suna iya kokarin su sun yi doka ma akan cewa duk matar ta hawa karfe 8 a wannan wurin za a zo a dauki wannan kaya nata a kwace ta a yi mata hukunci to ka san da an ce doka ba ta ta yi an yi kokari an samu wata nima ana bin dokar to amma ka san akwai bijirin kuma duk abu idan aka ce maka ba gwamnati sai kai tsaye ba ita kungiya idan ka masa yanzu suka samu matsala suka ji kalubale kala kala sai a ga cewa kamar ko zalunci kake to amma har yanzu dai muna roƙon da su bayan Allah da suke jagoranci wannan wuri tun da dai mun san muna aiki tare da su suna iya kokarin su da a ƙara tsaurara wannan doka da aka sanya a sake ne din ta cewa duk matar da take karfe 8 ko bata sayar ba yanzu in ka je kofar Wambai akwai dinori irin tun kai ne za ka yi roba 100 a kofar Wambai insha Allah akwai wanda za su saya saboda wanda akwai gidan da aka gina wanda za a je a ajiye wurin in zai kai mata ɗin zai lalace ba to idan a nan da ke sirba ɗauki in dai karfe 8 ta yanzu ko 7 kai shi wanda za ka samu dinoli wanda za su saya su je su ba ki kuɗin ki ko da kika samu farashi yadda kika samu nan ba ki hakuri da abin da kika samu wannan gaskiya a addinin ta ma bai dace ba ayo ita mace al'aura ce bai kamata a ce mace ta kai karfe 8 har ta haura dan ni kaina in na je gona na dawo nikan gansu har tara har goma saboda Allah
0: a sha Allah
1: har kwarin gaskiya ta kun kin fa'idin na gani su ni ma kai na abin yin ciwo ko gaskiya ba kuma Allah ya sani shugaban nan su dan gudunsa ya kokari akan wannan to sai dai muka tun ko an sa doka in dai ba gwamnati da sai kai tsaye doka gwamnatin ma in an kafa ta kan zo a zo a mata ruban kasa balle dan Adam to amma insha Allah za mu kara zama da su kuma za a saka tabbatar da wannan doka an dita insha Allah
0: to muna godiya bari mu koma ga shi ne ga shin fadi wato shugaba mai kujera biyu wato ga shugaba ga kuma likita yawanci ana samun lokuta da ake ciwa ake wato huji to shi wannan hujin yawanci gwamnati take yi to bayan gwamnati kuma a shekara su take yi to a wannan hujin in an riga an yi wadan ba shekara take yi ba ta sa kan samu wani cuta kuma in ta cuta haka za a bata ko kuma akwai tsarin da su kuma makiyayan ko ba lokaci bai zo gwamnati wata hujin ba su ma za su yi su nemo likitoci su kula musu da wannan dabbobin nasu
2: to gaskiya ne abinda kai tambaya haka yake ana kira su huji ana kira su annual vaccination da ake na dabbobi akwai rigakafin cutar kuhu da ake fada shine kuhu wannan shi ake na duk shekara ake gangami jiha ta yi sai a raba shi kananan hukumomi da group na likitocin dabbobi su ji wannan karamar hukuma a tattara dabbobi a can da nan da nan a shiga duk dabbar da take jihar Kano sai a mata wannan allurar sakamakon cutar kuhu ake kora ake fatattaka shekara da shekaru da dama an samu wannan matsala amma fa shekaru ne masu yawa a baya ta wannan hanya aka ba aka kore ta to gudun katta dawo shi ne ake ci gaba da shekara ake musu rigakafi duk shekara saboda haka ita cuta tana da yawa ko ga dan adam ko ga dabba akwai nau'in cututtuka da dama suna nan dankare da yawa amma kakan dauki wacce tafi baka matsala wacce tafi matsala to musamman ita wannan din da ake bada rigakafi akan ta na duk shekara amma akwai sauran cututtuka ko wanda ba a rasa ba amma dai wacce tafi matsala ita aka dauki mataki akan ta sannan bayan ita ma akwai wasu rigakafin duk da gwamnati take shiryawa da na kananan dabbobi da na manyan dabbobi da na karnuka da na dukkanin wata cuta wacce take barazana ga dan adam to gwamnati ta yi kokari ta dauki mataki akan ta tare da jami'ai masu kula da lafiyar dabbobi a matakin kasa da jiha musamman jihar Kano wannan likitoci na jihar Kano suna kokari sosai sosai kware da gaske ba shekarar da za ta zo buwa da aiwanan rigakafi ba in ka ga ba ai ba to a kai ne sa'annan kuma na za amfani da wannan dama in kira ga ƴan uwanmu makiyaya Fulani sukan dan ba mu matsala wasu lokutan in mun je irin wannan allura ta duk shekara wato rigakafin da ake kiran sa huji din sukan ba da matsala amma wani gurin ba matsala bace akwai gurin da zaka je ka tarar da rafiya ya raba ya gindaya to shi kuma Fulani ya ce tsallako da shanunka ku hada su a guri kaza shi kuma sai ga ya tsallako da shanunsa a hada su a nan gurin shi ya fi so likita ya tsallaka ruwa ije gurin da shanunsa suke ko kuma irin akwai gurin da aka samu titi babban express ya ratsa ya raba wannan da nan to yawanci wasu sukan ba mu matsala wajen su zo su kawo shanun haka mu likitoci ake haƙura a je gurin da suke a yi musu saboda haka ina kira a garin wannan ba dabara ba ce ba waye bane ko naki a zo gwamnati za ta yi maka abin nan kyauta ta zo garinku ta zo unguwarku ka ce sai an zo gidanka bai kamata ba ka ba gwamnati da likitoci haɗin kai in an ce a tara dabbobi a guri kaza yadda ka zo so ɗaya ne a shekara ba kai ake wagata kai ake wagata duke ka ake taya ka gyarawa saboda haka ina kira ga ƴan uwanmu na Fulani makiyaya in Allah ya kai mu lokaci ya in an kira da abin da aka zo da shi na tsari mu daure mu bi mu ake taimaka mu ake wagata haka kamar da kai magana gaskiya ne akwai cututtukan misali akwai cutar haukan kare da ake kira rabies gwamnati ta shirya ana ɗaukar mataki ita ma ana magance ta sannan akwai ita wannan da ake magana ta cutar kuhu CVPP vaccine akwai na ƙananan dabbobi VVR wanda suke ake kiransu kamar jololo ko kuma su ɓarke da gudawa da a yi ta asara su yi ɓari a yi ta rasa su ɗin nan to yanzu an samu sauƙin wannan sakamakon gwamnati da manyan likitoci da suka mai da kai akan wannan ake neman rigakafin na su ake da kuɗi mai tsada amma mu kuma a biyo mu har gida a yi mana kyauta saboda haka ina godiya da likitoci da gwamnati akan wannan saboda haka ana yin wannan ranka da dai
0: haka ne a ƙarshe ita dabbar kamar misali kan dan adam idan yaro ko mutum bai da lafiya zai yi zazzabi ko zai ji ba yin bakin sa ba cin da abinci ko ba kaza ba kaza ba kaza ko jikin sa ba nauyi to ita dabba kuma ya ake gane musamman kaman ita saniya kusa ya ake gane bashi da lafiya wasu suna cewa guraje wasu suna cewa gashi karewa gashi wani kaza kaza cewa ake gane dabbar ka batar lafiya kafin ka je ka nemi wata agajin gaggawa
2: to ai inda har kai maki yayin ne kuma kai kiyan ka sa a gaba ai dabbar ka ne walala ka san yadda take tahi da safi gari na wayewa ko daga sallar asuba ko rana ta fito ko ungari ya waye kana zuwa kana dosassu ma in sun kai dari kai dogon hange kanka gare su kana garo mai matsala zaka gane to guda ɗayan batun lafiya kana kallanta zaka ga walala ta canja to ka san akwai matsala sai ka je kuma ka kusa sai ka nemi likitan dabbobi shi kuma sai yazo ya duba ya gani ya gani ya kamata a yi wacce matsala ce a ran mataki amma da komai yawan dabbobinka in dai tana da matsala kana kallan su za ta ware kanta
0: to muna godiya a ham kuma gurin Zara'u mun samu mai bankin margotar jirgin mai fulbi to mai lahabi sai mai tuka bawa insha Allah larana mai gimol

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى قسن شوادكو أتكين شرم بركة درانا شرم دكن يدوبانس أناكي ييتا زاد سيفا كان al'amuran da ke da jibi da rayuwar al'umma walau dai a matakin ƙasa, jihohi ko kuma kananan hukumomi. A yau ta cikin shirin barka da rana muna tare da Dr. Sunusi Muhammad Sunusi Umar wanda kuma da shi zamu kasance mu tattauna batutuwa da ke da jibi da ci gaban rayuwar al'umma. Dr. Amal da masu sauraro da hukumar wannan gida mu ne maka barka da zuwa.
1: Assalamu alaikum.
0: To ma sauraro, kamar yadda na ayyana tun da fari tattaunawar ta cikin shirin barka da rana, dai kamar kowane lokaci mukan bawa dukkanin bakon da ya bakunce mu dama warwara ta zaya tsifa akan mawdu'in da muka tattago kuma za mu tattauna akan sa, wanda bayan nan mukan baiwa masu sauraro dama ku shigo cikin shirin don ba da gudunmawa, walau dai tambaya ko kuma ba da wata shawara ko jan hankali, duk dai don a gudu tare a tsira tare. Masu sauraron mu ba su manta ba, can mako biyu kenan daga dan wancan makon baka samu shigowa ba, ba mu shigo ba. Mun dauko batu ne akan hanyoyin da ake bi domin a nemi nagartattun mutane waɗanda za su jagoranci al'umma a matakai daban-daban, wanda kuma an fitar da abubuwa da dama. To abinda za mu dora a kai abu biyu ne, hanyar da za a bi don kaucewa mutanen da ake zato ko kuma aka tsammaci ba nagarta a tattare da su da za su iya jagorantar al'umma. Sannan kuma akwai wani batun shi ma da yake daukar hankali, yadda mafi akasarin al'umman muke amfani da shafin nan da social media wanda ake kira dandalin sada
1: zumunta. Kofar shedan ne da ake cewa babu kofa, gidan shedan ba kofa, haka ne zai kama wasu malami suna faɗa.
0: To shi ma za mu kalli wasu batutuwa wanda ina kyakkyawan zaton za su taimaka da hanyoyin da ake bi wajen kallon waɗanda ake son su jagoranci al'ummar, da ma irin demokaraɗiyya ko siyasar da ake mirginawa a wannan dandali. Zan baka dama mu ji hanyoyin da su al'umma za su bi don kaucewa mutanen da ake ganin nagarta ta yi karanci a tattare da su, ko inda bai kamata a ce an ba su dama ba. Abu da yasa duk muka tattago wannan, duba da 'yan kwanaki ne suka rage a ba da dama a shiga yakin neman zaɓe.
1: Haka nake.
0: To kuma akwai buƙatar a tunatar da al'umma don su san abin da ya kamata su yi. Sun sani ba, cewa muke ba su sani ba. To amma dai wasu abubuwan da suke faruwa suna nuna kamar ko dai ana yin abin da Bahaushe yake cewa mutane suna kunnen kashi, ko kuma dai wani abu makamancin irin wannan, abin da ya kamata a ce su yi sai daga ba lallai shi suke yi ba. To ana wannan tambihin ne ba don al'umma ba su sani ba, sai don a yi abinda Bahaushe yake cewa karatun tanu da waye abinda ya dace lokacin da ya dace. Inda ka ya shirya su, in ce ma sauraro suna tare da mu gare ka.
1: Ina hakika abubuwan da suke damun wannan lokaci namu da kuma al'umma tamu shi ne shugabanci. Shugabancin nan wato shi ne wani abu mai suna ganin su kamar ne sauki ya bai shugaba ya gane mana jidali ne mana wahala sannan shi wanda za a ba mukamu shi kuma gani yake mai sauki ne bayan abu ne mai wahala saboda kaga abu biyu kenan misali za a zabi a sha wahala a zabi na gari ko a yi kokari a zabi na gari sannan shi kuma an zabe shi sai ya ga kamar abinda zai taimaka wajen jagorancin abu ne mai sauki wanda duk ba sauki to saboda haka babban abu da ya kamata a sani shi ne lokacin da al'umma suka shiga halin da muke ciki kamar da ka ce sai a yi karatun tanisu a ga wa kai gaskiya menene ake bukata ga shugabanci kamar da nan muka ce kowa ya sani ya san na gari ya san na kirki duk abin da za ka yi a rayuwa ka san na kirki ka san na banza kamar da wani waƙi yake cewa kowa ɓata ya sani kowa gyara ya sani to ya za a yi a gyara kada a ɓata ɗin sannan kuma ta ya za a yi a yi abin da ya dace a lokacin da ya dace shi ne wato kowace unguwa kai a ce ma kowane gida a gidan mutum goma ko ashirin ko biyar ko makamancin haka kowa ya san waye ne kirki a gidansu in aka ce wane jagora a kai mana bayani ka san wanda za ka ce ya fi da kai ko kuma in kai ne ɗin ma za a nuna ka kai ne wanda za a wannan ɗin saboda haka abu ne da kowa ya sani daga gidansu zuwa unguwarsu zuwa lungunsu zuwa alƙaryarsu da sauransu sun sani to amma wani dalili yana sa mutane ba sa tsaya ba su kalli wannan abin da ake so a yi shi ne san rai rashin fahimtar kai da kuma kwaɗayi na lokaci kaɗan misali an zaɓi mutum a bisa wata jam'iyya ya ji ba abin da ya wa al'umma wanda ake ganin cewa na al'umma ne ba na ɗaiɗaiku ba ko na kansa amma sai a taru a sake zaɓarsa saboda ya je inda da ba shi da damar zuwa ya samu kuɗin da bai taɓa tunanin zai samu ba ya samu harka ya samu saniyar mutane wanda a rayuwarsa inda bai je can ba ba zai samu haka ba saboda haka shi kenan sai ya ce sai ya koma idan aka nuna masa ba zai koma ba sai ya ga cewar hasala ce ƙiyayya ce wani gini ne ko wani abu ake masa bayan shugabanci ba abin da yake so kenan ba abin da yake so ka yi bauta wa al'umma iya yadda za ka iya yi ba tare da san ranka ba kuma ba wani guri ba ne da za ka je ka ji daɗi a kansa to yawanci shugabannin da ake zaɓar su su fasarar da suke ba shugaba shi ne guri ne na honewa na kecire ne na abin da mutum yake ganin ya kamata a ce ya yi shi domin ya fi wane ko ya fi wasu ko kuma wato ɗan uwansa ko jininsa ko su waye ya keta su ya ga cewa an ya je matsayin da ba wanda ya je dogarin su ya kira sa'a saboda haka wannan shi ne suka ba wa kansa fassara akan shugabanci to shi ko dole ne ɗan wannan to gaskiya ba zai wa kowa komai ba sai dai kowa sai masa komai ma'ana sai dai a bauta masa sai dai a yi masa zai ɗau kuɗin kuɗi zai ɗau lalitar gwamnati ya yi abin da ya ga dama domin jin daɗin kansa da ƴan uwansa da waɗanda yake ganin cewa ya dace musu wanda ake so na shugaba shi ne wanda aka tabbatar yana da tarihi a na cewar mai son taimako ne kamar yadda wani malami yake bayani yana nuna cewar mai tausayi a cikin gidanku in ma babu mai tausayi aka nemo aka samu shugabanninku iyaye ne su ne wani za su ba ku tarbiyya tun farko sai aka ce sun ba ku tarbiyya tarbiyyar na a ciki shin a cikin ku ko goma akwai wanda ya kuma to sai ya iya ya fi wato kokarin taimakawa gidan naku ya fi shugabanci ya fi hakuri ya fi sadaukar da abubuwansa akan abubuwan wasu to wannan halin da ya dauko shi ake so ya mamaye unguwarsu idan ya mamaye unguwarsu aka ga cewa wannan a gidansa ma ga yadda yake kuma a unguwarsu ma haka yake sai aka ce to kuma a nan muka gama ɗinsu haka yake aka ce eh haka yake to wannan ya cancanci a bi da shi wanda zai shugabanci ba wai wanda za a wannan ba ne babu wani tantama wannan ya dace wanda daga gida an san cewa na kirki ne bai taimaka ya yansa dogara ba yi haƙuri da wasu abubuwa wanda wani baya haƙuri da shi kuma ya iya shugabanci ya iya tafi da al'umma a gidansu sai aka fito unguwarsu aka ga haka ne sai aka fito ward ɗinsu a mazaɓa aka ga haka ne aka fito local government za a ga to wannan shi ne ai shugaba shi za ku kai wannan ma'ana bai fara da zero ba ya fara da wani abu amma waɗanda ake fa ake zaɓa zero suke babu wani abu da za ka kawo na misali suna da shi shugabanci yawancinsu bince duka to wannan ne a samu kirki to wani fannin kuma wato ana samu shugaba a irin waɗannan ake ɗaukowa a cikin gari al'umma a je a kai su ta makaranta da suka yi a kai su wanda ake cewa leadership training wanda za a ba mutane a nuna musu menene shugabanci in ba ka da kirkin ma a nuna ma da za ka yi kirkin in ba ka iya haƙuri ba a nuna ma da za ka haƙura in wani kwaɗayi kake a nuna ma misalin wanda suka yi kwaɗayi suka ƙare ga ƙarshensu su yi wahala to wannan ana samu a samu shugabanni a irin waɗannan ɗin amma asalin abin da ya fi nagarta shi ne wanda yake fitowa daga al'umma ba wanda ake ba su training ba wanda ake ba su training su ma ana yi amma gaskiya ba kamar wanda zai taso da shi daga gida ba zuwa unguwarsu zuwa mazaɓarsu zuwa nuka gama ɗinsu irin waɗannan abubuwan jihansu wannan bayan siyasa da aka yi kusan kawai siyasar duniya ma wanda suka yi wato kere suka yi abubuwa haka aka yi kamar misali a Tanzania lokacin Nyerere ai wannan abubuwa aka ɗauka idan ba kai kowa kowa a gidanku to lallai a scholarship ma ta karatu ma ba za a yi ƙoƙarin a baka ba sai ka yi ƙoƙari sai an ce wato gona nawa ka taimaka wa babanka shekara nawa kai kana taimaka wa babanka a wajen noman kaza shin wani matsaloli ka warkar da su na gidanku da irin waɗannan ya kai karatu an taɓa faɗa da kai an taɓa wajen aikin ka an samu ka matsala wane an taru a unguwar ku an ma tafi alatsi ne to a'a ba a yi ba to amma a nan za a ga ta ƙadari na unguwa wani lokaci shi ne shugaba wanda ya fi kowa fitina to wasu kuma suna cewa a wannan ma ana samun shugaba ya zamanto na gari a cikin wannan to amma gaskiya a dubu ni a gani na da ba ka samu ɗaya ma amma shugabanci yana fitowa ne daga wannan jijiyar al'umma da take da wannan yasa ake so a samu zaman lafiya kowa ya samu a ce shi ne kirki ne al'adar Bahaushe ko Hausa Fulani ko Balarabe ko Kanuni ko Ibane ko waye ma abinda kowa yake so a rayuwarsa a duniya shi ne a ce shi ne kirki ne to ba ma mu Hausawa ina ji akwai wanda ya zo da shi da matarsa suka zo suka yi dinkice waye ne kirki a cikin birnin Kanon nan 1981 suka zo bayan da sun zo can 1963 cewa wannan mutumin kirki da ake nema a Kano yana nan akwai shi ko babu shi ko ya gushe gashi na a mujallu akwai su da yawa wanda menene kirki ya ake

0: samu mutumin kirki abubuwan da suka fada da yawan su har yanzu yana nan wajen Hausa amma an tabo da siyasa
1: abubuwan da suke nuna mutum a ce na garin ne shi na
0: kirki ne
1: sun buga Hausa
0: akwai su kware da gaske shine rubon amana faran-faran da al'umma wato ko me za a yi a fara ba wani kusa kai kafin kai ko abinci ne ake raba za ga wani yaro an tura wani abinci kai aka tura sai ka tura wani kusa da kai wato ka fara samun kafin kai sannan za ga wani zai tashi zai raba kowa sai ya gama ma gaba kidaya ba kowa ko ya kare haka zai hakura sai wani yaro ne sai a zo a zuba ma kaza da kaza wannan alamu ne na rashin kudi wanda za a ga ya zo an ce an zo raba abinci wato ya ɗebi kaza ya ɗebi kaza ya ɗebi kaza ya ɗebi kaza ya dola ya ɗebi da ga baki ɗaya har sai masu raba abincin sun ce a yi ma yawa a rage to kawo kenan wannan ba zai iya shugabanci ba zai iya shugabanci a kansa misali to wannan misali ne wanda su waɗannan masu binkici wanda suka zo daga ƙasar Amurka da Canada suka zo suka wannan bikicin ma'anar kirki cewar gashi shi ne na kirki to wannan su ne ake gani za su iya riƙe shugabanci kuma alhaƙiƙa addinai ma na duniya sun nuna haka hukumanci za a muna ɗaya daga cikin addinin da ya fi kowane addini musulunci magana ta kirki babu in musulmi to ya za a yi da za mu zaɓi da kirki ba a shugabanci in haka ne wannan shi ne
1: to dokta in ka kalli wannan shimfiɗar da kai na san masu sauraron mu wani zai ce sautari akan yi wa mutum zato ya taso da irin waɗannan abubuwan da ka lasafta irin gudunmawa da yake badawa tun daga gida tausayawa haƙurin juriya hidimtawa 'yan uwa ko gidan har a fito makota har ma unguwa gaba ɗaya mu ce ma har ƙaramar hukumar lokaci to da zarar kuma mutum an zo an saka shi a gaba ya samu wata dama ta mulkin ko jagoranci ko aka ce ga wata kujera riƙe don a kula da al'umma da an fara tafiya kuma sai kaga al'amura sun sauya wancan abubuwan da aka san shi da su maimakon ya ɗabbaƙa su akan jagorancin da ya samu sai kaga ya sauka daga wannan turba ya hau turba wa'ancan da ake ganin suna tafiya ba daidai ba me ke haifar da haka
0: wannan yana faruwa ne domin waɗanda suka kai shi gurin sun rabu da shi ne waɗanda suka kai shi gurin sun rabu da shi ai doki ne kuka ba shi balin zami sai yadda ya ga dama ra'ayin hawa doki bai ta balin zami to da haka sai an yi abin da za a rike mutum a matsayin da yake da aka kai shi gurin kuma ba za a yi muku abu alalɓe ba kuma ba za ku yadda a yi muku abu alalɓe ba kuma abin da yake zuwa mutane suke yin irin wannan wasu masu sanayar tunanin ɗan adam da misali na zamantakiya da kuma irin waɗannan abinda yake jawo mutane suke wannan shi ne ana ganin shi mutum ya samu abu sabo to bari ya ƙure jin daɗinsa ga baki ɗaya kan wannan abin da ya samu da yake ganin ya samu bai taɓa samun sa bari ya ji mene ne a ciki kamar yadda ake cewa wani ya samu mulki a gari kaza sai ya shiga ɗaki kuɗin zai ji yana cewa yanzu ne kaza ne ne kaza ashe ya zama kaza ne ne kaza to kaga ya ɗan samu cewa yana ganin cewa wannan abin da Allah ya masa ya masa yawa ko kuma yana ganin yana mamakin abu to idan shi ɗan adam da za a iya barinsa a bar shi sakaka haka wanda dama mai mulki ba a barinsa ya sakaka tunda dama abin da ya kai ka ga su nan ga abin da ya kai ka ga abin da muke gani damun ka san me yake wannan to ai ba wani dalili da zaka kauce da kansu ko ba wani dalili da ku za ku bar shi ya kauce tunda ku kuka yi shi shi kuma ya fito daga cikin ku ya za ku ja baya akan wannan abin da yake kai da kuka yi shi shi mulki a ga wa mutane su sani da shi wannan wanda ake ganin zai wuce ba kai kade kake yin mulki ba tunda an ce bishiya ɗaya ba ta daji sai an hada da bijiyoyi da yawa to saboda haka mulki ma ba zai gudana ba sai da mataimaka to wai ya kori mataimaka dan na ji a ce wani da ya ci ma shugabancin da aka ɗaya tafi daga nan Kano da ya tafi nan ya tafi Abuja shi kenan sai ya ajiye duk waɗannan makewayansa sai ya ɗauki wasu ƴan wata wani ɓangaren ƙasar su ne suke masa aiki da ya ishe su ya ishe su suka rasa yadda za su yi sai suka je suka rubuta masa cewa to su ba su yadda da wannan ba ya zai sa wace da wani da wani ya cire wannan da wannan da wannan ka kore su to muna ƙoƙarin sai mun ba da kai gida to daga nan ya iya Ankara ya kori waɗancan ya dawo da waɗannan kaga da su bashi ba da ba zai gyara ba shi gani yake kamar abin da yake samu in aka gani za a zo gida a tura masa asiri to kuma ba haka ba ne abin da za a tura masa asiri shi ne in ba ka yi gaskiya ba to wani raka yayin da ake a zaɓi mutum da bai dace ba to gaskiya a ajiye shi wannan lokaci
1: to ta wani hanyoyi za a bi dakta don kaucewa wannan
0: ɗin yawwa to shi ne ai na sai dai mun nuna ta shi ne an san na ƙwarai ko ƙwariya za ka siya ka san yadda za ka iya kwankwasa ta gane ko kuma ko tuni wacce ta wacce kuma abu baya ɓoruwa yanzu misali sai aka ce mutum kullum ana ganin sa a cikin ƴan ganye ko ƴan shaye-shaye kaga wannan ba mai tunani ya kawo shi ya tsaya
1: ya shugaba
0: saboda shi mutum ana gane shi ne da kirki daga mutanen da suke zagaye shi da kuma wacce
1: mu'amala
0: da su wanda kake mu'amala da su su ne za su fassara ka kuma da su mutane za su fassara ka wasu ma wanda abokananka suna sanin ka fiye da iyayenka saboda akwai abin da za ka yi duk rashin gwiwar mutum ba zai yi a gaban iyayensa ba mahaifansa amma zai yi su a wajen abokinsa misali to kaga kenan daman hali kullum mutum ai ɗaya ne dama shi ne kullum abin da ake so na ɗayan nan shi ne na kirkin nan duk wanda zai zo na biyu ne kuma ba a san wannan na biyu abin da ake so kai ne na ɗayan nan na kirkin nan to wannan kalmar kirki ita ce za a kalla kuma akwai yadda kirki yake tasiri sosai idan mutum ba dole ba ne ko kuma kirkinsa cewa duk wanda ya zo zai rashin kirki saboda kai ana cewa mai kirki ne ka kyale shi rashin kirkinsa ko kuma ce a je kanka haɗa kai da kaza da kaza da kaza a cuccuwa ne domin mun mu samu to wannan kaga ba kirki ba ne ko kuma a yi mutum wanda wato in aka zo aka latsa shi a kan wani abu da ake zarginsa na rashin gaskiya kuma shi ne mai gaskiyar ya rikice ya kasa bayani a kan ya fidda mutane kunya a kan abin da ake zarginsa da yawa mutane ba sa iya kwatar kansu saboda ba sa iya bayani a bisa doron abin da ake zarginsu a kai amma za su iya bayani su kawo hujja su yi bayani su nuna cewa ga halin da ake ciki a kan abu kaza filla-filla sai dai in mutum ya bi wani abu ya kunshi wani abu to in ka kunshi ko da mu za ta yi wari dole wani lokacin ko hannu ka riƙe yana gumi-gumi baka taɓa komowa kana buɗe shi ya daɗe sai ka ji ba haka ake so ba to balantana wani abu na rashin gaskiya ka ɓoye shi lalle-lalle sai ya fito ba wani abu da zai ɓoye a bayan rayuwa da mutane ba za su sani ba abubuwa da suke faruwa suke dakushe 'yan siyasa shi ne yawanci ba abin da ya kamata su je suke yi ba to shi ne suke shan wahalar shiga al'ummar su kuma suke shan wahalar ko ne suka samu ma baya rukuwa
1: kamar yaya kenan daktar?
0: Yau kamar misali za ga ɗan siyasa ya samu mulki, to shi dama abinda a rayuwarsa ya fuso ga baki ɗaya ya samu zannabukar hula ya ɗinka riga ya ci kuta ya shadda ya shiga al'umma ya burge ya ɗau hoto tura duk duniya ta gani. Ka gani? Kuma ta yadda ake ke gane wannan shine idan wata matsala ta zo an ce kawo matsala, ga yadda za a warkar da matsalar sai ya ga cewar abinda za ka gani kawai wannan adon a jikinsa shi ne kawai ya iya, amma ya faɗi yadda za a warkar da wata matsalar da aka masa ba zai iya ba. Za ka yi waɗannan duk suna da yawa a gari, wanda za ka ga cewar ga shi yana guri kaza, amma waɗanda zai zauna da su ba ƴan waɗanda ƴan wurin ba ne. Ba misali a wannan ƙauye kaza da wannan ƙauye kaza, dukkan su waɗanda suke shugabancin wuraren kowa ya san su, akwai na kirki Allah ya sauke Allah ya ba mu su, akwai na banza Allah ya sauke. To wannan na ɓangaren wanda ba a buƙata, wanda ba shi bane na ɗaya, shi kenan kullum abin da za a kawo. Ana misali zan bayar, wannan ya faru muka gama biyu ne a Kano wanda mun sani haka, amma ba abin da zan ce ga lokacin gaman din. Ɗaya sai suka zaɓi na kirki, ɗaya kuma ba zaɓi na kirki ba, kuma duk maƙota ne. Na farko wanda aka zaɓa na farko, matar da ya fara aura farkarsa ce wayazi billahi, ɗaya kuma shi bai auren ba gabaki ɗaya shi abin da ya dinga ƙoƙari lokacin gamman da ta ci bashi a giya a san yadda za a yi. Wannan farfarkon siyasa wani lokaci can baya haka aka yi. To saboda haka ka ga a nan ga na kirki ga na kishiyarsa. To kuma da aka bi dukkansu gidansu daga baki ɗaya, sai a ga cewar gidansu waɗannan akwai matsala kaza da kaza da kaza, matsala ce nan kuma ga shi kaza da kaza. Wannan matsala waɗanda ake ganin su ne na gari ba abin da suka sa a gaba banda karatu na Alƙur'ani na boko sai noma, wannan kuma babu ma wata cikakkiyar sana'ar za ka yi magana a kai.
1: Kaga dole al'umma su gaba da ne.
0: To shi ne.
1: To amma daktar a nan su ma mutane bayan sun zaɓi shugabannin nan ko wakilai da makamantansu duk waɗanda suke iya tsayawa a kada musu ƙuri'a domin su samu madafar iko, za ka ga sau da yawa su ma al'umma ba su san misali ɗan majalisar jiha menene aikinsa ba, ɗan majalisar tarayya meye aikinsa, sanata meye aikinsa. Sai ka ga buƙatar da za a kai wa gwamna ko wadda za a kai wa shugaban ƙaramar hukuma sai ga an ɗauka an ɗora ta a kan ɗan majalisa, abubuwa ma gaba ɗaya dai kusan a iya cewa sun rikice. Kawai kowa idan ya samu duk wanda yake da madafa ta iko, magana ce ta buƙatar kansa, ba lallai ka ji buƙata ta ci gaban yanki ko ƙaramar hukuma ko al'ummar gudu. Ba ka ga su ma mutane suna taka muhimmiyar rawa wajen daɗa sa shugabannin ko wakilan sauka daga layin da ya kamata a ce sun bi.
0: Raye a yanar shugabanci yake shi su waɗanda kake shugabanci, misali ɗan majalisar jiha da ta tarayya da dattijai haka, ai ba ƙa'idar abinda suka je a kai suke bi ba.
1: Su ma
0: ƙwarai da gaske, saboda mai suna yin tsoron cewa mutanensu ba su fahimci cewa su fa misali dokoki suka je su yi ba, da kuma cewa wani in zai kaza ba daidai ba to ga abin da ya kamata mu hana shi, ko in zai yi ba haka wani. Radio da television za su nuna cewa da wanda yake gudanar da ayyuka da kuma wanda yake kafa dokokin da za a yi wannan sun haɗe kai suna yin abin da suke gani ya fi dacewa ga kansu su
1: ba ga al'umma
0: ba to su kuma al'umma ba za su yadda da wannan ba sun ce to su ma koma waye ya zama ɗaya a yi musu abin da ya kamata a yi to shi ne za ka ga shi wannan na dokokin wanda yake dan majalisar dokoki ko waye da tije ya yi dabarun da za a danko masa wani abu ya zo ya nuna wa al'ummarsa cewa ya yi musu wanda daman a tsarin ba haka yake ba to zai raka zai yanko abinda ya ga dama ne ya kawo ya isa bai isa ba daidai ne ba daidai ba ne kawai ya yi abinda zai yi sannan za a ga shi ne in suka shiga wato nan assemblies ɗin duka kwamiti suke bi wanda yake fi gwaɗi ya fi kuɗi ya fi kaza misali mutum ya dace ya ce sai an sa shi abinda kwamitin da na ce subsidy na NPC ko na ma'adanai ko na custom wani ya dage shi in ba nan ba lalle ba inda yake so a sa shi kai ma ka san to ba kansa ya jewa amma misali an ce kai an sa ka a committee na kai malam makaranta ne aka sa gakekin ka aka zaɓe kai komai na karatu ne sai aka sa ka committee education sai ka ce kai ina wannan education ai ba kuɗi saboda haka ni na fetur yake so to kana da wani asama can sai aka sa ka na fetur committee na wani abu da ya shafi custom ko wani abu haka irin waɗannan to ana sa ka committee wannan kai kowa daga zuwa wannan tsarin ya san ba mutanenka ka zo kaiwa ba kanka ka zo kaiwa to dukka haka suke sannan akwai wata tsaya da suka ce ai kuma ana kare wani abu fadin ne ake cewa in an yi budget an yi wasu abubuwa a sa su a soka wani soke da ake yi to wannan soken gaga shi ma ana yi ne domin ka'idar ɗan assembly babu wani kuɗi da za a bashi ya zo wa mutanensa aiki to daga nan ne suke sawa a ɗebo kuma a ƙara su fita da nasu su fita da fitarsu sannan kuma su kawo wani abu wanda zai daɗaɗa wa al'ummarsu da suke gani misali za a ce ruwan sha wanda ba kai ba ne ya kamata ka kawo musu ruwan sha maza za ka yi gwamnan ku ko shugaban ƙasa a gudanar da wato tsari ko project da ake cewa a kawo shan ruwa wannan garin naku ku za ku dokokin haka idan bai ba ku tsige shi idan bai ba ya ku tambaye shi to amma sai ce a ba su su ne za su yi sai ga mutum ya yi tanki ƙato wani ma faɗuwa yake a unguwa da hoton mutum a gurin ya faɗo wanda wanda ya kawo ruwa ka gani to wuta ce dai ta gagarin sa yanzu ba a kawo mana ita ba yanzu amma ana kawo cable ana kawo abubuwa da yawa haka da sauransu na ga wasu ma sun fara yin sola misali mutum da kuɗinsa matsi ya matsi rashin wuta ya yi wasi ganin an kawo misali wani ɗan konsanin haka a ce to wuri kaza a yi musu hanya a yi hanya a sa sola a gurin kuma shi ma abinda ya sa cikin wannan saboda yan daba sun yi a gari in duhu ya yi akwai rigima ga yan adini ta so to za gani za a samu sauƙi kan amma sauƙin a temporary ne tun da waɗannan da suke daba da dabbancin nasu a rashin aikin yi ne rashin karatu ne kuma waɗancan abubuwan da ba su yi shi za waɗannan suka rasa kaza misali shi ne abubuwan da za mu kalla
1: to daga su ma dai masu zaɓa muna da namu lefa ana ce ake ta duk irin wannan bayanai da ake a kalli waɗanda ake zaton nagari ne idan suka samu dama al'umma za su iya samun sauyi lokacin zaɓen ya zo dai masu gidan ranakan taka rawa wani lokacin a ce shinkafa ko taliya ko wai wata atamfa atamfar roba duk an raba zo zaben sai kaga maimakon abu wancan hanyoyin da kace a kalli tun daga tushen mutum ne shi zuwa wannan damar da zai iya samu ba a kallon wannan
0: to amma su gane mutane ai ba sa yin abin da ya dace ne domin kullun su fake da wannan din su ba ku shi wanda yake da mulki a daidai da daidai ba babu wani dalili da in ya zo ya yi ma abin kirki ka ce ba za ka zaɓe shi ba babu dalili in dai ka yi abin kirki wallah ba sai ka ba mutane a tamfa ba ta roba wallah ba sai ka ba su wannan ba za su zaɓe ka ai an yi wata mutane yanzu ka misali mace ce da ɗanta yana ta kuka yana ta kuka sai ta ce ai ne yake so dan san wannan sa sai ta ba shi zai sake kuka ba zai sake ba zai sake ba zai ba mutane da yawa in ba a taɓa su ba za su taɓa kowa ba kare ne yana zaune in ba taka shi za ka yi ba ko ka ce za ka leke shi sai ka wuce wuce ba abin da zai ba in dai ba wai ka zo gurin da yake gadi ba ne to haka rayuwar mutane suke cewa lokacin da mutum yake gabatar da abin da ya dace a kai to in ya zo nema mutanenmu da kirkinin da aka kowa mutane da hankalinsu da iliminsu da addininsu hakika ba su yi ba kirki za su zaɓi mutum amma an yi wata mutane an ce za a siya ne kai kuma ka ce za ka siyar kuma siyan da za a yi dama an san kai wawan gari ne kai garhanga ne kai baka san me kake ba saboda haka an yi wata haka saboda haka daga ranar da aka kawo wani abu an kiwata an yi mata zaki sai a sake shi a gari shi ne mutane ne sai zo su yi ɓarnar da za su yi har ga baki ɗaya zaki ne ya zo ya kashe kone ya rasa ma gobe mai zai ci to shi ne yan siyasarmu suke ganin cewar in aka yi mata mutane aka hana su abin da ya kamata a ba su to za su yi tunanin cewar lokacin da mutum ya zo nema ya ɗaga tarko kuma zai kama
1: doctor lokacin na ga kusan mun amma dai abinda ya rage mana ko da ɗan takaitaccen bayani ne akan ita maganar da muka ce ita ma za mu kalle ta
0: zama
1: dandalin sada zumunta
0: social media ɗin nan
1: yadda musamman 'yan siyasa muke amfani da shi wajen tura sakonni tunda daidai yanzu gabace da za a fara yakin neman zaɓe
0: hakan
1: ya ya kamata a ce an ba abubuwan domin abin nan da Bahaushe yake cewa a yi wasan macijin tsumma dan kallo mai wasa lafiya ko
0: dan kallo lafiya to ita wannan social media wani abu ne da ya zo mutane dole lokaci ne ya zo ta misali abubuwan kimiyya da fasaha ya kawo su da kuma lokaci to amfani da su kamar wuka gindini dole ne ka dinga yawo da wuka ko da wata rana ko kayanka kaza ko kayan kare kanka kaza kaza da irin waɗannan abubuwa to amma yanda aka ɗauki social media ɗin tunda farko farko ne an ɗan jahilci abubuwa yanzu su masu social media ɗin nan yadda tsari yake duk abin da ka fi so fashi ake tuwo ma ba wani zaɓi da kake kamar misali in kana son kiɗa za ka ga kullum kiɗa za su dinga tuwo ma in littafi kake so kullum littafi za su dinga tuwo ma in abu ne na zage-zagen al'umma shi za su tuwo ma in na comedy ne shi za su yi ta tuwo ma to ka ga kenan ya rage ga mutum idan za ka cusa mutane su je su zagi wani domin kai ɗan siyasa ne ko siya mama domin kai ɗan siyasa ne ko su faɗa abin da aka san ba ka yi ka zo ka ce su faɗa kana yi an san ba ka yi to lallai za a mai ma martani to wannan martanin ne a nan ake samun rigingimu sannan in kai na kirki ne ka yi abu ne na yabawa kai to sai dai a ƙara ma a ce ka ƙara da kaza ba wanda zai yi abu misali kamar mutane da tsadar kaya misali kowa ya sani a gari kashi 95 kowa ya san cewa yana shin wahala wajen tsada kaya wani hutu ce a ba tsada kaya ya kare ta wannan abu to ba wanda zai kyale shi tunda ni a wannan social media din da ake fada a hannun kowa take yanzu kana fada ba kare ta ka kuma ƙaryar ta tabbata ƙarya ne to kaga kenan sai amfani da ita media

0: wanda ya sayi masa ba wanda ya sayi ce baka ba tunda zaka fito ka nuna kai to abin da yan siyasa suka rasa shine ba su yi abin ba kuma su ce sai kuma da su shi da inganci ba su ce kuma sai to kaga ita wannan social media ita za ta nuna mana cewa ita za ta nuna mana cewa akwai amfani da cewa za ta buji kuma kowa ya gani
1: to doctor ba mu je ga masu sauraro wani jan hankali za ka yi ita kanta shi wannan dandalin yanzu ya fara zama dandalin a hau kamar yadda ka fara bayani ko wani ya turo ka ko kuma kai dan raɗin kanka kawai ka zagi wani ko ka keta alfarmar wani ko dan siyasa ko basaraki ko malami ko ma talakan gari wani jan hankali za a yi ga masu amfani da ita wannan kafa ta irin wannan
0: hali na farko gwamnati ta shigo ciki duk wanda ya zo yake zagin mutane a media da sauransu to a san yadda za a hana shi ma yin magana a media tunda akwai wurare da yawa a wasu duniyoyin mun ka zagi wani ko da kai ne kake gaskiya to za a ce ba za ka sake magana ba a media in kai sai an ɗaure ka ana yi ƙwarai da gaske sosai ɗaya kenan sannan na biyu kuma mutum ya samanto ya yi abin da doka ba za ta wato murtuke fuska a kansa ma'ana cewa abinda za ka yi magana a kan media a kan yadda dokoki suka ɗora ne a yi shi ne cewa abinda za ka zo za ka faɗi ka faɗi gaskiya in za ka faɗi abu ko za ka nuna shi ka nuna abinsa haka yake cin mutunci a nuna kowa ya ja girmansa to kaga inda magana kirkin ta zo da training na gida home training bayan da za a mutum ɗan kirki wanda bai taɓa zagin ubansa ba bai taɓa kaza ba ya zo ya kalli wani mai gemu shi ma ya zage shi kuma ba wani za a yi mai gemu malami cikakke ya zo ya faɗi wani abu wanda ya san ba haka yake ba ƙarya ne ya gaya mutane to tunda ya zo ya faɗi ƙarya wannan malamin Allah ya sauƙi Allah sa kanmu samu irin wannan malamin ya faɗa wani abu na rashin gaskiya to ba shakka sai an samu wani wanda bai kai ishi ba ya ƙareta shi to wancan in ka guje shi in ba a samu waɗancan mutum ba za a samu waɗannan ba to waɗanda aka samu kuma ka zagi mutum ba wani haƙƙinsa to na farko da mun kowa ya sani cewa akwai wannan haƙƙin sannan kuma mutum zai iya kai ƙara a bi masa kadinsa sannan kuma ba hujja ba ce don wani ya yi malafi kawai ka shiga media ka bara zaginsa ba hujja ba ce sai ka iya samunsa a wani ga abin da ya faru ko ka je ka ɗauko ka zagi mahaifinsa ka zagi kakansa kakannin kakanninsu ka zagi unguwar ma gabaki ɗin shi malafi to kaga wannan ya shiga fannin hauka ma bayan da za a yi mutum ɗaya ya yi malafi ka zagi al'umma gabaki ɗaya to kuma abin da media da suke wani kenan ko kuma mutum ka yi masa kasafi akan abin da bai ba ko ya taɓe ko ka san wani sirrinsa ka zo ka tona watakila ma wanda kake tona masa a sirrinsa dan uwansa ne shekararsa kaza da mutuwa to irin waɗannan mutum ya fito da su ya nuna wa kuma aka yi za a bi masa kadinsa akwai shi a tsari ba wanda aka yarda ya zo ci mutuncin wani domin ya yi wani ya ma wani kuskure ko ba a media ya zo faɗa ba wanda su ma ba a media suke faɗa ba sun ji ne an ce wani ya ce kaza amma sai su to media su yi wani kuma za su ga ra'ayin ne babban mutum wanda daidai yake da kaka ko Obama ko wani abu haka ya fito ya ce kaza to misali mutum ya ce aka ce ba makarantu ingantattu sai wani ya ce waye ya ce ma haka ƙarya ne a guri kaza a guri kaza a guri kaza sai wani zai ce to ai mu nan babu to za a nan za a gane wane ya ƙarya ko ya yi rashin gaskiya ko kuma ya ce a wane ya saci kaza kai a ina ka ce an ce ma ɓarawo ko ta ce ma ɓarawo an yanke masa kunci ko za ka mun ga canjinsa mun ga rayuwarsa ce ta canza to kai ka

0: ne yake yi a kaza da kaza to wannan ma duk bai jawo ba abin da ya kamata shine social media din na tarkar siyasa a fadi akan aqidar da za a zabe ka akai shine ni zan zo in muku kaza abinda ba a taba yi ba a Kano shi zan muku akwai wani aboki wanda muka karatu da shi mutumin Kenya ne a rawar sa yace shi abin da yake so in ya koma garin su shine ba abin da ya dame shi kullun ne dojin nan na sharwa da kwalabe da datti ya kare a lokacin mun su yace in dai aka zabe shi to Allah ya dace ya share garin nan haka ko aka yi ba ka zabe shi yayi gaba kibe Kenya da baki da ba garin da ya fara su tsafta kaga wani guri ne zo da shi kuma fada a social media
1: kuma
0: ni da ya gaya mana ma da ya gaya mana ma muna makaranta mun yi tsaro wasa yake sai kawai mun gani ma Mr. Sunusi ga program din da kuke gani kamar ƙarya nake gashi na yi sai da ya samu kambu sai da ya samu dala 10,000 kyauta aka bashi to kaga wannan ai ya san manufarsa ya san me yake so kuma ya aikata gaba kiɗe lokacin gama ɗinsu su wasu yanke-yanke ake yi ana cewa prepaid wurare ne na prepaid to nan gaba kiɗe dustbin gurin shara da yadda ake shara da ake kunuta komai ya gama ya yi kuma a kan haka nake jin bana ma za a sake zaɓa sautukin
1: to dakta mana godiya matuƙa su kuma masu sauraro fa yau zai ta shi na afuwa
0: minti shida
1: gabaɗaya
0: an san an kare
1: ai mun cinye lokaci da ya rage mana yan dakikoki ne
0: to
1: da fatan za su yi mana afuwa za mu hada da al'amarin
0: shin
1: yanayi ya ba mako mai zuwa Allah ya kace mu ga dangi za mu da dagwamawa
0: insha Allah
1: da fatan masu sauraro za a yi mana afuwa ba mu dauki waya ko da guda dai saboda yanayi na bayanai da lokaci dan haka daktar ai sallama ga masu sauraro
0: to bi salam da alheri Allah kyauta
1: to masu sauraron mu yadda ta kai a cikin shirin barka da rana kenan tare da daktar Muhammad Sunusi Umar wanda ya taji tsefe kan sha'anin nagartaccen shugaba ko wakili da ya kamata a ci al'umma sun sa a gaba domin ba shi dama ya jagorance su da ma batun da muka dan taba kan shi dandalin sada zumunta da ake kira social media don haka a madadin data da zarau inda ba wata sada mu da ku Abdullahi Muhammad Wali nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: da 8 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Atamakallahu. Bismillah.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله ما سو كلو دسورا رؤى من لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: الإمام البخاري ومسلم سن فتر بحديثي أشكين إن أنت تلي تفنسو لك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكي تشوى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن واتو معنى شيني وليك مؤمني بزي زنبا الحالي لنا مؤمني هكذا بزي ساتا با الحالي لنا مؤمني هكذا بزي شاقيا با الحالي لنا مؤمني واتو هنا حديثا بصورا إيرانسا وصول سوسنا القرآني suna tabbatar mana da cewa babban abin da yake taimakawa wajen rage laifuka shine sanya tsoron Allah a cikin zukatan mutane, a karantar da mutane waye Allah, waye girman Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya yake, yaya ukubarsa take, ya kamansa yake, a sawa mutane a ransu shi jin girman Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Wannan shine babban abin da zai taimaka wajen rage laifuka a cikin al'umma. A wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa mutukar mutum yana cikin imaninsa, rigar imaninsa tana nan bai tube ta ba, bai aje ta ba, hasken imaninsa yana nan bai bisha shi ba, kuma zai aikata wani babban laifi ba. In kaga ya aikata laifi, to hasken imanin bai bisa shi, ko ya cire rigar imanin ya aje ta, ya manta wani ne Allah subhanahu wataala, ya manta girmansa, ya manta ukubarsa, azabarsa, ya manta kamansa, to a lokacin ba abin da ba zai yi ba. Nabi ya yi misali da waɗannan laifuka guda uku, ya yi misali da laifin zina, da laifin sata, da laifin shan giya, wanda suna cikin manyan laifuka da Allah yake kama bawa da ukubarsa yayin da ya aikata su bai tuba ba. Nabi ya ce to waɗannan laifuka mutum ba zai auka musu ba yana sanye da rigar imani a jikinsa, sai idan ya cire ta hasken imanin ya dasa shi daga zuciyarsa, idansa ya rufe, ya manta wani ne Allah, ya manta ubar Ubangiji, ya manta azabarsa, ya manta kamunsa, wa lokacin ne zai iya aukawa irin waɗannan manyan laifuka. Shi babbar hanya da za mu bi mu taimaki junanmu wajen kawo ƙarshen miyagun laifuka shi ne ƙoƙarin koya mutane addini, ingantaccen addini, mu sanar da su Allah wane ne Allah, ya zanto Ubangiji Subhanahu Wata'ala da girmansa, da girman ukubarsa, da girman ni'imarsa tana cikin zukatan mutane. Idan mutane za su riƙa tuna Allah da irin abin da ya shirya a ranar gobe kiyama na kamunsa da wanda suka yi masa laifi irin waɗannan, to zai sa wannan ya sa su riƙa kafa-kafa wajen aukawa cikin laifuka miyagu. Shi ya sa Alƙur'ani ya nuna mana cewa a duk sanda mutum zai yi laifi to sai ya koma jahili kamar bai san komai ba. Sanda zai yi laifi dan in yana cikin sani, wannan sanin hasken ilimin da yake tattare da shi ba zai bar shi laifin ba. Allah subhanahu wataala ya ce innama taubatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib wa ulaika tubu ayatubu allahu alaihim wa kana allahu aliman hakima. Allah ya ce innama taubatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin, tuba yafiya daga Allah subhanahu wataala kawai tana kasancewa ga waɗanda suke aiki mummunan aiki, bi jahalatin cikin rashin sani, cikin jahilci, cikin rashin tuna Allah, sun mai tubuna min qarib, sannan ba da jimawa ba su tuba. Allah yake tuba waɗannan su ne Allah yake yafewa, yake karɓar tubansu, kuma Allah ya kasance aliman hakiman, mai cikakken sani ne kuma mai hikima. A wannan ayar Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa duk mutumin da zai yi laifi saba wa Allah to jahili ne, ya manta da wane ne Allah. In ya manta da wane ne Ubangiji subhanahu wataala to sai saba wa Allah. Ya sa Abul Aliya Nufayl ibn Mahran wani tabi'i ne yake cewa na tambayi sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wannan ayar me take nufi, sai suka ce da ni kullum asallah fa huwa jahil, duk mutumin da zai saba wa Allah wani jahili ne, wato ya manta ya jahilci Ubangiji, bai san wani ne Ubangiji ba. Inda zai iya tuna wani ne Ubangiji, zai san wani ne Ubangiji, ne saba masa, ba zai iya saba masa ba, saboda ya san girman azabarsa, ya san kamunsa, ya san damkarsa ba mai sauƙi ba ce. Haka nan Qatada yake cewa shi ma ya tambayi waɗanda suke tare da shi da sahabbai cewa mai wannan ayat take nufi, suka ce da shi duk wani wanda zai saba Allah to jahili ne, kullu man asa Allah fa huwa jahilun hatta yazhara al-ma'siyah, matuƙar yana cikin wannan saban Allah to cikin jahilci yake, cikin jahilci yake, wanda zai bi san girman Allah ba zai saba masa ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama, kawai masu tsoron Allah daga cikin bayansa su ne ulama, masana Allah, masana Allah. Kaga kenan, duk wanda kaga yana tsoron Allah, yana yi wa Allah da'a, yana bin Allah sau da kafa, wannan masani ne, ya san Allah. Shi yasa suka ce al-alimu man yakhsha Allah wa yuti'uhu, wanda yake ke tsoron Allah yana masa biyayya, to wannan shine malami, shine al-alim, shine ya san Allah. Duk yadda mutum yake da'awar sani, in ya zanto zai riƙa taka dokokin Allah, zai riƙa saba wa Allah, zai riƙa yin abin da ransa yake so, to wannan jahili ne, ko da yana da'awar sani. Da'awar sani ba ita ce ilimin ba, ilimin shine aiki, aiki da abin da aka sani. Ibn Mas'ud yana cewa kafa bi khashyati Allahi ilman wa kafa bi iktirari jahlan, kafa bi khashyati Allahi ilman, wato tsoron Allah kadai ya ishe ka ilimi, don to mutum yana jin tsoron Allah, yana ganin girman Allah, to wannan shine ilimi. Ce kuma ruɗuwa, mutum ya riƙa ruɗar kansa, ya riƙa jin ji da kansa, ce wannan shine ƙarshen jahilci. Sauraka ba tara sani shine ilimi ba a gurin Allah, bin dokokinsa shine ilimi a gurin Allah, shine abinda ake kira ilimi. Duk mutumin da aka ce wannan bai masanin Allah ne, to shine wanda yake tsoron Allah. Duk wanda ba shi da tsoron Allah a zuciyarsa, to ko me zai nuna ya sani, a bai sani ba ne. Shi yasa ayyukan da aka yi kafin zuwan musulunci na saban Allah ake kiransa ayyukan jahiliya, yake danganta su zuwa ga jahilci, saboda ba aiki ne na wanda ya san Allah ba. Wanda ya san Allah ba zai yi irin wannan ayyukan da suke yi ba. Duk sanda kuma mutum zai zo yana yin wannan aikin a cikin musulunci, yana musulmi, kuma yana da'awar ilimi a cikin musulmi, amma zai yana yin wasu ayyuka irin waɗannan da jahiliya ce aka san suna yin sa, to wannan shi ma yana da aiki irin na jahiliya. Yin sa lokacin da Abu Dharr ya goranta wa Ibn Mas'ud ya aibanta shi da mahaifiyarsa, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce innaka mar'un fika jahiliya, kai mutum ne akwai jahiliya har yanzu tattare da kai. Annabi ya kirawo abinda ya aikata jahiliya, wato da ya danganta shi zuwa ga jahilci, zuwa ga wani abu da ake yi saboda rashin sanin Allah. Saboda haka babu wani abin da za a iya taimakawa al'umma da shi wajen rage samuwar laifuffuka, illa a sawa mutane tsoron Allah, a tsaya musu tsoron Allah a cikin zuciyarsu, a karantar da su addinin Allah, a nuna musu girman Allah, gaya musu sifofin Allah, a gaya musu azabarsa da ni'imarsa. Wannan shi ne zai sa su zanto suna jin girman aikata laifi daga zuciyarsu. Doka tana da amfani, ba zai yi a rayuwa babu doka ba, ba zai yi a rayuwa babu jami'an da ke kula da an bi doka ba. Dole ne a samu dokoki, dole ne a samu ƴan sanda, a samu hukumomi waɗanda suke kula da an tsare doka, an bi doka, wanda dole ne a cikin rayuwa a samu. Amma su kaɗai ba za su iya tabbatar da samun kwanciyar hankali da zaman lafiya ba. Dole ne sai an samar da wani tsari da wani tsaro daga zuciyar mutane wanda shi ne yafi kowane irin tsaro da zaka bayar sa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu idan ka dasa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu waɗannan jami'an da ka dauka suna aiki da wasu samu hutu domin zai zanto kafin su samu wanda zai laifin ma sai su juma amma idan ka ce wannan ko baka dauki wannan sa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu ba waɗannan jami'an da ka dauka su yi aikin kullum cikin aikin za su zanto suna ciki ko babu hutu abin kuma zai musu yawa in ba a yi sa'a ba ma daga cikinsu za a samu masu keta dokar da kansu su waɗanda kace su tsare dokar wanda su fara keta dokar saboda ba a samar da wani tsari daga zuciya ba wanda zai sa a tsare doka a ƙasashe na yamma ƙasashen da ake cewa sun ci gaba ta fuskar rayuwar duniya suna da dokoki masu tsauri akan laifuffuka kuma aka samu mutum da laifi da zai kai labari ba sai an hukunta shi kuma kowane ne shi wannan ta sa ake ganin akwai tsaro ba a samun laifuffuka irin yadda ake samun su a ƙananan ƙasashe duk da cewa kuma abin da wanda suke bibiya sun san cewa laifuffukan ana yin su nesa ba kusa ba don dukkan waɗanda suke masana zamantakewa musamman ƙasashen ƙasar Amerika duk da dokokin da ake da su da hanyoyin tsaro da kyamarori da waye da waye laifuffukan da ake yi a rana ɗaya wata ƙasa sai a shekara ba a yi su a rana ɗaya za ka ji cewa duk minti ɗaya kashi an yi kashe adadin mutane kaza a ƙasar duk minti ɗaya an yi faɗi duk minti ɗaya an yi sata duk minti ɗaya an yi kaza ka ji adadin mambobin da ake barwa ba kaɗan ba a faɗin ƙasar abin da yake faruwa duk every minute ko kuma every second in ka kiyasta sai ka ga cewa a dunkule abin da zai faru a rana ɗaya da laifuka wata ƙasar laifin shekara ne wannan fa duk da an samu suna da abin da yake na ci gaban rayuwa ta fuskar tsaro akwai jami'an tsaron isassu akwai kayan aiki isassu akwai kyamarori ta ko'ina akwai dokoki akwai alƙalai waɗanda suke hukunta mai laifi cikin ƙanƙanin lokaci amma wannan bai hana a samu laifuffukan suna ci gaba ba saboda mai saboda gaba ɗaya zukatan mutanen an bar su fanko ba tunanin Allah a zuciya babu tunanin lahira babu tunanin azaba babu tunanin komai wannan dokokin da aka sa na ɗan adam sun kasa hana waɗannan abubuwa wato faruwar waɗannan laifuffuka a cikin society su sun kasa hana faruwar wannan a cikin society kaga cewa wani kusan kullum da aka tashi gari Allah ya waye sai an kwashe sharar gawawaki kullum ne sai an kwashe sharar gawawaki ta yan shaye-shaye yan jagaliya yan daba wasu a tsakaninsu ne za su kashe durinsu wasu kuma tsakaninsu da jami'an tsaro tsaninsu da polis ya harbe su sai dai da safe a zo da motocin kwana-kwana da sauransu a kwashe gawawaki a je a zubar ba wani kuma haka zai za ta sake faruwa akwai sanda aka ce an rasa a ciki ɗaya daga cikin jihohin Amerika aka ɗauke wuta na wasu ƴan mintuna kafin ka ce me manya-manyan store da ake da su da manya-manyan complex ana an yashe su duk an kwashe kafin a dawo da wuta cikin wasu ƴan mintuna kaɗan nan zai nuna maka cewa ashe ba wai ɗan adam ɗin ne ya gyara ba kawai waɗannan na'urorin ne suke hana shi motsawa da na'urorin suka tsaya shi kenan ya samu ƙofa kuma haka ya kamata ba kamata ya a ce ko ba na'ura shi ɗan adam an sa masa na'urar daga zuciyarsa tana sarrafa shi ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi ruwan duniya da yadda take ai hamsi musamman al'ummar larabawa da shakkace faɗace rigingimu kusan a kan rigingimun ma ake rayuwa ita rigimar da ya ƙi yaƙin da faɗace faɗace shi ne masana'ar ta ce hanyar ma samun abin da ɗin banda ƴan fashi da makami masu tare hanya da sauransu to amma cikin ɗanɗanin lokaci cikin shekara 25 sai ga shi duk waɗannan abubuwan kamar ba a yi su ba kamar ba a taɓa yin su ba sun zama tarihi lokacin lokacin da Abu Mahatim mutumin abin nan kasar Hira ne al-Hira yanki ne kusa da Kufa ana iya cewa ma Kufa take cikin kasar Iraki kabila Tai wanda ya fito daga cikin ta kabila ce da ta shahara da manyan yan fashi lokacin da yayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake tambayar shi shi daga Tai yake tambaye shi ka san Hira yace bai san Hira ba yake to akwai lokacin da zai zo mutum ya taso daga can mace ta taso daga can ta zo Madina ko ta tafi Makka ta yi umara ba abinda take tsoro sai dai ko dabba kar ta cinye mata karkeci haka ya cinye mata dabbata amma ba ta tsoron dan adam ne ya tare ta mata fushi ko fadi a hanya ko na a lokacin yayi mamaki sai yake cewa wa aina rususu kai ina yan kashin barayin da suke kabilar kai ina su na zo bace musulunci ya zo duniya canza musu zukata ya zanto gaba daya sun tattara wannan shedan sun zubar sun koma musulmi ne kwarai haka doka ita kadai ba za ta yi aiki ba wajen ta samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mutane su kiyaye doka sai dole an sa musu wani abu a zuciyarsu na imani da tsoron Allah da tunanin lahira dole ne wannan shi ya sa in ana son tarbiyya ta yi kyau dole ne makarantu duka sai an ba wa wato ilimi na addini muhimmanci kwarai da gaske wajen ɗora yara da suke tasowa akan ilimin addini a sanar da su Allah a sanar da su girman Allah ko da zai taso yana jin wannan a ransa yana jin cewa duk wanda ya taba ko ya zalunta akwai ranar da zai tsaya gaban Allah kuma Ubangiji ya masa hukunci ya kwacin masa haƙƙinsa ya taso da jin wannan a ransa to sai ya taso yana mai yana da wani abu da yake ba da yake ba shi kariya daga fadawa cikin yafuka amma a tashi kwakwalar ɗaukarsa babu komai ba a tunanin wani abu sai duniya kawai tunanin tara duniya ce kawai ake nuna masa tun yana yaro kawai ya zai tara kuɗi saboda haka ya taso kwakwalarsa kawai caji take a kan ya zai samu kuɗi in ya samu halattacciyar hanya shi kenan in bai samu ba zai bai ta ƙoƙari sai ya samu kuɗi saboda haka idonsa zai rufe kuma ba wani abu na tsoron Allah da aka sa masa a zuciya dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini an haɗa yara an haɗa kansu a masallatai a makarantu musamman masallatai ɗin a makarantun islamiyya ɗin nan da ake kuka a yanzu cewa hatta jama'ar gari suna neman su watsar da shanun kula da islamiyya kuma tunaninsa yadda zai kai ɗansa makarantar boko ya tashi yi ilimin boko yana ganin ya ɗora shi akan wata hanya da zai zama wani abu a ƙasa ko a duniyance saboda haka in ya dawo ya kai shi ma islamiyyar sai ya ki ɗaukan islamiyyar da muhimmanci ɗan abin da ake ɗan sawa bai taka kara karya ba akan abin da zai kashe waɗansa a makarantar boko in ka lissafa wataƙila bai kai goma cikin ɗari na abin da zai kashe a can ba don zai kashe naira ɗari na wataƙila ya kashe naira goma akan yaron sai karatun addini amma sai ka ga ana rigima da shi ya ce ya yi tsada shi ba zai iya biyan haka ba zai biya wa ɗansa 30,000, 40,000, 50,000 a makarantar boko amma ana kashe masa 2,300 sai ce ya yi tsada irin abin da na da yake so irin kuɗin laraba da abin da ka bayar shi kenan ka ba da naira ɗaya naira biyu duk abin da ta kama kawai ka bayar kuɗin laraba ne saboda haka su matasan da za su zauna su tsare yaran su koya musu karatu ai su mutane ne suna da buƙatunsu su ne za ka duba cewa wani abu nasu suka bari ba su ma suka zo suke yin wannan abu in ka ce haka za ka yi musu riƙon tsakanin kashi suka watsar maka da ƴaƴan ko zai su nemi kuɗin inda kai kake yi kake zuwa kana nema ma suka bar nasu saboda baka ɗauki abin da suke yi da muhimmanci ba yaron ka ya yi laifi an ɗan sa bulala haka an ɗan tsatsala masa ka taso ka zazzagi malamin ka mammare shi ka ce ya ci mutuncin ɗanka ya zai da ki ɗanka annabi ba ya ce aboki yaro in ya kai shekara goma in bai salla ba abin da za a hana shi ne dukan da zai kai ga jiwa yaro rauni ko ya sabauta shi amma ɗan tsala masa ƴar bulala a hannu duk an taso ana yin wannan a makarantun bokon yawancin abin da yake a gidansa ma uwarsa tana dukansa. Wani ya tafi dukan ma da ake masa a gida a makarantar ba wanda zai iya masa irinsa. To saboda baka ɗauki makarantar da muhimmanci ba, wanda kuma a nan ne za a tabbatar da ɗin naka. Kai ma in ka girma ka tsufa kana buƙatar taimako, ya taso da jin girman iyayensa ya taimaka maka. Ya taimaka maka, ya ɗauke ka cewa kai mutum ne mai daraja a rayuwarsa. An karantar da shi yana Islamiyya girman iyaye da girmama iyaye da darajar iyaye da yadda Allah ya yi ja kunni a kan sha'anin iyaye. Duk an karanta masa wannan ya taso yana jin wannan, kai ma zai ɗaukar amfaninka. Amma kana faɗa da wannan tsarin ko baka ɗauke shi da muhimmanci ba, wataƙila uwar ce ma ta matsa wasa ya abasa yaran a makarantar. Shi duk wani yake ba ana ɓata wa yaran ba. Yaro ya je an bashi assignment, an bashi kaza kaza, an bar shi a gida ya yi assignment ɗinsa bana. Zuwa makarantu wani lokaci sai su ƙirƙiro abubuwa a ce za a yi wani extra lesson a ɗauke wa yaran gaba ɗaya lokacin gaba ɗaya a tara shi a boko. Yaro yadda zai bai da ma lokacin zuwa Islamiyyar. To duk wannan shi ne zai sa a samar da yaran da sun girma amma ba su san addinin su, ba su san Allah ba, ba su san wani girman amana ba, ba su san wani alkawari ba, ba su san wani kishin ƙasarsu ba, kishin al'ummarsu. Duk ba da wannan abinda kawai aka tuna musu a ƙwaƙwalwarsu shi ne tsarin duniya, shi ne za su zo su zama wani abu kuma, su zama manyan ma'aikatan gwamnati, su zama manyan 'yan siyasa, su zama manyan attajirai. Babu tsoron Allah, babu tausayi a zuciyarsu, saboda tun farko sun suna ƙanana ba a yi musu wannan tarbiyyar ba. Wanda bai samu ruwa ya yi karatun shi kuma ya zama ɗan iska a gari, ya je ya ɗau makami ya ɗau wuka ya ta shaye-shaye, yana tare yara yana ƙwace musu waya, ko yana tare manya yana caka musu wuka yana karɓar wuyansu, ya zama ɗan iska. Wannan karatun shi ne tushen arzikin yaro da kuma ribar rayuwarsa ta duniya. Haurata dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini, an dawo an duba girman wannan abin da muhimmancin sa shine tubalin rayuwar al'umma, rayuwa mai kyau. To sannan ne za mu riƙa ganin abubuwa suna kyau, suna gyaruwa, su matsalolin mu za mu ga suna rabuwa, wasu ma su zo su ɓace ɓace su zama tarihi. Allah ya taimaka.
0: To abin karamakon namu da fatan Allah ya sa ka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu da wannan shimfiɗa ta malam da jan hankali da aka yi, za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku a cikin wannan shiri na fatawar rahama. Akwai makallon mai tambaya ta farko a cikin shirin nan yake cewa, ina aiki a ƙaramar hukuma a wani ƙauye da ke nesa da garina, shin zan iya yin sallar ƙasaru ko kuma haɗa azhar da la'asar?
1: Ita daman sallar ƙasaru ga wanda yake matafiyi sunna ce, ko da aiki ka je ko sana'a ka kai ka, amma ba ka je da niyyar zama ba, baka da iyali a can, za ka iya ƙasar da kuma duk za ka iya ƙasar, za ka yi haɗa sallolinka a magana mafi inganci. Za ka iya haɗa sallolinka, za ka yi azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu, ko ka yi jam'u taqdim ka yi azhar da la'asar a lokacin azhar, ko ka yi jam'u ta'khir ka yi azhar da la'asar a lokacin la'asar. Haka nan za ka yi haɗa magariba da isha'i, ka yi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir. Sai ka yi magariba da isha'i a lokacin sallar magariba shi ne jam'u taqdim, ko ka bari ka yi sallar magariba da isha'i a lokacin sallar isha'i shi ne jam'u ta'khir. Duk za ka iya yin wannan. Da zarar kuma ka mai da kucin ya koma gidan zamanka, ka yi aure, ka aje wata mata a can, nan kuma garinku nan ma kana da wata mata, to ba inda za ka yi ƙasar kuma. Matanka tana can ka zama ɗan can. Haka nan in ka dawo nan ba mun nan ma da iyalanka, nan ma gida ka zo, saboda ka babu ƙasar a ɗaya daga cikin garuruwan biyu. Ba in dai ba haka ba, in ka yi wannan tafiyar kwana ɗaya kwana biyu za ka yi yin ƙasar kuma za ka yi haɗa sallah.
0: To malam mai wannan tambaya kuma cewa yake, idan za a yi sallar shuruq ana yin ta ne da sanzarar rana ta fito, ko sai an jira ta ɗan wato ta ɗan ɗaga sama?
1: Ba daga fitowarta ba, sai ta yi haske. Ta yi haske kamar yadda ka ji sunan sallar salatu shuru ko al-ishraq. Al-ishraq shi ne haske. Rana ta, amma tana jajajajen nan ana sallah a lokacin da rana ta fara fudowa, tana saboda daidai lokacin ne masu bautar rana suke faduwa su mata sujjada daidai lokacin ne suke faduwa su mata sujjada musulunci yana son a kauce wa kamancece ne da dukkan wani abu da yake mara kyau ko da kai ne kyakkyawan ne za ka yi inda akwai wani da yake yin abu mara kyau a lokacin to kai sai ka kauce ma daidai daidai wannan lokaci shi yasa aka hana yin sallah lokacin da rana ta hudu kafin ta haske da lokacin da ta tafi faduwa tana wannan jajjalin kuma aka hana yin nafila a lokacin saboda haka ita salatul ishraq shine bayan ta dago ta yi haske lokacin ne za ka tashi ka yi ta
0: to wannan tambaya mana cewa take an ce wankan juma'a baya wadatar da alwala idan haka ne shin wankan idi ma baya wadatar da alwala dole sai mutum ya sake yin alwala kafin sallar idi
1: ita alwala abinda ake nufi da alwala shine dauke kari da yake tare da mutum kari shine yanayin da yake ciki wanda ba zai ba shi dama yayi ibada ba yayi sallah misali mutumin da yayi bawali ko yayi ko yayi bacci mai nauyi to yana buƙatar in zai yi sallah yayi alwala to wannan yanayin da yake ciki rashin alwala shi ne ake kira kari shi ne ake kira alhadas alhadas yana buƙatar mutum ya yi alwala ne ya ɗauke shi ya ɗauke wannan karin alwala ita ce take ɗauke karin ya dawo ya tsarkaka to wankan janaba shi ma kari ne babba ake ɗaukewa akwai kari ƙarami kamar bawali kamar ga'idi kamar rihi wannan bawali wannan kari ne ƙarami akwai kari babba ne kamar janaba kamar jinin binki kamar jinin al'ada wannan kari ne babba shi kari babba sai an yi wanka sai an yi wanka ake ɗauke shi to sai Allah subhanahu wataala ya ce idan za ku yi sallah kun tashi idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum ya ambaci yin alwala yayin da za ka tashi sallah wato ba ka da alwala ka tashi daga bacci misali ka shiga ka yi bawli ka yi tsarkiya kana so za ka yi sallah to yanzu ba ka da alwala kana cikin kari to sai aka ce ka yi alwala to can ƙarshe sai Allah ya ce in kuntum junuban fatahharu idan kuma janaba kuna cikin janaba to ku sai ku yi wanka shi wanka ka ga babban kari yake ɗaukewa duk abin da zai ɗauke babban kari zai ɗauke ƙaramin kari wankan janaba yana ɗauke babban kari ta ce janaba inda har babban kari ya tafi to ka ga mun babu aula ƙaramin kari ma ya tafi ba zai zauna ba to shi yasa aka ce idan mutum ya yi wankan janaba ko ta yi wankan al'ada ko ta yi wankan jinin biki to shi kenan in sallah ta zuwa sai ta sake alwala ba tunda ta yi abin da ya ɗauke mata babban kari na haka babba ya tafi balle ƙarami shi ma ya tafi tare da shi to sai ta yi sallah da wannan ko ya yi sallah da wannan wankan amma shi wankan juma'a da wankan idi shi wannan ba kari ne kake ɗaukewa ba da shi shi wanka ne na ka tsaftace jikinka ka shiga cikin taro ba tare da kana wani hamami ba ba ka tare da kana wani wari ba in ba wani abu ne a jikinka ka wanka wanke shi yasa shi kana yi sa sabulu shi wankan kari ba a sa sabulu ba a sa ruwa mai sabulu amma shi wannan banka sa ruwa mai sabulu ma ka wankan da shi ko ka zuba wani abu a cikin ruwan ka wankan da shi na juma'a ba a cewa me yasa ka kai wannan ba kari kake ɗaukiya da shi ba ila ma ka yi alwalar safe ba ta kare ba tana tare da kai kuma kai wanka har ila yau saboda mu ba wannan ba shi ba kari ne yake ɗaukiya ba shi yasa ba za ka yi wankan juma'a ba ka dai ka je ka shiga masallaci ka yi sallah da ka ce ai ka yi wankan juma'a ko ka ce ka yi wankan idi amma wankan da yawa shi kari ne yake ɗaukewa
0: to wannan tambaya kar mu kalla cewa yake mutum yana nadamar haramun da ya ci lokacin da yake aiki yayi aiki a wurare biyu yana karɓar albashi daga duka biyu alhali a ɗaya daga cikin wuraren baya zuwa aiki yadda ya kamata sannan a ɗayan kuma akwai wasu mu'amaloli da ba su dace ba yaya za a yi domin Allah ya karɓi tubansa
1: to wannan ya yi bai kyauta wa kansa ba ya bi son zuciyarsa ya ci haƙƙin da ba nashi ba duk kuma wanda ya ci haƙƙin da ba nashi ba sai ya mai da haƙƙi zuwa ga masu ci ko dukiyar da ya yi amfani da ita wanda ba tashi ba dukiyar shi ta al'umma wuciya ce ta al'umma, saboda haka in zai tuba sai ya maida wannan dukiyar da ya ci ta al'umma zuwa ga al'umma. In akwai hanyar da zai maida ita zuwa ga hukumar da ya karɓi kuɗin aujensu, su kuma su karɓa su maida ita lalitar gwamnati a yau jama'a aiki da ita shikenan. In babu hanyar yin haka saboda taɓarɓarewar tsari, in ka tafi ma ka ba da waɗannan kuɗaɗen wasu ne za su rubuta ciki su cinye, ya riga ya fito ba komawa zai yi ba. Ka san da haka, ka san irin tsarin rayuwar da ake yi kenan. Shi kenan kai sai ka yi ƙoƙarin ka fitar da su zuwa ga ayyukan da al'umma za ta amfana, sai ka yi ayyukan da ka san cewa al'umma za ta amfana da wannan dukiyar da ka ci. Ka gyara hanya, gyara kwalbati, gyara masallaci, ko gyara makaranta, ko wani abu da kasancewa abu ne na al'umma. Haka dukiyar al'ummar da take hannunka, ka zo ka yi aiki da ita a inda al'umma za ta amfana da dukiyar da take asali na manta ta ce. Wannan shi ne hanyar da za ka kubutar da kanka daga wannan rashin kyautawa da ka yi da laifi da ka aikata. Ka mayar da amanar zuwa ga masu ita, ka mayar da dukiyar zuwa ga masu ita. Wataƙila ka ce ba za ka iya sanin ko nawa ka ce ba, sai ka kintata tun daga wani lokaci ne aka ɗauke ka wannan aikin, ka haɗa da wani aiki wanda shi kake yi wancan kuma kawai ka dai kana dai karɓa albashin ne ba yi kake ba. Sai ka kintata shekara nawa kuma nawa ake baka, in aka tara wannan shekarun nan zai kama. Sai ka fitar da wannan adadin kuɗi da ka yi kirdado, ka fitar da shi kama ƙara in kana da idama, kama ɗan ƙara yadda za ka san cewa ma ya ma ɗan wuce ma watakila akan ya kasa. In ka yi wannan kuma tare da tuba da istighfari da neman gafarar Allah da neman yafiyarsa da alkawarin ba za ka sake ba, wanda shi ne asalin tuba, yana ana fatan Ubangiji ya yafe maka akan wannan laifi da kai a baya.
0: To malam, me wannan tambaya yake cewa mahaifinmu ya rasu kuma ya bar littattafan Alƙur'ani da hadisi tare da sauran kayayyaki. Wasu daga cikin ɗan uwa suna cewa kowa ya ɗauki abin da yake so kafin a raba gado. Shin ya halatta a yi haka game da waɗannan littattafai ko kuwa sai a raba su cikin gado?
1: Littattafai dukiya ce, ba za ka ce kowa ya ɗauki abin da yake so ba. A hakan in kuka yi irin wannan na farko dai, kowa ya ɗauki abin da yake so, wani zai ɗauki abin da ya fi na wani wanda kuma ya wuce haƙƙinsa. Abin da ya fi dacewa shi ne littattafai na addini, ku yi wa mahaifinku wakafi da su, ku yi ku kai su wurin da ake karatun addini ko wata labarari, public labarari da kusancewa ana karatu, ko wasu ɗaliban ilimi da kusancewa suna karatu, za su amfana da su, su ku ba da su a matsayin wakafi ga mahaifinku. Domin wannan ɗaukan kowa ya ɗauki abin da yake so, to za ku yi musu, za ku kaccalla littafan ne. Wataƙila wani littafin sifili goma ne, wani sha biyar, wani ashirin, to wani ya ɗauki na ɗaya, na biyu, na uku, wancan ya ɗauki na huɗu, na biyar, na shida, wancan ya ɗauki na tara, na goma. Ka ga kun kaccalla su yadda ba za su yi amfani ba, ko da sun je hannun wani ba zai amfana da su ba, saboda ba ka ba su shi complete ba. Kamar a ce keke ne, wani ya cire taya, wani ya cire kan keke, wani ya cire feda, wani ya cire kaga ayyuka, ka ba keke ko lalata shi. Gara ku tattara su wuri guda, ku nemi yarjewar kowane wanda yake da gado ya yarda cewa wannan littattafai yana da haƙƙi a ciki, amma ya sanar da haƙƙinsa zama wakafi ga mahaifinku, ku ɗauka ku ba wa wani wata santa da take ta addini, tana da labrari ana karatu, ko kuma ku ba wa wasu ɗaliban ilimi da kusancewa masu karatu ne za su amfana da su wajen bincike, zan to wakafi ga shi mahaifin. In kuka yi haka kuma sadaka kuma za ku samu lada kuma akan wannan.
0: To wannan tambaya cewa take, shin ya halatta mutum ya yi fatan Allah ya fi son sa akan wani ko da ba zai bayyana mutum hakan ba?
1: To bayyana sai ka ce akan wani, shi ba za ka so masa abin da kake so a kanka ba? Ai shi Allah ba abin da zai gagare shi ya sauka ya so wancan ɗin tare, mene ne a ciki? Me yasa kai sai ya fi son ka akan yadda yake son wancan? Kai kokari kai kusanci Ubangiji, in kana iyawa da fiye da abin da wancan yake kusantar Allah da shi, amma kai baka san ma ya soyayyar Allah ga wancan ɗin take ba. har kai ka ce yafi sanka kamar wani, wata kila kana fassara san ne da wani samu na duniya, wata kila daga cewa shi yana samu wani abu a duniya sai ga dauka Allah ya fassara shi wannan bane, wata kila kai din ba ya fassara hakan ma kai baka sani ba, wani abu ne da baka sani yake a gurin Allah ba. Saboda haka kai kokari dai ka yi aikin da zai kara kusantar da kai zuwa ga Allah, shine abin da aka ce ayi gasa bizalika falyatanafasu bitanafus, kai gasa a cikin abin da zai kara kusantar da kai ga Allah. Idan wancan ka kula cewa mutum ne mai ibada kaza kaza, to yi kokari kai gasa da shi cikin ibadar sa, kai kai fiye da yadda yake yana azumin litinin da alhamis, kai kai siya mu daud wanda kai fiye da nashi, in an ce yana kiyamun laili da izu goma kai kai da izu ashirin, to kai dai wani abin in an ce yana sadaka da wani abu na dukiyarsa kai kai sadaka da tartashi, wannan shi ne abin da za ka yi ka nemi kusanci da ubangiji da shi, sannan abin da ya shafi soyayyar ubangiji kuma da bawan sama nan ba ka da ilimi a kansa, wanda Allah zai iya son ka ya san ya so shi gaba ɗaya, soyayyar ba za ta yi masa yawa ba, ce in ya so ka ba zai so wani ba, ko ko a so masoyan nashi sun masa yawa sun bi ƙarfinsa, a'a so ba dalilin da zai harkar ka tunanin ya so ka fiye da wani.
0: To wannan tambaya akan makallar cewa take mutum ne mai iyali duk lokacin da ya karɓa albashi sai ya cire abin da yake baiwa mahaifiyarsa sannan ya ba matarsa sauran kuɗin domin kula da gida, amma duk da haka matar tana korafin cewa baya kula da su yadda ya kamata, wacce shawara za a ba su?
1: To na farko dai ita ta duba ta ga cewa mahaifiyarsa mahaifiyarsa ce, kuma akwai haƙƙin iyaye a kansa da ya kula da su musamman lokacin da suke buƙatar kulawa, yana da wannan haƙƙin a kansa, kasancewar tana matarsa ba a hana ya kula da iyalansa iyayensa, idan ba su da abin da za su ci ko ba su da abin da zai ishe su yana da shi ya ba su, ta kula da wannan kar ta ɗauka cewa tunda dai ita ce matarsa to shi kenan ba ruwanshi da mahaifansa, ita ya karɓa ta masa adalci ba, su suka haife shi har ya zo ya samu abin da ya samu ita ta aura, in take cikin muryarsa kuma amma take buƙatar ya jefar da iyayensa kar ta manta ita ma fa uwar wani ce, shi ma wani ne zai yi aure, za ta so ita matar ɗanta ta ce ita ma ka a damu da ita ka a kula da ita, saboda ya yi aure shi ke ne watsar da keke a matsayin wasa ba ke so haka ba, to don shi wancan ba mijin naki ba za ki so ba za ki so uwarsa abin da ke so a kanki ba, abin da ba a so shi ne yanzun to ba ya kula da ita ɗin, yanzun to kawai da abin da ya samu iyayensa kawai zai yi wa matarsa kuma ya batta, a'a ka'idar musulunci ma matarsa ce ga gaba a wajen haƙƙi, wajen haƙƙi don in ba zai iya ba to shi ita yana iya sakinta, yana iya sakinta, to in har ya riƙe ta to wajibi ne kuma ya mata, iyayensa ba yadda zai, kuma iyayensa watakila ba shi kaɗai suka haifa ba akwai wanda za su iya taimaka musu, amma ita kaɗai ce shi kaɗai ne mijinta, ba shi da mata da miji na biyu sai shi, wanda aka shi ya ɗauko ta da wannan alkawari da dole ne ya cika wannan alkawari ya kula da ita cinta da shanta lafiyarta da suturarta da muhallinta, duk wani abin da zai zama larura a rayuwarta ya mata, wani abu kuma na kyautatawa shi ma ya mata, wa shuruhun bil ma'ruf, ki ku yi mu'amala da iyalanku ta hanya mai kyau da taimaka mata da abin da zai sa mata zai ƙara mata farin ciki a zuciyarta, da kuma ta riƙa godewa Allah akan abin da mijinta ya mata da taimaka masa wajen sauke nauye-nauyen da suke kansa daga cikin da nauyin da ya kansa na iyayensa, da taimake shi a wannan bangare don ta zanto ta ce ƙarin daƙile shi kar ya kyautata wa iyayensa bayan kuma ta san girman haƙƙin iyaye.
0: To wannan mai wannan mutum baya kuma ya ce cewa wani ɗalibi yana bin dukkan darussan wani malami ta rediyo da sauran kafafen yaɗa ilimi, har ma yana bin tafsiri da sauran karatunsa ba tare da fashi ba, sai aka ce masa ba ɗalibin malamin ba ne sai idan ya zama wato ya zauna a gabansa yana karatu, su waye ake kira ɗaliban malami kuma menene matsayin waɗanda suke amfana da karatunsa daga nesa?
1: Akwai akwai lalunci, lalunci kala biyu ne, akwai wanda yake na hakika, akwai kuma wanda yake majazi ne. Hakika na hakika shine wanda yake zaune gaban malaminsa, yana jin karatunsa, in ya ji wani guri bai gane ba ma ya tambaye shi, ko yana ganin ɗabi'un malamin masu kyau yana koyi da shi, malamin ma yana ganin irin abubuwan masu kyau yana ƙarfafarsa, yana kuma gargaɗinsa akan abubuwan da ba su dace ba, wato yana ba shi tarbiya. Bayan ilimin kuma yana tare da shi yana ba shi tarbiya, shi kuma yaron yana samun abin koyi daga malaminsa, wanda ita ce ɗalibta cikakkiya. Aka ce wane ɗalibin wane ne, ma'ana ya zauna gabansa ya yi karatu, ya ji karatunsa, malamin ya ga wasu abubuwa ba na shi wanda ya kamata ya ƙara gyara masa na tarbiya, ya gyara masa, shi kuma ya ga wasu halaye masu kyau daga malaminsa ya kwaikwaye shi, wanda ita ce cikakkiyar ɗalibta. Akwai kuma ɗalibta haka dai wanda ɗalibta ce amma ba ita ce cikakkiyar ba, wanda zai riƙa jin musamman a yanzu da harkar social media ɗin da harkar sadarwa ɗin da ta ƙara faɗi, yana wata ƙasa da bai taɓa ganin malamin ba ido da ido ba, su taɓa gaba da gaba ba, yana dai jinsa kullum ya yi karatu da saurara karatun da zubar haƙar shi, ƙila ma yana da wata hanya ta yi aiko da wasu tambayoyin sa na malamin ya ansa masa, amma ba su taɓa zama da malamin ba, ta yadda malamin zai kwaɓe shi in ya ga ya yi wani abu ba daidai ba, ya ji masa nasiha ya ja hankalinsa, kaga bai samu ɗalibta irin waccan ba. Ba ya ce masa ɗalibi amma irin waccan ɗalibta ce wacce ba ta kai wannan ba, wataƙila in ka ce ni wane ɗalibinsa ne kai shi ba tare da ka yi bayani ba, to ta farkon za a yi tunani, ma'ana ka zauna gabansa ka ɗau karatu, ya yi maka faɗa wasu wurare, wasu wurare ya maka nasiha, wasu wurare ya ƙarfafa maka gwiwa, haka za a ɗauka kai kuma ba wannan kake nufi ba. Yana nufin cewa kana jin karatunsa daga nesa, amma ga akwai tajilisi a ciki, akwai ƙwange, ka ɓoye wani abu wanda in ba an san shi za a ce a to kai abin ma naka shi ba yadda muke zato ba. Amma dai duka iya cewa za a kiransa ɗalibta a dunkule, amma waccan ta farko ita ce haƙiƙanin ɗalibta na.
0: To haka muka lamune wannan mutum ba kuma cewa yake idan masallacin da mutum yake zuwa bai haɗa magariba da isha ba, shin zai iya zuwa wani masallaci da aka tada iqama domin yin sallar haɗawa?
1: Ba sharaɗi ba ne cewa limamin da ya ja ka sallar da farko, kana da uzurin haɗa salloli biyu, ba sharaɗi ba ne aka ce limamin da ya ja sallar farko su zai shige ja ta biyu, ba wannan sharaɗin. Abinda ba su ke magana a kansa shi ne samun fas tazara tsakanin sallar farko da ta biyu, ka yi sallar farko za ka haɗa misali magariba da isha'i, ka yi magariba tare da wani liman, saboda haka baka tashi yin tabi'in ba sai bayan lokaci mai tsawo sannan ka je ka yi ta tabi'in, to shi ne ma wasu suke ganin cewa an samu wannan fasalin ya tsawaita, wato an samu tazara tsakanin sallah ta farkon da ta biyun, to shi ne suke cewa ba ta yi ba sai an samu sun kasance kusa da kusa ba nesa da nesa ba, wato da a ce masallatai ne ɗan taƙi ne nan ba haɗa ba, can ya matsa gaba minti uku huɗu ya je gurin ya aka haɗa da shi ka gaba, amma misali ya yi nan can ba a haɗa ba da minti ashirin ya je ya samu, ya ga akwai tazara, wasu suna cewa aka samu wannan tazarar to ba a samu aljanu ɗin da ake cewa ba. Wasu daga cikin malamai ko suna cewa nan ba shari'a Ibn Taymiyyah shi yana ganin wannan mafasilin nan an samu tazarar, duk ba abinda ake buƙata shi ne su kasance a lokacin ɗaya, ai abinda ake nufi da jam'i ɗin kenan, aljam'u baina salatayni ana nufin ka yi iqa'in ɗaya a lokacin ɗaya, ba gurin mazhabar Abu Hanifa ba, duk abinda suke nufi kenan. In ka yi azhar da al'asar a lokacin azhar to ka yi jam'i tsakanin sallolin biyu, ko da ba kusa da kusa ba amma dai a lokacin azhar ɗin ka yi al'asar, ko ka yi al'asar a lokacin azhar a lokacin al'asar, ko da ba a haɗa lokaci guda ba amma dai a cikin lokacin ne kai, to kai aljamu ɗin shi ne abinda ake nufi da aljamu ɗin, ba wai su kasance a jijiyar ba amma kasancewar limin biyu ne, wannan ba ma daga cikin abinda yake tattauna a kansa, ba sharaɗi ba ne cewa limamin farko sai ya zama shi ne limamin ta biyu. Na'am, to haka za ka iya

0: lokacin abin da yake kansu na haƙƙi to haka nan suke da irin wannan haƙƙin su kuma akan mazajen su ai da Allah ya magana haduwar mace da namiji cewa huma libasun lakum cewa antum libasun lahunna haka ubangiji ya daidaita haƙƙin huma libasun lakum wa antum libasun lahunna su ku masu rufa musu asiri ne ta fuskar tobin kare mutunci su ma masu rufa muku asiri ne daga kowanne yana da da sun haƙƙi ba wai wani yana da shi wani ba da shi ba a ce miji shi yake da haƙƙin yana da buƙatar matarsa in bai da buƙata kawai shi kenan ta je ta san yadda ta yi in ita ce ita ma haka ko a ce ita ce in tana da buƙatar shi bai da a'a kowanne yana da wannan haƙƙin wannan faɗar Allah wala hunna mislu alladhi alayhinna saboda haka babu maganar cewa shi kadai ne yake da haƙƙi don haka in ya ga dama ya kusance ta in ya ga dama ya watsi da ita sai san da ya ga dama wannan ba wannan zalunci ne ba daidai ba ne.
1: To malami wannan tambaya kuma cewa yake ina sayar da kayan da ba sa hannuna idan kwastoma ya yi oda sai na tambayi mai kayan farashinsa mu yi ciniki sannan kwastomin ya ba da wani abu daga cikin kuɗin ko ma ya biya gaba ɗaya kafin na kawo kayan shin wannan ya halatta?
0: Ba ka sayar da abin da ba naka ba. Ko abin da ba a baka izinin ka sayar ba na wani ne ba naka ba ne bai baka izinin ka sayar ba ka je ka sayar ka karɓi kuɗi ka je ka sayo ka kawo mai siya wannan ba ya halatta a shari'anci abin da ake yadda ka sayar shi ne abin da yake naka ne ka mallake shi kuma kana da ikon ma ka ɗauka ka ba wa mutum in ka sayar masa don ko ka mallaki abu amma bai kai zuwa ga hannunka ba misali kai ka siyo kaya daga China an ɗoro su a kwantena an taho da su ba su zo su ka karɓe su ba ka je kana sayarwa mutane domin aka samu wata matsala fa maganin yiwa za ta ɓarki ka karɓi kuɗaɗen su ta ila kayo su harkokin kama da kuɗaɗen kuma kaya sun zo sun makale ko wani abu ya faru a hanya shi yasa shi kansa kayan da aka yadda ka sayar ko da ya mallakin ka ne sai ya zama makudurar ala taslimi kana iya ba da mai mutum da yana da tsuntsunsa ne amma tsuntsunsa ya kwace ya tashi sama ko kifinsa ne kifin ya kwace ya faɗa ruwa kaga na shi ne mallakinsa ne amma yanzu ba ya iya ɗauka ya baka da ka gama an gama ciniki wannan ba za ka sayar da shi ko bawa ne lokacin ana bayi amma ya gudu ba zo ka yi wa mutum cinikin bawansa ya riga gudu ba ka da ikon ka ce gashi in an gama ciniki ba ya halatta bare ma kuma kayan da ba ma mallakinka ba ne. Na wani ne kana iya zuwa ma ya ce shi ya fasa sayarwa kana iya zuwa ya ce shi wannan farashin ma ya ƙara kuɗi to ni ma zai zama shi yasa shari'a duk bata yadda da wannan ba saboda ka abu in naka ne ka sayar bayan ya zanto a ya shiga hannunka kana da ikon bawa mai saya in ya saya daga hannunka in ba naka ba ne ka karɓi kuɗin wani ka je ka sayo kaya ka zo kuma ka sayar masa kuɗinsa ne ka sayi kayan da su kuma ka sayar masa ayyukan ka ga hankalce ma bai yi ba ni da kuɗi na ka sayo kaya kuma ka sayar min ka ci riba da ni an yi ba ba laifi in aikin ka zai aikin shi za ka yi ce to gashi ba wan baka abin nan ga kuma tukucin ka ga wannan aiki ne amma in ba haka ba ba ya halatta ka sayar da kayan wasu ka karɓi kuɗi gurin mutane sannan ka je ka sayo kayan ka ba su in kai haka ka cara mu
1: malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin fatuwa rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin naku tambayoyi ta hanyar da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 360 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarahama@yahoo.com da shafin fatawar rama da ke kan dandalin manasa da zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

rasa jishiyar hanyar da babu dingishe balle hujuru domin sanin halin da kasa ta Najeriya ke ciki da ma kasashen duniya kasance da shirin barka da rana a kowace rana da misalin karfe 2 na rana a gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma shiri ne dake tattaunawa da manyan baki na musamman domin yin zubeben kwariya akan al'amuran rayuwa na nan gida Najeriya da ma kasashen waje tare da manyan baki daga sassa daban-daban a fadin kasar nan Rahama Radio zaben al'umma.

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yau kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na rahama talabijin rahama rediyo da ke kuma tattaunawa da su kan yadda laruba take yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma bidiyo na lokaci waɗanda suka kasance da mu shirinmu da ya gabata ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu magashi ya ƙarƙare mana a kan maudu'in da ya mana dangane da abin da ya shafi wannan larura ta fikos wanda kuka ji irin abubuwan da ke cikinta da kuma irin matakai da idan mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi ya kamata ya ɗauka domin a samu mafita a cikin wannan yanayi kuma a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lale marhaban da sake gabatar mana da dakta wanda tun ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida mun yiwa Dr. Mahmud Kawu magashi na ne marhaban da sake kasancewa da mu a wannan lokaci
1: assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah
0: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to insha Allah idan kuka biyo mu sanna a hankali a wannan mako za mu dora akan wani sabon maudu'i da waɗanda suka kasance da mu Dr. ya alƙawarin cewa shi za mu dora akai ana yanayin da wasu mata a lokutan da suka zo haihuwa suke samun kansu na ƙaruwa wanda sakamakon haka yakan jawo su ko an yi wa mace ɗinki sakamakon wannan haihuwa da ta zo mata kuma wannan na ɗaya daga cikin wata mai sauraro ko mai kallo da ta nemi a yi magana a kai duk da a baya dakta ya taɓa ɗan yin tsokaci a kai amma dai ba mu ɗauke shi a matsayin maudu'i guda da zai yi bayyace abubuwan da ke jawo haka da kuma matakai da ya kamata gani haihuwar da ake fargabar za ta iya samun kanta a haka ya kamata a ce an ɗauka domin gudun kada a samu matsala wanda za ta iya faruwa idan misali aka biyo mu a cikin shirin kamar yadda dakta zai fayyace bayan mun kammala da maudu'in za mu dawo gare kuma domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana akan wani abu da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke aiko da saƙo ko dai na sms text message wato saƙon karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media whatsapp kenan za ku iya amfani da lambar waya ta 0806-2662-5555 wato 0806-2662-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da saƙo ko dai akan hanyar saƙon karta kwana na sms text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya duka a takaice domin yi wa dakta tambaya alamashi daga misali za ku ji amsoshinku amma ba za mu je ga wannan ɓangare na biyu ba sai bayan mun kammala da ɓangare na farko wato maudu'in namu da kamar yadda na ambata muku ƙaruwa da ake samu a yayin haihuwa da kuma irin abubuwan da wani Allah ke haifar da irin haka wanda dakta zai mana bayanin su daki-daki don haka bari mu koma ga dakta domin jin wannan maudu'i da za mu fara a wannan mako.
1: Kamar da bayani ya gabata ya cewar daga cikin wasu sauraron akwai mace ta nemo a yi wannan bayani shi yasa muke so mu yi wannan cikakken bayani a kan wannan matsala ta ƙaruwa da mata kan yi yayin da suka zo haihuwa da farko dai ita ƙaruwa da mata kan yi in ka ci mai ba abu ne wanda ake son sa ba kuma abu ne wanda yake da haɗari matuƙa gaya wanda wanda za a ji ne isa muka ce yana da haɗari. Shi ƙaruwa yana da dalilansa da kan jawo ma'ana mace ta ƙaru lokacin da ta zo haihuwa. Dalilan da kan jawo yana iya kasancewa daga wurin, yana iya kasancewa kuma daga shi ɗan da yake ƙoƙarin fitowa duniya ne. Matsalolin da suka shafi misali ita ce daga wurin sun haɗa da akwai waɗanda yanayin musamman wajen mananan ƙasansu yana da kamar tauri za a ce ko dutse, ma'ana in an zo gurin baya iya talewa yanda ya kamata, shi ne abinda muke kiransa a likitance muke cewa rigid perineum. Su wajen yana da gutsi sosai, ba zai iya talewa irin yanda ya kamata ba, wannan yana iya jawo mace ta yage. Akwai waɗanda su kuma gurin ba wai shi ne yake da gutsi ba, an yi wani abu ne a gurin da ya jawo gurin zai iya yagewa.
0: Abu kamar yake
1: misali sai zama da cewar an taɓa yin mace wani aiki a gurin kamar misali ko na a rage ta kamar irin abin da yanzu ake yayi, wani mace ta ce ta a rage mata gurin, sai zama da an taɓa yin wani abu aiki irin wannan a gurin kuma abu, to kaga tabo ba zai yi daidai da inda ba tabo ba. Duk inda aka ce tabo ne, tabo ba ya iya talewa kamar lafiyayyar fata ta gurin ko kuma yanda naman gurin yake kafin a samu taba, wannan yana iya jawo mace ta ƙaru. Sannan kuma akwai waɗanda misali mu da yawancin mu a nan da sauki amma kamar guraren da suke irin kaciya ta mata, tun da nauyi ce kaciyar, akwai wanda daga cikin kaciyar wasu rufe gaba ake kawai a bar iya inda kawai nauyi zai iya mu'amala da mace, to irin wannan bayan tuhu dole zai za ta yage domin babu hanyar da zai iya wucewa. To idan muka tafi kuma matsalolin da kuma daga yaron ne, idan ɗa ya girma da yawa yana iya yaga mace, sannan idan ya zama na cewar ɗan ba girma ya ba amma bai taho daidai yanda ya kamata ya taho ba, abin da muke nufi a nan ɗa yakan taho ne da ƙiya, ma'ana ƙiya ita take fara fitowa kamar a ce ya ɗaga kansa, ma'ana bayan ƙiya ta fito kamar ɗaga kansa zai taho shi ne sai sauran kan gaba ɗaya da fuskar su fito, to da haka ɗa yake zuwa. Amma ana iya samun yanayin da maimakon ɗa ya zo da ƙiya sai ya zo da fuska, to kaga in ka lura da faɗin ƙiya ai ba faɗin su ne da fuska, fuska ta fi faɗi, to wannan yana iya tana gurin fiye da kima, ma'ana ko da mace tana wajen yana iya talewa ba tare da ya yage ba, amma in talawa ta yi yawa to kuma sai a wuce kimar yanda gurin zai iya taruwa, saboda haka za ta iya yagewa. Yana iya kasancewa kuma misali yaron nan ya zo a zaune ne, an yi ɗa a zaune kamar da muka sha mata wata na buƙatar ƙwararru a guri da kuma yin wasu abubuwa da za su taimaka wajen ɗin ya fito salim alim, ko daga ciki abin da irin wannan yakan akan yi shi sa akan ƙara mata irin wani, to a yanayin da misali ɗin da ya taho a zaune,
0: a zaune fa kace
1: ne, a zaune da rubutu a zaune, ba ba ai akan ce bridge ko yaran shi ne, to ai ɗa a zaune ke daren da duwawunsa kenan, kansa na sama ne kuma kai ne a ƙasa, ƙafafuwa na sama, to yanzu wannan kuma a zaune ke daren ko dai ya zauna daren da duwawunsa ƙafafuwansa su ɗaga su sama ko kuma zauna daren da duwawunsa amma ƙafafuwan a tankwashe kamar yadda muke tankwashe ƙafa,
0: to sai me zai fara fitowa,
1: to a irin wannan yanayin na wani ya ƙafa ka irin ƙafa ce za ta fara fitowa, to a irin wannan yanayin inda a nan ina maganar inda ba yake a zaune amma kuma ba ƙwararren da za su karɓi haihuwa. Saboda inda ƙwararren da za su karɓi haihuwa ƙwararren da gaske wanda ba ma a bata take biyan yau ko da akwai buƙatar ƙari ya su ƙara ta. To irin wannan kaga ɗa ya taho a tau ko ƙafa a tankwashe ko kuma ba da ɗuwawun ya taho amma kasancewar haihuwar ɗa a zaune kamar yadda muka sha bayani ba tana buƙatar a wasu matakai da ya kamata a yi wasu ƴan dabaru ta yadda kuma zai ta samu aminci ba wannan. Da kuma muna ganin irin wannan biya musamman asibitocin mu na karkara, saboda me ba su iya karɓar haihuwa ɗa a zaune, su kawai ba su kyale mace ne ke iya bakin iyawa, to a irin wannan wani lokacin tsananin ciwo da yunƙuri na naƙuda yana iya tunkuro ɗan nan ya fito a zaune a haka, mace tana iya samun yagewa, wannan zuwa wani lokacin na gaya garba ta na wuce
0: tun da girbin yau na ake abin,
1: saboda ai ai ka ga nan da bangarori ne da dama da ba a saita su ba,
0: ba kamar yadda
1: zai ba kamar yadda zai ba a saita su ba, to wanda shi mana ijaba haka zalika akwai yanayin da koda misali haihuwar ta zo kai ne ba akwai yanayin da matan suna buƙatar mutum sai ta kawo su misali sai zama haihuwa ce kai ne to amma mutum ta galabaita ga dan zai iya fitowa ba ta galabaita to kaga irin wannan ne ana muna iya akwai yanayin da muka amfani da wasu hanyoyi na jawo dan cikin hikima da sirra akwai wanda za a iya jawo dan ba tare da koda uwar za ta iya yin komai ba misali abubuwa ne na irin namu na aiki da za a saka wanda kawai za su kama kan amma ya zama da ma'ana sun lulluɓe kan ma'ana kamar sun kare kan
0: da za su illata
1: ma'ana sun kare kan sun killace kan na babin nan to kawai sai a jawo yaro ba tare da kansu ya shawo yaro suna makola abu kawai a jawo yaro ya fito abinda muke ce masa fonsi
0: wato ba da hannu kurum za a kama kan
1: a wani da nan kuma na masu tabar gaza ke nan da ba wani irin wani kajin sa ya sai dan ya mutu ke nan sai wani wiyan za ya ta tali ba wani akwai kuma wanda watakila ba wai wacce ta jikkata ba a kokari ake ai mazaɗan man ya fito saboda ana ganin ƙarin lokaci zai ci gaba da jikkata yara ba irin wani yanayin
0: wannan daɗewar
1: da shi wani yawanci ko wani nan ne na kamar inji ne da aka yi amfani da shi wanda kawai za a sa abu ne misali a kan ɗan kawai zai zuko ɗan amma bai taimaka wani yunkurin uwar a lokacin da ba na zai zuko ɗin ta kuma ita kuma uwar za ta yi yunkuri ta daɗa turin shi ba na an bai rage mata hanya ne wanda zai zama abu nan to waɗannan hanyoyin da kamar na faɗa a wasu lokutan ya kan yi kokarin a ƙara mace don samun da gudun yin irin wannan ba tare da an ƙara mace mutum za ta iya yage ba wanda shi ma kuma muna gani musamman shi wancan da na faɗa maka wanda ba na inji ba domin inji da ba bi na kan inji a zo da ƙwararren da zai iya sarrafa shi ne ba ma shi wannan da za a saka kawai ƙarfin da zai sarƙafe kan da ya lulluɓe shi zama ya rufe shi a jawo ɗan kasance irin wannan akwai masu karambani ko da wasu iyawa wani wani sai ga an je an yaron a jawo ɗan shi ya sai a yaga mace mana yi a gari da irin wani sun yi da suna taimakawa in ba a yi wani su to waɗannan su ne hanyoyi da sukan jawo mace ta yagi amma dukkaninsu da na faɗa mace za ta iya yagi wani kaɗai idan babu ƙwararrun ma'aikatan lafiya babu ragewar gwajin ko kuma ƙwararrun likitan da ke gurin da ya san me ya kamata ya yi domin dukkaninsu waɗannan abubuwa ne wanda idan akwai ƙwararru sun san cewa to in haka za ya faru ko kuma in aka ƙyale mace ta ci gaba a haka za ta iya yagewa to sai mu duba mu ga ya yanayin yaga take ita kanta tunda mun ji abubuwan da ka iya jawo a yagi to ya yanayin yaga take yagan nan tana iya zama yaga ce kawai da ta shafi fatar cikin gaban mace zuwa fatar ƙasan gaban mace ba na daga waje wannan ba wata matsala ba ce ba a ɗinki ma'ana ba wata matsala ce da ta yi nisa ba ba a ɗinki to amma ko ita idan aka zo ɗinkin ba a ɗinki daidai ba ana iya samun matsala wanda za mu bayani nan gaba sannan wani lokacin ya gama ta kan wuce fata har ta kai cikin naman gurin ta yaga naman gurin to wanda wanda ka bi shi ma sai an gyara naman wajen da ya yi an gyara fatar cikin gaban da ta yi an dinke kuma waje yadda zai zama rufe sannan ya ga nan tana iya zama ta wuce alamun ma sai ta kai har ga bakin dubura shi kuma in aka gurɗa bakin dubura kamar ƙawon ya yake saboda shi zuwa ta gurɗa ya zama an yi shi ne ta yadda idan naman gurin ya takure sai ya zama suke za mu tuke ya suke duburansa kuma ya saki duburansa to shi ma wa gurin da yake wannan aikin cikin kiwa ta gurin ya tsunke ɗin in ya takure ya tsunke ko ya saki yana iya yagewa
0: shi ɗin
1: to idan wannan naman ne fiye da rabin sa ya yi ƙasa da rabin sa ya yage shi ma wata matsala ce ba na shi ma an shigo wani aji na yaga ba na wannan na faɗa kamar rabarabar yaga ne duba mai kitan ci muke ko ba amma akwai abin da sa nake so na faɗi rabarabar yaga saboda a fahimci irin tsananin abin da kuma dalilin da yasa wasu za su ga sai a gyara musu musamman da ya kamar da wasu mutoci wasu su ga sai a gyara musu a dakin haihuwa wasu sai su ga sai an tafi da su tiyata shi yasa nake wannan bayani
0: kuma ko ana ma zargin ma kamar ko asibitin ku wasu lokutan ma wai mace wai bata kama ai mata ƙari ba sai kurin wai kuna da sauran mai ƙari
1: to dan mun zo batun ƙari zai yi bayani zai zo muna magana akan inda mace ita da kanta ta yage to idan ya ga nan kuma ta hada da naman ne mana tsunci bakin dubrin sai ya mana ciwar fiye da rabin sa ya yage ita ma wannan ne za ku da ita da ba idan kuma ya ga nan ta tsarji ta kai har dubura ita ma da ita ma tsananinta da bai ke da duk waɗancan da muka faɗa a baya wani ba a lura da ita da ba abin da ya sa na ce musamman a gurin musu da a karkara an ma har dubura ta kai ba ruwan su sun za su ɗinke kawai za su haɗa komai su ɗinke sai dai daga baya ke sake dawowa dalilin da ya sa saboda babu ƙwararrun da za su iya bambance da tantance ma'ana tsananin yagar ya ina ta kai
0: wato da irin kulawar da za a yi
1: ito ai ba za ka ga laifinsu ba saboda su iya iliminsu suke amfani da shi misali yanzu ko a nan da misali ko a Aminu Kano ba ka ɗauka inda nan ake ganin kwarkoni akwai yagar da idan ta kai haka ko a likitocin ba su ba su

0: ƙarin da ungozomin suke a gida musamman namu na gargajiya abin da yasa su saboda su ba su san ina ne inda jakar fitsari take kan iya yanka ba ina ne inda zan iya yankawa yanzu wannan lokacin garin ƙari kawai sai su ƙara ta sama su kawai duk inda sai kamar nan ne inda tofi sai su ƙara to in suka ƙara daidai inda jakar fitsari take to da an yanka da garin sai a shiga cikin jakar fitsari
1: ma'ana dai kenan su yagewa lokacin haihuwa mace ba ta fiye yin ta da take jawo mata
0: mace gaskiya mata ba su fi sani yayin fitsari sakamakon yagewa amma kuma ban ce ba a samu domin ya danganta da irin yagar ne gaba yanzu ɗaya daga cikin abin da zan bayani nan gaba kenan ya danganta da irin yanda yagar ta zo in ta tuna da baya na faɗa mun da kan iya jawo a yagi gaba kuma akwai yanayin da shi ma yakan jawo yagar lokacin koda
1: amma ba a
0: shirya san can abubuwan da kan jawo yagar gaba kuma yanayin da kan sa mace ta kuma samu kanta ma da yagar akwai shi shi wanda ko da babu ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da muka faɗa misali na ka zo da kwakwaso ko nawa ma ko ma ba wani mace ba ai gefe kwakwason mu da gefen nan kwakwason mu duk ƙashi ne nan daga gaba ma kariyar ƙashi ce amma daga baya nan holo ko ne saboda haka da abubuwan da suke gurin mama ne da fata da waye da tantani da menene suka haɗu sai kuma hanji da ya dire uwar hanji da ta dire a gurin to idan mace ta zo haihuwa shi ma sai zama na wata ƙila guguwar zuwa da take gurin ko ba ta da ƙwarewar da za ta fahimci cewar matan ta kusa yagewa ko kuma mata na da wanda za ta fahimta mata kan mata nan ba ta buƙatar ƙari amma sai da kan ɗan nan ya tafi sai ta zumbur sai ta tashi ita mai haihuwar to wannan kasancewar kusan ta ko'ina akwai kariya ta ƙashi amma daga can bayanan mai da yake komai taushi ne kawai abu nan ba to ƙarfin tuhu wannan na kan ɗannan sai yana wurin wannan sai sa mace ta yagi wannan yunƙurin da ta yi kamar ta tura kan ɗannan wajen wannan yana iya jawowa mace ta yagi haka zalika akwai irin masu aika ji an ce yanzu nan muka gani hira da ita tana shiga kawai sai ɗa muka ji a yi yayi kuka nan da wanda ba ra ba sa
1: dogon akuda
0: to su wannan yagar ma su take iya wuce kawai yagar gaban mace
1: ba wai lafiya ba ce ba
0: ai kamar da wani cikin mutane suke dukkan ta lafiya na tabbata masu ji ma ga waɗanda suka taɓa samun irin wannan akwai waɗanda wata kila wasu sirri suka kare da asibiti saboda zubar jini yawanci irin wannan naƙudar takan zo musu ne wani lokacin irin naƙudar da muke cewa ta faɗa ko dai don irin haka take yi ko kuma don irin masu irin shan ruwan naƙudan nan da suke bar masa magani a ciki wanda ya kan ja musu irin wannan idan ka gamsu wani lokacin kamar sa ya hauka idan suka sha ruwan
1: wani ko a kamar yaya shan ruwan naƙudan
0: ka san a yanda yake kamar a al'adance wani lokacin ya ga mutum tana naƙuda za a ɗan yi mata tofi
1: ko a ba ta rubutu
0: ko a ba ta rubutu ko a rubutu sai haka samu yanzu kuma akwai wasu waɗanda su kuma dan zamunci sun san akwai wani magani wanda kan ƙara ƙarfin naƙuda sai su murna sa shi a cikin irin wannan saboda haka sai su murna sai da shi da sunan ciwon ruwan naƙuda haka ba ke rubuta jiki ruwan naƙuda a matsayin ciwon ko tofin ne ko mutum amma dai an murna sa wannan mun sha kamawa ka gani ga abin nan a ciki an murna sa wanda aka murna sa ya kwanta a ciki to irin wannan yakan sa musu naƙuda ta yi ƙarfi da yawa mu kuma wanda yake a tsarin likitanci idan mace ta zo tana naƙuda mai sai a ga naƙuda ta yi ƙarfi da yawa to sai mun yi abin da za mu rage ƙarfin dalilin da yasa duk sanda mahaifa ta takure take turo ɗa to jini katsewa yake ma'ana jinin da yake gudana a cikin mahaifa wanda shi yake kai iska a daidai mabiya ga yaro to katsewa yake saboda mai kamar ka gintse magudanar jinin to ka ga ba zai kai iska da yaro ga yaro ba to a bisa ilimi ba a san wannan takurewar ta wuce minti ɗaya
1: a can
0: ma'ana tsananin ciwon in ya taho kar ya wuce minti ɗaya idan ya wuce minti ɗaya ma'ana ba a samu wannan minti guda ɗin iska ba ta gudanarwa ga inda yaro yake wannan yana iya sawa ɗin ya shiga matsi ta yadda wataƙila ba a haifar shi a shi ɗi saboda ba ya samu isasshen iska to a inda kawai kace kai so kake kawai mace ce to

0: faruwa. Saboda haka ɗan nan zai fito put kafin bakin mahaifa ya gama yagewa. Zai yage bakin mahaifa, zai yage gaban mace.
1: Wato yunkurin da yake yi shi ne yake taimakawa wajen buɗewar da
0: ya zo. Wannan ka gane ya zo ya tafi ne zai yi ai cikin kiwa ta Ubangiji an tsara abin ne yadda ina tafiya bisa tsari yadda yake. Saboda haka duk sanda yunkurin nan ya zo zai tura ɗan nan gaba.
1: Amma ya ɗan fara rage
0: ya daga yin gaba. Saboda tafiyar fa duk gaba ɗayanta daga cikin mahaifar zuwa yanzu ba ta wuce centimeter biyar zuwa shida.
1: Gaba
0: amma kuma ake ɗaukar wannan a wannan. Kutu-kutu ba ta wuce centimeter biyar zuwa shida. Daga cikin mahaifar zuwa ta fito waje. Amma ake ɗaukar wannan a wannan. Saboda me da farko magana ake ta mahaifar nan sai ta takure baki. Mahaifar yana daɗa tanewa. Yana daɗa ɗaukewa. Yana daɗa ɗaukewa. Ma'ana kamar abu ne a cikin wani sunduki ka zara sundukin. Ka ga abin da ke ciki sai faru. To kamar haka ne mahaifar ita tana janyewa ne daga jikin ɗanɗan yana yi ƙasa. Tana janyewa daga jikin ɗanɗan yana yi ƙasa. Har a kai inda wannan zai yi waje gaba ɗaya ya fito gaba ɗaya. To inda ka ce yanzu kawai put wannan ya fito su biyo shi. Musamman jini wannan ɗin da na faɗa maka ba ta naƙuda. Ya ka jin ka tambaye su yanzu za su rufe na ma kira jin ciwo ne duk ko juriya ce da ke cewa lawo ni sai da na shiga ɗaki kawai na fara jin naƙuda. Ba na da naƙuda da haihuwar kwata-kwata awa ɗaya. Mutuwa kowane lokaci wannan yake zama abin farin ciki ba. Yawan sun da awa ɗayan ma'a ƙwarai da gaske ai duk naƙudan da cikakken naƙuda ma'ana da ta tunkama in dai ba ta yi awa uku ba. In dai naƙuda ba ta gaza awa uku. Naƙuda da za a kira ta naƙuda wacce ta tunkama ta zama ka'in gana in ta gaza awa uku. To wannan haihuwar wannan naƙuda naƙuda ce ta faɗa abin da muke cewa kuma sai ta tuna ko da awa biyu da rabi ta yi. Ƙwarai in dai ta gaza awa uku wannan ba wani abu ne na ilimi na kalle da abin da. In dai ta gaza awa uku naƙuda. Naƙuda ce ta faɗa ana iya tsallakewa ana iya samun matsala.
1: To amma su waɗancan da kawo misalin su dakta da su za ka ji an ce wata ma za ka ga baki ɗaya daga lokacin da ta shiga ɗakin zuwa haihuwar.
0: A wasu kuma mutum talatin ba a wuce mutum talatin har zuwa goma. Wanda ya ce yanzu ne ya gama jini ne tana shiga. Sai muka ji kan tana yawa waje an ce. To da yawan su wasu za ka ga jini ko ya ɓalle sakamakon ko dai bakin mahaifa ya yage ko kuma ya zama da ciwon sun yage da gabansu. Ko kuma a'a sai aka yi sa'a ma a ɗan wannan lokacin da wani ilimin dama bakin mahaifar yana ta buɗe ita ba ta jin ciwon tana jin wani ciwon. Ya gama buɗewar amma yadda ɗan nan ya fito put ya fita to kuma mahaifar sai ta fita kurewa. Sai kuma jini ya ɓalle. Ma'ana ba ta da yagar bakin mahaifa. Wata jini ba ta samu yagar ba ta ba. Kuma dai sai jini ya ɓalle. Shi sa ita irin wannan naƙudan mu a gurin mu idan mun ga yadda naƙuda take tafiya ya yi sauri da yawa kamar yadda na faɗa maka sun yi wancan dalilin to sai mun yi abin da za mu ɗan rage rage saurin dalilin da ya sa muna son ɗan nan ya fito ya fito lafiya. Inda a inda wannan takurowar mahaifar ta fi daɗewa iska ba ta kaya ba sai a ɗauki haifuwar a shi ɗaya. To tun da mun ji yadda ba a rabu da to sai mun duba mun ga kuma me dalilin da ya sa wasu sai a gyara musu ta gina a ɗakin haihuwa wasu kuma sai a ce a tafi tiyata. Abin da ya sa kowanne ne ma ana son in za a gyara ya zama da ciwon an kashe gurin kuma mace ta saki jikinta a yi don a yi mata gyaran da ya dace. Wani ka kamo fata cikin gaban mace ka haɗa ta da tawajen gaban mace wajen gyara ba akwai matsala.
1: Ta ciki da tawajen a haɗa sa
0: a rana ka saba. Wajo ko riga ce aka da wani jiji ya zama an sha ce a gaba an saba ai ba za ta yi daidai ba. Ka ga wajen ba daidai. Haka za ta ga idan ka ɗauki fatar waje ka tura ciki ka kuma ɗinke haka kuma ma ba za ta ji daidai ba. To ana son ya zama da cewa an kashe gurin kafin a gyara. Idan ba mace ba za ta san ma san da ake ɗinkin ba.
1: Wato ana an yi alluran da
0: za ta kashe gurin sannan zama akwai isasshen haske wanda za a gani ake yi. Domin wannan kamar tiyata ce. Ya kawo kira ta duk da ƙaramar tiyata. To ko da a cikin ɗakin haihuwar ne to ana buƙatar wannan wajen gyara sannan kuma wanda zai gyara ne zama ya san ya zai yi gyara. To inda dai aka samu saɓanin waɗannan abubuwan da na faɗa to ana iya samun matsala kuma ana iya yin gyara bai yiwu ba sannan kuma yana iya zama matsalar da wata kila za ta shafi rayuwarta ma gaba ɗaya har ƙarshen rayuwarta musamman mu'amalar ta aure. To da waɗancan da na faɗa da wanda na ce maka zai shafi fata kawai da wanda na ce maka zai iya shafi fata da naman wurin duka waɗannan ana iya ɗaukewa a ɗakin haihuwa. Amma wanda ya kai ga a ce ya haɗa da bakin dubura ɗin da wanda na ce maka kamar wannan kayan da take wurin ta naman da yake wurin da yake taimaka wajen tsokewar abu wannan abu ne mai wahala a gyara shi a ɗakin haihuwa. Domin ana buƙatar mace zama da cewa an mutu abin da ake cewa anesthesia a biyu anesthesia ta yadda za ta saki jikinta sosai domin in ba haka ba haɗo gefen da gefen shi kansa wani aiki ne shi kuma wannan gurin in baka haɗa shi ya haɗu gani ba to wannan namun gurin da yake tsukewa ya zama kamar roba ne shi ke tsukewa ko kuma zama kamar murfi to ba zai sake tsukewa ya ci gaba da tsukewa da juna saboda domin ka raba shi domin kai zaga ta raba shi. To inda za ka bari shi warke haka ba za ka iya rike komai ba ba abin da ya tuko daga dubura zarcewa ne. To in kuma ka zo ka haɗa da wani sai zama ka haɗa da wani mutum aikin sa ne tsuke din da kansa in wani abu ya taho ana iya matsa tusa ana iya matsa bayan gida ma duk da wani to wannan ba zai musu ba.
1: Kuma yanzu kurin ya ci zai zai kowa zai
0: to shi kuma uwa uba na ƙarshen wanda rice muka an shiga cikin dubura tsarge ta shiga cikin dubura shi matsalar shi ne idan ma wanda ya ɗinke bai san yadda zai ɗinke ba wannan gurin da ya tsarge ya shiga cikin dubura to zai zama mahaɗa ce tsakanin dubura mace kuma da gabanta saboda haka bayan gida kuma sai da mafutuwa ta gaba an ta launi yayin bayan gida kenan. To wannan ne dalilin da ya sa wancan na farkon da na biyu da na ce wannan fata kawai shafa wannan iya naman shafa bai kai naman da ke tsunke bakin duburan ba wadancan guda biyu su ana yin gyara samun na amma idan ya shafi naman da ke tsunke bakin duburan in so samun na gaskiya sai ya tafi ɗakin tiyata a nan ya kamata a gyara saboda in kani ba a tambayar ta ta ce mata suna samun matsaloli da yawa to akwai da yawa wanda an je an gyara musu kuma ana ta fama har yanzu ba sa iya riƙe bayan gidan musamman mai ruwan wani akwai wacce take cin ita ko tusa ba za ta iya rikewa sakamakon irin wannan haɗin abin da aka yi mata kurin dole sai aka sake mata gyara. To wannan shi ne ya gari yadda ta kan kasance to wannan ba sai mu tsaya a nan gurin to ida mun faɗi wasu daga ciki yanzu mun faɗa mun ce ana iya samun wannan da gida to amma ba in ba zama na kai ba ko daga shi dora daga nan irin wannan ya gari wannan irin matsaloli sukan jawo da ba ta wanda wani san zama ku rage lafiya.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan kuke kallo kuma kuke sauraro wanda kamar yadda kuka ji a wannan mako Dr. Muhammad Kawu Magashi ƙwararren likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano ya fara mana wannan mabu'i dangane da yanayin da wasu mata da sukan zo haihuwa sukan samu kansu na yagewa da suke yi ko ƙaruwa a yayin haihuwa kuma kun ji wasu daga cikin abubuwan da kan haddasa wa mata su sami irin wannan da kuma abin da ma yakan biyo bayan yagewar da suka yi wanda dakta ya fayyace. Kashin farko kenan kuka saurara kuma kuka kalla a cikin wannan shiri wanda kai tsaye za mu shiga kashi na biyu da za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonninku da kuke aiko mana akan abin da ya shiga muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kuna iya amfani da lambar waya ta 0806-2662-5555 wato 0806-2662-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da ko dai saƙon karta kwana na SMS text message ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan za ku iya rubuto da rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a taƙaice wanda za ku iya tambayar dakta domin ku ji ƙarin haske akan abin da ya shige muku duhu susan kamar yadda na faɗa abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Bari mu fara da wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum likita ciki na sati 36 sai na dinga jin kamar ya toka ran ƙirji sannan don Allah ya ake gane mace za ta iya haihuwa da kanta ko a'a tsukakken ƙugu ne sannan jini na yayi ƙasa na gode.
0: sashi 36 wannan abin da zaki yi mai irin wannan
1: 39
0: da tara ma to a cikin 39 yanzu da nake kin fara ga wasu gida alamu mai tukare shi ne dukkan yadda mahaifar take takurewa kokarin kamar kina dab da shiga na guda da haka ne zai zarce zama miki na guda shine abin da yasa cikin sikirin gajin ayya dukkan da ba cikin gajin kamar ya tukare ki wannan ko ba wani matsala bane sai ta tana tana wata ido yanzu ba daga sanata turu wannan ma ta
1: yi ta da ina jin tun a wata
0: ta riga ta yi wannan ba matsala bane amma batun ce me ake duba a cikin ta ta yi ma abubuwa da dama da ake yi aka ne da su ana da aka ne da yanayin mace da tsayin mace sannan kuma da shi kansa girman cikin mu ne wata aiko da za ta yi ba kuma da yin wani dan ka tutu wanda da faɗa ɗan cewa girman ɗaya na daga cikin wa'in masarar da girman ɗaya ba wai kawai ya jawo ya biya wani girman ɗaya na iya jawowa ma mace ce tana ƙuda ba ta kansa haifo ɗan girman ɗaya na iya jawowa a haifo ɗan kansa ya fito amma kafaɗinsa su ƙi sauka ba wanda cin shi ba da su sai a irin wani da wasu zai ba a ta fama ba wasu ba ka rashin sabon sai a bugin koma tiyata to duk irin wannan yakan iya faruwa saboda haka ba kawai abu ɗaya ake duba a ce a mace za ta yi wa dukanta ba sannan kuma ina son ki fahimci wani abu ita haihuwa ko a gurin mu ba ma cewa an yi ta lafiya sai bayan an haihu amma ba ma duba mace ko yanzu tana naƙuda ko kan ɗa ne ya fito in ba komai ne zai gama fita lafiya ba zai zama da mabiyan mai ita ma ta fito lafiya to mu ba sunan ta an haihu lafiya ba domin da za a haihu ɗan ma ƙalin amma yanke cibiyar bayan biyar ta fito a cikin ba haihu lafiya ba saboda haka haihuwa a ce an haihu lafiya sai bayan an haihu ba ma yanke hukunci a gaba amma in kina da wani ne ta amince za ta iya haihuwa da kanta to wani hasashe ne duk mace ta zo abinda muke tunani za ta iya haihuwa da kanta sai in ta zo da wani abu da yake kuma aka san haka misali yanzu sai mace ta zo sai zama da muka duba aka ga tsayin ta kwata-kwata bai kai mita 1.5 din nan ba to kin ga irin wannan zai samu fara tunani to Allah ko za ta iya haihuwa domin zai jawo kuma sake bibiyar wasu abubuwan da yawa da girman cikin da waye da sauransu na kaucewa hakan domin shi tsukakken kuma da kake faɗa ana iya fahimtarsa kafin ma a kai ga haihuwa yin wanda misali yanzu kamar misali wanda suka samu shan inna ai ko ba faɗa ba sun kuma sa shi ne yake wanda ɓangaren da shan inna ne yake ɓangaren kuma ba zai girma kamar yanda inda ba shan inna ba ma'ana kafar da take mai shan inna to kuma da ke ɓangaren ta ba zai girma kamar wannan ba shi ma kuma da aka ji ba zama magana zancen tsayi abin da yake alakanta tsayi da faɗin ƙugu shi ne su ƙasusuwan da suka yi ƙugun mace ko suka yi kwankwasan mace tare suke girma da dogayen ƙasusuwan da suke jikin mu musamman na ƙafa to idan ya zama na aka gama ce girman ƙasusuwanta na ƙafa ta da ya kamata a ce ko kuma ba ta cimma tsayin da ya kamata a ce ta cimma ba sakamakon ko tana duba misali kyanga shi yasa wani lokacin da yawa mutane suka zuba maki muna maganar mata masu aure ko mun kuma muna maganar sanin suna yara kwarai da gaske saboda tun daga taso su suna yara da garin matsalar wani lokacin take faruwa ta yi kyan bayan kuma ta san bare ko ta yi wasu rashin lafiya irin rashin lafiya da suka shafi yara ƙanana ta san bare to ka ga ba ta cimma tsayin da ya kamata ta cimma ba to haka shi ma ƙashin kwankwasan ta ba zai girman da ya kamata ya yi ba to irin waɗannan dukkan wasu abubuwa ne da sukan alamta yiwuwar ko kuma sukan ja hankalin ƙwararrun su fara tunanin to wani gowa Allah za ta iya haihuwa ko ba za ta iya haihuwa ba akwai lokutan da wani lokacin ko an ga wani abu idan ya zama na aka ga abin da aka gani ɗin bi daidai da abin da ko ake ganin za a iya shan wata matsala ko wata wahala mutum za a ba mace ɗan dama ta gwada wasu lokutan ba za a ba ta dama ne ta mutum ta dogon naƙuda ba amma haka kawai a dubi mace a ce a wannan lallai za ta haihu da kanta ko za ta haihu da kanta wani duk mata yayin da muke kallon su za su haihu da kansu sai in mace ta zo da wata matsala ma'ana ba wai wacce za ta haihu da kanta ne yan tsirari ba a'a akasari kowa za ta haihu da kanta masu matsalar su ne dai mun bai iya ganin mu cewa a wannan za ta iya samun matsala ina fata wata kila Allah sai ta fahimce mu haka domin yanzu kika ce me za a gani ya to ai sai mu ta faɗin duk yanayi yanda mata suke ne suke tunda masu haihuwa da kansu suka fi yawa wanda za su haihu da kansu ba su ne suke da wasu alamu da wani lokacin akan gani wanda kuma da na faɗa ba su ne kaɗai da yanda suka sa a ce kowace ba za ta haihu da kanta misali sai zama cewa ga ta ta wata kila ba tana ta haihu da kanta yanzu kuma sai ta haihu da kansu ne biya a ƙasa wannan kuma ganganci ne ga ce ta haihu da kanta in tana haihuwa da kanta ga ce ta haihu da kanta za ta je jini ɗan ne wata kila ta rasa ranta a rasa ɗan ko kuma tana hanyuwa da kanta sai zaman kuma biya ta bambare tun kafin a haifo da abin da cewa abortion placenta to wannan ma ba za ka ce ai tunda za ta iya haihuwa da kanta to ta je ta haihu da kanta ba saboda haka matsalar da take jawo a ce mu a wajen mu kowace mace ba ta haihu da kanta sai wacce ta zo da matsalar da za ta iya haihuwa da kanta ba
1: wannan kuma cewa tace dan Allah ne kita mijina bayan mun yi mu'amala aure baya yin inzami haka idan mun kammala mu'amalar aure da shi sai na ji wani ruwa yana zuba amma na yi planning na shekaru biyu shekara ta ɗaya kenan da gamawa ban samu ciki ba
0: to ban san da mai ta auna baya inzami ba ko sun taɓa gwada yin inzamin auje a fitar da inzamin auje ne ta gaba a fitar da komai ba domin idan sun da kuke cikin mu'amala ne ai ba lallai zan iya ce fahimci ruwan inzamin ya fita ba saboda haka idan kun gwada ne ko da kun gani cewa an ba abin da yake fita domin yanzu kin ce kuma wani ruwa na fitowa shi kuma wani ruwan to ma'ana kina nufin wani da kuma jin da kamar da mun sha na da tsaron inzami yanda yake sattuwa da kuma yanda yawan sa yake ba nan ne na da an gama wani mu'amala ki kuma abiya fito ba kun dan wanda kike lissafi in ko nufin ki a kun gwada a fili ma haka yana iya yin kursi saboda ana samu ana samu wanda kwata-kwata babu kawai yake fita
1: tunan ruba ce
0: a wajen zuwa da ruba ce wanda muke kira su ispaniya su ba ruwan ma ba wai ka ce ba kwayar haihuwa ba ruwan ma za su ji mu'amala su gama mabiyin kuɗin da za su ba ruwa wasu kuma suna da irin wannan matsalar ne da muka faɗa sun da muke magana a karshen samun juna biyu na izali ko ma baya din nan da muka faɗa abin da ba ke tantance muke cewa retrograde ejaculation ma'ana san da suka yi yunƙurin ruwan izalin ya fita tunda kamar da muka faɗa hanyar da take sauko da fitsari da kuma hanyar da take juyo da ruwan izali sun haɗa na haɗa sai dai lokacin da ruwan izali zai fita to hanyar fitsari ko a jinsa take to amma wasu idan hanyar fitsarin yake fitowa ta zama a buɗe ruwan izali ba sai kuma da bayan sai ji taru a cikin jikin da take aje fitsari wani irin wannan za a ga aka ɗauki ruwan fitsarin su aka je aka samu dubu da sai ga kwakwan haihuwar su nan gaba ɗaya suna ta iyo a cikin ruwan fitsari in ba irin wannan lalurar ba ce har ko ba ina nufin mai gidanki yana da wannan lalurar ba in ba ta gina dan ba mu koma da bayan sai mu tabbata ta yi wa baya sai mu kaga ran mun magana yawanci masu irin wannan ne yakan jawo musu haka wasu ma sakamakon ko an taba musu aiki ne a baya wanda ya rauna to wannan gurin mu shine shi ruwan da zai mu dama komawa kuma ya shiga cikin jikin da take a jefi tsani to amma akwai wadanda su duk babu wannan din amma jikin su baya samar da ruwan inzamin da zai fita a ganshi a matsayin ruwan inzali ko da ko ta kila kwakwan suna samuwa da suke tuwa da dan danshin da suka tuwa da shi to kuma babu ruwan da zai haɗu da wannan kwakwan da mantana ya fita ana samun irin waɗannan ana samun kuma wanda za su fitar da ruwan inzali su kuma kwakwan haihuwar ne babu a ciki saboda haka a nan da musamman da wani ma'auni ta auna ba a fili kuka gwada misali ba wai a jikinki ba da zai fitar da ruwan inzali sai kuma ga ya kasa fitarwa ba ya fitar da komai to wannan in haka ne abu mafi kyau sai ku gwada ku tafi asibiti don ku tabbatar in ba kin san ko tabbatar da cewa a ba ku dubin izarin da to kuma ku tafi ba wani dalili da yasa ku sani to ba asibiti kamar yadda faɗa dan namiji ya fitar da ruwan izari a jikin ki ba lallai ke ki fahimta ba ba akwai matan da sun sani wasu suna sani din ta yanayin shi namijin bayan ya fitar da ruwan izari wasu kuma suna iya sani na ta cewa a sun suna iya ji a jikin su cewa idan namiji ya fitar da ruwan izari to amma ba wai lallai kawai haka dan buci gwarwa ya biyo jikin ki ba sai ki ce kuma a bi fi da ruwan izali ba da zan kuma ta yi tambaya ta biyu ko yi
1: shi ba ran da za sun da ban kuji ba ta yi ba da tazara na shekaru biyu yau shekara ɗaya daga ma kuma ba ta samu juna biyu
0: to a ba mu san wace hanya kika amfani da ita ba sannan kuma a yanda bayanin yake a da kin haihu ne kika ba da tazara tun da zuka shi kina magana ko ba ruwan izali to ba mu shi ba a dakin haihu ne shi ma yanzu a tunanin ki daga bayanin matsalar ta samu to a nan shawarar da zan baki shi ne wadda farko da musamman da muke kai amfani da ita ba kuma ko ma dai wace hanya ce shekara biyu to ya kamata yanzu a ce
1: in shekara biyu ta yi tana yi to da yanzu shekara ta ɗaya da gamawa
0: to yanzu
1: ta samu juna biyu
0: to ya danganta da hanya kamar da muka yi sha na natawa idan misali kamar allura da kike amfani da ita ta kan ja jinkiri wani mun sha na natawa amma ba allura ba ce gaskiya in dai hakkin cika shekara ko da ba allura ce da sunan kina neman cikin ba wai dai na warka ɗaya ba ka san da yawa lokacin wasu za su ce shekara ta ɗaya da ganawa misali wa mura ce kuma tana yin ta wuta uku ku to kuma sai kin cire wuta uku kuma da ta ƙarshe da kika yi yanzu nake nan miji cika shekara kake rumba wuta uku kenan idan ku misali na baba Allah mura ce amma idan kuma maganin sha ne da san da kike gaba shi kenan kin gaba idan wanda ake sa a cikin magani da san da aka cire shi kenan kin gaba idan wanda ake sa a dantsali sai kin dantsali da san da aka cire shi kenan gaba idan mutum da kin cika shekara ɗaya da kike cika wuta goma sha biyu kuma da kike zuwa asibiti ana bincika ne matsala kuma a yanda yanzu kika yi wannan bayanin in ta bangaren mai gidan da ke tabbas ba abin da yake fita ne to kin ga mai yaya zama da yin hisab ki samu juna biyu ba in har ya tabbata hakan ne ba abin da ke fita wanda kuma kuna iya tabbatar da haka ku da kancin kanku a gida ta hanyar gode yanda zai yi zamin a waje ba a cikin jikinki ba in kin gani iya haka ba to ya kamata ku tafi asibiti
1: to wannan na ga kamar namiji ne amma dai zan dauki sakon nasu ne saboda watakila ko da akwai shawarar da daktar zai bashi mai cewa yake idan Allah likita ina fama ne da kankancewar gaba to dan Allah likita zan iya zuwa asibiti domin a bani wani taimako ko kuwa
0: kwarai da zika sun nufi amsa gurin wannan tambayar da yawa kamar da na shafa da wasu masu cewa gaba na kankancewa ba kankancewar yayi ba har mukan bada misali da yanda yanayi yawanci ga wannan miji ka kasance lokacin sanyi yanda za a kamar ya koma ciki saboda wannan jikar ta da take rike da marainan tana ƙara kumburewa ta kuma ta kama ba ta ƙara kamar girma ta yadda zai zama da ciwar kamar ta takure gaban saboda yanayi na sanyi to wasu akwai irin wannan wasu kuma haka kawai ne ma saboda kawai suna jin masu tallan magunguna suna cewa kankancewar gaba kawai mutum sai ya sa wa ran sai ce shi gaban sai ya kankance alayi halin dai a nan shawara da zan baka idan kana tunanin gaban ka ne kankance to da kuka je asibiti ko sun samu ne kamar likitoci urology kuma na bangaren da ku tsara na maza dalilin da ya sa idan har kankancewa ce to su in ka bi burinsu za su iya tabbatarwa da kankancewa ce kuma su ɗauki matakin da ya dace amma dai da yawa akwai mazan da ba abin da ya shafi gaban su kawai sai sun wuce wasu ma suna samun matsala ne na rashin miƙewan gaba amma sai su ce gaban su ne kankance tun da a gane matsalar rashin miƙewan gaba da ba sannan kuma matsalar yiwuwar ko mutum ba ya bi da wani izali ko wani abu daban wani yana iya mu'amalar amma ko ba ya bi da wani izali yin da ya kamata ko ba ka wuce maka to akwai waɗanda su matsalar su shi ne gaban ma ba ya miƙewa yanda ya kamata ba kuma sai su ce wannan shi ne su a wajen su suke ɗaukar sa matsayin kasancewa gaba da wannan kuma da duba ce da tana iya samun mutum ko da gagaras yake daga baya zama ciwon kuma gaban baya iya miƙewa wanda kuma ya kamata ka je asibiti kuma in ka je ka samu likitoci da suke ɓangaren neurology za su yi abin da ya kamata insha Allah.
1: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum ni dai tambaya ta ita ce da ana likita idan ina jinin al'ada ina ganin wani abu kamar tsokar mama a cikin jinin da ana likita a yi min bayani ina da aure kuma ina fama da ciwon mara sosai.
0: To wannan mun sha yin bayanin wannan ciwon musamman irin waɗanda ko sun zuwa al'ada suke zubda jini da yawa ko irin waɗanda suke yi jinkirin al'ada ko wani lokaci musamman masu zubda jini ba fatar nan wani lokaci tana da kauri ta wuce ta ɓangaro idan ta haɗu da jinin nan ta dunƙule a wasu hanta ba suke cewa su ce ai su kama hanta ne wasu sun sani cewa ai ga shi sun fitar da smoka ko wani abu kamar haka amma ba wata smoka da za a ce ya fitar da ita amma akwai wata larura da ake kiranta endometrial polyps mun sha faɗa ta ko sanin ke magana a kan rashin samun juna biyu muka ce wani tsoro ne da yakan tsoro daga fatar cikin mahaifa ya yi kamar gora-gora to ana samun wasu wanda yakan tsoro musu da yawa kuma sai ya zama yana ɗan gugusarewa wani wuce sai su dinga fitar da shi to ba ki gane wani ba abu ne da akan samu a koda yaushe ba wancan da muke bayani dai jini ya zubo da yawa fatar bin saboda kamar da muke bayyana ta ba ko jini ne kadai a cikin jinin al'ada ba har da fatar da ta mutu ta jikin mahaifar ta ɓangare to har da ita a jiki to in ta haɗe ta dunƙule to wannan wani lokacin shi ne saboda wasu za su yi cewa ba ka gani ba fa har da harza-harza to nan kuma fatar ce wannan harza-harza suke cewa kamar hanta fatar ce ba wani abu to wasu kuma wannan ɗin da yin ya bambam saboda wata tana tsoron ma ita kanta taɓa sai ta ce wannan kamar tsoka to wannan ne babban matsalar ki shine zubda jinin da kike fiye da kima da yake fitowa guda guda shi ya kamata ki tafi asibiti akai shi kuma wajen da na faɗa na faɗe shi ne saboda wasu tabbas suna iya ganin irin wannan ɗin su ga suna fitar da wani abu dunƙule kamar ya faɗo su kuma a duba a ga irin wancan kumburin ne da ne bayani a baya abin da ya kamace shi ne ta je asibiti.
1: To wannan kuma cewa take yi assalamu alaikum ina ga miki ta fatan alkhairi. Ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi. Bana likita tambaya ta ita ce na sa implant a watan Satumba shekarar 2 ban taba yin al'ada ba tun da na saka sai yanzu yau kwana 14 kenan bai dauke ba kuma ka'ida ba na wuce kwana 5 zuwa 6 kuma baya zuwa sosai kadan kadan yanzu yake zuwa kuma zuwan da yake yi irin mai yaukin nan ba wai normal ba shine nake tambaya ko akwai matsala
0: to zai ba
1: ba zai ba da cewa sannan kuma ina jin wani abu a gaba na tsoka haka idan na dan tura sai na ji tana tafiya baya lokacin kuma sai na dinga ji kamar haƙora haka sannan daktar tun da na yi haihuwa ta biyu na fama da tusar gaba amma ba sosai ba ina kwana biyu ban yi ba time to time ina yi musamman idan ina sallah ko a wajen mu'amala wallahi ina jin kunya daktar taimaka a faɗa min magani to magani ko kuri asibiti sannan da ana likita a likitance babu maganin gyaran breast to ko akwai shi ma ina buƙatar shi na gode sosai Allah ya saka muku da alkhairi ya biya muku buƙatunku na alkhairi ya shirya muku zuriya
0: to mu fara da misali ba da magana ta lazancin sassan ki duk wannan abin da muke faɗa dukka wace ta sassan ki tana iya gano su kuma da kin bibiye mu sanin kai magana akan sassan ki duk faɗa wannan sassan ki yana jawowa al'ada ta rubu hasali a lokacin da nake magana har na faɗi cewa yana ɗaya daga cikin hanyoyin da akan wani lokacin da waɗanda suke zuba jini da yawa don rage musu zuba jini saboda sinadarin da ke cikin shi ne irin bai sinadarin nan na cikin allura shi sai ta allura take jawo zuba da ada ta rubu a wasu lokutan kamar da muka faɗa al'ada ta kan ɗauke gaba ɗaya kin ga raguwar ita ta jaki ke ganin tana zuba kaɗan kaɗan sannan dai mun faɗi cewa yana jawo al'ada ta yi wasa sai dai muka ce wasan da al'ada ta kan yi na wasa tsinke bai kai na allura ba to wannan ne abin da ya sa kin ga ba ki yi al'ada wannan yana daga cikin abin da tsinke kan jawo kuma yanzu da al'ada ta zo tana zo miki a ɗis ta ɗauki lokaci ne saboda haka a nan duk abin da kika faɗa babu wani abu da yake saɓanin abin da aka iya gani ga wacce ta sa tsinke illa iyaka yanzu tun da ke da kika shekaru biyu kika fara ganin wannan zuwa ɗis ɗin idan ba za ki iya jure masa mutum sai ki canza hanya domin idan kin je asibiti an ce wai ga wata kuma hanyar a ɗora miki da suna ita za ki miki magani to in kin daina sha kuma dai zai sake dawowa amma in kin ga kuma za ki iya jurewa a haka har kuma zuwa lokacin da sun ce shi ya riga gama aikin sa za ki cire to wannan kuma ya danganta da ra'ayinki amma dai ina son ki gane ne cewa dukkan waɗannan ya kamata ya zama an sanar da ke kafin a sa miki sanki cewa duk waɗannan suna iya faruwa yana iya kasancewa wannan ɗin da ke gani yanzu ba lallai ci gaba zai ba wataƙila yanzu kin yi wani al'ada ki sake ba ɗaukar wasu watannin ba tare da kin yi al'ada ba ko kuma a tun da yanzu ya dawo ɗin ya zama ko ba lallai ya sake miki irin wannan wasan na dogon lokacin da ya yi miki a baya ba ni tana iya kasancewa haka maganar zancen kina yin tusa ko yauwa shi wannan magana mun sha yin ta mun sha magana a kanta amma tun da ke kira alaƙanta da cewa bayan kin yi haihuwa ki ta biyu tun daga lokacin kuma ba wai kin yi ne iya lokacin da farko kike biki ba to yana da kyau ki je asibiti dalilin da ya sa saboda kamar da muka faɗa Allah ya kamar mako biyu da sun gabata ban da batun da muke makan yi na batun ciwon gaba na tanewa musamman ga waɗanda kuma lokacin kuma sun sa kamfai iska tana shiga idan ji wajen sanda wani lokacin ko in ta yi hukumi ko wajen sujuda ta ji iska tana fita to ka san kuma akwai wani da suka mana tambaya ina ga kamar mako biyu suka gabata ko uku na wacce ita kuma ta ce tana jin wani abu na cusuwa sai ta ji
1: ita ma ta yi fita
0: to ka san wannan alaƙanta shi da matsalar nan na zazzagowar mahaifa da muka ce ba mu taɓa dai yin duniya kansa ba irin wanda za su yi wuce suna jin wani abu na dunuwa wanda muka ce a wasu lokutan zazzagowar da mahaifa nan ta kan yi to sai jika da take aji fitsari wuce amma na take da gina mahaifa sai ta sauko daga inda take wannan yakan sa shi ne da wasu za ka ga da sun yi yunkuri za su fitsari sai sun yi maganin kamar wani balambalan yana hurowa daga gabansu jika da take aji fitsari ce abin da ake cewa gulada a wasu lokutan za su gaji don abin da ya tsanani ma ba sa iya tari ko su daga abu ne ba tare da fitsari ya ɗan fita ba domin ne tsarin yanda yake idan jikin tana gurin da take da daga cikin ciki take duk wani abu da zai takura ciki to kawai wuyan jikar sai ya tsuke ba abin da zai fita to yanzu ta sako san da abin da zai takura cikin wuyan jikar bai ma san me yake ciki saboda haka sai dai kawai ta jibi tsarki ba dan shi ne zaka ji in ta magana da karfi sai fitsari ya dan tsarto in ta dariya sai fitsari ya dan tsarto in ta daga abu nan zuwa zuwa tsari ya dan tsarto
1: kuma wannan hali ta yi da fanda ta yau wai iska a lokacin ma da suke mu'amala gashi kuma lokacin ma ya kawo ciki
0: to wannan yana da alaka da wancan ko misa ta amana ne shi rabi yana da alaka da wancan yana da shi ne zasu ce ai wani ana mu'amala na fizikin jin iska to
1: ya ce har kunya take
0: zo su su dauka
1: shi kuma ma ta tusa take
0: tusa shi shi gora ko ta to na ga malaka da kuma shi ne gora da jini ne ta Allah ko shi samu gora ko gora
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da ga Allah rahama talabijin rahama radio wanda a wannan mako da ta Muhammad Kawu magashi ya dora mana maudu'i dangane da karuwar da mata masu haihuwa su kan yi a wasu lokuta na lokaci ne da za mu tattara namu da namu domin bugu masu shirye-shirye na gaba damar shukowa domin su dora inda muka wakafi a madadin Dr. Muhammad Kawu magashi da ke jimirin shigowa domin a muku bayani akan kula da lafiyar iyaye mata hususan ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri da ma jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku a sami sauran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin ji mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumadallan gaida Basalisu Sorin Dinki a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da ya zo muku daga nan sashen shirye-shirye na gidan Radio Rahama farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM. Da fatan masu sauraro sun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri sai a tara wani makon ranar Talata kenan da misalin ƙarfe 4:30 muna tafe a cikin wani sabon shirin na lafiya babbar ni'ima. Masu sauraro barkanmu da yammacin wannan rana da fatan muna cikin ƙoshin lafiya a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shirye kamar yadda Mubarak Hamza Adam nake jagorantar wannan zango da tallafi da taimakon dan uwa abokin aiki Idris Kasim Hausawa wanda muke jagorantar wannan zango na tsarin gabatar da shirye-shirye.

to madalla an gaida Mahmud Dunnagudu a cikin wannan kasida daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma inda gogon dakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 5 da rabi ga kuma shirin duniyar matasa da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: akan abin da ya shafi kasuwanci, akan abin da ya shafi sana'a, akan abin da ya shafi ilimi, da dukkan wata turba wadda za ta zama maragarciya ga al'umma, musamman matasa, domin su dora akanta a guri tare kuma tsira tare. Kuma a makon da ya gabata ka dauko batutuwa masu muhimmanci wanda ka kawo bayani akan ita kanta kalmar kariya guidance, manufarta da ma'anar da take dauka, sannan ka yi batu akan abin da ya shafi su wane ne ma ya dace su yi wa matasa ko ƴaƴansu zaɓi akan hanyar da ta dace. An taɓo batutuwa daban-daban har mun gangaro akan abin da ya shafi zaɓin da hanyar da ake gane wani matashi hanyar da ta dace mishi da sauran batutuwa. Haka zalika ka taɓo batun abin da ya shafi ilimi da kuma sana'o'i. Bari mu kalli harkokin siyasa, domin al'amura ne da za mu iya cewa mun gari suke kanmu. Mulkin siyasa ake yi kuma matasan mu sun shiga cikin harkokin siyasan nan tsindin. Shin za mu iya ɗaukan harkar siyasa a matsayin kariya guidance tana buƙata ko kuma ya batun yake?
1: To kamar yadda ka faɗa, shi wannan maudu'i ai ba inda bai shiga ba. Duk wani abu da ya shafi rayuwa al'aƙalli da a ce wannan maudu'i ya shiga. Idan muka manta ba, wancan makon mun yi maganar har ka zama mawaƙi ko ka zama marubuci, ka gano, ko wani abu wanda yake da alaƙa da sauti na miya kamar mai labarai ko malamin makaranta ko miya ko wani abu makamancin haka, wani abu ne wanda ya iya cewa wannan tsari na ɗora mutum akan turma ko akan hanya na rayuwar ɗaka babu wani wuri da bai shiga ba. Ita kanta siyasa, akwai ƙasashen da tun daga mataki na primary, secondary school har zuwa tertiary institutions, za ka ga cewa wanda yake da sha'awar yin siyasa na nan da ya kamata ya bi, ba wai kawai yadda ake yanzu ba, in yi rubutu da yawa. Abin da ya jawo muka shiga yanayin da muke ciki shi ne za ka ga durar wannan durin mikiya da ake yi wa sana'a, da ake yi wa karatu, da ake yi wa aiki, da ake yi wa dukkan abin da ya shafi rayuwa, to shi ne ake tsintar kai a cikin wannan halin da ake ciki. Yanzu za ka je ga yaro na NCE, na za ka tambaye shi ne NCE ɗin take nufi? Wala Allah ya zo yana ma wa imma in
0: wannan kuma ba zai nawa nan haro
1: ɗin kawai ka ce me NCE ɗin, za ka ga mutum ɗan karota ne. Idan ka ce me ya faɗa maka me karota ɗin, sai ya gana wa imma in kawai durin miki ya yi shiga aikin karota, wani safti ka gane ana malamin makaranta, soja, ɗan sanda, ka gane sun sa muka ɗinci kanmu a wannan bargada. Amma idan ba a ce yanzu fahimta ne da ganewa ta ƙwarewa ta ni kamata yana zama malamin makaranta, wala Allah ba na yi nasara fiye da nasarar da nake so ko kuma layin da ya ɗauka mashi ba. A tsarin na siyasa ko na aiki ko wani abu, tsarin wurin da yake buƙatar wasu darajoji da qualities da ya kamata a ce mutum yana da shi. Misali yanzu akwai wani bawan Allah da ya zai ce a ba shi shugabanci tana nuna mana san shi sabon mutum ne mai daraja mai ƙima wanda yake da ilimi da wayewa. Amma Allah ya fahimci cewa wannan bai dace a ba shi shugabanci ba, ko ba haka bane, kuma aka ba shi shawara cewa gashi wani abu mai kama da haka. To haka shi kanshi harkar siyasa ta yanzu da ake yi, da Allah ya sa waɗanda suke shiga siyasa shiga suke yi da fahimtar cewa sun fahimci kansu, sun fahimci siyasa, sun fahimci kuma al'umma ne take buƙata. Wala Allah da za a samu nasara yadda nasarar da ake samu. Yanzu idan ka ga yawanci mutum ɗan nagartacce a siyasa kawai mulki za a iya cewa aka samu, saboda da yawa waɗanda suke shiga siyasa suna shiga ne da ka ba tare da fahimtar mecece siyasa ba, ba tare da fahimtar meye hidimar da ita siyasa za ka mata ita kuma siyasa ta maka, ba tare da fahimtar meye ƙarshen result ɗin ƙarshe na sakamako, ba tare da fahimtar jikinsu zai iya karɓar yin siyasa ko kuma ba zai karɓa ba, ba tare da cewa ƙalubalen da yake cikin aiki dukkan irin wannan kawai ana shiga ne saboda lalacewar yanayi da aka tsinci kai na yanayin cewa misali yanzu shugabanci ana shiga ne da zimmar shugabansu ne hidimta maka, ba kai ka hidimta wa shugabansu ba. Shugabanni irin na baya na siyasa yawanci da yawansu suna shiga ne da zimmar ya za su hidimta wa al'umma, ya za su yi wa al'umma kamar su nema al'umma mafita, cikin mutu al'umma da fikirar da Allah ya basu na iya kwarewa ta shugabanci na iya kwarewa ta jagoranci da kwarewa na tunani da yawa yanzu abin da yake wahalar da mu shi ne tunani wannan shi ne abin da muke na ka ce tunani ba kai kai tunanin ya kaza ba a'a yayin da kofa ta kulle to shi shugaba kullum waye zai iya yin tunani ya kawo mafita yanzu misali da ana cikin matsalar tsaro wannan shugaba ne zai yi tunani ya kawo hanyar da za a warware matsalar tsaro yanzu ana da matsala ta tattalin arziki wani shugaba ne zai yi tunani ya kawo hanyar da za a samu wani rayuwar jin daɗi akwai matsala ta hanya akwai matsala ta lafiya ilimi ya lalace to in za ka shiga siyasa kana da irin tunani da fikirar da ake bukata na yanda za ka kawo wa al'umma canji a cikin matsin da suke ciki na tattalin arziki a cikin matsin da suke ciki na rayuwa na tsaro saboda shi shugaba ya kamata ya zama leader shi shugaba ya kamata a ce wani mutum ne wanda yana da kwarewa ta sanin makaman aiki akwai abin da koda baka sani ba idan kai kana da qualities na shugaba to za ka samu kwarewa da dabaru na yanda za ka nemo hanyar da za a iya yin nasa akwai wani bawan Allah da aka ce mai a yi qur'ani kunni akwai a ciki yanzu ya ce to akwai wani gurasa aka ce wanda ya yi tambaya ina jin cikin amir ya ce to a kirawo yin gurasa aka ce zo koya mai ko kwaɗi ya ake yin gurasa ta zo ta yi shicci na yanda ake gurasa da komi da komi aka ce to kaji ya ce a ce a wannan ya yi a gaji fas'alu ahlal zikir to kana ta abin sai maganin da ake shi ne shi shugaba ana neman shugaba jajirtacce ana neman shugaba ba solo iyo ba ana neman shugaba ba duni ba ana neman shugaba ba barabu ba ana neman shugaba ba matsanici ba ana neman shugaba wanda misali yanzu ka kalli da jinjimu na bayi da aka yi akan yin dama da mai a jihar Kano wanda aka ce sun zo sun hawo sai dai da yana tafi ta kansu da wani abu amma shugabannin san mu da sun san akan manufa suke suka ɗaya yanzu gari da wanda suke da wannan dama da mai suna ta dariya suna shewa ne za su riƙa gode wa Allah cewa wa'annan shugabannin ba garin mikiya suke wa mulki ba su da quality ba su da kwarewa da sanin makaman aiki ka kalli ABU cewa aka yi shugabannin da suka yi ta zuwa ake yi a hawan mota a ce kawai a sa giya a sa mai ke mai ya ƙare misali ka ɗauka wannan labarin ne ba gaskiya ba ne har a ga wannan shugaban ai mai tunani ne kuma bayan an tsaya ba ka ce aka ɗauki shi a yunwa ba har sai da ya tsaya aka ce to nan shi ne jami'ar Aminu Bello
0: to kuma da waɗannan sufofin na nagarta na kalin saba za su zama kamar mataki ne cewar ko da mutum ya fito da sha'awar siyasa a matasan mu su ne ababen kalla da za a ɗora shi a tafarkin mulki
1: ɗaya da gaske waɗanda daga cikin misali yanzu mutumin da ya zama self-centeredness tun a rayuwa za a ga wani in ya samu shi kaɗai sai zai ci abinci ya ɓoye sai mu riko ya mutu yana gode mulki wannan to ya kamata gaskiya a yi tana da son kansa yana da son kanshi ka gane abin da yake kuma ba wai su ake ka zama wai ka buɗe hannun ka ba kowa tsatsage sai kuma abin ka da taba hannu ka zo kana a kyautar shi ga ɗanka kai kuka a'a ma'ana na da mayan duka nuna suke faɗa khairul umuri an faɗa ni wani abu da za a yi mafi tsakanin shi ne ma'ana dai duk abin da za ka kalla shi ne a auna a gani ne da abin da ya fi daidai ne abin da ba daidai ba gaskiya waɗannan abubuwan da muka faɗa wasu abubuwa ne da mutane za su yi hankali su kula da su ka gane me ma ka iya yi wa al'umma kafin ka zo ka ce a yanzu ina so na zama shugaba ka gane abin da nake wace hidima kai na sacrifice ka gane ba kullum kai ne a baya ko kai ne a gaba ko ne a tsakiya kullum yanzu malamai suna faɗa abin da zai gyara mutanen yanzu shi ne abin da ya gyara mutanen baya matuƙar ba za mu rinka kallon tarihi na abubuwan da suka faru jarumtar shugabanni na baya ba to yanzu za mu taɓa zaɓen shugabanni na ruɓamu za mu taɓa zaɓen shugabanni na yanda a sun fi ɗaya sata ka gane sun fi wannan halittar gafiya ɓarna har san gafiya yanzu in ka ajiye abu in ta zo ta yi ɓarna sai ka ɗauka mutum ne maka to gaskiya magana shi ne a kalli darajoji da qualities ɗin shugabanni ka kalli Al-Qur'ani mai girma kullum in ka kalla za ka tarihi ne da ilimi a cikin tunjin shekara dubbin ne in aka gaya maka wasu abubuwa na hikima da dabaru da ilimi rayuwa da kwarewa ta shugabanci da kwarewa ta ita kanta karana ta maganar yadda shugaba yake magana ma shi kan shi wani abu ne wanda abin dubawa
0: ne to kuma da gangaro kan wani ƙalubale a dai kan wannan magana da muke

0: haka misali akan samu magidan shi da yake da yaya uku a gidansa sun tasa matsayin matasa yana da yaya biyu a matsayin misali na daya za a samu guda biyu daga cikinsu misali macen za ta ɗauki ɓangaren kimiyya da nufin cewa tana so ta zama likita wannan uban zai jajirce ta ba ta goyon baya tare da ba da gudunmawa da kuɗi domin ta kai ga gaci kuma ta yi nasara a rayuwa ɗaya yakan zaɓi cewar shi ya fi son abin da shafi ɓangaren aikin kotu da ko kuma ɗamara da sauransu amma akan samu wani daga cikinsu misali namiji sai kuma Allah ya masa baiwa ta cewa shi ɗan ƙwallon ƙafa ne ya ƙware a ƙwallon ƙafa yana kallon cewar wannan ƙwallon ƙafar wani zaɓinsa ne sai ya zama dogaran cewar shi ba sai ya yi karatu ba uban ne ta fama iyaye sai ta fama a kan cewar kamar wannan matakin da yake kai na ƙwallon ƙafar tun da ya iya kuma zai iya ci da ita ilimin yana da matuƙar muhimmanci da zai musu jagoranci akwai ire-iren wannan matasan ya kake hange wani al'amari kuma wani kira za ka yi
1: to gaskiya magana Allah ya san ka magana ka yi kuma fatan iyaye da al'umma su ji shi aikin shi zan ƙara ba da wani labari akwai wani uba da ya matsa wa ɗan shi ina jin ko sai ya yi medicine ne ko haka ya je ya ba ya ce to baba ga certificate na medicine ba nan ni ba ra'ayi na bane ban kuma kuma na ɗan ra'ayi na ba zai na karanta a jami'a nan dai ba shi an yi a
0: wannan da yake an cika umarni
1: an cika umarni kaga an wahalar da shi akwai mushaqqa
0: haka
1: kuma me dai Allah ne ya taimaka wala Allah da zai je ya ti ya iya ya ta karanta ni akan da insan
0: akai
1: ba dan lokaci ya kure ba ya halaka labari da abin da ya shafe ni amma ba lokaci wata nan mun samu dama dan da muka yi tugugurin maya ta ilimi ta rayuwa a sai da gaba muka hau kuma kalmar yawa wanda ya dace da mu sannan kuma muka yi fice muka samu abin da muka saka wala Allah da mu samu kare

0: matasa kuma ina su akan hanya mun suke daga ci shi ne akan nan ne ya dace da su ne zai taimake su a rinka kallon al'umma ma ne al'umma take bukata ba kawai yanzu kaman bankin ba an ka kalla kowa kawai gani yake an gani shi a shegen gida sai ce shi ma a yi ci yana ne shi an gani nan do a shegen gida aka suka ce sai kayan nan ba haka ba a'a ita kanta kullum abba abin da take bukata kana da shi ka cancanta misali mun ka dau abin da ake na aure magana jini ta da sauran su kaga ayyuka wani zamani ya zo da sai an auna sai an gwada
1: sannan
0: ta tsari sannan saboda me kada a zo a samu sakamako wanda yake ba zai haifar da da mai ido
1: haka
0: gaskiya iyaye na daga cikin waɗanda za su bada gudunmawa da ɗora ƴaƴansu akan abin da ya dace da su kuma su iya yin nasara kuma su ba su ƙwarin gwiwa kuma su taimake su su iya ci gaba su kai daga ci akwai wani masani a nan Kano yana ba da labari an yi wani taro da professors da komai a ce to jama'a masu tsoron Allah mu kalli rayuwarmu wato tarbiyyar da muka samu na ɗora mu akan hanya shi ne ya taimaka muka zama abin da muka zama ba wai karatun iyayenmu ba ya ce duk cikinmu nan ba wanda babar shi professor ce ko dokta ko degree akwai waɗanda iyayensu kuskure da su gana amma gano cewa rayuwa tana buƙatar a ɗora yaro a layi kaza to in Allah ya taimake sai kai haka kaga ci rayuwa tana buƙatar a taimake yaro a layi kaza to Allah ya taimake sai ga kai kaga ci ba ma sai ka zaba nan gwanzu amma a kula da bacci shi a kula da lokacin cin abincin shi a kula da lokaci na wannan rayuwa shi kanshi wannan wani abu ne mai zaman kanshi sannan kuma a kula da me ne in Allah ya sa akwai wannan rayuwa menene abin da ya fi dacewa da wani wanda zai iya taimake shi kamar na baka misali da cinikin kaman a rabu a
1: yanayi lokacin
0: a da sauran su akwai yaron da in aka tara mutum ɗari ne zai iya tashi ya yi magana amma kuma wani kunya shi min ka tara mutum goma kada shi ma ba ya iya magana to yi wannan ka ce shi bisu yasa ko ka ce ran yaran makaranta
1: ko a kama shi nan
0: to ka ga aikin jarida ko da Allah ka haɗa shi da aiki ma yanzu ka samu wani wanda ba shi da tsoron magana tun daga yarinta ko da Allah sai ka taimake shi mutu wannan ne bai a sa shi a goma da ayyukan hulɗa da jama'a wani wanda shi kuma kullum ya zarzabt wani mutum da ba ya san magana to wannan a sa shi a haguri da wanda tunani yake bukata wanda zai ringa mutane tunani ko wani abu makamancin haka akwai aikin da kawai shi tunani yake so an yi wa al'umma in ka fito da wani sakamako sai sakamakon ya taimaki jama'a sai ga mutane sun fita daga yanayin da suke ciki sai ga mutane sun samu walwala sun samu jin daɗi ga kallon fina-finai shi kanshi harkar adabi da ake da shi a tsaya a ringa tunani su waye ma suka dace da su zo su yi harkar adabi yanzu ba wai ina kwandon ɗin ma san wasan hansa ba ka ba da yawa daga ciki sun shiga harkar ne drama suka yi ka ba ne ba wai kwarewa da sha'awar ina so na yi ko na cancanta ba ne ba a kawai a karan bana ne aka shiga to wannan ma daga cikin abin da yasa ga ana barakada ana yin abin da yin gyara sai a samu barna kalli jami'an tsaro da yawa wani yana shiga soja ne kawai yau ci zani yanzu ya ringa barga ka gane mai kishin ƙasa da kuma tunanin mace gudun mawa tsarin da tsoro da kuma dacewar kai kai ya bi ɗora tsoro ya bi abin da ka gane amma kawai saboda bai samu wata kariya sai zai shiga ɗan sanda kawai zai shiga soja ko wani abu da kama da haka wani za a ga shi kuma ba ma shi da abin da ake bukata amma ka zai je matsa kanshi zai je ko kasuwanci ko wani sana'a wanda ba ta bukatar shi ya shiga irin wannan mai abin nan
1: to kuma mutum ko magangaro saboda lokacin namu ya fara tafiya
0: ba matsala
1: magangaro abin da ya shafi alfarma
0: na'am
1: a matashin da yaje karatu a wani fanni
0: na'am
1: kuma ya tsinci kansa a wani fanni na rayuwa wata dama ce ko kuma wani zaɓi ne na Allah mutumin da yaje karatu a wani fanni sai kuma ya tsinci kansa a wani fanni
0: na'am gaskiya
1: ana samun ire-iren wannan
0: gaskiya haka ne
1: wanda yaje misali yaje karanta abin da ya shafi tattalin arziki
0: na'am
1: kuma yanzu ya tsinci kansa a aikin damara
0: na'am
1: wanda yaje karatu akan abin da ya shafi aikin lafiya
0: na'am
1: kuma yanzu malamin makaranta ne
0: na'am
1: akwai abubuwa wanda suke ba

0: training din kanka, ka ga ya za ka yi domin ka yi nasara a cikin wannan abin da kake kai. Babban abin da ku komai shi ne abin da kake so ka gano shi. In ka gano abin da ranka yake so, sai ka gano me zai iya yi kuma wanda ya daidai da wannan abu. Za ka cewa ka yi nasara a cikin abin da kake. Misali, in ka kalli ɗan jarida irin na BBC, za ka cewa irin abin da suke yi za ka kai ma shi kake yi. Wani abu dole ka yi nasara. Ka gane abu a wajen kana nan ma, ka gane ai ɗan jarida waɗanda suka ƙware sai ka ga namu gida wani in ka kalli ya yi wannan kai wannan. Balle ba dama dai. Ka gane abin da yake. To irin waɗannan abubuwan wanda yake yin abu da ran shi, za ka cewa ba ya ganda kuma ba albashi yake jurawa ba. Da yawa yanzu abin da ya sa muka tsinci kanmu a wannan halin shi ne kowa tunanin shi ne zai samu. Mai zan samar ba. Yayin da al'umma ta zama tunaninta ko matasa suka zama tunaninsu ne za su samu ba ne za su sama ba to an shiga musiba.
1: A daidai wannan gaba ka taso a unguwar da take zagaye da kasuwa. Akwai ƴan kasuwa da yawa waɗanda sun yi karatu amma ba sun ɗauki takardunsu na karatu da suka gama. Sun kai shi wata ma'ajiya sun adana. Sun shiga cikin kasuwa kuma ana cikin kasuwanci yanzu. Me ya kiran ka ga ire-iren wannan matasan namu? Domin an shiga kasuwa ne kawai misali saboda matsalolin rashin samun aiki ko makamancin wannan. Yanzu dogaransu ita ce kasuwar. Kuma a nan suke ci ake sha. Ake samun abin rufa kai asiri. Kuma suna da ƙwarewa. Halayen da suka adana al'umma za su amfani su. Me ya kiran ka a gurgurde saboda lokaci?
0: To lokaci ya tsire to gaskiyar magana shi ne a jinkule ba wani abu da ya fi karatu. Duk abin da za ka shiga alal aƙalli basic education. Yi ƙoƙari girin lalacewa duk nasara. Girin shin nasara ko secondary school ne ka yi ƙoƙari ka gama. Abin da ake nema shi ne ka zama literate. Wadda muka ce literate shi ne a tarifin da malamai suka faɗa fassarar shi ne ka iya rubutu da karatu. A wani dukkan yare da za ka iya rubutawa ka iya karanta. Duk lalacewa ka gane yi ƙoƙari ka iya rubutu da karatu. Insha Allah za ka iya nasara. Akwai wani masani da yake cewa shi ba wanda yake tausayi irin wanda ana naftarwa. Kawai shiga ɗanki ya sa abin da zai subhana abin da yake rufe yanzu ne idan ma da cin ƙur'ani da ana naftarwa bayan su ci ta ƙarata ta yi ina jin nishaɗi a zuciyata hankalin na a kwanci ni malamin makaranta ne ko wani abu makamancin haka kuma yanzu wanda suka shiga kasuwa alhamdulillah kasuwa abu ne mai kyau don ina jan hankalin matasan da su shiga kasuwa amma dai yanzu akwai waɗanda da yawa an aka yi musu alatima sai sun ce maran da maka ya wannan miliyan ne ce ta shigo misali nake ba
1: nan da ba ta ba
0: ta ce ta ai ya saka wasu bari burjit ka ga ne mara Allah tsayin su sun kai sai ya nemi wanda zai fassara mai ci a wannan miliyan 500 ce ka ga Allah dan sirrin shi ya wuce ya fita akwai leta da aka turo da gumi company an ce malam da maka to wannan a turance mana su kuma wani abu ne wanda yana Allah sirrin shi ka ga abin da ba wai sai ka ga professor ba sai ka ga da wanda Allah

0: layin shi ne sai ya gama yabo sa Allah ya bashi nasara a yau wanda Allah ya kasuwa yake to kamar da dazu ka faɗa kana cikin kasuwa matsakanka takura kanka koyi rubutu da karatu duk lalacewa da ka iya fahimtar ma na rubutu miliyan 10 miliyan 30 ai kasira ba sai ka je kana malam mubarak a karanta maka yanzu kamar yanda kake kwararre wajen rubutu akwai wani abu da in wani aka rubuta ne da ya ce to ai wannan sai annabi Musa malam mubarak su ne suka iya rubutu ba sai sai ka gama kwararre irin malam mubarak a akalla dai zaman to cewa zaka iya rubutun da za a karanta zaka iya karatun da zaka iya fahimta wannan na daga cikin abin da muke jin hannun kalan matasa yanzu da yawa ɗan bar akwai inda sun rasa samun fita waje ɗan turancin da ake kwambo musu iya musu iya da yawa tsawon la'alla sai a ji a biyu ɗin ɗinka gobal ɗin kake yi yi ƙoƙari ka fahimci mai kasuwar ban da take buƙata wanda za a yi da kai
1: to kuma da ya masa marge a ƙasa da rabin minti ban san me za ka ƙarƙare ba domin mu sallama lokacin namu ya ƙare gaba ɗaya domin za ka yi sallama a gurguje
0: to a ƙarshe ƙarshe kada a yi tuya a manta da albasa a ni musulman ne domin yadda da Allah mun yi da mallama duk tsarin da kake kai shi ne ka yi gaskiya ka riƙe amana ka riƙe addininka sannan sai ka yi addu'a ka bai wa Allah lamarin shi amma kafin ka bai wa Allah ka yi haka kamar yadda wani karin magana yake cewa wai taya Allah ciwo na fi Allah na mintaye da gudanar da malamai suke yi wa karin magana kamar Allah dai wani abu ne wanda ake nufi kada ka bar rayuwarka sakaka ka tsaya ka kalli addininka ka tsare mutuncin addininka al'adarka ka tsare mutuncin al'adarka to kuma wannan zai taimake ka al'ada ta taimake ka addininka ya taimake ka kuma Allah ya baka nasa
1: Comrade Muhammad Zaman Garba na maka fage muna matuƙar godiya da kasancewarka a cikin shirin duniyar matasa kusan mako biyu muke tattauna kan wannan muhimmin batu masu kallon mu da sauraron mu sai a kasance tare da mu a cikin wani sabon shirin insha Allah za a ji mu da wani bakon domin mu ɗauko wani batun domin a yi wa al'umma bayani tare da ƙarin haske a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamar wannan shiri musamman Anas Lawan Ɗan Maliki da ma Hafsat Lawan Shika sunana Mubarak Hamza.

0: lang naman.
1: Yung manaman ang panarili.
0: Ang galitan nga.
1: Bakang ka na siya si Wala?
0: Mana, susun na niya ako ang sali. Di ano siya, bumuli yan man tayo. Ang saan ka mo lang dyan? Ito mo lang ka.
1: Ay, tama ka, bumuli yan.
0: Saan ka na?

0: mom hit on them.
1: Hey, daddy,
0: I'm not going to be able to do that.

na azo sanu da fa amma ba da da kai jaba yi na kan da nan jin duniya wa gaba da kai ji goje ba yi ka jama'a lo in ga di anya bayado wala ba bi do baba ba in ga di anya ba maulo hala ma ba bi do goje ba in ga di anya ba dan dan mu anai mai ku ba tuno ba tun jago ba da ado mai hago mai da mai hago takkiya ka ko ma adama dan maza kuntu kidin kuntu turu na bakura tuna ma hago kati na yamma gari ni ji ma ara da mai ji ma koyo ma mutuwa ina ruwan ki da tsoho da kila kula gidan dan dan bi wani da fama balai da sanu da fama da abdu sanu da fama madara da kaji da ba yi na kan dan namiji do ni ga gaban ka da kalbi goje mai yi ka shama hudo in canji ila hakin da kalamu no lafira a kama ki gawa yo da bana kada asaba bina kada azabu ta fare ma da baka san hakan ne an ajali ba sanu da yi ba shi da mutuwa ce da

ya ba kore inda malam mai na ya ba kana ka bi kana kai da ya ta ku kowa bai shafa ina arudu da cikari ya ku mallo na dai koma Kaduna mai buga kawo banga na kai kadai gayya ba kuma na dawo Kano da turai na ban samu kai kadai gayya ba kuma na koma musa da ganya ba na ban dai ga da kai kadai gayya ba mutane ina abudu da cikari ya ku mallo bunto yan mata ta sallar su a bilbil abudu da cikari ya ku mallo a

0: ga wanga kashi da kai ba da wani ba kashi na ila baka kyauta ba kare ka kashi na ila banza ne na don shi kai yobo na gyara to kaga kashi na ila bai wuya ba kamar kai ka tun kuda turmi kamar mutun shi ma rubuduwa
1: dana ba deva deva la la
0: rigima da kai kamar da dan da dan da gano gidan wanaki mun aike shi lafiya ya dawo ai na fada maka goga da ka tafi da kamara dambe hanne ko wala baka shaba isa ali suna fadi mani yoyo yoga bage mba wance na maka shi mun bayi dan yaro ga mai taro mun shanu da abdi ya canye ya tafi lafiya gari dan gabu ai na fada maka goga babu abin da nayi man zafi babu kamar ka
1: ba kashe da
0: inda ka tigi wada karfi garba kula ke sai mun koma mai mai kula ke kowa nan shaguda da yunwa wan kula ke koko dan gangan ba shi da mai mai iya iya a da masa kudi ya ba mu gobe da safe ya kafali ta kudi ya baye gadi akwai diyan rondawa ashe dai ba kamar maza ka maza ba amma diyan su ba su da kari ashe dai ba kamar maza ka maza ba umar na bai biya Allah
1: ba
0: ka yi ta da wani

Minati jimbiram

Da kan gama da kan tafiya.

0: insha Allah masu sauraro idan kuka biyo mu sannan a hankali gabanin mu kalli abin da yake wakana a yankunan Ladawakin Kudu da Warawa da kuma kicin da Umar bin Sha'ib ya fara yi wa wannan yanki a zuwan majalisar kasa bari mu fara daga sama tun da kuna sanar da cewa yanzu haka ya rage shura ɗin kwanaki 8 ko 9 hukumar zabe ta janye takunkumin da ta sanya wa mabukata neman sahalewar al'umma a matakai daban-daban a wannan babban zabe da ake sa ran gudanar da shi a shekarar 2027 domin su ci gaba da yada an gizo da neman sahalewar al'ummar da suke neman su ba su dama su shugabance su ko su wakilce su. Bari mu faro da wasu bayanai da a baya-bayan nan aka ji ba dugun kwankwasiya wanda kuma shi ke rike da tutar takarar mataimakin shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar NDC sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ke yi na nusar da su waɗanda suke ƴan gwamnati hususan gwamna da kuma muƙarramansa da yake cewa da suke kirarin Kano First idan har da gaske suke kishin Kano suke yi to kamata ya yi ga hanya mafita ɗoɗar su jingine goyon bayan da suke yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu su rungume shi a matsayin wanda yake nuna kishi ga al'ummar jihar Kano domin ya kai gaci da shi da wanda yake rike da tutar takarar shugabancin ƙasa Peter Obi. Alhaji Rabi'u na gwagwa gano wannan saƙo ne aka aika muku wanda kuma a baya tafiyar da aka yi an ga irin yadda kuka kai kuka kawo tsakanin ku da shi sanata Rabi'u Musa Kwankwaso susan dangane da yadda ake magana cewar ya sahale muku har kuka samu wannan dama da kuke kai wanda yanzu da aka raba gari ban sanya ka kalli wannan kira da yake yi muku hususan jagoran tafiya gwamna Abubakar Yusuf ba.
1: Alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Malam Salisu Soran Dinki ka taɓo min magana da jagoran mu mai girma sanata Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso yayi akan maganar Kano First da maganar ma idan mutum bai gane da samun ba sai dai a kai shi da wani ai shi malami in ya tumbaza abinda yake gwada almajiransa inki ya gane cewa anya karatun da yake musu ko suna ganewa kuma suna dauka wannan kalmar da mai girma jagora Rabi'u Musa Kwankwaso yayi jan baki yayi amma malamin Salisu Soran Dinki a matsayina na almajirin sanata Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso tunda ka SDP muka zo DPN muka zo PDP a kalla shekara 40 muna tare da himina bin sa sau da kafa kuma na iyaye mu muna aikin siyasa har Allah kuma ya sa aikin ya fara biya mana bukata ta zo kan yayan mu aka fara kirgari ba to idan ya zo magana mu da muka san shi muke zama da shi so yake ya gwada kwakwalwarka anya nan gaba da akwai abin da za a tuno ka yi a cikurkuɗe ka kasa rore ko komai nan na do maka zaka iya warwarewa
2: wai magana ce kenan mai harshen damo
1: malama ba sa rusan diki magana ce mai harshen damo amma yanzu warware maka ita warwarewa duniya ita da sauran ƴan kwana ƴan siyasa kowace jam'iyya suke ita magana da jagora yake ni na san jagora ba a zalimi bane amma na san lokaci guda igayato su tunumbu ko su tunumbu suka gayyace shi aka haɗu aka kafa APC kuma suka yi mana kara suka yi mana arewa fes suka ɗauko Alhaji Muhammadu Buhari suka ba shi takarar shugaban ƙasa gaba ɗaya raba suka zaɓe shi arewa muka zaɓe shi kusa muƙuri'in ƴan Najeriya tare da gudunmawa da taimakon mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da goyon bayan su jagora Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da goyon bayan mu almajiran sanata Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. To kuma na san jagora na sanata Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ba a zalimi ba ne kuma na san ba zai zalunci ba kuma ba zai bari a yi zalunci ba Buhari da yanzu zai yi kara 8 to zalunci ne yanzu kuma da Tinubu ya zo a ce ba zai 8 ba kuma da Buhari ya hau a 8 ɗinsa wani daɗin ɗan Najeriya ya kirga wace wahala ce mu sha ba su Yarbawan ba su sha wahalar ba Inyamurai sun sha wahalar Buhari amma a cikin wannan azaba da wahalar suka haƙura zai da 8 to mu ma yanzu da daɗi ba daɗi 8 ɗin Tinubu da yardar Allah ta zama wajibi kuma ta zama dole mu tsaya mu mai masa kara kamar inda imana ya ɗauko siyasarsa da dukiyarsa da magoya bayansa ya kafana mu. Abin da jagora yake cewa me yasa shi Tinubu yankinsa yake gyarawa mu a Kano mai aka yi mana ai an mana don arewa mu aka yi gaba ɗaya cibiyar arewacin Najeriya kuma jihar Kano ce an ɗauko Buhari an ba mu an sallame mu amma mu da aka bai namu me yasa bai yi mana arewa fes ba dan me yanzu kuma wanda ya zo ya taimaki namu shi za mu zo mu ce masa bai yi mana Kano fes ba ya yi mana Kano fes ya yi mana ma arewa fes malaman Salisu Surat Dinki dan kana yawan bin hanyar Abuja a kafa ba a jirgi ba. Na tabbatar maka za ka cewa mai girma Bola Ahmed Tinubu yayi mana Arewa Fes.
0: To a kan yaya
1: idan ka je da ka dauko aikin titin da Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa ya faro ya zubar da shi ba aikin ba duriyarsa amma manta da rancin aikin ɗan kun gida sun ɗebe kayan aikin su yanzu fa shi mai girma Alhaji Muhammadu Bola Ahmed Tinubu yazo bayan an fike titin an sa burji an dandabe shi yayi sai an zo kuma gaba daya an zuba masa kankare kankare nan ya zo an dauko rodi kuma gaba daya Allah ya ce ta kamar za a zuba dukkin na daki da rodi kan nan gaba daya trailolin rodi ga sama da mota 200 kowace rodi ya ga ta zuba ya kan titin nan an baje ayan banda sun sawa sun daure sannan kuma zuwa da wata kankara a kuma zubawa sannan ku bi iya bin ku da duk kayan nauyin ku a bashi wata guda idan ba gun da ilotsa sai kuma zuwa biki da bakin kwanta malaman Salisu ran dinki me yasa ba mu kuka a zamanin Alhaji Muhammadu Buhari ba wannan Tinubu ya taimake shi zo zama mazan dan Arewa me yasa bai mana wannan aikin ba mu kuma kuka ba me yasa Tinubu ya zo ile mana wannan aikin kuma yanzu mun zo muna son mu ce za mu yi
0: amma magana ake yi lokacin da Buhari ya soma wannan aiki wanda kuma ake ganin cewa ba gaban wasu matsaloli da aka ringa fuskanta watakila daga gudun ƴan kwangila da shauran su ba da tun an manta da an kammala wannan aiki yanzu kuma shi Tinubu yana kai karasawa kurun zai yi al'umma su cigaba da cin gajiyarsa amma har zuwa wannan lokaci da wa'adin sa ke shawo gangara abin yana ta tafiyar wahainiya
1: karka manta malaman Salisu Surat Dinki General Muhammadu Buhari shekara 8 yayi Tinubu a shekara 3 gida watanni bai ma kayyata hudun ba izo yake mana abin da ya gagari Buhari me yasa a shekara 8 Muhammadu Buhari bai zuriye mana wannan ba me yasa Tinubu yanzu da yake za mu zo mu kawo wata magana a kansa saboda haka mu a gurin mu Tinubu shine ma mai tunanin Arewa Fes ba Kano Fes ba fiye da Buhari saboda bayan wannan kuma malaman Salisu Surat Dinki ina kan warware zaren jagora sanata injiniya Rabi Musa Kwankwasa dai jagora a 2023 ya gaya mana Peter Obi ɗan aware ne kuma ya ce kar mu bi ɗan aware sannan jagora sanata Rabi Musa Kwankwasa ya gaya mana amma ta yanzu a bayan mataimakin shugaban kasa ya ce mataimakin sa faya taya ne kuma da san wannan Peter Obi shi aka ce izo imar mataimaki da san ubangidan da ya tsayar da su yanzu Obasanjo shi ne dai kuma tsayar da su a wancan lokacin ice kunkusa ya kure zo iwa Peter Obi mataimaki ce ba zai yi masa mataimaki su faya taya ne sannan kuma me experience din Peter Obi ba zo SB ban kwariya to malaman Salisu Surat Dinki ka ba mu wancan ilimin na kar mu zabi Peter Obi ka ba mu wannan ilimin na mataimaki su faya taya ne ita ba su faya taya malaman Salisu Surat Dinki a ra ayi halin za ma ka iya facin ka zo kuncewa za ka dau zafi ga samu ita ma ta sanci kuma mu zo mu wannan abun
0: amma ba ta bayanan da shi Peter Obi yayi akan wannan magana ta mataimakin sa cewar za a yi mataimakin da ba a taba yin irin sa ba wanda zai sakar masa mara su aiki tare kafada da kafada a matsayin sa na mataimakin sa ba wai yadda yanzu ake ganin mataimaka na yi ba
1: a yin nan so ja maka lissafin jagora sanata injiniya Rabi Musa Kwankwasa ya fara Peter Obi domin ya san safiya tayin ne shi sai bayan ya ce safiya tayin ne yanzu kuma da ake yi wa'ancan da yancan ɗakin kasan na gaya maka kwasai ɗaki bici ai ba ma zagin jagora ba ma cin mutuncinsa amma dai yancan ɗaki ne da kuma mu ɗan ɗakin sa abba saboda haka su wa'ancan yancan ɗakin su ne suka rikirkita wa jagoran mu lissafi jagora hankalinsa ina kan kawai ya za a yi a samu jabiya a kada abba ina so tabbatar maka wannan wata zancen mataimakin shugaban kasa wallahi ba ta dame shi ba da ta game ba ta fita Obi zai ba
0: ya za ka zai ba dame shi ba
1: abin da zai ba ta dame shi ba ai an taɓa ba shi a baya
0: to ya matsalar an ce bata kai kamarin haka ba yanzu magana ce ta ruwan kashe gobara kowane iri kokari ake yi a diba domin a ga an hukumar mun shi wutar da take ci ganga ganga kuma yadda yake ganin cewar abubuwa suna tafiya ba daidai a kasar ba
1: to malaman Salisu Surat Dinki ba sai ka gobara za ka dubi kowane ruwan kake ta da shi ba kawai fada ne na ƴaƴan ka guda biyu ƴancan ɗakin da ƴancan ɗakin da suke yi bai kamata ka goyi bayan gefe ɗaya ba to amma gefe ɗayan suka fi rin jaya ka je ka bi su to kuma da yake Allah baya zalunci sakamako ina ta fitowa iri iri abubuwa suna rada fitowa fili yanzu malaman Salisu Surat Dinki da mun boye walagigin da tun shikenan duk wannan wahalar da ake da wannan wutsotso ma da sauke a nan dauki kai gaba a can koma nan da tare da gida gwamnati ake yi to malaman Salisu Surat Dinki shine amfanin aiki da yake ne da kyakkyawar zuciya kai yake ne da farko dai Allah ne yake bayarwa kuma jagora shi ma yadda shi fasala yake zama amma mai bayarwa shine Allah ba dan Allah yake bayarwa ba sannan jagora ita ne ta farko to da ta biyu da ta zo ita ma sai ya yi ta gwadon sa a jere amma Allah din in nuna mana da mu da shi duk bayansa da kuma yake bada mulki a sannan iso yake kwata a sannan iso sai da bayan wannan lokacin ba sai da mai girma Malam Ibrahim shekaru iso in shekara 8 sannan idan ya maimaita tasa kuma Allah ban salin soran dinki kullun idan Allah ya maka nima kai gode masa sai jarabe ka kuma da azaba sa jagora Allah ya ba mu ni'ima da mu da kai mu biyanka Malam ban salin soran dinki abba a jahar Kano abba cikin gidan jagora sanata rabi musa kwankwaso ni'ima ce babba to sai aka zo aka ce an raina ba za ta fi neman wace ta fita wannan ba karamin kuskure aka yi shi kuma dole Allah ya nuna ayarsa yadda shi yake bayarwa mai girma gwamnatin da zo ɗebo mu muka tafi wannan tafiya ake ta mata sharri da fatan rashin nasara haka kuma Allah yake ta taimakon sa duk abin da ya taho duk kamar da suka faɗa suka ce gwamna zai hawa sai Allah ya sauke masa ita da yake hini Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla komai zo mai girma gwamna cikin sauki mu ma da muka bi shi da yake ne sai sauki zo mana kuma sauki kan sauki Malam Salisu Sura dinki kwanan nan naga goma galadima ina ci da Mansur ba zancan wata NDC suke ba ba zancan ADC suke ba ba zancan ko jijiya suke ba tarkura kawai suka dara guda biyar sun san NDC da mai ta Malam Libya ka ta ba jiki saboda haka tarkura ne guda biyar an karya daya na ADC in ji goma galadima an tawo karya na NDC kuma sai san za a karya amma suna da wani tanadin a ƙasa to tanadin ka a ƙasa ita hukumar zabe zaka da kwanakin ba ta zo ta sauri tanadin ka ko ku a'a duk wayannan mutanen da mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso sai tsayar a jahar Kano da dan takarar gwamna da sanatoci da yan majalisar tarayya da yan majalisar jaha duk sun zama a banza an kare NDC ko kuma aka tafi wancan plan na karshe din za a zo a ce ku dawo ran a nan za ku dauki takara bayan wa'adin da hukumar zabe ta sa na takarar duk ya riga ya huce Malam Salisu Sauran dinki wannan lissafi ne na kaikayi ko makan mashekiya duk masifa da tashin hankali da ake so a ga mai girma gwamna a ciki wannan Buba Galadima yake zuga jagoran mu jagora yake ganin kamar Buba Galadima shine Najeriya daga wata jihar ba muka zo muka dauko shi muka bashi mukami a gwamnatin mai girma zababban gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf amma bai gode Allah ba kuma sai ya kokari shi ma an sake ya tsakanin mai girma gwamna yanzu ga mukan kasu da Buba Galadima ya hada ina so in tabbatar maka wanza mai inda ba irin namu na gargajiya aka koma gida wanda sun saba rungumar ko da irin gashi ba ina so in tabbatar maka dan binni dai ba zai je kai askarsa ko kilifa sa jikin wannan kasin da ba
2: saboda hankali ya kwanta
1: to ai malama ban sani zan riki idan wannan buzu-buzu din ko jaran kali sai kafi ni sani idan kuma buzu-buzu ba ko jaran kali bace nan ma kafi sai dan jarida ne kai kai hira da masu buzu-buzu kai hira da kuma wannan kaje ka same su normal saboda haka Buba Galadima annesa sai ta koma kansa duk wanda yake gadara da siyasa ni Buba Galadima ne ba dauke ma wani cikakken dan siyasa ba Buba dan ta more ne ko ba a cin zabe da Buba tunda yake yanke zabe ta baka kansila ba amma jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso ya san mai girma Alhaji Muhammadu Bola Ahmed Tinubu dan siyasa ne da farko ya isa da jihar sa ya isa da yankin sa da Yarabawa ina da kokari a siyasa sannan kuma duk kullun da ka sani in juna ga ce kai zaka zo ka hada kirim ga hada zanga-zanga daman mai girma Bola Ahmed Tinubu sune na deko kaga dan ne ko iya zanga-zanga ba wata zanga-zanga da za ta tsorata shi saboda haka mu kuma tunda Allah ya haska mana gaskiya sai ba mu ikon binta to da darla ba za mu kauce a hanya ba sannan kuma babu yadda za a yi ga hudubar ma dubu ta cewa shi Safiya Taya ba shi da amfani kuma shi a Safiya Taya yake sannan kuma ga umannin manyan malumin mu cewa idan ga musulmi ga kafiri sun tsaya zabe to duk lalacewar musulmi babu musulmi sannan kuma ga Peter Obi ana zarge sa da cewa ina cikin masu cewa ana kai kiristoci a Najeriya to yanzu wannan mutumin da yake kaiwa mutumin da yake nesa izo ya magance wannan matsalar ai musulmi ke san kiya shi Malam Salisu Sauran dinki in ya samu dama
2: amma waccan magana da kake yi cewar da dadi ba dadi saboda Buhari ya yi shekaru 8 al'umma su kara marawa shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tsari na demokradiya ba magana ce ta cewar duk lokacin da ka ji ka gamsu da wanda yake mulki shi yasa ma aka raba wa'adin guda biyu in ka yi shekaru hudu an gamsu da kai a ƙara sahalo maka ka ƙara ci gaba idan kuma akwai akasin haka al'umma su zabo kansu wanda suke jin shi ne a ala da zai kawo musu sauki a cikin wasu matsaloli da suke fuskanta kana ji abin da jagororin katolika suka ji suka shaida wa shugaban kasar cewa ga halin da al'umma suke ciki ya kamata ya sauyawa gimbu kafa sake tsari amma aka ce wani ya ki kasa kasa ma ya ce shi abubuwan da suke tafiya daidai suke tafiya kamar yadda aka tsara su wannan shi ne ba wa al'umma karfin gwiwar su kara tsarewa a zabi shugaban kasar a karo na biyu anya kuwa idan aka ce haka
0: ba za a ga kamar kurin da ku saboda kun tsira ne kuke ganin cewar sai al'umma sun ƙara mara wa shi shugaban kasar baya ba
1: mala ba san zuwan ki ai fahimta ce fuska karatu ne na Malam Ibrahim Khalil mu ma kungiyar musulmi ya kamata ce mu ma mu zo mu yi tawaga mu zo mu ce ga matsaloli wanda ya kamata mu ma a zuwa tahi tsaye akwai gyare-gyare ai shawara ce kirista yana da iko ya je ba da shawara musulmi yana da iko ya je ba da shawara abinda yasa mai girma shugaban kasa ce kuma yana tafiya daidai tabarbarewar abubuwa ba a harsa suka fara ba kuma wani sa'ilin ta hanyar sa sauki yake samu malama salin tsoron dinki a lokacin gudulak sannan matsalar ta zo ta faro karka manta babur ma baka saka je bagiyar a ganin ya fi dubuwa ne ɗari babur ɗinka yare ka zama rabi kana tura rabi kana tafi a kai Allah yake ta kawo sauki aka zo a lokacin baharin nan kana ji kana ga masallacin juma'a da muke alfahari da yi masallacin alfaharin mutanen Kano da al'ummar Kano da alocin Najeriya aka zo aka je ma masa bama bamai al'ummar dubbai suka zo suka mutu da a lokacin tunumi ne insha Allah ce mata rubiya koro tashin al'iyama to yanzu malama salisu sun dauki kawai mutum idan muna da bambancin yare da shi kawai sai mu dubo komai mu lamta masa yanzu shikenan saboda yan dariƙar katolika sun je sun kai kuka shikenan kuma dai mu dubo ƙuri'unmu mu je mu kawo obi saboda haka malama salisu sun dauki ta matsalar tsaro a Najeriya abinda suke bukata addu'a da tsarkin zuci duk wanda yake cewa ga matsalar tsaro ta shugaba ce ba ta shugaba ba ce ina da dalilai na da yawa malama Abbas dukkanin dan ta'addar da aka mu sai ka samu ina da informers din nan a cikin mu suke yan uwanmu ne da kanan yanzu ni idan zan tafi gano idan magarba ta baranta ba inda babur nake saboda sai ka samu akalla gate na buge mutane su kwace babur ɗinka sama da gudanawa malama Salisu tsoron dinki mutane suka lalace Allah yake jarrabar mu malama Salisu tsoron dinki in ka aje wayar ka anan ka tafi ka dan yi dahara can ka daga muke alwarakai sallah malama Salisu tsoron dinki kanka da babu duk tsofan karfanka duk mutuwa ka gaji ya kobari ka baka fita wa hedari ka zaka samu ba duk al'umma sun gurbace su kuma sun sha ba sa san gurbatacci saboda haka wannan gyaran malamin mu ne na addini za su tsaya tsaye wa azuzzuka da wayar da kan al'umma gwamnati ta mata taya su wajen kare bata gari yanzu kuma mai girma gwamnati yace kana face din shasha na gazeta mai saki dilolin akai su kotu wa'annan kuma sha suke yi su kuma ga hina ana kai su kiru gidan gyaran hali a koya maka sana'o'i a mai da kai mutum to malama salisu tsoron dinki wannan shine kishi kuma ni ina ban shi mai girma jagora shawara in dai da wanda za a kai da wani a kama buba galadima a kai shi da wani ko mutum da yace ya daga na tirin butar ko biyar to ina ganin kuma sai daya kai daga ciki kuma jagora kai ne ka fi kusa da shi amma mun girma gwamna ina kan daidai da girma gwamna ina kihin jihar Kano ko muna sa duk wani alkali zuwa jihar Kano kuma za mu ba shi goyi a mai dimbin yawa kamar inda jagora muka yi ta fama da kai a baya ka ansa kira a shiga APC mai wa an ga tunin bai ga gudun mu da ka bashi in ya gama muna sa ran zai baka takarar shugaban kasa to muna sa ran ubangiji Allah ya sa idan tunin bai ya gama muka ci wannan zaben ƙuri'ar mai riƙo kokon barace ƙuri'ar da fita daga kan kokon barace zuwa ga tunin bu idan Allah ya sa ya gama shekara takwas din sa ya dauko mai girma zababban gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bai takarar shugaban kasa zai iya zai taimaki Najeriya zai taimaka a matsalar tsaro zai taimaka a kawar da shaye-shaye zai gyara Najeriya kamar inda izo yake gyara wannan jiha ta mu mai albarka ake samun ci gaba ake samun ayyuka a hidin ranar a sabon titi gari ya dauka birane gashi nan an taho kuma yanzu an fara fasa koma za a shiga kananan hukumar 44 na karkara domin a ga cewa an ce da wannan jiha ta mu gaba saboda haka malama Salisu tsoron dinki mu ina kan daidai kuma ina ba jagora shawara a matsayin mu na dalibansa lalle buƙatar kaiwa da wannan tana gurin na hannun damansa shine mu baga ladi
2: kuma idan buƙatar ta ku ta cika kenan ta fuskar yadda watakila ake ganin abubuwan na tafiya ba daidai ba sannan kuma ana ganin cewar shi sanata Rabi'u Musa Kwankwaso har yanzu magoya bayan nan nasa da suka yi kan jiki kan karfi wajen samar da gwamna Abba Kabir Yusuf a zaben da ya gabata har ke cin gajiyar ta duk waɗannan mutanen yanzu za su juya ma bayanai su dawo gurin ku su ƙara taimaka muku akan wannan buƙatar ta ku kenan
1: malama Salisu tsoron dinki wannan wahalar da muka sha aka dauko irin waɗanda suke su su ma san ta inda ake cin zabewa aka dora su akan mu irin su ofar mata kasan mai nake wani cin zabe ko akwata zaka iya tarewa amma kun ga kuli kuke bada umarni mu muka san wahalar shan zabe mu muka mutane gida lungu da sako mu muka karɓi umarni a hannun mai girma jagora sanata injiniya Rabi'u Musa kun kasa muka tallan jam'iyya muka ci zaɓuɓɓukan mu kuma mu a gunmu daga sama har ƙasa daga ƙasa kuma har sama mu ne muka zo muka ci zabe na shugaban kasa a dawakin kudu, muka ci na dan majalisar jiha, muka ci na tarayya, muka ci na sanata, muka ci shugaban karamin wa ko kuma da kansiloli. Ai mu muka zo muka wani aikin aidan mu kake to yayin mu sun fi dubu ware ɗari saboda wayar da muka sha da aikin da muka yi da sanin darajar inda ma ake cin zabe da muka yi. To wannan aikin zama ga ya kamata kuma mu sauƙaƙa wa kanmu, mu gode wa ni'imar da Ubangiji ya bamu. Mun zo a ruwa, mun zo mun kamo babban kifi, a zo a ce mu sake shi mu koma mu kamo wannan ruwan nan goma, mu zo mu bi babu. Muna da gwamnati, Allah ya yi mana ni'ima, mun yi yakin zabe, mun yi wahala, mun koki abokan arziki sun jefa ƙuri'a, mun ci zabe malaman salon sauran ɗinki, ana ɗiban yara ma'aikata aiki, ana ɗiban 'yan makaranta, ana ƙoƙarin ciyar da al'umma gaba ta kowane lungu da saƙo. Mai girma gwamna mutane ne a gabansa, babu dare babu rana. To malaman salon sauran ɗinki tsakani da Allah, a zuwa ce mu zo mu yadda wannan abun, ido na ganin ido, mu tafi nema. To malaman salon sauran ɗinki wannan mutuncin shi ne ba za mu iya Ubangiji ba.
2: Magana ce ta
1: masana
2: a gare shi wanda ya ce su ne suke yin wannan kan jiki kan ƙarfin, ba wai ku da shekaru suka tura ba. In ya fito ya ce ina matasan na fitowa suke yi, kuma duk abin da ya ba su umarni shi suke yi. Matasan ba an ce duk sun juya muku baya ba, sun gano wai falle ɗaya za ku yi abin da za ku iya yi tallafin juya ma dubu baya.
1: Malaman salon sauran ɗinki kar ka manta, ai mu ne gishirin matasan. Kuma mu har yanzu matasan ne, saboda malaman salon sauran ɗinki ne ina son tabbatar maka, je da wakin kudu wata ran ka bi mu yaƙin neman zabe. Ai ni ba na cewa ku je ku yi, matasan bayana suke hawa, ba sa shiga gabana, ni ne a kan gaba. In zan ja matasa mu je mu aiki mu ci zabe, shi jagora ne ka zo sun tura shi ne yake gida yake tura mu, mu kuma a matsayin mu na matasan mu zo mu aiki. To muke zuwa mu kula da matasa mai gaidin ɗinsu, inda za a kafa a tsare a raka a jira. Idan an mana magudu ko mu ɗauko kayan da muke tsinke da su mu ɗau mataki.
2: Abu doka kuke ɗauka a hannun ku kenan.
1: Amma na abin salon sauran ɗinki don kai tsinke ka ɗau doka a
2: ta ce mataki.
1: Abu ba matakin da za ka ɗauka shi ke nan, aka zo kashe ka zuba zuwa a kashe kawai, ba sai ka yi iyayen ka ba sai an gano ka yar karkashe tukunna sanar da zuwa jikinka za ta taɓa malaman salon sauran ɗinki. Me yasa kake kare kamar bagwari?
2: Masu sauraro, shirin muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar dawakin kudu kuke sauraro, wanda a wannan mako ke tattaunawa tare da mataimakin jagoran jam'iyyar APC a wannan yanki, Alhaji Rabi'u na Gwaggwa Gano, wanda kuma shi ne madubin wannan shirin. Kuma kamar yadda kuka ji tun a kashin farko, Alhaji Rabi'u na Gwaggwa Gano ya yi warwara ne akan waccan kalma ta kishi, hususan akan su da suke cewar Kano First da suke ikirarin cewar shi ne yake alamta cewar suna kishin jihar Kano, cewar mutukar idan har da gaske kishin jihar Kano ce a gabansu, to fa ga hanya mafita maimakon Omologo da suke ta kokawar za su taimaka wa ya ƙara zamowa shugaban ƙasa. Gashi shi ne yake ɗan Kano, aka ba shi mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa, shi ya kamata su zo su marawa ya san nasara a wannan zaɓe, wanda zai alamta cewar ya hakika da gaske suke Kano First din suke magana kuma domin kishin jihar Kano. Kun ji irin yadda Alhaji Rabi'u na Gwaggwa Gano ya warware wannan zance, da kuma abin da yake kin cewar shi ne tsohon jagoran su yake nufi akan wannan magana da yayi. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye, kafin mu dora bari mu karɓi wannan sako.

0: masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako mataimakin jagoran jam'iyyar Alhaji Rabi'u na gwaggwano ex officio 2 a jam'iyyar APC ta jihar Kano kuke kasancewa da shi wanda kuma kai tsaye za mu shiga kashi na biyu. Alhaji Rabi'u, bari mu dawo yankin dawaki da warawa da yanzu Honorable Shu'aibu Rabi'u na gwaggwa yake kusan wata da wani abu a zauren majalisar ƙasa yana wakiltar al'ummar yankin. A baya kuna ta ganin baikan waɗanda suka shiga wancan zaube suka wakilci waɗan yanki cewar suna la'ubani da al'ummar da suka yi kan jiki kan ƙarfo kawo su waɗanda suka wakilce ku a wancan lokaci. Yanzu gashi an yi tuwo na maina, wasu suna cewar dama tunda ka ce baka gamsu da tsayuwar wata ba, to tunda ka hau ka gyara to yanzu sai a ga yadda kuma abin zai kama. Izuwa yanzu wata gajiya ce al'ummar dawaki da warawar suka fara ci a kan wakilcin da yake yi wanda a baya kuka gaza gani daga waɗanda suka wakilce ku da sai da kuka sauya wa gyambo kafa.
1: Alhamdulillah malaman salo sauran ɗinki an samu gajiya da dama da aka fara ci a wannan tafiya. Da farko dai wani aka zaɓa a baya idan mutum ta zai kuma ɗabi ka ba, ba zai mutunta ka ba, ba zai ji kukan ka ba, ba zai taimake ka ba, ba zai taimake yankin ka ba, kuma a wulaƙance zai wanka. Amma na cikin ikon sa yanzu da abba na kama ya zo ya tafi wannan majalisar tarayya lokaci zuwa lokaci na yankin kullum yana gida ofis a buɗe yana jin kukan talakawansa, kuma ko ina can kada buga masa waya hannu ɗaya zai ɗaga wayar ka ya ji kukanka ya ciro maka ruwa su ɗauki mataki akan matsalarka. In kuma yana gari zuwa za ka gaba da gaba ku tattauna da shi ya ɗauki mataki akan matsalar da ta shafe ka wacce ya kamata a magance maka. Sannan na biyu malamin sallin sauran ɗinki amana irin ta al'umma da ta fara zuwa wacce ba wanda ya taɓa hawa imana ita tun daga kan mun gawo ba kusa da zuwa yau. Allah ya ji kansa wanda suka mutu ciki duka Allah ya ji kansu, guda uku sun mutu guda ɗaya yana rai yanzu ba kusa da shekara 8 Allah ya karɓi ransa. Irin sa imawa mai shekara 4 Allah ya karɓi ransa. Mai girma Mustafa Bala mai girma da shekara 12 ina rai. Mai girma Barista da shekara 3 Allah ya karɓi ransa. Abu makama da yake kai Allah hima ni fa ina rayi. Ya malama salli sauran ɗinki ba wanda ya taɓa zuwa ya ce talakawan dawaki kudu da warawa ku zo yau an samo taki haƙƙin ku da tirela ɗaya ku zo ku ɗauka shi dawakin kudu da warawa wannan ta ɗaura biki wannan ta ɗaura biki. Malama salli sauran ɗinki ribar da aka fara ƙirgawa shi ne bayan mutuntawa to kuma ka samu amintacce wanda idan aka baka ta ragun jirgizin ce ba kayan ka
0: tsawon wancan lokacin
1: aka baka hanki ta Allah ci gaba da
0: irin wannan takin ba kake nufi koya.
1: Malamin sallin sauran ɗinki ai maganar da nake yi shi wannan fili ɗan dawakin kudu da wara sun fi ko ina a jihar Kano sauraron sa ba dan ko ba sun san maganganu a cikin filin sun fi shafar su. Dan haka idan da wannan ya taɓa sanin lokacin da wa'annan da suka yi majalisun nan suka gama ta zo kan abu makama duk wanda ya san taɓa cewa ɗan majalisar tarayya ko na jiha ya kawo taki trailer ɗaya ci na talaka ne a washi na kalubalance shi zo shi ma yi magana ya ce Rabi da kokari kake lokaci kaza wani ya kawo taki trailer guda kuma kyauta ba na sayarwa ba an raba.
0: To amma ba ta kube daɗin
1: gushi ba a gaddamar kokawa kusa da ƙasa saboda haka malamin sallin sura ɗinki wannan shi ne abin da
0: wai ba tun tube daɗin gushi
1: ba ƙaddara ƙaddara malamin an samu tun tube daɗin gushi. To daɗin gushin ake so ko kuwa rage ake so gushin yayi sai yake tambaya ba zai dan gare wa misali ƙarin ake so kore
0: abin ya bawa ne tunda watakila wancan shi ya kokarin samowa watakila shi kurin abin ne mai zo a lokacin da za a bayar ba sai da shi sha'ar da yaje.
1: To malamin sallin sauran ɗinki ni abin da nake so in tambaya duk tambayar da kai mun na baka amsa amma kai ne ma tambaya kake
0: da ba dan jarida bane
1: to a'a ai kai
0: ba ba ni ne zan ba tambaya ka ba da amsa
1: malamin ni ma na da haƙin tambayar ka
0: ba da amsa
1: eh daɗin gushi bukatar sake kuma ba a san sa a rayuwa ya bai ba da wani hazo yake burin dora ya abu ne zai dina ka ja ce daɗin gushi to ai bukatar sake a daddama sake nan gaba. Malamin sallin sauran ɗinki an samu daɗin ci gaba a shigar shi a Ibrahim kaga ga mu'amala da ƙarin wancan gusawa kuma cikin ƙaramin lokaci Allah ya azurta mu da sama wa mutane biyar ayyukan yi guda uku suka tsira da aikin ɗan sanda guda biyu suka samu aikin road safety kuma da nan na zuwa na bai dara Allah zai tashi shiga lungu da sako ya zama bawan al'umma ba al'umma su zama bayinsa ba domin amana suka bashi kuma cikin yardar Allah insha Allah rungu ne masa addu'a da fata alheri Allah ya tashi sauki wannan nauyin da aka dora masa kuma ina iyaye mun san Allah da kulliya ya tabiya kudin sabulu yawanci dai abin da na sani idan mutum ya shiga gwamnati kafin ku fara dora shi a mizani da ku yan jarida da al'umma wata uku ake fara bayi kacal me iya cimma a watanni uku na san Allah da wata uku abba maka ma garo na san da yantar Allah ya tsaro da alkhairi kuma bikinta zai zama abin alfahari kai din za ka yada wa duniya alkhairan da suke ciki da kuma yin ci gaban da aka samu
0: to Alhaji Rabi'u tunda maganar Honorable Shaibu akwai sauran lokaci kamar yadda kace mu koma yankin karamar hukumar dawakin kudu wadda Honorable Sa'ad Ahmad mai rago ke shugabanta a baya-bayan nan an ji wasu maganganu da suka fito dangane da irin abubuwan da suke wakana hususan kokari da gwamnati na tallafar waɗanda suka yi kan jiki kan ƙarfin wajen samun nasararsa an ce an yi rabo rabo ƴan dangwale da shauran waɗanda aka bar wa taki an ce akwai wasu abubuwa da suka biyo bayan wancan rabe-rabe da aka yi wanda ake ganin kamar wai ɗan ɓangaren ku ba ku ne kuka ci waccan gajiya ba ya aka yi wa ragaya
1: to ita siyasar da ake yi shi ne akwai ƴan siyasa ƴan kishi akwai ƴan siyasa ƴan son zuciya wanda ya haɗa mana wannan matsaloli shine Mustapha Hamza Buhari Bakwana su kuma dama mutane ne waɗanda suke so idan suka zo ila abin da zai taimaki rayuwarsu ba ina me za a taimaki mai shugaban gwamnati ina sara ba Mustapha Hamza Buhari Bakwana shine ya zo sai mutanen da a baya bai san san da muka tore su ba zai sabe mu saboda shi mutumin mai gidan ruwa ne su kuma ne mutanen da mai gidan ruwa zo suka bari gidan ruwa muka da APC to shi kire mai gidan ruwa ta barin jami'a hei wa Mustapha Hamza Buhari Bakwana handin ubar wa'annan mutanen su kuma ne mutane su ma APC ne amma so ake tukuna a zo a manna sa a jikin gwamnati su gama cutar da mai girma gwamnati su cutar da mu su nakasa jami'ar sai a zo a ce mai gidan ruwa yayi nasara a karamin hukumar dawakin kudu da warawa wannan kuma da izinin Allah Malam Abbas daga kan Bakwana har duk wani mukin gwamnati wallahi ba zai ganta ba idan ba ma nan fashi da yardar Allah ko Iblis zai turo mana mu Mustapha Hamza Buhari Bakwana mu ba ƴan daudu bane ba ƴan tumasanci bane kai ne kuma ake koro ka da bin diga ba kake fita ka koro ka to mu ko da sun ke muka fita ba dan matar bai sai koro kuma mu ne mazaje mu za da muke ci wannan bangare da ka dauka ran antifati duk wahalar da za a yi baka san su za ka yi wahalar da su wannan Sa'ad Ahmad rago wannan shi ma ina cikin shaidar da tabbatar da mutanen antifati suka yi domin ina cikin gurbin din su da suka kira wai suka ce ba za a zabi jami'a ba shi to ina musu fatan alheri shi jami'a zai yi
0: tumuna ne gaban karamar hukuma
1: gaban karamar hukuma ne zai shaida ne sun yi taro da shi a san da muke yan APP izo a yi APC a tabbaki mai gidan ruwa ita shi ba zai ba da yaran su da yawa wannan sun da gurin mu duk sun ba mu wannan rahota
0: amma Allah ya shi shugaban karamar hukuma a cikin rigimar da wani zai ce ba a taba jin bakin sa
1: a kan sa na uba Malam Salisu sai din ki wuce aina wani ai na unduma yi madai na unduma yi zai fito da kansa ba na jin sa saboda haka ba tunin bane kada yake da wuce bane ma Allah da wuce a karamar hukumar dawakin kudu su sun san sun yi da shi wannan duk da gamsa yayi wannan taron da mai girma wannan rabin wuce na ba to ita fi kotu muna da yanzu mu kare kanmu saboda haka Malam Basal su babu mutane suka ki jami'an nan kuma saboda batun basirar da shirme wannan zaben da muka yi da shi gurbi a cikin gurbi wanda suka yi antifati yan antifatin su shine kai an zama Buhari Bakwana kawo kana daukar Aliyu Huza kai a shigo da kai a bayi system ka zo ka ga mu sun yi wahala an dauki fulotai an ba su ka sa an dauko wayannan gurbatattun yan antifati an karye wannan fulotan an zo an bayar wayancan mutanen to in rigima ta zo da sauki Malam Basal suran dinki in mai girma gwamnati ce mai hakuri mu ma da sam inna aka ba su haka za bai mutanen mu yan halakkin jam'iyya da suka suke jami'an nan kuma mun san tun da ya fada in Allah da kowa ya kwanta da hankalin sa hima
0: wai magana ta je gaban gwamnati kenan
1: da gima gwamnati san wannan kes din shi kuma Hamza Buhari Bakwana ina ga bai taba haduwa da maza a siyasa irin mu ba amma idan Allah ya sa zai ci gaba da mana katsalan dan a cikin dalkan siyasar mu ta karamar hukumar da wakin kudu to billahi allazi la ilaha illa huwa wa hayy zai take ya mu mu ba yan siyasa bane kai ta 40 na harkan ta siyasa ba dan mata da nake jin tsoron dai kokarin zai takare takala ina siyasa
0: amma ya zai
1: bayani shi ne da malamin shira
0: a ce wai yayi abu gaban kansa
1: wai mu ce ma malami
0: abin da
1: yake san ma siyasar isan ma kan mai gona ya aure isan ma mai ci gaban jami'a isan wani ake ma za a iya yi gwamnati ita zaban ai ya san zuciya ne
0: to amma
1: sai ka zo da kudi ne kai
0: buka su ba ka da wancan
1: sai yake kuma wallahi tallahi malamu salisu zo mai gibira ne sai ka ji nayi maganin sa a wannan harkokin na siyasa in da zai dinga wannan gawalan daddin idan ga dawo mana ƴaƴan da ba jami'a za su yi ba ƴan NDC ga hotuna kurukuru sai ka mai gidan ruwa ya tafi gurin sanata injiniya na ruwa sai kun ga an karbi NDC ga bidiyo live sun zo sun tawo da mai gidan ruwa
2: suna zagin gwamna suna kwalle daya ce
0: a yaushe ba
2: za ta haka a wannan kwalikin
0: su wata da abin
2: da ta zo ina da bidiyo mala bas su ba san sallan da shi ai duniya duk ta ganshi gashi suna cewa mai girma gwamna kwalle daya ce
0: to ka sani
2: suna zage yake
0: tun da
2: ba ka haza ba har ba kwara saboda kai wannan kishin gwamna bane ka zo ka daure musu gindi a dauki bulote a basu gwamna muke nan lillahi billahi tsakanin mu da Allah muna jami'a aiki kuma za mu ci zabe da yardar Allah daga sama har kasa wannan mai gidan ruwa da aka turo ni na ka da shi kai na farko da kawo barisa almajiri muka zo an zai da Allah subhanahu wataala isa muka kai shi kasa ni ne yanzu muka primary election na ka da shi ni ne yanzu muka zo cike gurbi na ka da shi ni ne ran ka da shi a zaben 2027 idan Allah ya sa muna numfashi saboda haka ni ina so tabbatar muka malama sallin su da ke ni mayaki ne irin na siyasa a siyasa ni ba dan kwanta-kwantar siyasa bane kuma ni ba dan daudin siyasa bane kuma sannan kowa shagaba na wallahi sai da tafiya da ruwa da jima'a
0: abinda nake cewa Alhaji Rabiu kana cewa su sun raka mai gidan ruwa kuma ba ma yan jam'iyyar ku da APC bane ba amma an zo da wasu tsare-tsare da yan jam'iyya za su ci gajiya su so sun ci gajiya tafiya ta siyasa an ce dama ba masoyi ko maki na dindindin ta iya yiwa daga wancan lokaci zuwa yanzu sun yi mi'arar koma baya sun komo jam'iyyar APC watakila in ma ta tabbata an yi wancan abin kuma dama tun da a baya da su suke magana cewa aka kafa gwamnatin a shekarar 2023 me ne lafi dan an dauki abin da ya kamata a ba waɗanda suka yi wahala wajen kafuwar gwamnati an ba su
2: malaban salihu zuwan ne ke jagoran su na wannan tafiyar ta antifati ai Aliyu Yahuzari kuma mazabar mu daya da shi da da gaske yake da yayi jami'a malaban salihu zuwan ne ke muna mazabar muka je mu kuriya muka tsaya da aka hada sakamakon zabe na mazabar muka dauko sakamakon zaben muka zo local government sai da aka hada na local government da mu aka hada local government din wala muna gon aka yaro su zabe muna gon muka kon muka yi amma tun da shi ya je izabe idaga ya nuna ikama gaban sa ba wanne saki da duba zai muka tsare to zo ran cikin gurbin zo ma idaga din iriyar da ma je ma zabar ma gaba daya to kuma wannan zaka dinga zama hini jagoran zaka dubi kayan uwa gaba
0: kana nufin wai bai zo an yi zaban da shi ya
2: bai zo an yi ba bai zo an yi ba
0: wani uzuri ne
2: malabo to idan yana da uzuri na rayuwa kuma ban mutun da mu muna da uzurin siyasa wanda yake gani ya bi wani uzuri na rayuwa idan mu abu mu siyasa mu siyasa tana da lokacin da malabo
0: daga kafa ke
2: nan sai mai ajewa muke malabo sallallahu
0: daga kafa
2: mu mu kare mutunci da garya malabo sallallahu wannan abun na rana daya karkamanta muna da kawo Idris sanai na takarda chairman na gwale muna jami'ar DPN a mota yake yau da yambulan anamar karin ruwa ne yake ne maza ga siyasa gaskiya ce na tsare da lafiya hedin muna furci da cin amana jami'a mu kuma duk da mu bai wannan malaman sallu gida na ne zo ce jami'ar na fita
0: to kafin a
2: yi
0: lokacin zaben kun taba zuwa kun gayyato su cikin wasu al'amuran da suka shafi tafiyar da wannan takara da shi
2: malaman sallu zuwan dinki wanda yake takarar gwamna yanzu a NDC Umar Aminu Abdulsalam ai ya tuttura ni gura liwe ne yace hi har abada mu da yace abada ba ta kaba ce ta Allah ce in ba yau da gobe yazo yace ba zai ba malaba to ranaka mutum kuma yanzu da arzikin abin yazo ringa batowa daddan matar da kuma daukar kayan dawakin kudu ibai wai nan mutane suke mana bantu fati malaba sallu zuwan dinki da Allah sa in na sa ahir ba za ta yake ba da kaji na zan kudunduma wa kanmu halar bantan ka zaka da sahir wallahi tallahi ba girma amma ya san sahir wallahi sai kai ke malaban idan dai a siyasa ne ni girma na ne baka da tarurin da mutanen Malam Ibrahim shekaru a he suna nan ni ji nake ma a dawakin gullo zama mutanen Malam Ibrahim shekaru su tare amma da ta bataliya ta tafi kaman kudan zama zo zai ce kikenan da izinin Allah mun ci zabi
0: wai kana
2: da bace malam ba sai nan ba suna da yayin mu nace kun ga da mun karatun nan biyu ne akwai karatun gidanku akwai karatun gidanmu ko akwai ɗan salin alai karatun yankan jaki idan muka zo aka sami ustazan da za ku zo ku ce assalamu alaikum to sai mu zo sai mu tura ku gaba ku je ku ce assalamu alaikum matabi sannan kuma idan muka je muka haɗu da sheki yayi mu kuma yi musu karatun gidanmu mu ce kaza kaza kaza ta kaza ta to ya ga karatu biyu ne a dawakin kudu yanzu gaba ɗaya baki ya gama haɗuwa fasaha ta tahi ɗan shekaru suna kan kazo da lulumi da lumala za mu tura maka su idan ka zo kuma da shakiyanci da iya hege akwai mu ƴaƴan karatun gida Rabi Musa Kwankwaso da Rabi Sinke mu shige ka kada mu sai da kalmi mun baka mamaki saboda ka malaman sallin suran dinki mu da gaske muke siyasa malaman ba ma kariya ba kuma ma jin tsoro ko shakkar kowa kuma saboda kai har ban duk wanda yana siyasa ni haka nake in zan yi da gaske nake in ban mu kuma ba zan yi ba
0: to amma misali Alhaji Rabi kar a ce duk inda aka zo wata tafiya sai an ji kana ta da jijiyar ruwa akan wani yana yin wani abu da kake jin cewar ba daidai bane ko kuma cin dunduniya ne ga tafiyar da kake ciki anya ko mutane ba za su kalli cewar ko da yaushe ba a iya maka a siyasance ba tun daga shi ma ne ba gwamnati shawara yayi wannan aiki amma kana nuna cewa abin da yayi ba daidai bane ba yayi wani abu da udin dine a ciki
2: ni ana iya mun in dai zaka yi gaskiya ai ka iya mun kama fi karfi na ka aje haƙi abin da yake saboda haka malaman salu sauran dinki mu abin da muka dauki wannan harkar siyasa gaskiya ce idan kai daga sai kuma ka amfani wahalar da ka zo ka jajice ka tsaya kai gaskiya ai ni ba na rigima akan baka bai rabi da gurgu fulotu ba ba abin da zan yi da shi in ka bani ma ba da shi zan yi amma yaran da suke bin suke da gaskiya su tarmaki ne girma gwamna su ya kamata a baiwa amma ga mata kiri-kiri ga bidiyo kina zalma wa mai girma gwamna zage kina falle ɗaya ce kina rawa a NDC an da fulota an baki gashi shugaban harkar shine na uku ga bidiyo a bayan mai gidan ruwa wajen daga mai gidan ruwa ya karbi fam din NDC kuma NDC kuma shi ne shugaba bashi fulota ai na ke rubuta gujiyar siyasar malaba sai zuwa diki in banda Allah samu lafiya da mutanen namu lafiya ai sai kare mana siyasar karamar hukuma domin ba wani amfani ba ka zo ta biyar tun dan amfanin abin izo wannan da wahala ba masu zagin gwamna masu cin amana tafi su za dauka a baya
0: to amma kuna ina lokacin da aka kai wancan list din da ai kafin a bayar da filayen nan an ji irin bayanai da aka ce za a ci gajiyar wannan filaye ga ƴan dangwale lokacin da aka kai list din kuna ina ba ku kai ba har aka zo aka gama tantancewa kuma aka zo aka raba waɗancan da kuke cin babu su
2: kuma malaman salin sauran dinki mu muna da jagoranci kuma shi muke biyayya gare shi commissioner noma da tatanjiwa muhammad shi ne jagora duk wayannan abubuwan sannan aka yi shi mu ma mutanen mu sun kai ni shaida ne Allah shi ne shaida ba kona ito har ofishin da tatanjiwa muhammad aka karbi list din mutanen mu hasali ma da za a ba shi list din dan kar a zo ma ce wannan list din da muka bayar shi aka bayar tun na san da alamun shi kiyancin to nace kai kai ne ka zo ka ofishin ba kona yace eh nace to zan mada ka wani abu sai da aka buta kadin nan daya bayan daya kowace da neman ta signature mai kwaran wata na hada yace nace to mu fara takarda rubuta mun sunanka da address ɗinka da lambar wayar ka kuma kai mun sayinin a kasa sai da yi mun wannan nace to ya rubuta mana cewa ya karbi kofin karamar hukumar Dawakin Kudu ofishin commissioner gona jagoran APC na karamar hukumar Dawakin Kudu daga tattara gumu saboda aje hujja saboda rana irin wannan amma da aka tayi sai aje namu yaje dauki wancan ya bayar aka rubuta sunan su takardar nan fulotin aka zo aka basu saboda haka malaman salisu ne kaga wannan ba gina tafiyar bane kowace local government tana da jagoran ta ga jagoran da su dan jiwa Muhammad ga ni mataimakin sa ga dan majalisar tarayya ga dan takarar dan majalisar jaha ga shugaban karamar hukuma ga kansilolin dukkan lokacin da wayannan mutanen ka dauki wani mutum daya dan antibody wanda baya karamar hukumar da Dawakin Kudu ya koma ƴan kaba da zama kace zaka dibi kayan wannan mutanen duka baki muke da dubban mu da amfani dubban mu san mutanen da suke taimakon jami'ar ba saboda tsabar rahin iya cice jami'a malaman salisu ne ki bako ne wai siyasa gaba na zo siyasa wallahi kare na ne ina cikin yaran yara na ma a siyasa kuma idan juna su wuta da rashin hankali billahi illazi la ilaha illa malaban zafi shi amma yayi na da anabi ko yadda ya ji mun hadu wallahi azim kuma ni fada da ni fada ne da kurma wallahi baya rabuwa to amma mun gadi mun yi wallahi
0: tunda gwamna ya shiga ciki me yasa ba zaka zubda makamanka kuma ka ce ya
2: to malabar ba malabar ba dan Allah sana zubar da makaman ba ko farko abin an ce ina uwa da wannan labarin muke da ni da kai
0: au sai ai wani abin da ba
2: malabar salisu rai ki ba da gaske nake da ga masu yasa ina gaskiya ce kuma duk mubina ina da sarukan da raina akan bukatar sahiba midda za a zalunce shi ba za ka taba bina kuma ni in zama rago in tsaya kai kana bina ni kuma zama lusari in tsaya zuba ido a ci amanarka kuma dauke wani abu ba ta sha ba ai jagora ne hakun kunta da yace da hakuri me gibo hura zai gyara wannan matsala amma billahi allazi la ilaha illa wallahi ban hakura ba wallahi da idan wace rami da ni wallahi wallahi wallahi Allah kenan kuma tunda muke yi da yaddar Allah zan jinta sai cikin addu'ar azzalimai da yaddar Allah ban daga masa ababa da kan har mu koma ga Allah
0: to Alhaji Rabi kar a ce su ƴan jam'iyyar da kuke kokarin za ku bara da su a zaben nan za su muku dariya gashi tun ba a ci talata da laraba ba kun dunkule a tafiya guda amma gashi ana jin kanku kuna nuna wa juna ya da anya kuwa wannan abun ba zai zama muku abun dariya a gurin su ba
2: malaba salin su rubin ki ai ta siyasa inda take idan ka ji gemun dan uwanka ya kama da wuta to shafawa na ta ruwa karkashe da ruwa zaka je ka kama dan kai ma tana nan gidanka duk inda siyasa take ba inda ke zama babu rigima babu kuma inda ke haduwa babu ƙarya babu gaskiya a ce an hadu ƙarya zalla ba mutsin gaskiya a ce an hadu gaskiya zalla ba mutsin ƙarya da wahala saboda haka sai dai kai kokari kai da kake kan gaskiya kai yaki da ƙarya kuma ka sa a ranka yin Allah da yake taje kasa saboda kuma mun sa kai a kanmu wanda makwaitan shi sun je kasa kuma girma shugaban jam'iyya APC na jihar Kano Umar Haruna Doguwa ya ɗebi tawaga ta ƴan jam'iyyar APC shugabanni ƴan uwa na abokan aiki na wadin jihar Kano sun shiga karamar hukumar dawakin kudu wuce ya ba da sako ya ce ƴan antifati kare su ta kai kuma da kanzu ba dan matar da yake kuma antifati Isha APC yadda ai a dawakin kudu local government daga sama har kasa daga kasa kuma har sama wannan umarnin muke ne saboda haka idan ku ne ya ji jiki ya tsira malamar a lokacin ne kuma na tashi na ce da girma shugaban jam'iyya Musa Salihu Aliyu ya guza ga su agun bana fina furci bana rufa bana cin amana ba ƴan APC bane
3: a gaban
2: shugaban jam'iyya a gaban shugabannin jam'iyya na jaha a gaban Musa Salihu a gaban Aliyu kuma ne ce chairman ita yesu bayan APC bane ga ƴan jam'iyya gaba ina da hujja su musu ga wuta su hujja babu dalilin da kana zuwa ga hikana kirkiri an kama ka kana bidiyo da dan NDC aka nuna duniya kana tare da dan NDC ka rika hikar barkati kuma ka dawo ga mana APC muke har ma ga maganar karbar kayan yaran mai APC a ce wannan ba ma guje su yasa mu zama zuwa mata ido billahi allazi la ilaha illa huwa billahi allazi la ilaha illa huwa ba mutumin da ya isa muna dawakin gudu da wawa muna wa jam'iyya aiki ina jihar Kano izo ce zai sarrafa muna dawakin gudu muna da jagoran mu mun kuma ne jagororin da wakin gudu lokar gaban da wala ba dan matar da so dinga jiro mana wanda zuri daga sama idan shi zamu zama masa ido billahi allazi la ilaha illa huwa mun bihi din ne yake wallahi ta lafi fitar da hakkin mutanen mu
3: ta Allah ta
2: musa suran din
3: a karshe yanzu kuna ta wannan cece ku ce a jam'iyyar APC su kuma a can jam'iyyar NDC suna can suna ta karbar al'umma daban-daban wannan ba zai sa ku ma ku rasa naku su je su karbe muku su ba wataƙila kuma labari yazo ya sauya a lokacin zabe na gaba
2: wala ba zan zo da gida mun da riya kake to me kuda bare romansa ina NDC take ma balle ka saka mata rai cewa tana karbar wani mutum da zai zo ai NDC gaba ɗaya malamin sallin zo rinki wallahi duk da gari wai wallahi ban san adadin iyawo inda suke zuwa waje na rike karbar su wallahi ba san adadi ba akwai gari ne ta koyar a kullum wallahi sai ka ga NDC ba mara sa iyaka ko je su balle garin da a ofishin mai girma kuma hidan noma mun je mun karbi Saruna Landa su shugaban ofishin ne da suka tafi da ko jiya jagora ka kusa da batun 50 wani da dukkanin su NDC suke sun dawo kuma malamin Salisu sun miki kai barin ga maka abinda zai ba yaran dan siyasa bane NDC dan ka koma zaka kasa ta kashi uku wallahi tallahi ina da kashi da
3: kamar ya kana
2: na rutse da giman Allah NDC sun dawo gudu da warawa in ka kasa ta kashi kake da ta wace
3: me kake nufi
2: da wannan zabe ba NDC za su yi wallahi kuma sannan shi wannan sai mun dan gawa da dawakin kudi shine ruwa da ya shiga duk wani dan ko siya baya kaunarsa ni kuma duk yana ne mun wala da su wato suke dadi ne da suka je kuma aka ma gudawa kuma yanzu da kai su haɗa sa musu karan tsara yayi tsagi sai wanda ya tafi da shi daga ABC za dauka malamin sallin zuwa gimu ai ci zabu ma da gudu da warawa ai dalla ne ai safi ne kai ne baka sani samun cin zabe ba kullun ka gaiwu yake cewa an cire ce ai ita tana da gaba malamin sallin zuwa dinki Musa na muka zo muka kwankwasiya muka ci zabe muka kada mai gidan ruwa to idan ka samu uku a sanya ka da bocin uran ta na daki ya ruso aka kai da kyar ka so ɗaya ne da mun ka so biyu mun riga mun fita tunda mun ce tun ba ta kare gwamnati gaba da
3: kai da ba
2: zuwa ka bi diga ta ko dan yadda sun je wani kididdigar ko ma wani ajar kano je kididdigar

0: in ka fahimci can aka tafi can gidan na yawancin yan uban a can aka fi samun daki da komai kyakkyawa da masallaci da gungwaye da waye sai mu ci halaba da sa'a. Mu kuma yanda muka zo muka tabbatar cewa gidan gargajiyar mu da muka dawo na APC shine kaza shine kaza shine kaza ya baka ci halaba sa'a muna gaisa da su muna mu'amala ba a gaba ba a cin mutuncin juna ba a bakar magana idan mu'amala wanda ta yi za a je a yi to sai ta yi za a je ai muna guduwa tare akan abubuwa daban-daban mu tsira tare har ma muna babbawa junan mu shawara akan wani sabu.
1: Amma ina waɗanda ake fadar cewar su kuma rakiya suke yi lokaci suke jira da za su gama karɓar pension su daga rafutun su ba su kai tsawon lokaci suka kawo gwamnatin ba a sallame su ba idan lokacin zaɓe ya yi kuma soja malamin kansa ba.
0: Malaman sa lullu zuwa ɗinki duk farin jiran da muke da yi da kai na Januwari ne Allah ya kai mu kuma yi ba shi mana ai za ga soja malamin kan nasa ai ba a gudunar kuwa gudun da ƙasa take. Kawai rubka ake yi saboda haka idan Allah kuma za ka ga wannan lissafin nawa da naka wannan mai tayi da ko kuma na zargin su a kan me za ka zo ka kawo mutum tsadari ka daure ba ruwa ba dusa ba abinci ka ce ba zai mutu ba kuma idan ya ce wayo Allah ina neman ceto don me ne rabi daga ba zan zo cece shi ba abin da ya sa ya rama da suke NDC yanzu ne ke taimakon su da su muka sha wahalar baya saboda haka yanzu ma ba ma kallon su a matsayin mukiya muna kallon su dai a matsayin sun gaza hakuri. Wai su goma kai za kai musu wani abu amma yanzu kuma da suka tafi cikin suke ladama saboda wa ma za ka samu waye zai kula ka da wa za ka yi shi wannan dan ba ƙara mai ruwa ji ya shiga cikin su ya nitse ta ware nasa da ban wa'anda ba nasa da ba zai ga ina ke tsarin sa malamin sa zai dinki a siyasar al'amur kuma da wake guri da warawa har yanzu so nake a fara yakin neman zabe dan Allah ko so nake ma ji da muku mar NDC kana nan ne ba ta nan za ka yi zaben da ita ba za ka yi zaben da ita ba me take ciki ai ni aguna na tafi na fada da NDC ai fada nake da babu
1: a fahimtar ka
0: a fahimtar ta sosai kuwa amma ta zama akwai sai mu fike hakuri na tafi irin tsawon sa
1: alajara mun ta san lokacin namu ya kare ina sakon ka gabanin mu tattara namu ya nawo
0: malama salisu suran dinki ina kira ga magoya bayan mu dan jam'iyyar APC da su yi hakuri wannan cin kafin da Hamza Buhari ba kwana eh daure gindi akai mana muna nan muna bibiya da jiran kwamishina yau magana da mai duwa gwamna an yi alkawari cewa duk abin da aka samu aka raba mu da shi na haƙƙin mu na ba da furutan nan Allah da zai dawo mutane za su amfana kuma da yardar Allah ci gaba da abubuwa za su zo mana inda kuka sani kuka samu mun yi kuma muna kanyi to haka za a tsira da wannan yin da yardar Allah ɗaukar aiki empowerment gyaran makarantu aikin samar da ruwan sha aikin hanyoyi ba ɗaya da zamu gaza za mu ci gaba a yi mana addu'a a yi mana fatan alheri har talaka alfarin da nake da jin daɗi yadda cewa in ya zo gaya mana muka ce za a yi kawai koma suke su yi bacci da mun hari sun san in Allah da sai an yi to wannan kyakkyawar tudu kuke mana da wannan shirya muna jin daɗi Allah ya saka muku da alheri muna girma mai girma gwamna duk irin wannan mukiyan naka duk irin wannan yan gangan ɗin wani ba yan siyasa ba ka ba su mukamai suke cin amanar ka Allah ya tona musu asiri Allah ya gaggauta saka mana yan ai mana kula da shan doka gardi da kwashe kuɗi mun yi aiki an ci zaɓe an dabo yan laba an ba su hakkin yaranmu duk wani mana wannan za mu ci gaba da sujjatar Allah ya isa har sai Allah ya tona musu asiri da yardar Allah wassalamu alaikum
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro. Shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuka saurara wanda a wannan rana muka kasance da madogon shirin kuma mataimakin jagoran jam'iyyar a wannan yanki wanda kuma ex officio 2 ne a jam'iyyar APC ta jihar Kano Alhaji Rabi'u Magogo Gano wanda kuma shi ke daukar nauyin wannan shiri a madadin Alhaji Rabi'u Magogo mu ke yi masa fatan Allah mai da shi gida lafiya da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Abbas Salisu Tsoron ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya ce alaƙar mako na gaba domin jinmu a wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar da wani

gurfana ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshin su daga wajen su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adaik tabarak rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: tafi
1: in har da gaske akwai kishin kasa akwai kishin talaka kuma ana so a fitar da talaka daga halin da yake ciki yunkurin nan zai yi idan kuma dan bukatar kai ne yunkurin nan ba zai taba yiwa kira na ga su waɗannan jagorori guda biyu Atiku Abubakar da Peter Obi shine ku hada kai
2: kira ga su kansu ƴan takarar da muke da su ne cikin gida musamman wannan karamin hukuma ta mu da su mutane sararrashe su ba mutane hakuri kuma su jawo mutane a jikinsu domin samun nasarar jam'iyya duk wata tarihin jam'iyya da tarihin siyasa a duniya matsalolin cikin gida su suke kada jam'iyya su duk wanda kaje yana cewa ko da wani ko ba wani to hadan siyasa bane sabon yankar da ke ne bai san siyasa ba
3: wannan tafiya ta abba gida gida tun daga farkon ta tare aka fara yin mu da ita amma na alƙawarin cewa in dai an kai magaci to mu ma za mu samu abin da muke so amma gashi shekara 3 da rabi babu abin da aka yi mana amma manta da mu ba a damu da mu ba ba a yi komai ba
4: da Kano ta zama jiha 1967 ba a taba gwamnan da aka anto kudi face gwamna mai zango daya Abba Kabir Yusuf amma Kano sai ka kasa ganewa me ake da kudin kuskuren da mutanen Kano za su yi su sake daukan bura su ba wannan gwamnati mai zango daya
0: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba wata karokar gamayyar jam'iyyun siyasa da daukacin masu ruwa da tsaki na 'yan hamayya karkashin shigifar nan ta G100 ta dauki gabarar gudanar da taro a babban birnin tarayya Abuja ranar 18 ga watan Agustan nan domin samar da haɗin kan jam'iyyun hamayya ta yadda za su amince a sanya ɗan takarar shugaban ƙasa guda ɗaya a gaba gabanin babban zaben 2027 wanda zai fafata da shugaba Bola Ahmed Tinubu kungiyar gamayyar jam'iyyun siyasar ta ce shawarwarin da aka yi sun samar da ginshikin zurfafa tattaunawa kan yadda jam'iyyun hamayya za su haɗa kai wajen gabatarwa da 'yan Najeriya wani sahihin zaɓin da zai maye gurbin gwamnatin da ke mulki a yanzu a zaɓen 2027 batun na bayyana ne cikin wata sanarwa da Dr. Salihu Lukuman ya sanya wa hannu a madadin gamayyar ta G100 inda ya bayyana cewa an ɗauki gabarar shirya wannan taro ne bayan samun cikakkiyar damar tattaunawa tsakanin wakilan G100 da shugabannin jam'iyyun hamayya 6 da suka haɗa da jam'iyyar ABC, NDC, PRP, APM da jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar SDP sanarwar mai taken an samu tattaunawa tsakanin gamayyar G100 da jagororin jam'iyyun hamayya domin sanya ɗambar kafa tubalin samar da cikakken haɗin kai tsakanin 'yan hamayya don tunkarar jam'iyyar da ke mulkin ƙasa ta ce wakilan ƙungiyar sun samu zarafin ganawa da shugabannin jam'iyyun na ƙasa in takarar shugaban ƙasa da dukkan abokan birninsu na takara domin samar da wancan dandalin da zai yi hamayya mai inganci a kakar 2027 ƙungiyar G100 ta ce an gabatar da shawarwari ne cikin sirri ba tare da kafofin yaɗa labarai ba domin baiwa 'yan siyasa cikakkiyar damar samun zarafin tattauna muhimman batutuwa masu muhimmanci cikin 'yanci ba tare da matsin lambar jama'a ba ko da yake ƙungiyar G100 ta ce an samu matsaya ɗaya daga cikin tattaunawar da aka yi musamman kan buƙatar jam'iyyun hamayya na yadda za su shawo kan saɓanin da ke tsakaninsu tare da kafa wani tsari na siyasa wanda zai tabbatar da cikakken haɗin kai a tsakaninsu gabanin zaɓen kakar 2027 ƙungiyar G100 ta bayyana cewa shugabanni da aka tuntuɓa sun fahimci cewa sahihiyar hamayya mai tasiri za ta samu ne kawai ta hanyar sadaukarwa sassauci da kuma shirin fifita muradan ƙasa fiye da ƙananan buƙatun jam'iyya ko na mutum guda batun na zuwa ne a gabar da tsaye daga cikin masu rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci Comrade Alhaji Ishaq Gandun Albasa ke tofa tasa kan wannan yunkuri da shigifar gamayyar G100 da jam'iyyin hamayya ke shirin yi domin ganin sun kawo da gwamnatin APC mai mulkin kasa a babban zabe mai zuwa na shekarar 2027
1: wannan yunkuri ne mai kyau kuma yunkuri ne wanda kasan nan take buƙatar sa wannan yunkurin kuma in ka kalle shi zaka ga ya sha bamban da sauran yunkuri da ake irin na gamayyar tinkarar shugabancin kasa idan Allah ya sa da gaske suka hada kansu to abu ne mafi sauki a iya samun canjin shugabanci cikin kankanin lokaci amma duk yunkurin da za su ya kamata su fito da manufofi wanda zai fitar da talaka daga halin da yake ciki shine talaka zai iya ara wa wannan yunkurin baya 100% domin ba shine na farko ba an yi su yunkurin a baya makamancin haka diddadin shi da bambanci da wannan yunkurin
4: menene bambancin da kake kallowa
1: a wancan yunkuri na baya da ake kafin lokacin ya kure ne ake yi za ga sai an yi shi an hada da wannan hada da wannan wannan shi kuma yunkuri sai da lokaci ya kure ita kanta gwamnati bata san irin karfin da yunkurin da yake ba koda an hadu zai fi saukin kawar da gwamnati fiye da yunkurin da ake na baya tunda na baya zaka ga sai an dau tsohon lokaci kuma idan aka da tsohon lokacin idan aka hadu da gwamnati ta san irin shirye-shiryen da yake tsakanin wancan yunkurin
4: amma kana ganin za a iya samun daidaito duba da cewa su ɗan takarar nan manya na jam'iyyar hamayyar kowanne ya samu tikiti a jam'iyyar sa ana ganin ga Atiku Abubakar anan ga Peter Obi can ma ga wani kana ganin wani zai iya hakura da tashi bukatar ko wasu su hakura tashi bukatar su barwa wani dan jam'iyyar a samu mutum ɗaya a gaba kuma har a iya kai ga gaci
1: yanda talaka ya ji a jikinsa su ma manyan yan takarkarin haka suke ji a jikinsu in har da gaske akwai kishin kasa akwai kishin talaka kuma ana so a fitar da talaka daga halin da yake ciki yunkurin nan zai yi idan kuma dan buƙatar kai ne yunkurin nan ba zai taɓa yiwuwa ba kira na ga su waɗannan jagorori guda biyu Atiku Abubakar da Peter Obi shine ku hada kai ku tabbatar da cewa an tinkari abin nan da gaske kuma an fito da wani tsare-tsare wanda zai fitar da talaka daga halin da yake ciki talaka ya mara muku baya shine abin da yafi sauki in har ya tabbatar da gaskiya yake kuma za a fitar da shi daga halin da yake ciki
0: mai rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci kenan Comrade Alhaji Ishaq Gandun Albasa a nan Kano to sai dai kuma da yake sha'anin demokradiya ne tunda Hausawa sun ce shan koko daukar rai su ko magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin kasa irin su tsohon wakilin matanta rauni na majalisar tarayya Honorable Hafizu Ibrahim Kawu taron magoya baya suke ci gaba da yi domin ganin cewa shugaba Tinubu da sauran yan takararsu sun samu dama a kakar 2027 godo da irin ayyukan raya kasa da gwamnatin tarayya ke yi wa al'umma
2: jaddada biyayya ga goyon bayan mu ga mai girman shugaban kasa da kuma zababben gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kuma mu kara fadakar da al'umma musamman da ba su samu zuwa taro ba irin aikace-aikacen alheri da shugaban kasa ya aiwatar a wannan jiha tamu da shi kansa mai girma gwamna a tsohon gwamnatin jihar Kano kuma ciyaman na fan ya zo ya bude karamar airport ta Muhammadu Adamu Dankabo wanda aka gyara ta kuma kwanan nan mai girma shugaban kasa ya ba da kusan naira kwangilar biliyan 300 ta gyara na hanyar Eastern Bypass ana nan ana aikin katafariyar headquarter Pilkot da jihar Kano sannan mai girma shugaban kasa ya ba da kungila ana gina da daji 1000 na Renewed Hope ga kuma hanyar Katsina zuwa Kano da ake ga section na 4 na Kano zuwa Maiduguri ga titin dogo ga AKK abubuwa da yawa saboda haka shine muka sanar da magoya bayan mu dan su tabbatar kuma san mai girma shugaban kasa ya wannan aiki hakan ka kalle cikin birnin Kano da kauyuka ma irin ayyuka project da mai girma gwamnati yake shine muka kira ga magoya baya cewa su kalli wannan ayyukan su fito su yi jam'iyyar APC aiki daga sama har kasa domin samun nasarar wannan jam'iyya muna ƙara kira ga su kansu yan takarar da muke da su cikin gida musamman wannan karamar hukumar tamu da su mutane su rarrashe su su ba mutane hakuri kuma su jawo mutane a jikin su domin samun nasarar jam'iyya ni din nan Allah ya bani dama na ci zabe na san dadin cin zabe kuma an samu akasin haka na fadi zabe na san zafin faduwa zabe wanda bana fata irin abin da na shiga ciki na wannan yanayi da na samu wani ma ya shiga ciki tunda duk wanda ya ji yaki sarki ya taya su zo su ja magoya baya babu bambanci babu wariya dan jam'iyyar APC dan jam'iyyar APC ne a zo a jawo su a jiki domin nasarar wannan jam'iyya ni ban taɓa wata jam'iyya ba amma san jihar Kano wanda na kowa cin muriya da gajeruwar nan jami'a so bazan so wani abu da zai bata matsala ba dan wuta ya sazani kamar yanda mu ma a baya aka taya mu yanzu lokacin ne ma da zamu taya su amma fa sai sun jawo mu goya baya a jiki sun hakurkurtar da su ba yakin soja bane duk wanda ya san siyasa musamman siyasar jihar Kano ya san cewa ba tare da wani ba a cikin jami'ar ka kace zaka yi nasara ta ina duk wata tarihin jami'a da tarihin siyasa a duniya matsalolin cikin gidan su suke kada jami'a so duk wanda kaje yana cewa ko da wani ko ba wani to hadan siyasa duk saboda duk wanda suke fadar wannan ba san dadin ci ba ba san zafin faduwa ba shi yasa muke kira a gare su mu wayar da kai suna buƙatar kowa ƙuri'a daya in ta fancele maka wallahi ka fadi wanda ba ma fatan wannan
0: batutu wannan honorable Hafiz Ibrahim Kawuna zuwa ne a yayin da muka karɓi bakuncin Habibi M sarkin yaƙi daga jam'iyyar ta APC amma kuma daren tallan buƙatar Dr. Nafi Isan Kare ya dauko a kansa yana cewa sha'anin zabe a yanzu babu batun jam'iyya sai nagarta
1: mutanen jihar Kano musamman na Kano Central sakamakon yadda Dr. Nafi Isan Kare ya karbu a jam'iyyar PDP yadda mu ɗan APC ne matashi ne shi kuma mutum ne shi jajirtacce yadda mahaifinsa yake jajircewa yadda yake taimako al'umma shi ma ya ga wannan abin da mahaifinsa yake yi shi ma yanzu ya taso zai taimaki al'umma musamman Kano Central
5: to ba za ka yi jam'iyyar ka ta APC ba kake son ka ce kenan
1: zan yi jam'iyyar ta APC amma kuma wannan in ka duba za ka gani ai matashi ne kuma ana ma maganar harka ce ta matasa yanzu shi a matsayinsa na matashi shi yasa muka zo mu ka mutane guda yadda Dr. Nafi Isan Kare ya karbu a cikin al'umma idan al'umma sakamakon yaro ne yaziki ne fasi
5: amma jam'iyyar ka kana jifa ta fara dakatar da waɗansu da suke cewa za su yi mata antipati kana son a saka cikin lissafi kenan ko me
1: Dr. Nafi Isan Kare mutum ne shi haziki ne shi kuma fasi ne kuma jajirtacce ne mahaifinsa ya taso yana taimakon al'umma kuma tare muka taso mu gano ne ba jiyo ba kaga dan haka mu ma shine dalilin da yasa muka ce ya fito takarar Kano Central dan mu fito mu kada mai kuri'a
5: amma kana ji kuma wanda aka tsaye da jam'iyyar ku da yi gwamna shekara takwas ya yi minista kuma ya yi sanatan nan yanzu aka ce ya koma kana so ka ce ku ba za ku yi shi ba ko me
1: ai akwai jam'iyya akwai cancanta kuma ba ci ma na yi wancan da cancanta ba ko wancan a'a ni na ga ma ra'ayina shine na zo da amma sakamakon cewa wancan fa ya taso ya ga abin da ake a gidan su shine shi ma yayi koyi da mahaifinsa kaga dan haka ana ba magana wancan ya girma wannan shi kuma matashi ne shi mai jini a jika sakamakon yadda ya karbu a Kano Central kuma in Allah ya yarda ba wanda ya cancanta mu zo ni kamar shi da ta Nafi Isan Kare
0: Habibi M sarkin yaki na gusawa daga dai jam'iyyar tasu ta APC honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi ne ke bayyana cewa jam'iyyar ta APC dai ita ce jirgin fitan al'ummar kasar nan saboda haka ne ma yake yin kira ga kanawa da su daure su yi mata kara a babban zabe mai zuwa
6: kira ga al'ummar jihar Kano da mu fito kwanmu da kwarkwatan mazaɓe mai zuwa mu zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa mu zaɓi Bola Ahmed Tinubu mu zaɓi sanatan mu sanata Malam Ibrahim Shekaru Jallahu ta'ala anhu mu zaɓi Nasir Bala Aminu Ja'oji a ɗan majalisar tarayya a ƙaramar hukumar Taroni mu zaɓi ADS a mazaunin ɗan majalisar jiha a ƙaramar hukumar Taroni mu zaɓi gwamnan Kano balaraban gwamna Abba Kabir Yusuf a mazaunin gwamna mai falle biyu da izinin Allah mutanen Kano mun san ku da halacci da kara shi yasa muke kira a gare ku da kowa ya kalli irin aikace-aikacen da ake yi a wannan jihar Kano mu kalli irin gudunmuwa da mai girma Sardaunan Kano radiyallahu ta'ala anhu yake bayarwa babu dare babu rana lokacin da ya gwamna kowa ya gani muna kuma ƙara haska mutane sitina da lokacin da ya yi minista nan ma an yi abin da aka yi har kuma da aka zo Kano na farko da ya sata aikace-aikacen nan a lokal gamman 15 ba inda ba a aikata shi ba asibitin Malam Aminu Kano irin gudunmuwa da aka bayar wanda duk mata ya kamata a ce na Kano Central sun gamsu da wannan gudunmuwar da idan mace ta taho mai ciki za a kawo ta asibitin gaba ɗaya hankalin kowa tashi yake don gudun kar ta haihu a hanya amma aka zo aka mallaka kwalta yau gashi na hankali kwance kowa zai shigo da mara lafiyarsa ba tare da ya sha wahala ba dan haka muke kira ga mutanen Kano da su zo su zaɓi jam'iyyar mu ta APC ta kuma tabbatar sun gada Bola Ahmadu ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa da kuma duk wani ɗan jam'iyyar APC daga sama har ƙasa
0: daga batun nan honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi sai honorable Rabi Eme Yaka sai wanda ya shigo yana cewa a madadin al'ummar karamar hukumar birni suna gode wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bisa ayyukan alkhairi da ya yi musu a wannan yanki a cewarsa dai al'umma suna madalla Allah ya saka
7: muna yaba mai girma gwamnatin jihar Kano bisa tagomashin alkhairi da ya mana a mazaba iyaka sai wanda akwai masallaci mai dimbin tarihi masallacin Jalli wanda mai girma gwamnati ya sa aka yi renovation din sa aka gyara shi aka tafi aka sai zumunta inda aka gyara wannan asibiti shi ma al'umma unguwar iyaka sai da girma gwamnati suka ce mai ma godiya mu kare ma godiya sannan da yawun komandoji na jihar Kano na hizba su ma mai girma gwamnati suka ce mu gode maka da alkhairi da kai musu na mashina wanda komandan mu na karamar hukumar Birni mai salati Allah sassaka shine ya bani wannan sako ce mai girma gwamnati a gode ma a kare gode maka yadda kake kula da wannan hukuma ta hizba
8: sauran hukumomi da sauran masallati suna da yawa a fadin jihar Kano ya za ka yi da su kuma da ba samu irin wannan tagomashi da kallon safo ba
7: wato shi mai girma gwamnati ayyukan alkhairi ya gada kuma shi yake mai girma gwamnati duk kananan hukumomin nan ba inna ba aje an gyara wasu hukumomi na gwamnatin jihar Kano ba sannan mai girma gwamnati ba inda ba aje an gyara masallatai ba a hankali da izinin Allah ko ina ayyukan alkhairi na mai girma gwamnati za su isa sannan a ƙarshe mai girma gwamnati muna sake gode wa dan amanarka babu dare babu rana taimakon al'umma yake Jamilu Abbas muna sake godiya ga mai girma commissioner information na jihar Kano Ibrahim Abdullahi Wayya wanda shima babu dare babu rana taimakawa al'umma yake domin wannan gwamnati ta sake samun farin jini wannan gwamnati al'umma su sake fitowa su hada aikinka da na commissioner su zabi wannan gwamnati
0: honorable Rabi Eme Yaka sai na godewa gwamnati engineer Abba Kabir Yusuf kan abinda yiwa mutanen mazabar Yaka sai muka karɓi bakuncin shugabar matan kungiyar Abba Gida Gida shekaru Unity Forum Hajiya Suwai Ba Suleiman wadda ta zo tana kokawa kan yadda suka yi faɗi tashin ba da gudunmuwa har gwamnati engineer Abba Kabir Yusuf ya yi nasara a zaben da ya gabata na 2023 amma ta ce a yanzu an bar su da kuturun bawa a tsarin
3: wannan tafiya ta Abba Gida Gida tun daga farkon ta tare aka fara yin mu da ita amma na alƙawura in dai an kai magaci za a tsira tare duk inda za a shiga tare za a shiga da mu to yanzu shekara 3 da rabi an samu abin da ake so amma mu ba a kalle mu ba ba a yi mana komai ba ba abin da aka taba yi mana a cikin wannan tafiya kuma da mu akai fadi tashin ta
9: yanzu me kuke so a yi muku
3: yanzu abin da muke so a yi mana so muke mai girma gwamna ya kalle mu ya dube mu ya ga wahalar da muka sha a baya har gidan Rabi Ikonkwa sosai da muka je muka zauna tare da shi amma na alƙawarin cewa in dai an kai magaci to mu ma za mu samu abin da muke so amma gashi shekara 3 da rabi babu abin da aka yi mana amma manta da mu ba a damu da mu ba ba a yi komai ba
9: kun taba kai koken ku ga gwamnan ko wasu kin makarban gwamnan cewa kun ba da gudunmuwa an bar ku da kuturin bawa
3: ai ba inda ba mu shiga mun fita ba kawai commissioner ne muka kai wa takarda ya karbi koken mu shi kadai ya zo ya zauna da mu ya ce mu yi hakuri ya tattauna da mu ya ce mu yi hakuri in Allah ya yadda shi di yanda za a yi zai san yanda za a yi in Allah ya yadda a taimake mu
9: wani commissioner kenan
3: commissioner ya da labarai
9: tunda kun gaya masa kuma sai an zo kafar ya da labarai ku dan jira mana ku gani ko wataƙila za a iya samun sauyi ina abin da kuke bukata
3: a wanda dai mitini saboda an manta da mu
9: me kuke so gwamnatin ya muku
3: abin da muke so gwamnati ya yi mana ya dubi girman Allah ya taimake mu akan wahalar da muka sha fadi tashi honorable Rufai DOC ba kokarin da bai yi akan abin nan ba da shi akai ta shige da fice da kudin sa da lafiya da jikinsa ruwa damuna komai bai hana mu ba ya kira mu fita ko ni kaina ya sai hula guda 50 ya bani yace a lokacin jar hula in raba matasan uwan mu amma yanzu gashi an zo an kai magaci shekara 3 da rabi ba a kalle mu ba
9: to dama ba kun raka bane dan akai gagaci a yi wa kanawa ayyukan raya kasa gashi kuma gwamnatin ta ce tana yi wannan bai isa ba kuna bukatar wani lada kenan
3: eh gaskiya muna da bukatar wani abu saboda wayanda ba su komai ba ma yanzu su suka zo suke yin abin da suka ga dama a ciki dan haka muka ga mu ma kwanda mu fito kafafan yada labaran mu yi magana ko a tuna da mu
0: shugabar matan kungiyar Abba Gida Gida shekaru Unity Forum kenan Hajiya Suwai Ba Suleiman daga jami'ar APC har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC ne ke ci gaba da warkaje musu a fagen sha'anin siyasar bakan domin anan ba mashawarci ga gwamna kan ci gaban matasa da wasanni honorable Sani Musa Danja muka jiyo yana furta kalamai na siyasa yayin da yake karbar kungiyar mafarauta kwankwasawa da ma wasu kungiyoyin waɗanda suka komo cikin jam'iyyar APC a ƙarshen makon da ya gabata.
10: Na matuƙar farin ciki sosai da sosai, wato duk lokacin da ya kasance kaga gaskiyar abu kuma kana ta nuna jama'a basu gani ba, zaka ji baƙin ciki. Duk lokacin da kai gaskiya abu ka nuna mutane kai gane suka bi gaskiya, sai ka ji daɗi a ran, ba don komai ba, saboda wata rana za su cimma wannan ranar. Aushi farin ciki da kai, aushi baƙin ciki da shi. Farin ciki in sun ɗauki gaskiya, shi kuma baƙin ciki watakila lokacin ya zama tunai. A wannan waje akwai ƙungiyoyi guda biyu. Na farko akwai ƙungiyar a mafarauta ta Hajiya Sa'adatu Umar, wanda jajir tacciya ce kuma yar konkosiya ce sosai da sosai, kowa ya santa. Ta daɗe tana gwagwarmaya da konkosiya, wanda kuma lokacin da tafiyar nan ta zo muna ta magana da ita, Hajiya yaushe za ki zo, a'a ai kaza kaza. To alhamdulillah, daga baya dai Hajiya ta gane tafiyar mai girma gwamna tafiyar adalci ce, tafiyar mai girma gwamna tafiya ce ta ci gaban Kano, tafiyar mai girma gwamna tafiya ce ta jama'a, tafiya ce ta yaya talaka zai kwana da farin ciki. A wannan ɓangaren kuma akwai wato mazaji ɗan konkosiya ne na gani kashe ne, baka isa ka faɗi wani abu ba game da konkosa, in dai ba daidai ba to za ku ɓata da shi ko biyansa kake, wallahi haƙura da kuɗi yake ce. To amma cikin hikima da kuma fahimta da ganewa, mun yi magana yau ya ce to ai kaza kaza, an ce ai to ai kaza ai kaza kaza, har dai Allah ya sa shi ma ya fahimta. To alhamdulillah yau gamu da mazaji, ba Allah da kuke gani, editor ne, mawaki ne, mai haɗa hotuna ne, printer ne, actor ne, komai ma shi ne. Kuma kuna ganin su haka ɗan tsoro, ba ƙaramin abu ba ne a dunƙulen da yake, wallahi mabiyan da yake da su da abubuwan da yake ba bacci dare rana, ba ƙaramin nasara wannan tafiyar ta mutu APC ƙarƙashin mai girma injini Abubakar Yusuf, wallahi ta samu.
0: Amma a daidai lokacin da Honorable Sani Musa Danja ke yin waɗancan kalamai, Comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ne ke ci gaba da cakumo kwalar gwamnatin injiniya Abubakar Yusuf ɗin. Na faɗin jihar Kano yanzu ta koma baya, ko da dai
11: Najeriya jantawa al'ummar jihar Kano sakamakon wannan gwamnati mai zango daya ƙarƙashin gwamna Abubakar Yusuf. Jihar Kano bata taɓa shiga halin ha'ula'i irin lokacinsa ba. A gabar da ruwan famfo an gaza samar da shi, ilimi ya lalace, makarantu sun zama abin babu kyan gani. To amma wai da yake gwamnati ce bata san ina take ba, bata san ina ta je ba, wai jirgin sama wai za a siyo wai na jihar Kano. To wanda ma jihar Enugu suka siyo, kowa ya sani jirgin ya doshi airport ma ido itin tsiri. To don haka al'ummar Kano wannan abin sai ya zame musu darasi. Zabe mai zuwa ya kamata a yi tara-tara a daga wannan gwamnati mai zango ɗaya ƙarƙashin Abubakar Yusuf aka da ita, domin al'umma shaida ne Kano ta koma baya. Duk wata jiha ta ci gaba, duk da kuɗaɗe da gwamnatin ta karɓa, tun da Kano ta zama jiha 1967 ƙarƙashin gwamnan farko Audu Baƙo, ba a taɓa gwamnan da aka anto kuɗi face gwamna mai zango ɗaya Abubakar Yusuf. Amma Kano sai ka kasa ganewa me ake da kuɗin, kuma wani abun kunya, abun baƙin ciki. Ni na tabbata akwai ƴan kwangiloli ƴan jihar Kano wanda suna fita wasu jihohin ma su yi ayyuka na titi, amma saboda gwamnati ce bata san daga ina take, bata san ina za ta ba, wai sai wasu ƴan China su za ka ga su ake ba wa aiki asibitattuka ma na waje. Za ga yawancin mutanen mu ne likitocin, amma a ce duk kamfanin nika na jihar Kano sai wasu kamfanin ƴan China. Al'umma shaida ne wannan gwamnati bukatun su ne a gaban su. Sannan kuma kalubale ga mai girma gwamna, daga sanda ya hau zuwa yau, a fito a gaya mana nawa suka karba daga akushin tarayya. Idan Allah kan mu shekara 2027, kuskuren da mutanen Kano za su yi su sake daukan kura su ba wannan gwamnati mai zango daya.
0: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu sauran dinki, sai khadimin da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda, wato Bashir Alali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada.

住我吧，能稳着这困酒家，能稳住我吧，能稳着吧，所以那个里能稳着那么稳来的妈妈，所以那个里

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin da ke zakuru muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku a cikin shirin namu ne yau za ku ji kokin al'ummar garin Kundu da ke a karamar hukumar Rano kan rashin hanya da rashin kyawun makaranta har da ma asibiti
1: ba mu da hanyar da zamu dora mota zamu dora ta a mota mu fidda ta asibiti sai a mahin dina na sa aka rungume aka daddaure kafofinta a jikin wani na kai ta asibiti
0: har da ma jin rahoto akan yadda ƴan Najeriya suka kashe kimanin naira triliyan 6 doriya wajen amfani da internet cikin watanni 12 duk a cikin shirin za ku ji kokin wasu mata kan rashin samun damar shiga aikin ƴan sanda
2: wannan aiki muna son mu yi shi ne saboda mu taimaki iyayenmu ni na taso ina da son abin ne a zuciyata sannan ni na mahaifina retired ne
0: wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan har da ma jin matakan kariya daga kamuwa da ciwon apono da ake yayi a jihar Kano
3: wani ma da gidi ya sako zai sa zai gogi to ka zo ka dan sa kanka a jikinsa ko ka gaisa da shi ko kaza sai ka kai maka kamu
0: sunana Usman Ibrahim Dutti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu bari mu leka te bari ƴan talla
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kwarai kuwa uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-85 ko 0800-87-22-22
4: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: sa wintere inganci
1: to ni ma ne gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta dakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: to madallah barkanmu da dawowa mai suraro za ku iya suraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com mai sauraro barin buɗe labulan shirin namu ne yau da ciwon idan da aka fi sani da Apollo inda ake ƙara samun masu fama da shi a jihar Kano lamarin da yasa ake jan hankalin jama'a da su ƙara kula da tsafta da ɗaukar matakan kariya Apollo dai cuta ce da ke shafar ido kuma tana iya bayyana alamomi kamar jajayen ido ƙaiƙayi zubar hawaye kumburin ido da kuma fitar ruwa ko datti daga ido daga cikin abubuwan da ke sa cutar yaduwa shine mu'amala ta kusa da wanda ke fama da ita musamman ta hanyar taba ido da hannu bayan wanda ke dauke da kwayan cutar ya taba haka kuma amfani da hankicin wanda ke dauke da cutar ya amfani da shi ko kuma daukan wayarsa ko wasu abubuwa da ake amfani da su wajen kula da ido da fuska na iya ƙara hatsarin yaduwar cutar ga Dr. Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa da ƙarin bayani akai
3: akwai ta'ammuli da yatsu ga yatsa a cikin ido gurin sosawa ko cirewa na makamancin abu to dole sai mutum ya kula kwarai da gaske wani idan ya kalli idan ka kawai sai ka ji a dauka sai ka dace kamar matsa masa tsokoki ko wani abu ya zo masa a cikin idanu so wannan gaba tana da matukar muhimmanci a gane cewa idan mutum ya kamu da ita wannan rashin lafiya su wanda zai mutu cewa ba shi da ita ko bai kamu ba to dole sai ya kaurace wurin ta'ammuli da shiyarin na filo ma'ana makwanci idan wannan yana kwanciya kan filo to kar kwanta za ka wannan filo din na biyu shiyarin haka na kamar abin da ake saka ido kamar kwalli ko glass ko makamancin haka mutum ba zai shiyar wannan ba haka zalika soso na wanka mutum ba zai shiyar din sa ba to dole sai an kula kwarai da gaske da wannan matakai domin a kare kai idan mutum ya kamu da ita wannan matsala ta wuri maza ma zai tafi asibiti ita zai maka duk wani bincike domin ya tabbatar da cewa dora ka akan magani kafin abin ya zo ya ci taratun da wasu business ne haka na jini suke kukumbura ake samun inflammation sunsu shi ne ke daɗin wannan pain ɗin ikin sannan kuma ya riƙa fitar da hawaye wanda wannan hawaye yana zama hanya da za ka iya shafa wani ta wurin sharing ɗin kamar tissue hankaci ko makamanta haka wani ma da girgisa kawai zai sa zai goge to ka zo ka ɗan sa kanka a jikinsa ko ka gaisa da shi ko ka za sai ka kai maka kamu to wannan sun hanyoyi da ake ɗauka wanda yawancin mutane suka zance ai na kalli idan mutum kawai sai na ji na kamu so waɗannan communicable disease ɗin to wannan conjunctivitis ɗin tana ciki.
2: A saboda haka ana buƙatar mutane da ke mu'amala da masu fama da Apollo da su riƙa wanke hannunsu da sabulu da ruwa su guji taɓa idanu sannan su guji raba kayan amfani da mutumin da ke fama da cutar. Allah ya kare mu amin. A nan kuma kankana na daga cikin ɗayan itatuwan da mutane da dama ke jin daɗin ci musamman a lokacin zafi saboda yawan ruwan da ke cikinta amma shin kun taɓa tambayar kanku irin amfanin da kankana ke yi ga lafiyar ɗan adam da kuma wasu sinadarai masu muhimmanci da take ƙunshe da su a cikin rahoton mu na yau za ku ji amfanin kankana ga lafiyar jiki tare da jin ta bakin masana kan dalilin da yasa ake ba da shawarar a rika cin ƴaƴan itatuwa a matsayin wani ɓangare na abinci mai gina jiki kamar yadda ɗalibi mai neman sanin makamar aiki ya haɗa mana rahoto a kai.
4: ƴaƴan itatuwa kamar su mangwaro, abarba, lemo, kankana da ayaba na daga cikin kayan marmarin da mutane suka saba amfani da su yau da kullum sai dai da yawan mutane na amfani da su ne kawai ba tare da sanin mahimmancinsu ba musamman yanayin da muke ciki na damina lokaci ne na kakar kayan marmari musamman kankana wacce ake wa lakabi da komai da ruwanka masana harkar cimaka sun bayyana cewa kankana na ɗauke da ruwa mai yawa wanda ke taimakawa wajen hana bushewar jiki da kuma maye gurbin ruwan da aka rasa ta hanyar gumi bayan yin wani aiki mai wahala filinku na ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari ya yi nazari kan alfanun da kankana ke da shi ga lafiyar ɗan adam a tattaunawarmu da ƙwararren masanin cimaka Ahmad Salisu Yahaya da ke babban asibitin Shika da ke Zaria ya yi mana ƙarin haske kan amfanin da kankana ke da shi
5: tana taimakawa wurin warkar da ciwo a jikin mutum wato idan mutum ba ya da lafiya dama mutum tiyata haka misali ko ya ji wani ciwo wanda ya fashi a jikin shi wanda aka yi mishi aiki ake dressing to shan kankana yana taimakawa wurin warkewar wannan ciwon da wuri mun kuma rashin lafiya ce kamar ko zazzabi haka to ita ma tana taimakawa mutum ya yi saurin warkewa daga wannan ciwo sannan kuma tana taimakawa wurin dawo da dandanan da mutum ya rasa a baki wanda za ta taimakawa mutum dinga cin abinci akai-akai domin samun kuzari a jikin shi
4: ko akwai wani rukunin mutane da bai kamata su sha kankana ba wannan ita ce tambayar da na yi wa doctor ga kuma abin da yake sheda mana
5: kowa zai iya shan kankana ko da karamin yaro ne wanda ya fara cin abinci to za a iya bashi kankana tunda kankana tana da soft ba ta da karfi ba ta da tauri wanda yake a saurayi magidanci dattijo kowa zai iya shan kankana mai lafiya da mara lafiya mai shayarwa ko mai ciki kankana tana da matuƙar tasiri ga mutum mai lafiya da kuma wanda baya da lafiya
4: daga ƙarshe yayi kira ga jama'a da su tabbatar da sun wanke duk wani kayan itacen da za su sha domin kiyaye lafiyarsu. Ƙarshen rahoton kenan tare da ni ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Abdullahi Abubakar Abdullahi ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
2: To ai dama Hausawa na cewa abincin ka maganin ka. A nan kuma al'ummar garin Kundu da ke a ƙaramar hukumar Nono a jihar Kano sun kuka kan halin da suke ciki musamman rashin kyakkyawar hanya da kuma rashin ingantattun gine-ginen makarantar firamare da asibitin da ke yankin. Al'ummar sun ce matsalolin na janyo musu kalubale wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum tare da yin kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da su duba halin da suke ciki. Ga tattauna wasu da Shamsu Muhammad Kundila.
6: Bamu da hanya, hanyar mace ce ake wannan ta isa a labarinta bamu da hanya.
7: To ya samu hanya.
6: Ta lalace dama ta hannu ce.
7: Kamar ya ta hannu.
6: Da hannu muka sara ta sarki ranar Abubakar ina yi muna bin su muna mun ita kenan kuma ya je a mata kwaskwalima da bijin ya zame kuma ya kare shi kenan sai a koma kan cikin tauri.
7: Ka ce kuka samar da hanyar baba.
6: Mu muka samar da ita ana kaɗe-kaɗe irin namun gargajiya ana yi ana bi da hannu.
7: Kuma har yanzu babu wasu 'yan siyasa da suka shigo suka kamu suka gyara muku ita.
6: To ga ta nan kuma kun gani ne babu babu. A rasan gaskiya ɗan wannan kafa-kafi da a shafi wani ya kai labarin kafa-kafi da bai ci gaba. Hanya muna san inda dama mu samu daga inda ike zai dauga da a yi magada in zai mai kwalaba ta a masa a getta mana hanya ko birji muka yi da shi kyawu alhamdulillah in kuma Allah ya taimaka an zana mana irin zane ne na birjin bakin birji ya ike shi ne kwalta ku to shi ko shi muka san alhamdulillah.
7: An ce wai in kuka fitar da amfanin gonanku kamar ana shan wahala wajen fitar da shi haka ne?
6: Wahala ta gaske kuwa ta gaske kuwa duk yanzu ka ga yanzu mu dan shekaru ai zan kai sakin ku?
7: Ba zan kai ɗari ina ne.
6: Sai an mun ruwan ɗini.
7: In ka fita ka dawo.
6: Imana in na je kazo nan ranar da ba yi saboda jijjiga hanya kakan jiki yi da asar.
7: To yanzu baba misali girmanku ba ku taɓa haɗa wani kwamiti ba kuna dattawan unguwa kun je kun kai ƙorafi wajen ko shi shugaban ƙaramar hukuma ko ɗan majalisar ku ko dai wasu waɗanda kuke ganin za su iya zuwa su yi muku wannan hanya.
6: Idan mun yi ma mun yi a banza ba zuwa za a sai raina mana wayo.
8: Zaradini Kundu sabon garin Rurala local government. Mu ma gaskiya wannan abu mun rasa yadda za mu yi mun kai koki har sau adadi ba za mu iya cewa ga iya adadin ba. Mu tsofaffin ɗalibai na wannan makaranta ta mu ta garin Kundu Rolo local government.

0: nan duka malaman ba sa zuwa
1: asibiti gaskiya ba mu da likitoci ba mu magunguna idan aka ce da kai matanka ba ta da lafiya sai daga ta ba asibitin rano dan ni ba na iya manta ma ina ganin ko tsabi ba yi ba matana wallahi sai daure kafofinta ne a jikin mashin na kai ta rano
2: cikin gane baka daura kafofinta
1: ba ta da lafiya ba ta ba mota ba mu da hanyar da zamu dora mota zamu dora ta a mota mu fidda ta asibiti sai a mashin dina na sa aka rungume aka daddaure kafofinta a jikin wani na kai ta asibiti
2: a jikin mashin nan aka daura
1: kin kabar wancan wannan eh rungume tan ba aka daddaure lokacin da aka yi ta asibiti
2: kai ka tuka mashin
1: ni na tuka mashin misalin karfe 10 na dare saboda ba mu da malaman asibiti ba magunguna sai dai kawai shanya albasa ake a cikin asibitin
3: yayin da al'ummar ku duke ci gaba da bayyana damuwar su abin da suke fata shine gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su duba matsalolin da suke fuskanta domin samar musu da hanya mai kyau makarantar da ta dace da yara da kuma ingantaccen asibiti a gare su waɗannan ba kawai buƙatu bane muhimman abubuwa ne da su taimaka wajen inganta rayuwar su da ta al'ummomin da ke kewaye da su kafin mu ci gaba da shirin bari mu leƙa teburin ƴan talla
4: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna buƙatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuna a wala mai laƙabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-51
5: gaskiya na da zuwa cikin mutum ce kullum mutum sai da yadda da kashe kudi baya da nisa da mutum magana nake ta makarantar duniya da ke shi dan yi an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kuma canza musu makaranta a kai shi na Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce gaba ya ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ba kuma Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dokokin malamai ko jin da dole ne mun yi wannan addu'a kana nan a Na'ibawa a Rafi Sa'adatu ne kuma Zaria da Kano za ku iya tuntuɓar darajar makaranta a cikin wada AA ne ko da ta Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-3611-2 hakkin ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: Tumadalla barka mu da dawowa anan kuma a wannan zamanin da fasahar zamani ta mamaye kusan kowane bangare na rayuwar al'umma amfani da internet ya zama wani muhimmin bangare na rayuwar 'yan Najeriya daga karatun labarai kallon fina-finai da bidiyo amfani da kafafen sada zumunta kasuwanci da kuma hulɗa da 'yan uwa da abokan arziki miliyoyin 'yan Najeriya na dogaro da internet a kullum sai dai tambayar ita ce nawa ne 'yan Najeriya suke kashewa wajen samun wannan damar ta internet kamar yadda za a ji daga bakin Idris Kasim Hausawa
6: wata kididdiga da hukumar sadarwa ta Najeriya NCC ta fitar na nuna cewa cikin watanni 12 da suka gabata yawan amfani da data a Najeriya ya kai wani matsayi mai matukar girma an kiyasta cewa idan aka yi la'akari da yawan data da aka cinye da matsakaicin farashin datan kudin da 'yan Najeriya suka kashe kan amfani da internet din ya kai kusan naira triliyan 6 da biliyan 600 da motsi wannan adadi na nuna irin yadda internet ta zama muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum da kuma tattalin arzikin al'umma.
7: Gaskiya babban tashin hankalin da nake shiga idan ba ni da data, a ce a ranar ba ni da kuɗi gaba da baya wanda zan iya renewal na data ta, wannan abin ya fi ɗaga min hankali sosai fiye da kowane abu, domin data ta zame min ne rayuwa ta ce, domin da ita nake business an da samu kuɗi a online, wannan abin ya fi ɗaga min hankali sosai. Bari ma na ga notification na irin saura 500 MB data ta ta kare kuma a rana a ce bayan da kuɗi, gaskiya ina shiga tashin hankali sosai.
8: Data dai ni na fi amfani da shi ne ta hanyoyi guda uku, abinda ya shafi kallon fina-finai misali a YouTube ko kuma Netflix, sannan na biyu kallon TikTok da sauransu, na uku kuma abinda ya shafi irin research da uploading din video da muna harkar social media. To wayannan hanyoyin su ne muke bi muke barnata da datar mu. Kuma kasan data kusan kowa da shi yake amfani yanzu harkokin kasuwanci da komai da komai.
7: A wata idan zan sai data ina kashe kamar 40,000 ko kuma 30,000 a wata kenan, saboda yanayin aikin nawa shine kawai abin da nake kashewa.
6: A gefe guda kuma bayanan NCC sun nuna cewa amfani da data na ci gaba da karuwa a watan Mayu shekara ta 2026 nan da muke ciki kadai. ‘Yan Najeriya sun cinye kusan terabyte miliyan 1,500 na datar, wanda ya zama mafi girman adadin amfani da data da aka samu a cikin wata guda. Masana sun danganta wannan karuwa da yawaitar amfani da wayoyin zamani, kafafen sada zumunta, kallon bidiyo, harkokin kasuwanci na internet, biyan kuɗaɗe ta yanar gizo, da kuma karuwar masu samar da abubuwan da ake wallafawa a kafafen internet din. Haka kuma karuwa da amfani da hanyoyin sadarwa na 4G da kuma 5G na daga cikin abubuwan da ke kara yawan data da ake amfani da ita, musamman saboda saurin internet da damar kallon bidiyo masu inganci. A watan Mayu amfani da 4G ya kai sama da kashi 54 na cikin 100 na haɗin yanar gizo, yayin da kuma 5G ke ci gaba da samun karbuwa, kamar yadda Aminu Sale, daraktan wayar da kai akan harkar sadarwa, ya shaida mana.
9: Ci gaba da takawa suna nan da yawa, musamman kada wayewar al'umma, mutane za su shiga ta wayar su gane abubuwa da ake yi, sannan kuma ta harfi sa sadarwa nan idan ya mutum ya rike ta za ta sa ya samu dogaro da kai. Akwai sana'a a cikin ta, amma sai an yi hakuri, daga mutum yana gida yana abu yana siyarwa ko kuma ya kirki wani abu wanda zai sauƙaƙa abubuwa, sannan kuma za ka samu harkokin labarai cikin sauƙi da hanyar fasahar sadarwa wannan. Sannan ɗalibai da duk wani ɗalibin ilimi zai taimaka masa wajen bincike da zurfafa karatu, tunda kana nan ɓangaren duniya ne suka yi an ce ga wata ilimi na abu kaza, kuma ta hanyar fasahar sadarwa sai ka samu.
6: Sai dai duk da cewa ƙarin amfani da internet na iya zama alamar bunƙasar tattalin arzikin zamani, akwai kuma manya-manyan ƙalubale ga masu amfani da shi ɗin. To kun ji fa, lallai akwai tafiya tsakanin Zoo Road da Kwawar. Idris Kasim Hausawa, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
3: Sai dai kuma duk da haka, wasu 'yan Najeriya na kokawa da tsadar data, yayin da wasu ke ganin cewa yawan kuɗin da ake kashewa wajen sayen data na ƙara wa iyalan Najeriya nauyin kashe kuɗi. Kafin mu ci gaba da shirin, bari mu leƙa teburin 'yan talla.
10: Kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
11: Ke dai bari, to kalli wannan.
10: Amma wannan Swissless ɗin ya dake ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
11: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, wajen kawo kaya masu kyau.
10: Ai kwana ga

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.